0: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala pong napapanood at napapakinggan sa Capital 104.3 FM at sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page, sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Pumuli ang inyong palatuntunang bangon, bayang mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Sama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito pa rin sa ating palatuntunang
1: bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 6 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, narito muna ang ating mga ulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Outgoing Chief Justice Hesmundo kinilala ng Konseho ng Justice Sector sa bansa. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyan pugay ng Justice Sector Coordinating Council o JSCC si Chief Justice Alexander Hesmundo sa 2026 JSCC Summit bilang pagkilala sa kanyang pamumunot at mga reformang isinulong sa justice sector na nakalipas na 5 taon. Huling JSCC Summit na ito ni Hesmundo bilang nakaupong punong maestrado at JSCC co-principal bago ang kanyang pagre-retiro sa Nobyembre. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumawak mula 7 noong 2021 hanggang 20 sa buong bansa ang justice zones na layong palakasin ang koordinasyon ng mga institusyon sa justice sector at mapalapit ang access to justice sa mga komunidad. Binigyan din ng summit ang mga naging hakbang ng JSCC para mabawasan ang court backlog at jail congestion. Nagpabot din ng pagkilala kay Hesmundo sina Department of Justice o Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya at Department of Justice Secretary Frederick Vida dahil sa kanyang papel sa pagpapalakas ng koordinasyon ng Korte Suprema, DOJ at DILG. Sa kanyang keynote message, sinabi ni Hesmundo na dapat manatiling tapat ang bawat institusyon sa kanilang mandato habang patuloy nagtutulungan para sa mas mabilis, patas at epesyenteng paghatid ng hustisya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: MAPA kinilala sa ambag sa Sustainable Aquaculture sa Ilocos Region sa ika-63 Fish Conservation Week. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tumanggap ng Certificate of Commendation mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 1 na ang samahan ng magbabangus ng Pangasinan na Agriculture Cooperative o SAMAPA bilang pagkilala sa kanilang ambag sa mga programa para sa Sustainable Aquaculture sa Ilocos Region. Pinagkaloob ang parangal sa Oreo Hotel and Resort sa San Fernando, La Union bilang bahagi ng pagtatapos ng ika-63 Fish Conservation Week. Tinanggap ang pagkilala ni SAMAPA President Christopher Aldo Fabio Sibayan, Area Officer William Go, at Executive Assistant Angel Consuelo. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang SAMAPA sa pamunuan ng buong team ng BIFAR Region 1 sa patuloy na support at pakikipagtulungan sa mga programa para sa pangangalaga at pag-unlad ng yamang tubig. Kabilang sa mga pinasalamatan, sina BIFAR Region 1 Director Remily Lachica, RFT-FCD Division Chief Attorney Gurley De La Peña, Chief Fish and Regulations Officer Reginald Atabay at RMAPDEC Chief Antonieta Evangelista. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, sa punto pong ito, makikipag-ugnayan naman tayo sa BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, singil po sa distribusyon ng fuel subsidies para sa ating mga kababayang manging isda sa West Philippine Sea. Makakapanayan po natin ang tagapagsalita ng BIFAR, Inoong Nazario Briguera. Sir, magandang umaga po at welcome po sa ating palatuntunan.
4: Yes, Sir Al, magandang umaga at magandang umaga din po sa lahat ng nakasubaybay sa inyong programa.
0: Opo sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Mangangamusta lamang po kami. Kamusta po ang pamimigay ng BFAR ng fuel subsidy mission sa mga mangingisda natin sa West Philippine Sea? At on that note, magkano po ba yung naipamahagi na po natin?
4: Ito kasing pamamahagi natin ng fuel sa West Philippine Sea, bahagi din ito nung programa natin on a national level, no, in terms of fuel assistance. So wala tayong segregated figure as we speak right now doon sa West Philippine Sea, pero sa ngayon in terms of fuel assistance program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa 147,305 na ang nabigyan natin ng fuel assistance. And siguro on an estimate, mga 20% nito ay naipamahagi natin dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang pinag-uusapan natin kapag West Philippine Sea ay yung mga lalawigan na nakaharap po dito, no? Yung Region 1, Region 3, itong Mimaropa. So far, yan yung bahagi ng West Philippine Sea. At yun nga, covered sila nitong national program natin on fuel assistance, sir.
0: Opo, itong national program natin, yung 147,000 po na binabanggit natin, which is 20% po noon, ay galing sa mga mangingisda po natin sa West Philippine Sea. So far po, lahat ba nabigyan na? Ito po ba yung mga small-time mga fishermen po natin?
4: Well, pagdating kasi sa West Philippine Sea, ang natin diyan, ang approach natin diyan, on-site na binibigyan, no, doon mismo sa fishing ground. At unlike doon sa ibang lugar, particularly dito sa West Philippine Sea, yung mga commercial fishing vessels ang beneficiaries natin diyan nitong fuel assistance natin. Pagdating po sa West Philippine Sea, ito yung covered nung approach na on-site na yung barko natin, may dala sila, tapos pag nandun sila sa fishing ground, binibigyan sila nung fuel assistance.
0: I see po. So ito yung mga may motorized na mga bangka. Mr. Aguilera, sir, ano-ano pa po ba ang mga programang iniaabot ng BFAR sa atin pong mga mangingisda bukod po dito sa fuel subsidy na ipinagkakaloob po natin?
4: Well, komprehensibo po ang ang ginagawa ng BFAR when it comes to assistance sa West Philippine Sea. Ito po ay covered nung yung tinatawag natin na Layag WPS program or livelihood activities to enhance fisheries yields in the West Philippine Sea, no, tinatawag natin na Layag WPS. Yun nga, live activities to enhance fisheries yields and economic gains from the West Philippine Sea. So ito yung specific na disenyo ng programa na kung saan may layunin po ito na tutukan itong mga mangingisda natin, mga mamamalakayan natin diyan po sa Region 1, Region 3 at Mimaropa. At iba-iba po itong components, no? Pagdating sa capture fisheries, meron tayong distribution ng mga fishing gears. Pagdating naman sa aquacultures, meron po tayong mga fingerling distribution. And then bahagi rin yung training, yung mga pagsasanay po na ginagawa natin sa aspeto po ng post-harvest technology. Kasi po pag pinag-usapan po natin yung dapat buo po ito, no, hindi lang dapat doon sa capture fisheries kundi maging sa aspeto ng aquaculture at post-harvest, kasali po ito doon sa assistance na binibigay natin sa mga mangingisda ng West Philippine Sea.
0: Po, at sa bahagi naman po ng BFAR, sa nakikita po natin, gaano po kahalaga ito sa kabuhayan po ng ating mga mangingisda, ng ating mga mamalakaya, at ano po sa ating pamantayan, yung pinaka-basis po natin for the success na itong mga ipinagkakaloob po nating programa from the BFAR?
4: Well, at the end of the day, ang pamantayan natin ay umangat ang kabuhayan ng ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, no? Lalo na, kaya nga po tayo nagdisenyo ng specific project or program para sa kanila kasi sila po sa ngayon ang nakakaranas ng hamon, no? Kapag pinag-usapan po natin ang West Philippine Sea, kasi nga po yun, merong tensyon na nangyayari. sa West Philippine Sea, kasi sinisiguro ng pamahalaan na nakatutok din tayo para mabigyan sila ng ano ng necessary assistance, no? Kasi kaya nga iba't ibang component, meron tayong on-site diyan pagdating sa fuel assistance, pero kahit doon sa ano sa mga coastal communities dapat may binibigay din ang pamahalaan. At yun nga mga nabanggit natin sa capture fisheries, in fact may mga boat distribution din tayo. We're now actually giving bigger boats doon sa mga fisherfolk associations and cooperatives, no, para mas matibay yung kanilang bangka, mas organized po sila. Nagsishift na rin tayo from you know yung sustenance fishings na individual to entrepreneurial, no, na buo sila, malaking bangka, mga 30 members, malaking bangka ang gamit nila, so mas makakapagpalaot sila ng mas malayo. So ito yung mga bahagi ng ginagawa nating aksyon para matugunan po natin ang issue ng mga mangisda po natin diyan sa West Philippine Sea.
0: Opo. At isasamantalahin na po namin ang pagkakataon, sir, makikibalita na rin po kami dito po sa nangyaring binangga po ng Chinese Coast Guard vessel, yung CCG-21585, ang BRP Datu Magat Salamat. Ano, ano po yung naging sanhi o yung nang habang nagkakaroon tayo, no, nagsasagawa tayo ng fuel subsidy mission sa Hasa-Hasa Shoal, ano po yung naging sanhi? Bakit po tayo binangga na itong Chinese Coast Guard vessel na ito?
4: Tama yan, no. Tayo po ay tahimik lamang na ano, no, na naglalayag doon sa bahaging yon ng West Philippine Sea. At yun nga, nagsasagawa ng misyon para doon sa pamimigay ng assistance natin sa ating mga mangingisda na walang, ano yun, without warning, no? Walang abiso na binuntutan na naman tayo, tapos dinikitan na naging dahilan para masira yung tagiliran ng aming barko, nasira yung railings ng aming barko, tapos may natuping bahagi yung ating barko. At itong mga action po ay katulad nga ng naging pahayag ng National Task Force for the West Philippine Sea. Kinukundin natin ito sa mahigpit na termino, no? Itong makanganib na aksyon na naman na ginawa ng Chinese Coast Guard laban sa ating ano, no, mga barko, itong Datu Magat Salamat. At ito po'y hindi sibilisadong aksyon, no, na ginawa, kasi po nandoon tayo sa West Philippine Sea, lehitimo tayo pong nagsasagawa ng ating misyon dahil ito po'y nasa loob mismo ng ating exclusive economic zone. Wala namang ano po yan, wala nang argumento pa dyan, yun ay nasa loob ng exclusive economic zone ng BFAR ayon sa arbitral ruling, no. Nasa loob tayo ng ating EEZ at tayo ni ano nagsasagawa ng misyon bilang affirmation ng ating sovereign rights doon sa lugar na yon. At nakakalungkot na hanggang ngayon ay may mga ganito pa ring aksyon yung China, no, yung ginagawa na harassment sa ating mga barko diyan sa West Philippine Sea.
0: Opo, and I fully agree with you, Mr. Brigera, sir. Ang EEZ naman, this under the UNCLOS, ang international convention dictates na ito po ay bahagi pa rin ng teritoryo ng ating bansa. May lilinawin po tayo, ano, dito po sa bahagi ng danyos sa nasira pong barko. Ano po ang pahayag ng BFAR hinggil po dito? May pananagutan po ba ang Chinese Coast Guard ukol po dito? At in terms of liability, ano, may liability ba tayong nakikita dito ang Chinese Coast Guard?
4: Definitely may liability dapat sila, no? Kasi unang-una itong ginawa nila ay paglabag ito sa tinatawag natin na 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collusions at Sea, no, yung coal regs. So definitely may liability sila kasi walang walang, hindi naman tayo gumawa ng aksyon na makapag-trigger doon sa aksyon nila. Walang provocation na nangyari on our part, no? Sabi ko nga, mapayapa lang tayong nagsasagawa ng ating lehitimong paglalayag, pagsasagawa ng mission dyan sa West Philippine Sea. At definitely may liability sila. In fact, sa estimate namin, mga nasa 1.4 to 1.5 million pesos ang naging halaga ng danyos na ginawa na naman nila. At sa mga ganitong pagkakataon, Sir, of course may mga concerned ano tayo, government agencies, maliban sa BIFAR, na ano naman, gumagawa din ng mga ano, nararapat na aksyon kung paano natin ipinapahayag ang ating saluubin tungkol dito. Nandiyan naman po ang Department of Foreign Affairs, sila po yung usually ang nagbibigay ng diplomatic protest, at siyempre bahagi ng diplomatic protest na yon yung pagpapahayag na kailangan panagutan nito nila ang mga ganitong danyos na you know, natatamo natin dahil sa responsable at hindi sibilisadong aksyon na ginagawa nila sa ating mga barko.
0: At actually, bukod po sa nakakabahala, dahil in fact, ito po ay hindi naman military operation, ito po ay nagpapaabot lamang tayo ng tulong sa ating pong mga kababayan. And this is within our territory. Bakit natin kailangan ano na tamuhin itong mga pinsalang ginagawa ng mga taong ito na wala namang nasa, wala naman sa karapatan, wala naman sa hulog, ano po. But my frustrations aside, Mr. Brigera, sir, ano po ang ating mensahe sa ating mga kababayan, especially sa ganito pong klaseng mga insidente na nababalitaan natin, na ginigipit po tayo ng ibang bansa? Ano po ang ating mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig, especially po yung ating mga mangingisda at yung ating pong mga mamamalakaya? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
4: Well, katulad po ng naging pahayag ng National Task Force for the West Philippine Sea, no, patuloy po tayong magiging matatag at maninindigan na bigyan ng proteksyon ang karapatan at kapakinabangan ng ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea, at sisiguraduhin po natin na ito po'y nakabase, nakaangkla sa sa batas itong ginagawa natin, at ito po yung lawful, ibig sabihin na ayon sa batas ang ginagawa natin sa West Philippine Sea, at tayo po ay magpapatuloy, no, na maglalayag diyan, at hindi po tayo patitinag sa anumang intimidation or coercion na ginagawa sa atin. Yung ginagawa natin ay bahagi po ng ating soberenyang karapatan. At tayo din po ay nagpapasalamat dahil sa mga paganitong pagkakataon, yung Philippine Coast Guard po ay nandiyan naman, antabay kaagad sa atin sa mga ganitong operations. At ang mensahe natin sa ating mga kababayan, patuloy po tayong maninindigan ang presensya po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang mga barko po natin ay patuloy po natin ipapadala sa West Philippine Sea, at tuloy-tuloy po ang magiging pamimigay ng assistance ng BIFAR sa ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, dahil sila po ay may karapatan dyan, at ito'y bahagi po ng ating soberenyang karapatan, at hindi po tayo patititinag sa mga aksyon ng China na masasabi po natin na irresponsible at hindi sibilisado.
0: Po, at with that, maraming salamat po sa inyong paninindigan, sa paninindigan ng BIFAR at ng ating mga kababayang mga mangingisda at mamamalakaya. Maraming salamat po, at sana lahat po ng ating mga mangingisda, huwag mong matatakot na mangisda, lalong-lalo na po dito sa loob ng ating teritoryo. Maraming salamat, sir, at magandang umaga po sa inyo.
4: Magandang umaga po. Maraming salamat sa pagkakataon.
0: It's the pleasure is ours po, ating nakapanayam spokesperson po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Ginoong Nazario Brigera.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Imagine, mga kababayan, alam, nakaka-frustrate talaga. Well, we already knew itong nangyaring insidente na ito. But just imagine, mga kababayan, kung yun nga sa loob ng sarili nating teritoryo, iwinawalang hiya na tayo ng mga walang hiyang to. how much more? Ano po, doon sa kanilang pakikitungo sa atin sa iba't ibang forums. Rather, the plural form is fora pala. Still, nakakalungkot dahil on the ground, bagamat ito ay problema sa pagitan po ng mga bansa, pinaka-apektado po dito yung ating mga maliliit na mga kababayan. Individuals themselves. Ibig sabihin, yung atin po mga kababayang mga mangingisda, mga kababayan po nating mamamalakaya, ito po ay kabuhayan po nila. Alam nyo, maraming salamat sa ating mga mangingisda. Bakit? Eh dahil malaki po ang bahagi nila no, sa claim natin, sa stance natin sa West Philippine Sea. Dahil ito po ay bahagi ng ating exclusive economic zone, any and all activities dun sa paggamit natin sa mga natural resources na matatagpuan within 200 nautical miles, ano po? Eh yun po ay bahagi ng ating exclusive economic zone. At yan ay nagpapakita ano po, that we are exercising our sovereign rights. Kaya pagka nakakakita ako sa Facebook ng mga public officials pa man din na naturingan, mga kilalang tao, mga kilalang Pilipino, pero yung kanilang allegiance ay wala sa ating bansa, so yatang lumipat na sa China, eh magsilipat na kaya kayo? Pwede naman eh, di ba? Renounce mo lang yung ano mo, palit kang citizenship. Nandiyan naman, wala namang magbabago eh. Ay nako, umagang-umaga no? Nakakainit ng ulo. Para doon sa mga kababayan kasi natin na sinasabi na wag na nating i-provoke ang China, hindi po pwede. Dahil mga kababayan, kung hindi nyo nakikita at kung kayo eh bulag sa kahirapan, bulag sa mga pagsubok na nararanasan ng ating mga kababayan na nangingisda sa West Philippine Sea, wala ho kayong karapatang magsalita. Samantala, 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tunguhin muna natin ang ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Tanggapin po natin ang kanilang mga ulat, House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno, umaasang hindi makakaapekto ang resulta ng oral arguments sa issue ng voting threshold sa impeachment process. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
5: Umaasa ang House Prosecution Panel na magpapatuloy ang proseso ng impeachment sa kabila ng naging pasyal ng Senate Impeachment Court kaugnay sa voting threshold. Ayon kay House Prosecutor Chel Jocno, aasahan din nilang gagampalan pa rin ng mga senator judges, partikular ang mga hindi pumanig o bumoto sa usapin ng threshold para sa prosecution. Ang mahalaga ay mananatiling nakatutok ang hukuman sa paglilitis alinsunod sa itinadhana ng saligang batas. Tiniyak din ng mambabatas na tuloy-tuloy ang prosecution sa pagpresenta ng kanilang mga testigo para sa mga natitirang articles of impeachment. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Chel Jocno.
6: We expect that the process that is commanded by the Constitution will continue. Pagpapatuloy po namin ang aming tungkulin din bilang mga prosecutor.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Bukod nun, Solon, nanawagan ng dagdag pondo para sa mga SUCs o yung ating mga state universities and colleges. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pabalikan natin ang ulat na yan ni Kathleen Forbes. Ang oras po natin, 29 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga,

0: Mobile pumps, no? Sa kasalukuyan, meron tayong mga na-procure na mga mobile pumps. Ito yung mga ginagamit namin dun sa mga areas na kinakailangan na yung walang pumps. Kaya pwede nating mailagay ito. Halimbawa, meron kaming nailagay sa Tagig area na merong lumubog na limang barangay doon na walang daluyan yung tubig. So, kailangan i-pump out yung tubig. So, yun yung nagiging function ng ating mobile pump. Ito yung mga pump na pwede natin dalin kung saan-saan lugar na nangangailangan ng pump, lalo na pag umulan.
1: Opo. Director Mark, sir, kanina nabanggit nyo nga po ano, yung sa Tagig, if I'm not mistaken. Bukod po sa Tagig, ano po pong mga lugar yung malalagyan po natin ng mga mobile pumps?
0: Meron kaming nilagyan din, oh, nung kasagsagan ng ulan ng Agosto, meron din kaming nalagyan dito sa Magallanes, yung regular tayo sa Magallanes na nakakapaglagay. At kung mapapansin nyo, meron pa rin na nandun naka-deploy yung nasa E. Rodriguez, kasi syempre may mga thunderstorm pa. Meron din tayo dun sa E. Rodriguez sa may kanto ng Araneta Avenue, dun sa may San Juan River. Tapos meron din tayo dito sa may Paho, sa may Caloocan, at saka minsan na pagnangailangan dun sa Marikina, naglalagay din tayo, at saka dito sa Malabon at Navotas.
1: Opo, Director Mark, bukod po sa mga pumping equipment na ini-install ng MMDA, ano pa po sa ating bahagi ang mga ginagawa po nating hakbang para mas maging epektibo po yung mga flood, ang ating pong flood control management sa buong Metro Manila?
0: Well, actually, ang number one namin concern naman kasi is yung paglinis ng drainage, lalo na yung mga inlets natin pag bumuhos na yung ulan. Minsan naman, hindi naman talaga dapat bumaha, kaya lang, nababarahan yung ating mga inlets ng basura kasi isang plastic lang ang humarang sa inlet natin, talagang mag-iipon-ipon na yung tubig doon at minsan nagkakos talaga ng major flood, no? So yun yung isa sa mga hakbang na regular namin ginagawa na pag bumuhos na yung ulan, nagde-deploy na tayo ng team manananggal natin. Yung mga team manananggal, ito yung manananggal ng basura sa inlet na talagang naka-deploy yun. Kasi minsan yun nga lang ang major issue. Aside from that, we do our regular cleaning ng creeks natin, yung tinatawag naming Bayanihan sa Estero. Itong Bayanihan sa Estero na ito, kapartner naman namin ang mga local governments, ang barangay, para maglinis. Kasama na rito ang DNR, lalo na yung mga Estero Rangers nila. Nandyan din yung ating mga private sectors na willing tumulong, lalo na kung yung creek ay malapit sa kanila. Tapos bukod dun sa regular namin paglilinis talaga ng drainage and desilting ng mga drainage system namin, na talagang ginagawa na naman natin nung Enero pa, nung January, lalo na pag summer, yan yung aming major focus, bago magtag-ulan, dapat malinis na yung mga drainage, malinis na yung mga creeks natin. Ang nagiging issue na lang talaga is yung basura na regular na parang araw-araw dumadami pa Yun na lang.
1: Opo, Director Mark, medyo kinabahan ako konti doon sa sinabi nyo kanina. Yung sabi ko ba yung manananggal sa Metro Manila? Manananggal po pala ng basura. On the other hand, Director Mark, sir, yung rainwater catchment facility po, yung tinatawag nating Sponge City Project ng MMDA, nagsagawa po ba tayo ng pagpupulong kasama po ang ating mga concerned agencies and partners upang talakayin po itong pagtatayo ng rainwater catchment facility?
0: Well, actually, we have already identified, no? Ang kagandahan dito sa aming proyekto na to, hindi naman po ngayon lang. Ngayon lang yung major implementation sigurong masasabi natin. But we, yung aming liderato na si Chairman Don Artes, matagal na pong naisip ito. At nung 2023 pa, nagkaroon na ng mga pag-aaral. Bago namin i-implement to, may mga team na nag-aral na, may mga team na nag-identify ng mga lugar. Kasi lalo na, alam naman natin yung mga flood-prone areas. So, nagkaroon na kami ng mga pagpupulong. In fact, even with Professor Mahar ng UPRI, nagkaroon na ng meeting 2024 pa yata. Nagkaroon na rin ng meeting with possible sites kasama ng UST, ang Camp Aguinaldo, ang Rizal Memorial, ang Miriam College. Nagkaroon na ng pagpupulong kasi nung time na yon, nung 2024, parang ito yung mga areas

0: na nakikita namin. So this year, since mabibigyan naman kami ng budget to, ng pagpapatayo ng talagang yung vision ng Sponge City, ngayon fina-finalize na natin yung mga areas kasama yung aming mga consultants, kasama nga ulit ang UPRI, kasama ang SCONI ngayon. We are really, kasi syempre parang bago mo ipatayo, kailangan siguradong-sigurado na tayo na tama yung ating mga proyekto ngayon. So, eto yung talagang may consultant tayo, talagang dito ba bumabagsak ang tubig. So, we started already na gaya nakipag-meeting na kami sa Camp Aguinaldo para masiguro na itong area na to, ano ang mga gaano kalaki ang ating ilalagay dyan na rainwater impounding facility, paano yung proseso, paano yung concern nila pag tinayo na natin. All of these things are being pinaplansya na natin na yun. We are already finalizing all the talks now so we can start building this rainwater impounding facility. And not only rainwater, baka kasi akala natin rainwater lang. Hindi, the idea is really a sponge city. Kung pati yung mga kalsada natin, magagawa natin ang paraan na makakapag-absorb ng tubig bago siya pumunta diretso sa ating mga drainage at creeks, mabawasan man lang natin, kaya ang term is sponge city. So, i-absorb muna ng ating kalsada, i-absorb muna ng ating rainwater yung mga tubig na dumarating bago siya ilabas or possibly may secondary use ng tubig na maiipon natin. So, talagang step by step, very careful tayo ngayon sa paggawa niyan dahil hindi na pag-aaralan. And we have to do some talk, some meetings and talks with the stakeholders, syempre.
1: Opo, at ang kagandahan po dito, Director Mark, ito po ay back not only by science, pati yung geography pinag-aaralan din po natin. Yung pakikipag-usap po natin dito sa ating mga stakeholders, kung saan po natin itatayo itong mga catchment facility, so far po, ang pinaplansya natin is kung saan pa rin itatayo. At gaano po ba kalaki usually ang plano po natin? Kung pwede po naming malaman, how do we call this? Siguro yung limit o kaya naman gaano kalaki ito. May na-receive kasi tayong balita na 50,000 cubic meter po ang itatayo na catchment facility. Is this for just one location o ito po ay doon na sa lahat?
0: Okay. Ganito po kasi lahat ng mga nakausap natin, lahat ng mga identified, syempre yun lang ulit natin napag-aralan ng una, nagkaroon ng talks, merong mga private sector na hindi pa pumapayag, meron namang private sectors na okay na okay. Meron namang sinisimula na natin yung iba. So now, it depends kasi sa location din. I will say it depends. Meron tayong mga areas kasi na medyo maliit na parang papasok lang sa mga 10,000 cubic meters. So pinag-aaral natin kung paano natin palalakihin. But when we are talking about big areas like that of Camp Aguinaldo, maglalagay tayo dyan ng malaking catchment, which yung sinasabi mo, possibly 50,000 cubic meters of water ang ma-harvest natin. So malaki yung area, but because the volume of water na dumadaan din doon, malaki din. Kasi kailangan din natin computein yun. Hindi naman tayo pwedeng gumawa lang din ng maliit.
1: Opo.
0: Kung ang area mo ay malaki yung tubig na dumarating. So kailangan naman proportional naman yung gagawin natin. I think based on the studies nga, sabi nga hindi lang to geographic location but also yung science behind that. There are areas naman na hindi natin kailangan ng rainwater impounding facility. We just have to improve the pavements, baka pwede na yung parking instead na concrete na yung nag-aabsorb. At saka minsan yung ating mga creeks, instead na naglalagay tayo ng mga walls na malalaki, baka pwedeng gawa na lang natin ng greenery yung area na yung mismo mga roots ng mga puno na natin na mag-aabsorb ng water. Maraming elements ang Sponge City. So isa 'yon sa mga pinag-aaralan talaga natin.
1: Opo, Director Mark, at ito pong syempre yung mga binabanggit po natin ng mga lugar, ito to understand para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, sakali pong makapagpatayo na tayo ng mga rainwater na catchment facilities, ito po ay pang isang lugar lang, which means which I meant to say was pang buong bayan lang ang mapagseserbisyuhan nitong catchment facility. At pagkatapos nito, eh sana man po madadala natin yung mga tubig na makukuha natin. Ito ba ay panggamit na rin ng isang buong syudad?
0: Well, depende yung sagot, no? Kasi depende yan sa laki ng ating rainwater catchment facility, no? Like, for example, pag sinabi ko ngayon dito sa Camp Aguinaldo na lang natin, na katatapos lang ng meeting namin kahapon, that they are very, very positive naman sa response nila, ito, itong area na to, malaki ang makukuha ng tubig. So, the benefit is, kung yung tubig natin, actually kasi boundary yan, hindi naman boundary, syempre nandiyan ang QC, tapos konting hakbang mo lang, San Juan na.
1: Opo.
0: So, in a way, mabibenefit din. At saka hindi lang naman yan eh, kasi ang bagsak ng tubig dyan sa area na yan, sa Makiling Creek, bumabagsak din yan ng San Juan. So, kung mababawasan natin yung tubig dun sa creek na yon, meron tayong yung interboundary natin, masosolve natin kahit paano, kasi dikit-dikit ang syudad natin eh. So, yung interboundary problem, mababawasan, kasi hindi mababawasan yung tubig na babagsak sa San Juan. Na in a way, hindi na magbabaha doon sa area na yon. Malaking bagay na yon. And yung usage ng tubig, kasi meron secondary use, yung sinasabi ko kanina, yung ma-harvest natin tubig, the organization or the agency na meron silang facility, magagamit nila ito for secondary use. Malaking bagay yon. Biruin mo, baka katipid sila sa tubig, yung tubig din natin na pang-inom, eh, hindi na gagamitin pandilig lang or pang-flush ng toilets. We can use this water na na-harvest natin for cleaning, for pampandilig, at saka yun nga, pang-flush ng toilet mismo, na hindi tayo gumagamit ng malinis na or potable water para lang sa mga bagay na yun.
1: Opo. Director Mark, huling katanungan na lamang po, yung budget po, may na-earmark na ba tayong amount? Can we disclose gaano po kalaki siguro, kahit ballpark figure na lang, magkano po ang gugugulin dito ng MMDA sa pagpapatayo ng mga naturang rain catchment facility? O di kaya naman, ang local government unit po ba ang magpopondo sa mga nasabing proyektong ito?
0: Well, base sa aming meeting, no. Parang magkakaroon ng magbibigyan kami ng budget for this. The figure lang is yung ballpark figure is something like 4 billion, pero maraming tayo dito. Maraming rainwater impounding facility na rito, at saka marami na tayong mga projects na pwedeng gawin. Ito nga yung tinatawag natin na susilitin natin yung money na binigay for many projects na magkakaroon ng impact, lalo na dun sa pagbaha.
1: Opo. With that, maraming salamat po, no, sa napaka-komprehensibo at napaka-simpleng paliwanag po, Sir Mark Navarro, ang ating pong director for Flood Control and Sewerage Management Office ng MMDA. Sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan sa MMDA. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po. At paalala lang po, mag-iwas tayo sa pagtapon ng basura. Yun lang po, para makatulong naman tayo sa ating bayan po.
1: Opo, maraming salamat po sa inyong paalala, para hindi na natin dine-deploy yung ating mga manananggal. Ano po, mga kababayan, Diyos ko po. Eh, kadalasan na lang, paulit-ulit na problema natin, kapag bumabaha, eh dahil nagbabara sa mga tinatapon natin basura. Maraming salamat po, Director Mark Navarro, sir. Magandang umaga po.
0: Salamat po.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Po ang ating panayam kay Director Mark Navarro mula po sa Flood Control and Sewerage Management Office ng MMDA. Napakagandang sagot na ibinigay sa atin ni Director Mark Navarro. Kasi the way this works, mga kababayan, minsan kasi nagiging problema. May mga areas, may mga specific na syudad na syempre geographically, hindi naman kasi magkakapantay lahat yan. Ano? May mga areas talaga na mas mababa kaysa doon sa iba, sila yung parang nagiging catch basin. Nakakatuwa naman na may konsultasyon tayo sa UPRI. sa Project NOAA, ano, na pinangungunahan ni Dr. Mahar Lagmay. At way, na-identify natin ano yung mga areas of concern. Parito, na-eliminate natin yung problema, no, dun sa mga boundaries natin. Kasi sabi nga kanina ni Director Mark, eh minsan kasi konting ilang tumbling na lang from one city to another, eh nandun ka na. Di wala ng turuan. Ay hindi, problema ni ganito yan. Ay hindi, hindi namin sakop yan. Indirectly, maapektuhan din yung ating mga karatig na mga syudad. On the other hand, mga kababayan, tanggapin muna natin ang pag-uulat ng ating pang mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Tanggapin natin ang ulat ng ating kasamang si J. Mark Dagala, 2 sundalo, patay sa pananambang sa Maguindanao del Norte. Narito ang ulat mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahal, patay nga ang 2 sundalo matapos natampangan ng mga suspect na nakamagkaangkas sa motorsiklo sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kagabi, ang mga biktima ay may ranggong first o private first class na kapwa-miyembro ng 7th Infantry Battalion ng 6th Infantry Division Kampilan ng Philippine Army. Batay sa ulat ng Police Regional Office ng Samora Autonomous Region sa Campo Grande, sinasabing binabagtas ng mga biktima ang Davao-Cotabato National Highway sa Barangay Ladya, sakay ng motorsiklo nang umano'y sundan at tambangan ang 2 hindi pa nakikilalang mga salarin na sakay din ng ting motorsiklo. Pinaputukan ng mga suspect ang biktima gamit ang isang short firearm na pinaniniwala ang kalibre 45. 3 basyon ng bala na recover sa crime scene. Isinugod naman sa Cotabato Regional at Medical Center ang 2 sundalo, ngunit kapwa ay dineklaran dead on arrival. Patuloy ang isinasagawang follow-up investigation at intelligence gathering ng pulisya upang matukoy ang mga suspect at malaman ang motibo sa pamamaril. Sa inilabas naman pahayag, mariing kinundi na ng 6th Infantry Division ng Philippine Army at ang Joint Task Force Central ang naturang insidente. Anila hindi katanggap-tanggap ang karuwagan na ito na ginawa ng mga salarin na pumatay sa kanilang mga tauhan. Tutulong anya sila sa pagtutugis sa mga nasa likod ng insidente habang nanawagan sila sa publiko na manatiling mapagmatyag at tumulong sa pamamahagi ng mga impormasyon sa mga otoridad hinggil sa ikalulutas ng kaso. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Lampuwang sa ating bansa ang ganitong mga mararahas na mga pamamaraan, ano po. Lalong-lalo na kung may kinalaman ito sa mga bagay na di-disclose ko. Huwag na. Taka na. Anyway, nakakalungkot at tayo nakikiramay doon sa mga naulila nitong ating mga sundalo. Samantala, Department of Energy patuloy na nakikipag-usap sa iba't ibang mga bansa sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Supply ng langis sa bansa nananatili sa 54 na araw. Ang ulat na yan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, kinakapatid na Alian, gumagawa na nga ng hakbang ang Department of Energy o DOE sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East sa pagitan ng Iran at US na nakakaapekto sa supply at presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, kabilang dito ang patuloy ng pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa halos lahat ng bansa, kabilang na ang Russia, Canada, US, Colombia, Australia, China, Japan at iba pa mga bansa. Ito'y para may matakbuhan at makuhanan anya ng supply ang Pilipinas sakaling tuluyang magsara ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang nasa 80% ng produktong petrolyo sa bansa. Aminado naman si Karin, kinakapatid na yan, na hindi pa rin masabi kung kailan matatapos ang krisis, pero ngayon ayon sa DOE nananatiling sapat at merong mahigit 50 days ng supply ng langis sa bansa. Kinakapatid Italian, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio. Lagyan natin ang ulat ni Kathleen Forbes, Bukidnon, Solon, nanawagan ng dagdag pondo para sa mga state universities and colleges. Tanggapin natin ang ulat mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan sa Bukidnon 3rd District Representative Audrey K. Zubiri na mas malaking pondo na mailaan para sa mga state universities and colleges o SUCs. Sa plenary sponsorship at debate sa budget ng SUCs, binigyan din ni Zubiri ang tinatayang 5 billion pesos na kakulangan sa free higher education allocation. Ayon sa mga batas, maring maapektuhan ito ang operasyon, pasilidad at kalidad ng edukasyon sa mga pamantasang umaasa sa pondo ng gobyerno. Kinwestiyon din niya yung hindi pantay na alokasyon ng pondo sa mga SUCs sa Luzon, Visayas at Mindanao. Partikular niyang binanggit yung University of Science and Technology of Southern Philippines sa Cagayan de Oro na anya nangangailangan din ng sapat na suporta. Git ni Zubiri, dapat mas bigyan ng pondo yung mga paaralang higit na nangangailangan upang mapaunlad yung kanilang infrastruktura at kapasidad. Binigyan din niya na hindi dapat masayang yung mga naging pag-unlad sa sektor ng edukasyon at kailangan tiyakin ng Kongreso ang detalidad ng tertiary education para sa lahat ng estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa pamamagitan ng ulat na yan ni Kathleen Forbes, magpapaalam po muna tayo pansamantala mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam. Tagapagsalita po ng BFAR, Ginoong Nazario Briguera at ang ating pong Director for Flood Control and Sewerage Management Office ng MMDA, Director Mark Navarro. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial, Madam Marian Milos at Boss Mark Bukiron. Maraming salamat din Christopher Tirambolo, Ms. Tess Ramirez at Ms. Ellen Buena mula naman po sa PBS Production Division. Mayroon po mga balita ihatid sa atin ni Ms. Keith Pilutin mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Mga kababayan, ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
2: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Two-thirds requirement sa impeachment vote hindi nabago ayon sa prosecution. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
0: a Radyo Pilipinas coverage.
3: Iginiit ng House Prosecution Team na nananatili ang two-thirds requirement sa botohan para sa conviction ni VP Sara Duterte. Sa kabila ito na naging ruling ng Senate Impeachment Court sa vote threshold. Ayon kay Prosecution Panel Advisor Ace Barbers, may kapangyarihan ng Senado na magtakda ng rules sa paglilitis at pagdedesisyon sa impeachment cases. At sa kabila, nito nga naging desisyon sa bilang ng boto ay tumatalima pa rin anya sila sa nakasaad sa saligang batas. Sinabi naman ni Prosecution Spokesperson at Lana Del Sur Representative Zia Alonto Adyong na hindi binago ng ruling ang two-thirds requirement na nakasaad sa konstitusyon. Ang mahalaga ayan na nanatiling two-thirds ang kinakailangan boto para sa conviction. Ngunit rin ang ipinunto ni House Prosecutor Lila De Lima. Dagdag niya, ano man ang pinalang numero, tuloy ang prosekusyon sa paglalatag ng mga ebidensya para sa pananagutan at hustisya. Batay sa ruling ng Senate Impeachment Court, kailangan ng 14 na boto para makonvict ang Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: MMDA na isumiti na sa Office of the Executive Secretary at DBM ang mga dokumento para sa proposed rainwater impounding facilities sa Metro Manila. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Submitted na ni MMDA Chairman Romando Artes sa Budget Department at Office of the Executive Secretary ang kailangang mga dokumento na may kaugnayan sa binabalak na gawing rainwater impounding facilities dito sa NCR. Ang proposed facilities ay matatagpuan sa Campo Aguinaldo, Miriam College, Remedios Circle, Raja Suleiman Park at sa ASEAN Garden sa CCP Complex sa Vito Cruz. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nakadesenyo ang nabanggit na mga pasilidad upang makapag-imbak ng 107,600 cubic meters ng tubig ulan at aabot sa may 4.05 bilyon piso ang halaga ng 5 proyekto na subject for review at approval bago dumaan sa budgeting and procurement process. Binigyan din ni Recto na sa nalalabing halos 2 taon ng Marcos Administration ay mas papaigtingin ang mga proyektong may kinalaman sa water management upang saluhin at maiimbak ang mga tubig ulan bago pa ito maging baha. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: United Kingdom naglaan ng aabot sa 419.9 billion pesos export financing para sa iba't ibang proyekto ng Pilipinas. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Yes, Kit, nagbigay ang United Kingdom ng access sa Pilipinas sa hanggang 419.9 billion export financing para makatulong sa mga pangunahing programa at proyekto ng bansa. Porman na nilagdaan nga, Kit, ng Pilipinas at UK ang isang government-to-government o G2G partnership sa ilalim nito. Maring suporta ng UK Export Finance ang mga kwalipikadong proyekto ng Pilipinas. Kabilang sa mga posible, Kit, na suporta ng proyekto ay ang renewable energy at energy transition, mas maayos at sustainable na transportasyon, water at sanitation projects, aviation at mga proyektong panlipunan at pampublikong infrastruktura. Ayon naman sa Department of Finance, layunin ng kasunduan na maglagda ng financing, teknolohiya at expertise sa mga proyektong makatutulong sa mga Pilipino. Inaasahan ang pamahalaan na makatutulong ito sa paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng negosyo, pagpapaganda ng infrastruktura at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Patuloy ngayon ang pag-uusap ng dalawang bansa tungkol sa posibleng proyekto sa ilalim ng Philippines-UK Joint Economic and Trade Committee. Mula pa rin dito, Kit, sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga programang pinamumunuan ng kabataan ibinida sa isang ASEAN conference bilang mabisang paraan sa peace building. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ibinahagi ng mga kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon sa ASEAN ang mga youth-led initiative na matagumpay na nagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at inklusibong pakikilahok sa kanilang mga komunidad sa ikalawang araw ng ASEAN Peace Education High Level Conference. Kabilang sa mga ibinahaging programa ang ASEAN Youth Conference ng ASEAN Youth Organization, paggamit ng siming at kultura sa Indonesia upang mabawasan ang diskriminasyon. Project Empathy ng Brunei para sa mental health at human rights awareness at mga peace clubs sa Pilipinas na pinangunahan ng mga mag-aaral. Tinalakay rin ang mga hamon sa pagpapanatili ng mga proyekto at ang kalagahan na pakipagtulungan ng pamahalaan, paaralan at civil society upang mapalawak ang mga inisyatibang ito. Ayon sa mga panelists, ipinapakita ng mga youth-led initiatives na ang kabataan ay may kakayahang maging pangunahing tagapagtaguyod ng kapayapaan kung bibigyan ng sapat na suporta, oportunidad at espasyo upang mamuno. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz, Pilipinas, ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!
7: Oo!
0: Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman. Hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. patuloy sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
2: Leslie Bocopo, Leslie Bocopo, live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Magandang umaga po sa ating lahat. Ang oras po ay eksakto na pong 9:07 ng umaga at ang petsa po ay September 24, 2026, araw po ng Huwebes. It is a beautiful Thursday morning. How is everybody doing today? Makulimlim, lumalabas ang araw, tapos nagtatago, dadating ang ulan pero babalik ang araw. Ganun po yata ang naging sitwasyon sa atin, no? For this past, more than a month already. But just the same, we continue to do our business, no? Though sa mga nagtatrabaho, sa mga pumapasok, ingat lang tayo kasi minsan nagbabago bigla ang panahon. I was away for about, I would say, 5 days, no? Medyo nagtrabaho muna tayo nagpunta tayo sa probinsya ng Cagayan. Doon po sa Freeport, sa Port Irene, no? I accompanied my boss, the secretary, Katrina Ponce Enrile. Kasi po, by next year, we will be launching a rocket for the very first time. This will be on February 14, 2027. Of course, this is spearheaded by the PhilSA, or the Philippine Space Agency, and the DICT, no? With the partnership of the Korean firm, yung Perigree. And of course, the venue will be right in the Lalo Airport, which is in the zone of the Cagayan Economic Zone. So maraming trabaho ang dapat gawin because this was no less mentioned to the public by our president on his fifth SONA last July. Sabi niya, we will be launching a rocket. This will be in the province of Cagayan, in the town of Lalo, Cagayan, which is in the jurisdiction of the Cagayan Economic Zone Authority. We will be joining via Zoom, or rather, she will be joining us via Zoom, one of my favorite political bloggers, no, who will be joining us from Leyte. I speak of none other than si Maureen Rose Mejia Villar. I know for a fact she is one of the more favorite bloggers now of this administration. She blogs from the AKA the Political Labandera, or TPL3. And marami tayong matutunan from her, no? Especially ngayon gusto natin pag-usapan with her yung threshold, kasi yun ang pinagdedebatihan ngayon sa Senado. Of course, the defense, no, led by our senator lawyers of the defense, are insisting that we must stick to the all members. Now, the question is, yung all, does it include the absent members? Kasi as far as we know, the all members must function as functioning senator judges. In short, kailangan present sila. Kailangan nandun sila with the other senators. So kung pagbibigyan naman natin ng parehong privilehyo yung mga wala dun sa Senado as the Senate Impeachment Court, yung nagkaroon ng yung prolonged medical leave, yung isa is continued tumatago, at yung dalawa under the order of the Sandigan Bayan to be incarcerated muna, no? So yung apat na yun, should they be included or not. Yun ang pinagdedebatihan nila ngayon. Anyway, we'll be joined by the political Labandera in a few minutes. But before that, magpunta muna tayo kay Nympha Asuncion. Senator JV Ejercito, hinimok ang Department of Finance na protektahan ang infrastructure at health spending ng bansa. Nympha?
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Hinimok ni Senate Finance Committee Chairman Senator JV Ejercito ang Department of Finance o DOF na magpatupad ng konkretong revenue measures at panatilihin ang fiscal discipline nang hindi isinasekupisyo ang pondo para sa infrastructure at healthcare. Inihayag ito ni Ejercito sa budget ng DOF at attached agencies sa Senado. Kasunod ng pagtaas ng national debt sa 19.3 trillion pesos itong Hulyo at inaasahang aabot sa 21.48 trillion pesos pagsapit ng pagtatapos ng 2027. Iginit ni Ejercito na kailangang matiyak na hindi makukompromiso ng tumataas na interes sa payments ang pondo para sa iba pang pahalagang programa ng pamahalaan. Ayon naman kay Finance Secretary Federico, umabot sa 1.1 trillion pesos kada taon ang interest payments ng gobyerno kaya kailangan ng mas mahigpit ang disiplina sa paggastos. Sinabi din ng Kalihim na nasa tinatayang 58% ng GDP ang general government debt, mas mababa sa 70% threshold na binanggit ng World Bank. Samantala, sinabi ni Finance Undersecretary Carlo Adriano na maaaring makalikom ng dagdag 13 billion pesos mula sa mining fiscal regime at 43 billion pesos mula sa iba pang panukalang tax measures. Muli itinutulak ni Ejercito ang Senate Bill No. 2 na naglalayong magtatag ng Long-Term National Infrastructure Master Plan. Suportado naman ito ni Go dahil makakatulong anya ang isang master plan para maihanay at maisaayos sa mga infrastructure program ng pamahalaan. Hiniling din ni Ejercito sa DOF na beripikahin ang tinatayang 300 billion pesos earned mark funds para sa PhilHealth kabilang ang bahagyang kita mula sa SINTAX ay tinakda para sa universal healthcare. Nangako naman si Go na isusumite sa Senate Finance Committee ang datos hinggil sa mga nakalaang kita para sa PhilHealth at UHC. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maraming salamat sa iyo, Nympha Asuncion ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagpapasalamat ako kay Alian Corpus at kay Tess Ramirez. Sila yung pansamantalang umupo sa programang ito habang ako'y nagpunta muna sa Cagayan, no, this past 5 days. So I thank them and of course I'm open to support them also in the event that they will need my assistance. And also to Rolly Bumatayo, congratulations sa iyo, no? Ang ganda ng anyo mo ngayong umaga nung nakita kita para akong nakatingin sa salamin. Ika nga nila, you are my brother from a different mother. So maraming salamat, Rolly. You're looking good and inspired. So sana all. Magpunta tayo kay Mary Ann Bastasa. Bagong 4PH modality, magbubukas ng mas maraming condo options para sa mga home buyers ayon sa DSUD. Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Maglulunsad ng bagong 4PH modality ang Department of Human Settlements and Urban Development na magpapalawak sa kooperasyon ng mga private developer sa expanded 4PH. Kasunod ito ng isinagawang pulong ng Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito itasan ng Pangulo ang DSUD at ang Pag-ibig Fund na bumuo ng bagong expanded 4PH modality na magbibigay sa mga private developer na maibenta ang kanilang kasalukuyang condominium inventory. Saklaw ng bagong programa ang mga condominium unit na nagkakahalagang 3 milyong pababa, kabila ang mga unit na mas accessible at maganda ang lokasyon. Ayon kay DSUD Secretary Sir Ramon Aliling, makatutulong ito sa private developers na maibenta ang kanilang mga inventaryo at matugunan ng balanced housing requirement, habang mas maraming financing options naman at abot-kayang pabahay ang magiging available sa mga Filipino home buyers. Mula sa DSUD, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magpunta naman tayo kay J. Mark Dagala. Meron siyang live report. Pagpapatupad ng School Emergency Alert System sa buong bansa. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police. J-Mark?
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Manong Leslie, pinag-aaralan na nga ng Philippine National Police ang paggamit ng isang technology-driven platform na magpapalakas ang koordinasyon ng mga law enforcement agency, paaralan at mga lokal na stakeholder. Ito'y ayon sa PNPI upang matugunan ang mga usaping pang-seguridad sa mga institusyong pang-edukasyon sa buong bansa. Ay kay PNP Chief Police General Luce Melencio Nartades Jr. layunin ng hakbang na mapalawak ang Build Partnership Early Detection Swift Alert Technical Response o BEST School Alert and Rapid Response System. Inisiyatiba ito ng Police Regional Office 4A o Calabarzon para mapadali ang agarang pag-uulat, pagbabahagi ng impormasyon at pagkilos sa panahon ng emergency at insidenteng may kinalaman sa seguridad sa mga paaralan. Isinasaalang-alang ang nasabing nasabing programa kasunod ng mga lumalaking pag-alala tungkol sa mga kamaliang incident o kamakailang incident na iulat sa loob ng mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ilalim ng pilot implementation nito sa Calabarzon, nabigit kumulang 155 mga paaralan ang nakadagdang gumamit ng application, kabilang na ang bahagi ng organisadong alert at response mechanism. Nagbigay na naman ito sa mga mas mabilis sa koordinasyon sa pagitan ng mga otoridad at mga kinaukulang ahensya. Makikipag-ugnay ng PNP sa Department of Information and Communications Technology bilang bahagi na rin ng pagsisikap na higit pa mapaunlad at mapanatili ang platform sakaling palawakin pa ang saklaw ng pagpapatupad nito. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maraming salamat sa iyo, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula kay J. Mark, magpunta naman tayo kay Fatma Gino ng Radyo Pilipinas Hulo. Mga estudyante na hirap at hindi marunong magbasa sa isang public elementary school sa Hulo, Sulu, bumaba na ng ano ng the numbers no ng bilang. Okay, so magre-report ngayon si Fatma Gino.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Nabawas ng bilang ng mga hindi nakakabasa at mahinang magbasa sa Salyusa Elementary School, Holuan District sa ilalim ng Department of Education, Sulu Division. Ayon kay Merhama Haji Hill, Doctor of Education, punong guro ng Salyusa Elementary School, nasa mahigit kumulang 29 na lamang ngayon mula sa dati na 48 ang kabuang bilang ng mga non at struggling readers mula sa mababang grade level o katumbas ng 6%. Ito ang matapos ipatupad ang mga intervensyon tulad ng mahigpit na pagpapatupad ng Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Program kung saan tinuturuan araw-araw ang mga mag-aaral na natukoy na nangangailangan ng intervensyon. Nagsasagawa rin sila dagdag pa ni Hajil ng araw-araw na word drill mula 5-10 minuto, kultura ng reading at learning partnership o pagtutulungan sa pagtuturo sa mga mag-aaral at iba pang inisyatibo sa pagsusulong ng kalidad ng edukasyon sa naturang mababang pampublikong paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maraming salamat Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Magpunta naman tayo kay Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. Higit 400 mga benepisyaryo ng 4Peace, kinilala sa pista ng tagumpay sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Bless?
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Kinilala ang kabuuang 485 na mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Peace sa isinagawang 4Pista ng Tagumpay Pantawid Pamilya Graduation Ceremony sa Plenary Hall ng Convention Center sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang programa bilang pagkilala sa mga benepisyaryong patuloy na nagsisikap para sa mas maayos na buhay ng kanilang mga pamilya. Dumalo rin sa seremonya ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Roberto Uy na nagbigay ng mensahe at hinikayat ang mga benepisyaryo na patuloy na samantalahin ang mga oportunidad para maging mas matatag at magsumikap para sa kanilang mga pamilya. Aniya, mahalagang ipagpatuloy ng mga benepisyaryo ang kanilang mga nasimulan upang mapabuti ang kalagayan ng kanilang pamilya at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maraming salamat, Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Narito na ngayon ang ating panuhin, walang iba kundi si Maureen Rose Mejia Villar, aka the Political Labandera or TPL3. She's joining us via Zoom directly from Leyte. So, ipasok na natin siya. Magandang umaga sa iyo, Maureen.
3: Hello, good morning po sa mga panauhin at good morning sa iyo, Sir Leslie.
15: Ayun, Maureen, parang kang nasa outer space. Pero
3: outer space yung ano, yung mga tinatalakay sa impeachment trial kapun.
15: Hindi, gusto kong makuha ang inyong thoughts, no, kasi nagkaroon ng butuhan sa threshold, no, doon sa voting, no, at tila merong parang anim na hindi nag-participate, sila Alan Peter Cayetano, si Camille Villar, si Bongo, si Amy Marcos, si Robin Padilla at si Pia Cayetano. Anong masasabi mo diyan? Yan ba dapat nilang ginawa o parang hindi yata pagrespeto sa impeachment court, eh? Maureen?
3: Hindi lang sila hindi nag-participate, nag-walk out sila sa session hall kahapon, yung anim. They walk out, umalis sila doon sa session hall, nag-walk out silang anim. And for them, na sila yung nag-manifest kahapon na ano sila, pinagtatanggol nila ang konstitusyon, dapat yung konstitusyon, huwag galawin ang konstitusyon, dapat i-follow ang konstitusyon. Sila yung mga una-una mga tao na hindi nag-stay sa session hall para bumoto, para panindigan nila yung kanilang sinasabi, pinaglalaban nila na huwag gagalawin ang konstitusyon, pero sila yung una umaalis sa lugar para hindi nila ipagtanggol yung kanilang paniniwala na dapat hindi gagalawin ang konstitusyon. Buti pa si presiding officer Chief Escudero yesterday, talagang bumoto siya ng no. 'Di ba? Nandun siya.
15: Tama.
3: Wala siyang choice kasi talaga siya yung presiding officer, pero ganun talaga tayo kung meron kayong paninindigan, panindigan ninyo. And yung ginawa nung anim kahapon, hindi sila nanindigan sa kanilang pinagsasabi doon sa podium. At saka, ang realidad talaga kasi, Sir Leslie, ang realidad talaga kasi, talagang hindi talaga natin maiiwasan ng realidad. Hindi mabubuo yung 24.
15: Tama, no?
3: Kahit anong ipilit natin sa ang realidad, hindi talaga mabubuo yung 24 ng gusto ng mga mayorya, ng minority, hindi mabubuo unless pilitin nila si Lauren Legarda umuwi ng Pilipinas. Unless i-produce ulit nila si Bato de la Rosa sa kanyang pagtatago. Unless na manghingi ng permiso ang Senate Impeachment Court sa Sandigan Bayan para payagan lang yung dalawang nakadetina ngayon na alam natin na suspendido naman sila. Suspendido po ang si Senator Barcoleta at saka si Senator Jingo Estrada sa pagiging senador dahil meron nga silang kaso. Meron nga silang hinaharap na mga kaso. At yun ang nung nag-manifest kahapon si Senator Bongo, na-realize ko na hindi pala naiintindihan ni Senator Bongo yung salitang suspension.
15: Mm. Well, kaya nga nakalulungkot. Ang naging default narrative ngayon ng mga ilan sa mga senator judges na pumapanig sa pangalawang pangulo, in fact niloloko na sila ng taong bayan, na sila na yung nagiging abogado ng defense, no. Ang kanilang default narrative is all, hindi ba? Parang 24, hindi niyo pwedeng ibaba ang threshold na 16, pero tulad ng sabi mo, paano naman yung nagkaroon ng prolonged medical leave? Paano naman yung prolonged pagtatakbo from the law at yung dalawang pinarusahan ng Sandigan Bayan? So, it is not fair. Hindi ba, Maureen? Kasi dapat, isang hukom ka, you must be present in the courtroom. In this case, it is the Senate Impeachment Court na kailangan talaga you are there present. Pero pag absent ka, why should they be given the same privilege? Maureen?
3: You know, hindi ko maintindihan. Bakit hindi naiintindihan nung mayorya na suspendido nga yung dalawa nilang kasamahan. At nakita natin si Senator Camille Villar kahapon, hindi ko po yun siya kamag-anak ha, nangingiyak-ngiyak siya doon sa podium. At pinagtatanggol niya yung dalawang alam natin na nakadite na ngayon dahil may mga kaso sila.
15: Yes.
3: May sinabi doon si Camille Villar kahapon na hindi daw nila choice yung mga kasamahan nila na nasa piitan ngayon dahil may kinakaharap na kaso, hindi daw nila choice. Ah, ganun ba? Eh, sino ba yung, ano ba ginawa ni Marcoleta? Bakit siya nandoon? Di ba mismo nang galing kay Rodante Marcoleta sa kanyang bibig kung bakit niya, paano na nilabag ang Sal-en Law at saka ang Sose Law?
15: Tama.
3: Galing sa kanyang bibig. So, choice nila yun.
15: Tama ka. It was their choice. It was clearly their choice. This is the result of their choice. One is on the run, one is in a prolonged medical leave, and two are being punished by the court because of their wrongdoings. So that is their choice. So ito naman si Camille Villar, being the youngest member of the Senate, I think she is also one of the stupidest. Because sinasabi niya hindi naman sila convicted. Eh, totoo naman, hindi pa sila convicted, but they are charged. They are charged with and that is enough. Wala naman sinasabing convicted na eh. Bakit sila ganun na nauuna sila sa desisyon? But just the same, Maureen, ipinagpipilit nila. So baliwala pala yung pag-imbita nila sa Amicus Curiae kasi three of the four said that the threshold they're okay to bring it down on the present number of senators.
3: Yun nga, hindi sila yung nasa minority, yung hindi nakikinig, lalong-lalo na si Bonggo hindi nakikinig. Ilang kahit na mismo yung ika-apat si retired Associate Justice Ascuna nagsabi na nasa kanila, nasa ang decision pa rin ang decision pa rin sa yung sa usapin ng threshold na yan ay nasa sa kanilang mga senador.
15: Yes.
3: Pati si Artemio Panganiban, yun ang sinabi, nasa sa kanila yung decision sa threshold. Pati si J. Puno, pati pati yung sinulat na papel na opinion ni dating
15: Hilario David, former Chief Justice, yes.
3: Oo. Nasa Senado.
15: Yes.
3: Kayo mag-desisyon. Papasok lang ang Supreme Court pag meron nakita na grave abuse of discretion.
15: Tama.
3: Pero dapat, para mangyayari yun, pag nakaroon na sila na desisyon kung either ma-convict yung nasasaknal or ma-acquit yung respondente o yun, ganun. Once na meron ng desisyon, pero wala pa lang bang desisyon. Kasi nga po, ang mga kaibigan na magdi-desisyon pag impeachment o usapin ng impeachment ay ang Senado, ang mga senador.
15: Tama.
3: At ang realidad ngayon, yung sa Senado natin, hindi mabubuo yung 24 na sinasabi. Ang realidad po yung nagsasabi sa atin na hindi talaga mabubuo yung 24 at most likely hindi mabubuo at most likely hindi tayo makaka-conviction. Kung conviction po, hindi makakakuha ng 16.
15: Yes.
3: So, anong gagawin natin? ano nga naman tayo ipipilitan natin yung sarili natin na 24, tapos 16 dapat yung threshold to convict. Kulang nga yung tao.
15: Hindi, alam ko na yung kanilang strategy, Maureen. Palalabasin nila, pinakialaman na ng mga ibang senador doon sa chamber, no, doon sa impeachment court, yung ating constitution. Yun ang kanilang ano ngayon, banat na, ayan na, pinakialaman na nila yung constitution, binago na yung number na yung 24 dapat 16. Yun na, doon na pumunta eh. So, syempre, ang taong bayan sasabihin, oo nga, pinakailaman nila, so ganyan. Because obviously they are already on the losing end of the argument, no? Plus the fact that talagang you have a senator like Alan Peter Cayetano who questions everything.
3: Hindi siya nagka-question anything, he's just nagsasalita lang ng walang kabuluhan
15: para may masabi lang, and then you have you have somebody like Robin Padilla who says I am not ano ba sinabi niya, I am not biased, but I'm not biased
3: but
15: I'm not also neutral. So parang
3: ngayong week ng impeachment trial, natutuwa ako kasi nung day 27 at day 28, walang Robin Padilla na nagmanifest, wala, himala. Wala siya, hindi siya nagpunta sa podium except yesterday.
15: Ayun.
3: Day 29. So bakit basta pag tinatawag na ni presiding officer Chief Escudero yung pangalan ni Senator Robin Padilla, nagsa-start na yung migraine ko.
15: Ayun.
3: Kasi alam ko, wala tayong makuha na substantial na sasabihin niya, kagaya yesterday. Ginawa niya na sarili niya, anong sabi niya kahapon, baka wala na daw siya ngayon, last na niya ngayon, nagdadrama siya. Madami sila nagdadrama yesterday. Hindi, akala ko si Camille Villar lang, pati pala siya. Nagdrama din.
15: Sabi niya, mamimiss ko kayo or mamimiss mo.
3: Mamimiss ko kayo. Again, speaking of choices, choice.
15: Yeah.
3: Naging desisyon ni Senator Robin Padilla na tulungan magpatakas kay Senator Bato de la Rosa.
15: Yes.
3: Choice na yun. Ginawa niya yun.

0: obstruction of justice, aiding and abetting a fugitive from the law. Klarong-klaro yun. At choice niya yun. Ginawa niya yun. Alam niya na nasa kustodiya ng Senado si Bato de la Rosa. Pero tinakas niya. Wala na ibang word. Wala na ibang word na dapat i-describe yung ginawa ni Senator Robin Padilla sa paglabas ng pagtulong niya at ilabas si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Takas yun. Tinakas niya.
1: So
0: wala ibang word.
1: Hindi siya biased, hindi rin siya neutral. Hindi rin siya neutral. So dapat idiin siya eh, kasi alam niya kung nasaan si Senator Bato eh. Pero siyempre,
0: hindi lang siya yung nakakaalam. Alam din si ako, may duda din ako na alam ng mga Cayetano kung nasaan si Bato de la Rosa.
1: Ano yun? Parang nag-aantay na naman si Senator Bato na pag sinabi ni Senator Alan, magpunta ka na dito, magbobotohan na eh. Ganun ba?
0: Baka ganun, palabasin siya. Pero napaka-unfair nga yun. According to CJ Panganiban, noong time last week na, kung kayo ay huwes, at kayo ay gagawa ng desisyon, lalong-lalo na sa impeachment court na taong bayan din na ang kanilang responsibilidad na dapat masatisfy ang taong bayan sa hustisya na hinahanap natin, dapat present kayo. Doon, habang nililitis, dapat kayo nakikita nyo yung ebidensya first hand, nakikita nyo na yung mga ekspresyon ng mga ng respondente, ng mga naglilitis. Dapat makita nyo. Dapat kayo present. Ayaw ng iba.
1: Hindi, iba talaga, Maureen. Parang ano yan eh. Gusto nila work from home sila or work from wherever. Parang sumakay ng eroplano, ikay pasahero. Tapos biglang nag-announce yung kapitan. This is Captain Padilla speaking. Work from home muna ako ngayon. Piloto, work from home. Parang ganun. Di natakot yung mga pasahero. Parang ganun eh. You have to be there present with the other senators, with the other judges. Kasi mag-aano kayo, you will debate on the issues, on the evidence. Well,
0: basta nandun kayo. Present kayo. It counts for something to be present for something very important, di ba? Hindi ko alam kung bakit ganito ang nangyari sa ibang mga senador. Yung kagaya na kahapon, nag-walk out. Tapos sila pa yung, merong ngayon naririnig tayo na gusto nilang tumakbo sa Supreme Court.
1: Oo.
0: Gusto na nilang tumakbo sa Supreme Court. Kasi gusto nila yung Supreme Court ang mag-solve ng problema na masosolve naman mismo ng Senado. So magpapalaban sila sa isang another independent branch of government sa problema na sinabi na ng mga dating mga Supreme Court justices na yung problema nyo ay kayo lang ang makakasolve dyan sa pag-impeachment ng isang impeachable officer ang pinag-uusapan. Responsibilidad ninyo dyan sa Senado yan. Doon lang kami papasok sa Supreme Court kung merong nangyaring magdidesisto after ng nakadesisyon na kayo at tingin namin na nagkamali kayo or may hindi maayos yung pagde-decide. Doon lang naman talaga yun. Hindi ko alam kung bakit hindi nila maintindihan na bakit sila tatakbo pa ngayon yung mga minority ng Senado tatakbo sa Supreme Court na alam naman nating lahat na yung kanilang pinagtatanggol na vice presidente ay walang tiwala sa korte. Ano yun?
1: Hindi, Maureen, naiintindihan nila pero ayaw nilang tanggapin. Kaya tatakbo sila sa Korte Suprema. Parang it diminishes in one way or another the statute of the Senate as an impeachment

0: court na pag merong argument na hindi ma-resolve sa impeachment court, takbo tayo sa Korte Suprema. Parang nawawala yung tiwala ng taong bayan. Ganyan pala kayo. Pag hindi kayo manalo sa argumento, tatakbo kayo sa Korte Suprema. Ganun na nangyayari.
1: Kung tatakbo sila sa Korte Suprema na sinasabi na kanilang gustong ipagtanggol na walang tiwala sa Korte Suprema, na abogada.
0: Oo, kung hindi naman sila tatakbo sa Korte Suprema, tatakbo sila palabas ng Senado as a walkout, no? Ganon ang naging situation ngayon at talagang nakakahiya. So ngayon, Maureen, where are we now in the threshold? Where are we now?
1: So, let's see. Wala, suspendido dalawa. So, minus two. Wala si, nagtatago si, Mato de la Rosa. So, minus one. Tapos, extended medical leave sa abroad si Senator Legarda. So, there are 20.
0: Okay. So, ang threshold niyan is parang...
1: Mababa sa 20.
0: 13.
1: So, 13 na something.
0: Meron akong narinig, dapat 14 para more convincing. Kita mo.
1: Depende. Kung alam naman natin tomorrow, ano sabi ni Senator Robin Padilla, meron siyang tomorrow, meron siyang haharapin sa korte tomorrow.
0: Oo.
1: Sa kanyang kaso ng obstruction of justice dahil sa pagtakas niya kay Bato de la Rosa.
0: Oo.
1: At iniisip mo, anong resulta nun? Makakasuhan ba si Senator Robin Padilla tomorrow or anong resulta nun? Dapat ba siyang arestuhin?
0: Dapat. Dapat. Kasi nanggugulo lang siya sa Senado eh. At ginagamit niya yung kanyang pagka-popular. Pero, you know, being popular is one. Being qualified is another. So just because he's popular, akala niya qualified na siya to even question the magistrates, di ba? So, nakalulungkot talaga. Anyway, Maureen, matatapos na tayo, no? We'll give in for other reports. I want to get a message from you for the people, no? What they should be vigilant about. Sige, Maureen.
1: So, sa mga taong bayan, simplihan natin yung nangyari kahapon. Nanaig po yung realidad kahapon na hindi talaga po mabubuo yung 24. Sa ngayon, reality po, realidad na hindi po mabubuo ang 24. So, kailangan maghanap ng paraan ang Senado, kasi nasa mandato nila yan, kung paano resolve yung problema na yan nila. Sila lang, yung mga senador lang.
0: Yes.
1: Kaya naman po nila yan. Reality po, hindi talaga mabubuo yung 24. Malaking posibilidad na hindi po mabubuo yung 24 at hindi yung threshold na 16 ay hindi po talaga mangyayari. Kasi so far, sa ngayon titingnan natin, apat po na senador ang hindi nakaka-attend sa impeachment trial. Apat. Unfair naman po dun sa iba na nag-a-attend na papabotohin pa ninyo yung mga wala na aliado lang ninyo sila. Tama po yung sinabi ni CJ Panganiban, ni former Chief Justice Panganiban, na kung kayo talagang ano kayo, dapat you have to be present. Nandun kayo. Kung talagang kayong huwis, maglilitisin ninyo, dapat nakikita ninyo yung ebidensya, naririnig ninyo first hand. Nandun kayo present. It counts for something to be present sa mga ganitong mga pagkakataon. Kung wala kayo dyan, paano yun? So, reality po. Ang kalaban po ng majority block ng Senado ngayon ay realidad.
0: Hmm.
1: And the reality is hindi talaga mabubuo yung 24 para magkaroon ng 16 threshold na vote but to convict. So, sa mga naririnig ninyo na ano yung sinasabi ng mga kabila na ano daw, ginalaw na daw yung konstitusyon, ginalaw na to ganito, ganyan. Hindi ginalaw yung konstitusyon. Nandun po yung numero, nandun po yung fraction na two-thirds.
0: Nandun yung two-thirds. Tama.
1: Yung two-thirds ang nandoon.
0: Tama.
1: Yung 16 po,
0: wala.
1: Eh, hindi. Walang 16.
0: Tama.
1: Yung two-thirds po yung nandoon, hindi ginalaw yon. Nandun pa rin yon. Oh. So, natatawa ko. Ito, isingin ko lang, Sir Leslie, yung sinabi ni Senator Amy Marcos kahapon about her being a Marcos and that the 1987 Constitution was written against a Marcos.
0: Right.
1: Narinig mo yun?
0: Narinig ko yun.
1: Na ang 1987 Constitution was written against a Marcos. And here we are. And here we have a president. Kapatid pa niya, si BBM, who was elected, who is a Marcos, who was elected because of the 1987 Constitution.
0: Correct.
1: So, to say that the 1987 Constitution, as imperfect as it is written against a Marcos, is not correct.
0: Right.
1: So, hindi po yung tama. Kasi yung presidente po natin ngayon ay isang Marcos. At kapatid nung nagsasabi na yung 1987 Constitution ay ginawa laban sa isang Marcos. No, do not believe that. Because the president right now is a Marcos and correct. He was elected fair and square.
0: Correct.
1: Fair and square noong 2022 by 31 million Filipinos. Diba? It's the biggest, madami talaga tayong naniniwala. And despite whatever is being said about the current president, he is working hard. Huwag po kayong maniniwala na walang ginagawa si PBBM. Madami po siyang ginagawa.
0: And I can vouch for that. Maureen, maraming salamat sa iyo. Till next time, and I hope to see you again soon in this program or elsewhere, or maybe in the Senate. So I'll see you soon. Maraming salamat sa iyo. You have a good day, Maureen.
1: Thank you.
0: Bye-bye.
1: Have a nice day.
0: Have a nice day. That was Maureen Rose Mejia Villar, otherwise known as the Political Labandera or TPL3, giving her thoughts on the current situation now concerning the threshold sa Senate Impeachment Court. Magbe-break muna tayo at tayo'y magbabalik.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Leslie Bukobo.
11: Leslie Bukobo.
2: Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bukobo Live. Ang oras po ngayon ay eksakto na pong 9:51 ng umaga. We just had Maureen Rose Mejia Villar, aka the political labandera, with her thoughts and her reaction towards the current drama that's happening in the Senate impeachment court, specifically on the matter concerning the votes for the threshold. Magpunta na tayo kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena, kauna-unahang agricultural genomics or yung the study of organisms research sa bansa inilunsad sa UPLB sa tulong ng South Korea. May?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinasinayaan ng University of the Philippines Los Baños ang kauna-unahang Agricultural Genomics Research Center sa pamamagitan ng South Korean government sa ilalim ng kanilang Korea International Cooperation Agency. Ayon sa pabatid ng UPLB, ang research center ay magsusulong at magpapalakas sa kakayahan ng universidad at ng bansa sa omics at genome-based agricultural research and development. Sinimula ng construction ng itinuturing na ngayong state-of-the-art facility noong taong 2023 sa ilalim ng grant project na Capacity Building for Higher Education and Establishment of Agricultural Genomics Research Center sa UPLB na magsisilbi bilang pasilidad para sa agricultural omics research at susuporta sa mga pananaliksik at masusing pag-aaral sa genomics, transcriptomics, proteomics at ang metabolomics. Ayon sa UPLB, makatutulong ito upang mapag-aralan ng agrikultura sa iba't ibang antas at mapalawak ang pagsusuri sa mga gene o DNA na makatutulong sa isa sa mga kinakaharap na suliranin ng bansa ng agrikultura at makamit ang hangaring food security. Bawat laboratorio ay mayroong makabagong kagamitan o equipment. Mayroon itong tissue culture at dalawang screenhouse para sa micropropagation at pagpaparami ng mga halaman gamit ang makabagong pamamaraan. Inaasahang makakatulong ang pasilidad sa higit pang pagsusulong ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga oportunidad para sa pagsasanay at pagsasaliksik. Makakatulong din ito sa pangangalaga at pagpapanatili ng biodiversity, gayon din sa pagbuo ng mga solusyong nakabatay sa siyensya na tutugon sa mga hamon sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ang oras po ay 9:55 na. Ako'y magpapaalam na po. At antabayanan po ang programa ni Francis Kiko Flores, ang BNB or broadcaster ng bayan, na 10 o'clock na ang pasok niya dito. Papasalamat na ako kay Jomarie Refarial, Rolly Bumatayo, Alvin Pilgone, Mark Bukiron, Mary Ann Milos, at ang executive producer si Christopher Tirambulo. I'll see you tomorrow with Professor Ed Tayo of Pierce. Yun pa na, yun we will have the in-depth analysis of the current drama happening now at the Senate impeachment court. Maraming po salamat sa inyo. God bless you. God bless the Philippines. And God bless the Filipino people.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Ang oras sa buong Pilipinas. Mang minuto bago magalas 10 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
13: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Temporary suspension sa pagtataas sa value ng real properties suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panawagan ng private sector na pansamantalang suspendihin ang pagtataas ng value ng real properties na naglalayong huwag nang madagdagan pa ang pasanin ng mga property owners. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Clay Castro, may ginagawa ng hakbang ang Department of Finance sa issue na kung saan ay natalakay ito sa pulong ng Pangulo at Private Sector Advisory Council o PISAC. Kabilang sa napag-usapan ang epekto ng real property tax sa presyo ng pabahay, property valuation, pamumuhunan at paglago ng real estate sector. Sinabi ni Castro na nais ng private companies na ipahinto muna ang pagtataas ng halaga ng real property upang hindi na madagdagan ang gastos ng mga may-ari ng ari-arian. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Pattern sa hindi maayos na dokumentasyon ng pondo ng Office of the Vice President lumitaw matapos i-flag ng COA ang 2025 relief operation ayon sa prosecution. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas Report.
15: Tila may pattern sa hindi maayos na dokumentasyon ng paggamit ng pondo ang Office of the Vice President. Ito ang tinura ni House Prosecution Team Advisor Ace Burpers matapos ma-flag ng COA ang halos 168 million pesos na relief operations ng tanggapan noong 2025. Ayon kay Burpers, mahalaga malinaw ang audit trail kung saan at para saan ginastos ang bawat pisong pondo ng bayan. Ay na kailang maipaliwanag ng OVP ang mga nakita ng COA at mabigyan ito ng sapat na panahon para sagutin ang mga audit findings. Kabilang sa mga puna ng COA ang hindi tumang ulat, mga pagbabago sa relief distribution na walang documented na approval at kakilangan o kawalan ng mga dokumento tumutukoy sa mga benepisaryo. Sabi naman na prosecution spokesperson Zia Longto Adyong, may pagkakatulad ang mga isyu ito sa mga naging tanong sa dokumentasyon ng confidential funds ng OVP na tinatalakay sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Bureau of Corrections suportado ang procedural changes na ikinukonsidera ng Korte Suprema sa PDL kabilang ang house arrest, medical confinement at iba pa. May ulat si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Buo ang suporta ng Bureau of Corrections sa procedural change o pagbabago sa proseso na ikinukonsidera ng Korte Suprema sa ilang kwalipikadong persons deprived of liberty bilang alternatibo sa detention at pa o pagkakakulong sa piitan. kabilang ang posibleng house arrest, medical confinement at community supervised release. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapan Jr., ang Bucor ay nasa same page ng mungkahin ng Korte Suprema na magbigay ng alternative arrangements, particular na para sa mga PDL na matatanda o merong seryosong karamdaman. Sa ilalim ng proposed framework, ang kwalipikadong PDL ay pwedeng tapusin ang kanyang sentensya sa labas ng tradisyonal na kulungan, depende sa kondisyon ng kalusugan, edad, risk level, at iba pang sirkumstansya. Ayon pa sa Bucor, marami na ang gumagawa ng ganitong framework, kabilang ng US, United Kingdom at Canada. Ginawa ng Bucor ang payag kasunod ng talumpati ni Chief Justice Alexander Hesmundo sa Justice Sector Coordinating Council, kung saan binanggit nito ang ilang legal na alternatibo sa nakagawing detensyon. Sa datos ng Bucor kasi, as of August 2026, merong 6,074 na matatandang PDL at 55 rito ay terminally ill. Mula pa rin dito sa Bureau of Corrections sa lungsod ng Muntinlupa, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz, Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
19: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
18: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
20: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
21: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
18: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
22: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Philippine Standard Time. 4 na minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.

0: Hello there, everyone! Webe sa naman po, mga cyberkadas! And welcome, welcome, welcome sa ating CICC Hotline 1326. Kumusta po kayo lahat, mga kabayan? At ngayong araw na ito, nako, marami na naman po kaming madidiscuss sa inyo, mga cyberkadas. Dahil, abay, syempre, Christmas season na at panay-panay ng madami pa rin talagang mga nang aapekto ng kanilang mga kababayan. Ibig sabihin, mga scammer. Yon, yeah. The word scammer. Pakilala ko na po sa inyo ang aking kapartner sa palatuntunang ito. Dito sa ngalan po ng Radyo Publiko Serbisyo Program sa CICC Hotline 1326. Si Director Aya Makalma. Maayang-aya umaga sa iyo. Good morning, Director
1: Good
0: Aya.
1: Good morning, Kuya Kiko. Good Thursday morning ulit, yes, sa ating mga cyberkadas. Ready na nga tayo ulit para tulungan at gabayan ng ating mga kababayan kung paano nga ba sila magiging cyber alert.
0: Ayon.
1: Dahil sa panahon ngayon, iba na ang may cyber alarm.
0: Yes! Kaya game na ba kayo, ha, mga kababayan? At game ka na rin, partner. Mukhang marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito sa mga scammers, yung mga scam,
1: yes,
0: ngayong,
1: yes,
0: Bermans. I'm the Director Ayan.
1: Ano ba gusto mong pag-usapan natin, Sir Kiko?
0: Eh, ka muna. Naalala ko, habang bago yung mga scam-scam na yan, kasi related ito sa pinag-uusapan ngayon, na biglang kahapon lamang, ano? Parang kamtano, kahapon lamang. Anyway, yung tungkol yan sa issue ng mga app na Reddit at saka yung tungkol sa Discord, tama ba ako dito? Na aba ang CICC kaagad na umaksyon, no, sa pamamagitan ni Executive Director Attorney Kuya Aboy Paraiso. Opo, mga kababayan, Yusek, gandang umaga sa iyo, ha. Dahil nga ay napahinto na ba ang tamang word ba dito na wag nang cyber, ha? Ibig sabihin pumailan lang ang paggamit nitong Reddit at saka Discord. Please tell us about it briefly, Director Aya.
1: Yeah, kasi we release a letter sa mismo sa pamunuan po mismo ng Reddit,
0: okay,
1: at sa Discord. Given the fact, in-explain din naman namin na those their platform was being used to groom kasi itong mga estudyante. Ito yung mga recent shooting incidents natin dito sa ating bansa. So that's why we want them to at least or hold accountable at least man lamang sa mga past shooting incidents. Kasi may pattern that this was used and they were groomed. In fact, meron din naman tayong napigilan. But again, upon the investigation of the Philippine National Police, yun pa rin ang mga platforms na ginagamit to radicalize these teenagers. So we provided them a letter, at least malamang 24 hours na we gave them a deadline na dapat meron kayong local, at least probably to local employee here para at least we can provide what we needed and all that. So si Reddit po unang nakipag coordinate sa amin. They were able to message us less than 24 hours. I can't recall kung 3, 4, 5 hours after we send out the letter. So, we're happy about it. We were able to meet up with them online. We cannot do it. We were able to at least give out time for them kahit sobrang dami namin ng schedule kasi may Senate hearing for our budget day. So, pinamove lang namin ng konti. Anyways, so, si Reddit po nag-commit that they are going to provide us a green lane. So, may mga commitments na po sila. Yun lang po, hanggang dun muna po yung commitments na sasabihin ko for now.
0: Okay.
1: But, which is a good thing po. They promised, they committed something in terms of commitments. They will provide us green lanes. As to that extent po, we'll probably provide that in the future kapag meron na tayong concrete. Pero we are going to provide them as well our Philippine laws para at least aware na rin sila what might happen or if ever may something na naman again, we monitor again. So, matatrack na natin, maiwasan na natin yung mga ganitong harmful activities online.
0: What is important, Director Aya, ang sinasabi mo at pagkakaalam ko at gusto ko idagdag din dito, umaksyon kaagad ang CICC sa pamamagitan ng pamumuno ni Executive Director Attorney Aboy Paraiso, Yusek, ha, Undersecretary.
1: Yes.
0: At nasa, yung green hanggang green lane
1: lang,
0: yung sinasabi mo green lane is a ang kung tawagin yan, protection muna, safeguard para doon, para mag-meet at magkaroon ng resolve itong issue na napaghihinalaan yung Reddit at saka yung Discord. As ang nabasa ko pa na isa, if I may, Director Aya, ang imbitasyon ng CICC, ng Philippine government, is for Reddit and Discord para maglagay ng the gatekeeper dito sa Pilipinas.
1: No,
0: when I say gatekeeper, hindi naman necessarily physical na opisina, but an office extension from Reddit and Discord. Tama ba?
1: Just for Reddit pa lang.
0: Okay.
1: Kasi we're able to
0: Reddit
1: for Reddit alone only, itong green lanes na they are committed. Just so to expound lang, ano ba yung tinatawag natin green lanes? Ito ba yung green lanes na sinasabi namin? We use that term para lang po magkaroon kami ng faster communication with their platform. If ever our law enforcement were able, in even us, were able to monitor something na might cause to this, ano, na mag-escalate ba in terms of security of our children, we will inform them. At least they can flag it, probably take it down. We'll see. Wala pang commitment towards that. Pero, it's better than nothing. No communication at all. It's better with having a green lane para at least they're...
0: For easy and fast communication.
1: Exactly.
0: Okay, what you're saying is Reddit lamang ito at yung Discord, wala pang feedback.
1: Discord was able naman to connect with us through email then.
0: Okay.
1: However, there were no solution yet in terms of, kasi technically via email pa lang kami nag communicate. Wala pa rin kaming meeting with them, but we are open to have a meeting with them. However, there are things that we cannot probably foresee na the NTC, our sister agency, under attached agency po ng DICT, ang National Telecommunications, is we're able to, ask some telcos to probably block, geo-blocking, so we call it, kasi sa Philippines lang yung Discord. We understand that there are people using Discord as their platform for businesses, for schools, and communications with other gaming. Kasi, dun sa nabasa ko letter, Discord is, it was created for communications for gaming. So, yung mga bagong sinasabi ng ibang naapektuhan ng Discord, ginagamit pala na rin sa business, ginagamit na sa pag-aaral. Hindi pa nakaklaro sa amin yan ng Discord. We do apologize sa mga affected. We are also, inaalala din naman namin yung kanilang mga nawala sa kanila, if ever there is. Pero kasi our priority right now is the safety of each individual, lalo na yung mga nagka-copycat sa mga nangyayari. Yun lang po ang goal namin. That's our main. Kasi mga estudyante, mga na-traumatize, mga guro na hindi alam kung ano gagawin sa mga gantong insidente, because this is just new for us. It's apparently nagiging trend na sa mga bata na ginagamit ito. May mga reports kami natatanggap na nagpo-po sa social media, pero wala lang, joke lang, kasi ayaw nila mag-exam, ayaw nila pumasok. So yun po yung mga iniiwasan namin ngayon. Until we have a concrete answer from this Discord company, we'll eventually unblock din naman yan, geo-blocking namin. So we'll wait until they committed something na at least naman for our safety, for the children's safety, for the school safety, and for everybody's sanity na rin sa mga ganitong nangyayari.
0: Well said, Director Aya. And again, I'd like to repeat, for now, ang aksyon, kaagarang aksyon, no? Agad na aksyon. Aksyon agad ng CICC ay yung pag-unplug or pag-block ng app na ito na Reddit at saka ang Discord. Give us a feedback, mga kababayan. Yung mga meron kayong itatanong, please mag-message po kayo doon sa CICC Hotline 1326 o kaya San Pam, the Director Aya.
1: Sa aming social media pages, yes, may blue check kami ng Meta, and Instagram, and TikTok. We're also there. You can see us there.
0: And dito rin po sa Radyo Publiko Serbisyo, sa Radyo Pilipinas. Alam po naman ninyo, mayroon mga Facebook account, and we will wait for that feedback. Update tayo, maya-maya. At itutuloy po namin ang aming kwentuhan, sinishare po ngayon ni Director Aya Mac Kalma, habang busy po ngayon si Undersecretary Kuya Aboy Paraiso dahil sa pagharap sa Kongreso, sa Senado. Hindi lamang doon sa issue nito yung app ng Reddit at sa Discord, kundi yung kanilang budget sa DICT at saka CIC. Oh, tama ba? Budget season na po. Pagharap po sa budget na yan.
1: Nabalik kami. But it's okay. We are going to provide what the House needed that was previously asked from us. We are ready again.
0: Okay. Yeah. All right. On another topic, mga kababayan, tungkol naman ito sa nabuksan natin kanina, sinasabi natin na Burmans ay talagang napatunayan na maraming pong mga scammer. Babalikan ko ito, Director Aya.
1: Yes.
0: Yung bakit mas active ang mga online scammer tuwing Burmans?
1: Of course. Alam naman nila.
0: Alam na this.
1: Bukod dun sa pagkakaroon nga ng mga sale kaliwat kanan, nila may pera ang mga taong bayan dahil sa bonus. Lagi eh.
0: Para sa may mga bonus.
1: Tapos innate na talaga po sa ating mga Pilipino na mapagbigay kapag may extra talaga. Yun lagi yung mga nagiging, nakagisnan natin noon pa man na mapagbigay. We provide gifts for them, lalo na kapag may mga extra. Kaya yan lagi ang ginagawa ng, kaya aktibo lagi ang mga scammers.
0: Because of yung mga sale sa mga produkto at iba pang come on sa mga ibang companies. Paano nga ba malalaman kung legitimate ang isang Christmas sale? Kasi baka mamaya, yun ding mga kumpanya na gagamit din at nahihila itong mga kababayan natin, tayong lahat na gumagamit sa mobile platform, at baka scam din yung Christmas sale na yan.
1: Ganito. Siyempre, kunyari, madalas kang mag-check online sa shopping. Ito yung lagi mong napipisil na gusto ko itong bilhin pagdating ng sweldo, pagdating ng bonus. Biglang mag-a-appear sa'yo, pack, 70% off. Naging from 10,000, naging 2,000 na lang. Huwag ka dapat maniwala sa mga ganyan. Siyempre, double check mo. Kasi dahil sa artificial intelligence, na-check na nila kung ano yung madalas mong tignan. So, minsan, may nagpo-push sa'yo, eto, bilhin mo, biglang nag-pop up, libre. Check mo kung anong store ba yan. Yan ba yung store na pinagtitignan mo noon pa? Yung gusto mong bilhin na damit, yung bang gusto mong bilhin na gadgets, i-double check nyo. Baka mamaya pag-click mo, biglang sa iba pala mapupunta instead dun sa nag-stay put ka sana sa isang online shopping app, tapos napunta ka sa isang website, mag-ingat ka dun. I-double check mo rin yung official Facebook page nung pinagbibilhan mo. Check mo kung may mga meron kasi yan, 'di ba, yung mga reviews. Paano pag walang review? Paano kapag wala pa palang bumibili maski isa? Pag ganun, red flag na 'yan. Huwag mo nang bilhin 'yan. May scam ka lang din.
0: Basta mahalaga doon, pagka ikaw ay may duda, magduda ka pa rin.
1: Correct. Diba? Magduda forever.
0: Kailangan maduda. Parang sa media, maduda. Ibig sabihin maduda, check, double check, check again. And double check. Mga apat-apat kami dyan eh.
1: Correct.
0: Right.
1: Verify all the time.
0: All right.
1: It doesn't hurt to verify. It doesn't hurt to take a few minutes of your time to check bago mo i-check out yan. Diba?
0: Right, right. Oy, nakikinig si Mang Lito na driver ng AB6 354 na siya yung naka-standby lamang sa North Avenue. Magandang umaga po. Eyes on the road, wag dyan sa mobile phone.
1: Good morning po.
0: Good morning.
1: Yes, good morning.
0: Oy, kapag ba cash on delivery, ibig ba sa ito, Director Ayam, mas less ang pagkaka... Kung ba tawagin nila ay ano, pagka ma-victimize ka ng mga scams na yan?
1: It could be less risk kapag COD or cash on delivery. Pero hindi ibig sabihin, scam-proof na ito. Kasi meron dyan yung minsan, yung delivery riding up pala yung loko-loko. Ito sabihin sa'yo, yung mga ganong bagay ba, it doesn't, minsan, i-double check mo rin, lalo na nangyayari yan sa mga marketplaces. Yung mga hindi regulated. So, yun yung nagiging problema natin. Tapos, dapat pinipili din natin na kung yung COD na available nakakatulong ba ito dahil ba kaagad makakapaglabas ba sila kaagad ng pera. Kasi pwedeng ganun sila mag-shell out ng cash for you Tapos, sasabihin nila, ma'am, na-receive ko na. Tapos pagdating mo doon, nga hindi pala pupunta na sa'yo. So, ayun.
0: Basa na po sa mga nakikinig sa kasalukuyan, sinusundan nyo, nasusundan nyo po itong binabanggit lahat na ito ni Director Aya Macalma ng CICC. Dito po sa CICC Hotline 1326. Pag may mga tanong kayo, padala nyo lamang po sa aming mga Facebook account. Siyempre, dito po sa Radyo Publiko Serbisyo sa Radyo Pilipinas 738 and 104.3 FM. At siyempre, ang mga Facebook account, TikTok, at mga iba pang app ng CICC. Mayroon pong tanong pa rin dito habang pinag-uusapan ng mga scam. Yan. Dati, ang salita namin dyan talaga, yung scam na yan ngayon, budol. Mga nabudol. Oo, baka yung may mga, syempre, mga kasin ko dyan, makakamukha ko mga ka-senior, ang mga nabudol, magtanong-tanong po kayo. May scam din ba pagdating sa giveaways, Director Ayan?
1: Oo, marami lang na pag-giveaways. Yes, para lalo na kapag hindi mo naman talaga ine-expect, hindi mo talaga pinupuntahan yung website na yan. Lalo na sa social media, marami pong ganyan. Lalo na ngayong panahon ng Burr Months. Ito, sabi, uy, may pag-giveaway kami, ganyan-ganyan. Kasi sinasabi nila free ang price tapos safe na ito agad, sabihin lang na i-click ang link to claim the price baka mamaya phishing na pala yun. 'Di ba sabi ko sa inyo, bawal na tayo mag-click ng link, hindi na tayo sinabihan na namin yung ibang mga bangko na yung mga links. Wala nang ganyan kasi yun na nga, kinukuha na yung information mo. Once you click the link, may modus din na pinipressure ka na may time limit lang yan. Kaya click mo na yung link, ganun yung ginagawa nila. Tapos sasabihin din nila, you have to pay first before you claim the price. Sabi nga, may giveaways, di ba? Giveaways, tapos bigla mong babayaran. So, dapat ganun pa lang, na ito ay isang red flag. Kayo na dapat mag-focus na, oops, bakit kabi mo giveaway yung pala may bayad. So,
0: tanong ni Miss Antonieta Reyes ng Deparo, Caloocan. Ma'am, sir, paano po ang gagawin ko doon sa giveaway na hindi po naibigay sa akin nung Christmas pa? Christmas, December 2025 pa po. Kaya pa po bang pahabol namin yung naipangakong giveaway na yan ng isang kumpanya? Meron daw isang kumpanya parang gano'n ang aking gabasa dito kay Ma'am Antonieta
1: so,
0: Reyes.
1: So, paulit sir, yung...
0: Pa po daw bang ireklamo yung isang kumpanya no kahit na noong December 2025 pa yung giveaway na naipangako?
1: Kung meron pa siyang ebidensya, kung meron pa siyang mapoprovide sa atin na information, maaari naman niyang isumbong yan sa 1326 and we'll see if our investigators can still do something about it. Pero kung mga fly-by-night ba yan na biglang nawala na rin sa Facebook, medyo mahirapan tayo. Pero gayunpaman, we are still willing to help even though matagal na yan. Basta ang importante, they were able to get an evidence ba? para at least matulungan din namin sila para ma-imbestigahan din namin. Kasi kung walang detalye, mahirapan po kami. Kaya yun po yung lagi naming sinasabi kapag sa mga ganyan, nais po namin sabihin na kapag feeling nyo na scam kayo, screenshot nyo kagad. Tapos kunin yung URL o yung link para at least ma-verify natin. Meron po kaming scam safe who can provide you information kung ito ba legit o hindi. Meron po silang social media account. You can message them anytime. Sa scam safe po yan under CICC.
0: Oh yes.
1: Grabe ah. Right. Dami nag-message sa atin.
0: Oh, tuloy-tuloy mo lang. Basahin mo habang meron pa habang
1: kahit
0: tayo
1: mga bashers, we will say good morning good to everybody's listening to us.
0: Okay.
1: Siguro ito yung mga gumagamit ng Discord. Pasensya na ho. Pero good morning pa rin po sa inyo, John Carlo Pastor Fide Makapas. Haba ng name. Pero
0: hello,
1: good
0: hello,
1: morning,
0: hello.
1: Darwin Abad, Jerry Lima, Daniel Joseph. My gosh, 1,000 viewers tayo. Good morning
0: thank you,
1: sa inyong lahat.
0: Gandang umaga
1: John
0: po.
1: Ladino, Enrique C. My goodness, good morning po. Hindi ko mabasa, ang dami sunod-sunod. Pero
0: eto,
1: magandang umaga
0: Tito
1: po
0: Tito Torrente from Ortigas. Yes. Nako, sir, ma'am, Director Aya and Kakiko. And paano pong gagawin ko doon sa sinasabi niyong giveaway na hindi na ibigay ng 100%? Ano ibig sabihin kayo ng 100% dito?
1: Baka ito
0: Peter, yung kalahati lang, paano ba? Or 80% lang? One fourth lang ba?
1: Ito yung sinasabi okay. Sa'yo, Sir Kiko.
0: Go.
1: Sinasabi na rin nag-giveaway, pero oo. Magbabayad ka. Baka siguro yun yung akala niya. Siguro sinabi niya, giveaway ko sa'yo, isang notebook, ball pen, at bote ng drink or any water bottle. Pero ang dumating lang, ball pen. Siguro ganun yung ibig sabihin niya. I'm just citing an example. Baka kulang yung naibigay sa kanya.
0: Oh, yung mga nasa YouTube, 2,600. Thank you. Padagdag wow. Ng padagdag. Uy, i-share nyo naman. I-double thumbs up ninyo kung kayo huy hindi lang nag-i-enjoy, kundi na-i-inform, na-educate namin kayo.
1: Mm-mm.
0: Dito sa mga maraming mga nagbubook ngayon ng mga bakasyon, lalong-lalo na alam mo na, 'di ba? Yung lalong-lalo na yung may mga nunal sa paa. Alam mo yung may nunal sa paa, Director Aya?
1: Yung makati yung paa, yung alis ng alis.
0: Yes, may I walk,
1: Hindi mapirmi sa bahay.
0: Ay, yung pong mga nagbubook na yan, ng mga bakasyon nila, ano ang mga dapat i-check at bantayan ng ating mga kababayan kung na budol o na-scam ba sila mula sa picture na maganda na pagdating nila ay yung resort o kaya yung pupuntahan nilang accommodation ay nix pala. Oh, nako ha, Director Aya.
1: Ganito yan.
0: Mm-hmm.
1: Actually, marami na biktima. Both the mismong yung Airbnb or hotel and even yung nag-book. Kasi may kumukopya. Marami na po kasi ganyan eh.
0: Okay.
1: Na yung AI, nakukopya yung mga post mo sa social media. So, sa mga ganyang bagay, kailangan lang natin is let's use the proper platform. Mga apps dyan, mga booking platform. Let's use that. So far kasi sila yung legit sa mga ganyang bagay. Pwede rin sa travel agency.
0: Okay.
1: May dagdag nga lang, pero sure ka na hindi ito scam. So, tignan din kung legitimate yung mga businesses, verifiable ba ang mga contact details. Mapapansin mo naman yan sa social media.
0: Mm-hmm.
1: And I suggest as well sa mga Airbnbs na using social media to promote their businesses, maglagay kayo ng cellphone number doon or a direct communication na maaari nyong makapag-respond immediately. Kasi minsan may mga ganun eh, ang tagal mag-reply. So, akala mo, scam. Hindi pala nagre-reply. Yung mga ganung bagay ba? So, kailangan din, kapag may nag-appear sa inyo na mula 10,000 ang kada gabi sa isang kwarto lang, bumaba ng 1.5. Diba?
0: Medyo ikaw ay
1: duda.
0: D-U-D-A.
1: Yes, duda. Magduda po tayo. So, ganun lang naman kasimple. Pero at least, diba, you take time. Lalo na kapag sinasabi sa'yo, ay ma'am, magbayad na kayo. Bukas, wala na po yung promo. Ay, magduda ka na. Diba? Ganun lang po kasimple yun. Paulit-ulit lang po namin sasabihin na always take a few minutes to breathe and internalize the message bago nyo i-click or bago magbayad.
0: Oh yes ha, marami na po kayo. Inuulit namin ng inuulit ang mga dapat nyong gawin. Sana po ay mailagay nyo sa inyong isip. Bago tayo mag-break, first gap pa lang ito mga kababayan ha. Nasa first 30 minutes pa lang kami ni Director Aya dito po sa CICC Hotline 1326. Inabati ko lang si Attorney Omar Mayo, ang Deputy Administrator ng National Electrification Administration. Hindi siya na-scam, kundi siya ay dadalo sa anniversary ng Panelco 1, ibig sabihin ng Pangasinan Electric Cooperative 1, diyan po sa Alaminos, Pangasinan. Oh, say, hey sir,
1: yes,
0: mag-enjoy-enjoy mga taga Panelco 1. Huwag niyong puputulan ng mga kuryente, ang kababayan niyo. Tuloy-tuloy lang, aliwanag niyo diyan ng kuryente diyan po sa Panelco 1. Attorney Omar Mayo, thank you. Salamat po sa pagmo-monitor. Hi! Huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik po kami ni Director Aya dito po lamang sa CICC Director Aya Hotline 1326.
2: CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa radyo publiko, serbisyo.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Radyo Magazine.
10: Sports.

0: Radyo Magazine 1278
1: at Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayana, mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3
2: Radyo Pilipinas World Service
1: Sports Radio.
3: Radyo Magazine Servisyo Publiko.
1: The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: CICC Hotline 1326.
6: CICC Hotline 1326.
5: Sa Radyo Publiko, serbisyo.
7: Welcome back mga kabayan, at kayo po'y narito sa palatuntunan ito, ang CICC Hotline 1326. Nakasama ko po ngayon si Director Aya Kaaya-Aya Makalma.
8: Yes.
7: Parang si Tata Rolly, ano? Niligyan ko na ano yan, bag binabag ko. Tata Rolly, batang bata bumatayo. Kasi bumatayo ang anyang apelyido.
8: Oh,
7: nandyan din naman si Ender Jom, nandyan din naman si Miss Milliones, si Mark Bukiron, nandyan, si Essen, nandyan din. Si Aiza, ay birthday niya.
8: Wow.
7: Huwag mong kayo limutang batiin ng happy belated happy birthday.
8: Oh, happy birthday din pala sa aming secretary.
7: Yeah. Okay ha.
8: Happy birthday tayo. Secretary.
7: Kuya A, ang tawag na sa kanya,
8: yes.
7: Di ba? Kuya A. Oh,
8: good morning.
7: Kuya Henry Aguda.
8: Happy birthday, sir.
7: Oh, siya yung tina.
8: Si Lasek nandun sa house. Eh.
7: Ganun ba? Oh. All right. Ayun, yes. Mga nagbe-birthday, sige, padala niyo. Padala niyo po rito sa amin ang inyong ipadadala.
8: Yes.
7: Ay, ang mga pagbati, babatiin.
8: Akala ko cake.
7: Babatiin lang naman namin. Okay. Ngayon natapos natin yung unang topic natin, may kugnayan doon sa mga scammer.
8: Mm-mm.
7: Na patuloy pa rin talagang pagkatuwing may mga okasyon ay nambibiktima. Oh, naku, sana po ay tamaan kayo ng kidlat. Sabi nila, ano po, hindi ko pa ipinapanalangin. But anyway, yung pong may kaugnayan dito sa mga fake mobile application ang pag-usapan natin, Director Aya. May mga fake na mobile app. Naku po, sige, ipaliwanag mo ano itong mga fake na
8: yes.
7: mobile application, Director Aya.
8: Ang galing na kasi din ng mga scammers eh.
7: Naman.
8: Siguro ito din yung ano, silbi ng mga makabagong teknolohiya natin na patuloy na nag-evolve. So, because of that, nagagaya nila exactly kalook alike ng mga mobile application.
7: Yes.
8: So, para kumuha sila ng data.
7: Mm-mm.
8: Minsan, magpapakita din sila ng mga hidden ads or target na maglagay ng malware sa inyong mga devices.
7: Mm-mm.
8: Para nga either ma-hack o malagyan ng virus. Kaya ito, gayahin nyo kahit yung mga logo. Nagagaya. Maski nga yung logo namin,
7: yes.
8: nagaya sa
7: diba?
8: Social media.
7: Kayo
8: diba?
7: Nga eh.
8: Yung interface ng isang legitimate na mobile application, nagagaya.
7: Oh.
8: So, mga ganon, i-double check nyo din yung mga ganyang bagay.
7: Mm-mm.
8: Lalo na kasi, minsan, nagpa-pop up yan sa mga social media natin as ads. So, i-verify nyo, puntahan nyo. Minsan kasi may mga website yung mga yan. I-double check nyo. Ay, may alert pala sila na may mga gantong bagay pala nangyayari recently. Delete mo the app muna. Delete, wag mo nang i-click yung links, yung mga ganong bagay.
7: Mm-hmm.
8: So, edi, lalo na kung alam mo, itong application may bayad pala nung una pa lang. Eh, tapos bilang all of a sudden, naging libre yung application na yun. So, you better check. Always verify.
7: Oh.
8: Yan lang. Talaga
7: naman, no, mabibilis. Sa technology, mabibilis. Mabibilis pati yung mga scammers. Ay, Diyos, ano kaya ang bibilis para mahuli? Maliban, of course, itong effort ng CICC. Of course, sa pamamagitan na ng programang ito, CICC Hotline 1326. Nakaralaan po itong palatuntunan nito. Magpadala lang po kayo ng mga concern ninyo at sisikapin po ng tanggapan ni Yusek Aboy Paraiso at na Director Aya Makalma na ma-resolve matulungan kayo dyan po. Huwag kayo mahihiya. Na protected po kayo ng Data Privacy Act.
8: Yes.
7: Okay? Samantala, hello daw at merong oath-taking ngayon ng Philippine National Police Communications and Electronic Service Advisory Group para sa Police Transformation and Development. Yan dyan sa opisina sa Camp Crami. So, sabi ni Lawrence Atanasio.
8: Yes, congratulations!
7: Oh, yes, yes. General, Brigadier General, na-promote na yata ito nga, si Neil Gotoman. Of course, si Ray, siyempre,

0: si Lawrence Atanasio at si Raquel Espiritu na nakamonitor sila ngayon sa atin. As always, oh, yes. Kasi involved sila sa pagmomonitor ng ganitong mga concern, no, sa PNP, Philippine National Police.
1: Oh, yes, our partners.
0: Oh, yes. Kung may fake na mobile applications, Director Aya, ano pa ang pwedeng i-fake? Ibig sabihin, i-fake nitong mga scammer. Baka na naman maunahan natin sila at, oy, alam na pala ni na Director Aya na ng CICC, eh maglilipat na naman sila kung paano. Oo. Pero bigyan mo na ka ng mga idea ang ating mga kababayan. Ano ang mga fake pa na mga...
1: Pero wait,
0: okay.
1: Marami tayo mga comments. Good morning sa inyo.
0: Okay.
1: Napakaganda ng inyong mga mensahe sa amin. David Joshua. GY Fitz Thrift. Good morning. Gumising kayo ng maaga. Late na pala. Shroomlet and Kyle Aldrin Quijano.
0: Yes.
1: Good morning sa inyo. Marco Trinidad. Good morning. Matthew Garciano. Grabe, ang dami. Thank you, guys.
0: Idagdag ko lang bago yung sagot mo doon sa ano pa may perfect. Habang inihanda mo yung mga habang na nakikinig, idagdag ko na ihabol sa grupo ng Communication Electronic Service. Nandyan nga po yung kanilang programa at tinek sa akin ni Lawrence Atanasio ang pagbati kay Police Major General Ramon Chen Puruganan at saka si Police Brigadier General Joey Forunes. Police Colonel Rodolfo Sioson, Engineer Noel De La Cruz, Engineer Gerhard Tan, may mga call signs sila eh. Hindi ko na lang mababasa at idadagdag ko na lang mamaya. Engineer Gemma Bicic at DICT Chief Plans and Policies Development Division at of course nandiyan sa si Raquel Espiritu ng DU1 Ray. Oh, gandang umaga po sa inyo mga naka-monitor. Balikan natin yung mga fake mobile applications.
1: Yes.
0: Ano ba pwede pang i-fake nitong mga scammer na ito? Pambihira talaga.
1: Yes.
0: Sige, go.
1: Paano nga ba natin malalaman kung ito ay isang fake? Syempre i-double check niyo yung developer.
0: Okay.
1: Minsan na-check din naman niyan sa mga website. Check niyo lang kunyari Discord. Check mo kung ano yung platform na to. Check mo si Reddit kung ito yung platform na to. Mabuting binabasa muna din ang mga reviews at iwasan mag-download ng mobile application outside the App Store or yung Play Store. Dapat wag din tayo mag-i-install ng app gamit yung mga link na sinesend ng kung sino-sino, lalo't di nyo kilala. Via Messenger or APK files, i-check din natin ang mga developer kung pwedeng i-research yung kanilang credibilidad. Baka talagang kita mo, ay, scammer pala. Yung mga ganong bagay. So, just so to add, yung Discord and Reddit, diyan sila nagko-communicate kung maganda ba to. May ganyan sa platform na yan eh, para lang aware tayong sa mga hindi na Gen Z. Ganun po ang nangyayari sa
0: application. Sa akin.
1: Para lang aware din yung mga kababayan natin na hindi aware sa Reddit at sa Discord na itong platform na to, there are certain topics, there are certain communities with one group, if I can describe it like that, na they always talk about this and that. Itong topic lang to alone, pag-uusapan nila. Tapos kunyari, na-scam din sila, yan yun. So, better din, makipag-communicate tayo sa mga amichikure natin sa web developers.
0: Cybercadas friends.
1: Na
0: mga experts, mga IT experts, mga IT information technology professionals. Teka, speaking of mga IT experts, professionals, pwede ba rito sa ating program sa CICC Hotline 1326, i-announce natin yung mga na red flag na ninyo. Ibig sabihin, itong mga kumpanyang ito, hindi na ito mapagkakatiwala. Pwede ba yun?
1: Medyo malaki yung scope na yan eh.
0: Okay.
1: Pero we are trying our best to inform the public yung mga marami nang naisiscam.
0: Okay.
1: Pag nagiging pattern na po siya at may nagreklamo. Pag may nagreklamo kasi sir, mas madali namin talagang matrace. Kapag medyo hirap din kami kapag konti lang yung nagre-reklamo sa ganitong bagay. Kaya nga, madalas namin sabihin, kapag nanscam kayo, report it to us para maging aware at baka mamaya, tatlo na pala silang similar yung nangyari sa kanila.
0: Na problema.
1: Oo,
0: okay.
1: I-double check na namin yan. Actually, one and two is enough for us to investigate na, ay, scam na pala to, yung mga ganong bagay. So, of course, ayaw naman natin mangyari yan sa ating mga kabayan na hard-earned money, biglang isang idlap, isang segundo, nawawala ang kanilang.
0: Tama, tama ka dyan, Director Aya. At sa para doon sa mga nakikinig, yung aking suggestion na yan, the, if I may, Director Aya, of course, pwedeng pag-aralan nyo. And then, pagkatapos yan, i-announce natin na sundan sa website ng CICC. Oo, ang mga listahan pa nitong mga fake na mga mobile applications, yung fake na mga tao, ay hindi, yung mga fake na mga kumpanya, na mga nag-scam. O at saka yung action, makikita nyo na doon sa website ng CICC yung action na nagawa na ng kanilang tanggapan. Yun, sa mga naka-encounter na mga ganitong problema, ano ang dapat nilang gawin, Director Aya, maliban sa mga binabanggit mong yung mapagduda, dapat i-check ka agad kung totoo ba, ano pa ang kanilang mga dapat gawin, Director Aya?
1: Yes, siyempre, hindi natin maiwasan, nakapag-download na sila.
0: Mm-mm.
1: Pero what they can do is, pwede kayo mag-run ng security check sa inyong mga mobile devices. Agad, i-uninstall itong mga to, fake mobile app, at i-check nyo yung financial accounts nyo. At kagad na magpalit ng mga mahihirap na words na password para nang sa gayon, hindi na ito matrack pa or makuha pa ng mga scammers. Yun lang, simpleng bagay lang. Tapos pwede nyo ring i-report sa amin yan. Kung may screenshot kayo, well and good, para we can also inform the public with what, yung experience mo. Of course, we're not gonna inform the public yung name mo, but yung nangyari lang sa inyo.
0: Yes, yes. Palaging protected po kayo sa ngalan po noong Data Privacy Act. Alright? Kaya po, maingat din po na mailagay ang mga pangalan ng bigla-bigla nitong mga complainants. At saka yung mga action, syempre, ang kailangan malaman na kaagad. Protected lahat yan, ang Data Privacy Act. Ngayon, at 10:47 ng oras, mga kababayan, kayo po'y nakikinig, nanunood, at nakasubaybay dito sa tuwing Huwebes na CICC Hotline 1326. Yun, tuloy-tuloy tayo dito. Yes. Merong magandang topic na ngayon eh, lalong-lalo kung naroon, nasimulan natin sa fake na mga, yung pong mga scammer tungkol doon sa mga Christmas sale. Dahil alam nyo na, Christmas season na. Tapos yung mga fake na mobile applications. Yung topic na diniscuss namin tungkol sa Reddit at saka doon sa Discord. Bigay kayo ng feedback. Anong nasa inyong isip ngayon? Ano nasa ideas ninyo? Pwede ho ninyong ipaalam sa amin at nang ito ay pag-aralan, mabasa ng mga kabayan natin, lalong-lalo na yung mga nasa Reddit dati.
1: Yes.
0: wala na po. Meron na po akong alam na dalawang mga telephone communications, telcos, na nag-unplug na, blinock na nila yung pong Reddit at saka yung Discord. Pag-usapan natin, Director Aya, mga kabayan na nakikinig sa ngayon, yung mga fake online jobs. Puro fake pala itong pag-uusapan natin. Anyway, fake online jobs. No? Trabaho ng mga fakeness. The fake. Okay.
1: Wait lang. Pwede ko bang batiin itong mga almost 3,000 viewers natin?
0: Sige, isa-isahin mo para hanggang bukas tayo matapos. Oh. Joke lang.
1: go.
0: Yes.
1: Marion Rivera, good morning.
0: Hello.
1: Salamat sa inyong pakikinig sa amin.
0: Mm-mm.
1: Si Rian Oso. Sean Cabangis, wow, Rene Castillo, good morning po sa inyo lahat. Naway, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Naway, antayin nyo po na ma-acknowledge po ng Discord kung ano yung mga dapat nilang kailangan gawin.
0: Oh,
1: yung mga kailangan nilang commitments. Darating din po tayo doon. Again, apologies sa mga naapektuhan ng Discord, but we're doing this for the sake of the children. We're doing this for the security of our family members, our teachers, our principals, security guards sa mga eskwelahan po. In all fairness naman po, this is what we're doing here is for the sake of each individual po na posibleng maapektuhan sa mga ganitong online harms and mga criminal activities din na nangyayari sa atin for the past months. So,
0: well said, well thank said,
1: thank you for
0: Director
1: listening
0: Aya.
1: And all tuning right. in, guys.
0: Yes.
1: Going back po sa inyong...
0: Fake online
1: anong,
0: jobs!
1: Nako,
0: pag-fake
1: online jobs.
0: Sinasabing fake online, papaano? Ano nga na ito?
1: Huwag kayong magpapaniwala kung kailangan nyong magbayad ng employment fee na tinatawag.
0: Yes, yes. Magtatrabaho ka sa ibang bansa, ganito ang iyong tatanggapin, dolyar, dolyar,
1: no,
0: dolyares.
1: Ganito kada buwan.
0: Pero. Good luck for me, money for me, letter for you. Okay, go.
1: Pero, may bayad ka palang ibibigay. Minsan, maliit na bagay. Kunyari, gagawin na lang, 5,000 lang. Tapos biglang mag-a-update ka. Hindi, pinaprocess pa namin, pero kailangan mo pa ulit magbayad ng 10,000. Aba, bakit may dagdag? Noong una naman, sinabi mo wala eh. So pag ganon, mga red flags na yan, wag na kayong magbayad. So malamang fake employment nga na in-offer nila yan. Maaring too good to be true, kapag syempre, ganyan naman pag sa marketing po, pag nag-a-add tayo, syempre you wanna make it good. Enticing, yung tipong mapapaklik ka kaagad. So, better check muna kapag may mga ganong bagay.
0: Tama ka. I-double check, i-verify. Kasi sa government, ang ating pamahalan, of course, pagka nagpalabas ng announcement na merong mga government-to-government transactions sa mga kailangang mga trabahador sa ibang bansa or maging local, mayroon pa rin ho silang information papaano na wala talaga dapat binabayaran ng fees para doon sa employment na yan. Okay? And yung mga nasa private, of course, sila, mga employment companies, mga private companies, sila yung nag-i-invest. Ano po? At kailangan lang nasa listahan ng Department of Migrant Workers.
1: Yes.
0: Yung dating Philippine Overseas Employment Administration,
1: yes.
0: yan ang dapat nyo makita. May website naman.
1: Ina-update lagi yan ng DMW.
0: Yes, yes, yes.
1: In fact, marami na rin napasara. Si DMW Secretary talaga ng mga fake employment po.
0: Oo. Okay, dako tayo briefly naman doon sa mga, ito mahaba ito, maraming na bibiktima doon sa fake investment. Yung pinapa-invest ka ng pera, tapos sasabihin do double to triple, magkakaroon ka ng income na mabilis ng halimbawa sa 1,000 pesos, tama ba, Director Aya, ay magiging 10,000 pesos or yung iba nasa dollar denomination. Ano naman ito? Paano maiwasan ang fake investment na modus na ito, Director Aya?
1: Siyempre, yung mga madalas mabiktima dyan yung mga OFWs eh.
0: Yes.
1: Yung mga nasa abroad na syempre wanting to go home, mag-invest para may extra money din ba? Minsan, nabibigyan sila, oy, mag-invest kayo, mga parang mga pyramid scams, yung mga ganyan eh, madalas. So, minsan, may mga website din na sasabihin, op, bayad ka muna bago ka mag-invest, tapos wala kang nakukuha. Pero minsan may mga modus ha, na sige, invest ka, bayad sila. Mga 5,000. Tapos makakakuha na sila kaagad ng money back. Ganyan yung ginagawa nila eh. Babalik lang nila sa'yo yung 5,000 mo. Tapos bilang o-offer ka na kaagad ng mas malaking investment. Ganyan yung nangyari. Tapos bayad ka 10,000. Pagkatapos noon, patay, wala nang bumabalik. Minsan may mga ganong modus. So you verify the company as well sa website nila. DTI registered ba yan? BIR registered ba yan? SEC registered? Yun po, maaari nyo pong i-check yan sa mga website, sa mga ahensya ng gobyerno po na nabanggit ko. Again, BIR, SEC, DTI. Check nyo, baka naman di sila registered.
0: Yun.
1: So, yun na.
0: Director Aya, question from department ng news department namin.
1: Ay,
0: follow-up questions kay Director Aya. If may list ba si CICC ng mga website na may security risk online para sana madaling i-search ng user if legit ang isang website? Thank you. Sabi.
1: You're welcome.
0: Salamat din po sa siyempre sa ate, 'di ba, Aiza? All right.
1: Salamat po sa tanong na 'yan, pero maaaring niyo pong tanungin or pwede kayong pumunta sa aming Scam Safe. Ewan ko lang kung makikita natin dito sa ating screen yung Scam Safe po.
0: Okay.
1: It's a verifiable ano. It's also under CICC po 'yan. Yung Scam Safe po na 'yan is one of our projects na pwede kayong mag-send ng link diyan and then they will check it for you kung ito ba ay legit, kung ito ba ay fake scam. So yan, they have a special tool na who can verify it for you. So yun, para at least pwede mong pa-check sa kanila.
0: That's the answer sa question na yun.
1: Yes.
0: Anyway, last question.
1: Go.
0: Yung mga kababayan natin, Director Aya, mga nag-iisip ng mga taong na biktima ng scam ng malalaking kaperahan. Yung the word na ginamit nila.
1: Yes.
0: Yung mga perang nawala, yun lamang ang nagre-report. Pero, di ba kahit maliliit na halaga, dapat ding i-report?
1: Yes.
0: Meron bang pilian ng kung magkano halaga? Hindi, wala, no? Di ba? Ano ang inyong sagot dyan, Director Aya?
1: Naku, wala po kaming pinipiling biktima dito. Wala po kaming pinipiling halaga.
0: Mm-mm-mm.
1: At unang-una, wala rin pong halaga ang aming mga kapag nagreklamo kayo, libre po ang aming serbisyo para po sa taong bayan. Sa lahat po ng na-scam, whether malaki man yan, maliit, or whether last year pa yan, you call us and see what we can do for you. Provide us the information. Pero ang lagi lang din namin paalala, kung maris na biktima sila via bank, via online banking, report po muna ninyo sa inyong mga bangko. Kunyari kung GCash man yan, i-report nyo muna sa GCash and then report it directly to us as well.
0: Yes.
1: So, ganun lang po kasimple. Oh. Our hotline is 1-3-2-6.
0: Yes.
1: Wala po siyang oras na pinipili. Pwede kayong tumawag maski hanggang madaling araw.
0: Anytime. Yes. Yun. And anywhere na meron kayong internet connection.
1: Yes.
0: At syempre yung mobile phone na tamang-tama.
1: Yes.
0: Mga kababayan, mga cyberkadas, nakatapos na naman kami ng palatuntunan ito. Sana po nakapagbigay kami ng tamang informasyon at saka edukasyon sa mga inyong mga tinatanong. At kung hindi nyo man natanong ngayon, pwede nyong ihabol pa rin yan kahit tapos na ang program sa website ng CICC. Nagpapasalamat po muli ang pamunuan ng CICC sa lahat ng mga nakinig sa ngayon. Yusek Aboy Paraiso, hello. Director Aya, thank you for joining us today.
1: Thank you.
0: Siyempre, saka pasalamatan natin si SN, si Aiza, si Tata Rolly, batang-bata bumatayo, si Ender Jom, si Miss Meliones, siyempre,
1: yes.
0: At si Mark
1: Bukiron. Ko lang din yung mga nasa PIO na lagi nakamonitor sa inyo all day.
0: Yes.
1: Every day.
0: Oh,
1: yes.
0: Bigyan ng jacket yan.
1: Yes.
0: All right. Thank you. Thank you.
1: PIO team ng CICC. Good morning sa inyo.
0: All right. At ako na naman po mga kababayan, nagpapasalamat sa inyong lahat sa ngalan po ng palatuntung ito, ang Radyo Publiko Serbisyo sa CICC Hotline 1-3-2-6. Kakiko Flores po, Director Aya.
1: And thank you for our viewers, listeners, 3,000. Thank you.
0: Oy.
1: Good morning po sa inyong lahat. At syempre, Kuya Kiko, maraming salamat sa inyong pagbibigay ng platforma sa amin. At isang oras na naman po ang ating natapos. My gosh, ang bilis ng oras.
0: At hanggang sa muli, dito lamang po sa CICC Hotline 1-3-2-6.

0: Marcelo Picho.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pagsuspende sa excise tax sa kerosene at LPG, posibleng maging epektibo na sa susunod na linggo ayon sa Department of Finance.
0: Headlines.
10: Proteksyon para sa micro, small and medium enterprises tiniyak ng Department of Trade and Industry sa harap ng pagtaas ng presyo ng langis.
0: Headlines.
10: Mas malakas na proteksyon sa karapatan at kapakanan ng Pinoy seafarers tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Headlines.
10: Department of Migrant Workers tiniyak namang ligtas ang 40 tripulanteng Pinoy ng barkong sumalpok sa fishing vessel ng China.
0: Headlines.
10: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nakiramay sa mga naiwan ni Quirino Governor Dax Cua.
0: Headlines.
10: Samantala, Malacanang, hiniling sa mga rallyista na huwag isabay ang kanilang pagkilos sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit.
0: Headlines.
10: Pilipinas at social media platform na Reddit nagkasundong magkaroon ng green lane para sa digital safety.
0: Headlines.
10: At bagyong Queenie nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, kahandaan sa posibleng epekto ng bagyo, tiniyak ng Office of Civil Defense.
11: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
12: Sa buong bansa.
11: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: 4:00 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Webes, September 24, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol. Tayo po isabayan na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng maging epektibo sa susunod na linggo hanggang sa katapusan ng taon ang pagsuspende ng excise tax sa kerosene at LPG kapag naaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napirmahan na kasi ni Finance Secretary Frederick Go ang rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC para suspendihin ang fuel taxes na ipapadala naman sa Office of the President para maaprobahan. Ayon kay Go, masusing sumailalim ang rekomendasyon sa Technical Working Committee. Kumpiyansa naman ang kalihim na maaaprobahan ang rekomendasyon. Kapag tinanggal ang buwis, bababa ng 37 pesos ang presyo ng isang tangke ng LPG at mababawasan naman ng 5 pesos at 65 centavos ang bawat litro ng kerosene.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas
11: News Nationwide.
10: Samantala, hindi pa nare-rekomenda sa ngayon ng economic team ang pagsuspindi sa excise tax ng diesel at gasolina. Ayon kay Go, batay sa konklusyon ng DBCC, hindi progresibo kapag inalis ang buwis sa diesel at gasolina. Sa assessment ng DBCC, malaki ang magiging bahagi sa benepisyo ng higher income consumers dahil sila ang mas kumokonsumo ng gasolina at diesel. Dahil dito, naisip-aniya nila na pananatilihin ang buwis at ipatupad ang targeted subsidies sa vulnerable sectors. Sinabi rin ng finance chief na nasa 12 billion pesos kada buwan ang mawawalang kita ng gobyerno kapag inalis ang naturang excise tax.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas
11: News Nationwide.
10: Nilinaw ng Department of Energy o DOE na wala silang direktang kamay sa pagpapatupad o pagdedesisyon kung tatanggalin o babawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang tanging tungkulin ng DOE ay bantayan ang global oil market at sertipikahan kung lumampas na sa itinakdang $80 per barrel threshold ang presyo ng Dubai crude oil. Ayon pa kay Garin, naipasa na nila sa DBCC ang kanilang report ukol dito at nakadepende na sa mga economic manager ang rekomendasyon kung dapat tanggalin o bawasan ang excise tax ng anumang produktong petrolyo.
13: Breach na ng $80 per barrel. Now, sino magsasabi na may breach na siya? That could be DOE. Now, DOE already certified, I think, early September or last week na nag-breach siya. Pinadala na namin sa DBCC and then DBCC at all the economic managers will assess anong impact sa inflation natin, sa profit natin. DOE support that because it's for economic managers and they will decide what will they implement in that president.
10: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: News Nationwide.
10: Senador Bam Aquino ignite na hindi lang ang mga mayayaman ang makikinabang sa pagtatanggal ng fuel taxes. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inigyang niini Sen. Bong Aquino na hindi lang mayayaman ang makikinabang sa pagsususpinde ng excise tax at VAT o value added tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Aquino, lahat ng Pilipino ay apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, particular ang mga nasa transport sector, delivery riders, magsasaka, mga isda, small polluters at entrepreneurs. Anya, ramdam na rin na may hirap at middle class ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa presyo ng mga bilihin. Sinabi ng senador na naibigay na ng Kongreso kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapangyarihang magsuspende ng VAT at excise tax sa petrolyo hanggang sa katapusan ng taon. Dahil dito, manawagan ng senador sa pamahalaan na gamitin ng naturang kapangyarihan at alisin muna ang VAT at excise tax sa petroleum products bilang dagdag tulong sa mga Pilipino. Marito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bob.
15: Alam naman natin patuloy yung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. At yung apektado dyan, lahat ng Pilipino, hindi lang yung mayayaman. Yung mahihirap at middle class, apektado na sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Noong nakaraang mga buwan, nabigay na po namin sa Presidente yung kapangyarihan na isuspend ang VAT at excise tax. Hanggang end of the year po yung kapangyarihan yan. At kami po, dito po sa aming opisina, nananawagan po kami, gamitin na po yan, tanggalin na po yung VAT at excise tax sa petrolyo para makita naman po natin konting lunas, konting tulong sa ating mga kababayan.
14: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Tiniyak ng pamahalaan na may matatakbuhan ang Pilipinas sakaling magkulang ang supply ng langis ng bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa halos lahat ng bansa, kabilang ang Russia at Australia, para siguruhing sapat ang oil supply ng Pilipinas. Ito ay bilang paghahanda sa worst case scenario na mawala ng supply ang bansa. Sa ngayon ay may 54 days na oil supply ang Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Department of Energy, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Department of Transportation kaugnay sa posibleng pagpapalawak ng fuel subsidy program. Ang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa Department of Transportation kaugnay na posibilidad na dagdagan ang kasalukuyan 12 pesos per liter na fuel subsidy para sa mga kwalipikadong benepisaryo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa niya makumpirma kung itataas o palalawakin ang subsidiya dahil nasa DOTR ang pangungusiba sa transport sector. Anya, nagbibigay lamang ang DOE ng payo at regular na update sa presyo ng mga produktong petrolyo, kabilang ang monitoring sa mga gasolinahan. Kailangan anya malaman muna kung ilan na maaari makinabang at kung magkano ang kakailanganing pundo bago magdesisyon sa anumang pagbabago sa subsidy. Sabi ni Garin na umaasa siyang hindi na kailangan dagdagan pa yung fuel subsidy dahil maaari itong mga hulugan na bumababa na ang presyo ng langis. Samtala, wala pa rin anya tiyak na projection ng DOE sa posibleng rollback sa susunod na linggo dahil nakabatay ang presyo sa average na galaw ng world oil price sa loob ng 5 araw, kung nalunas hanggang Biyernes. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Pinaghahandaan ng pamahalaan ang panibagong yugto ng fuel assistance sa ilalim ng Uplift Program para tulungan ang vulnerable sectors, ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Initial na target sa panibagong Uplift Assistance ang mga magsasaka at mangingisda dahil malaking bahagi ng kanilang gastusin ay napupunta sa langis. Para naman sa transport sector, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy na naghahanap ng paraan ng gobyerno para ibsan ang epekto ng taas presyo ng langis. Seryoso aniyang pinag-aaralan na maisama ang iba pang public transport sa fuel subsidy na kasalukuyang pinakikinabangan ng PUJ at UV Express. Nagpapatuloy naman ang konsultasyon ng LTFRB hinggil sa fare hike petitions. Ikinokonsidera rin ng gobyerno na ibalik ang toll waiver sa mga sasakyan na may kargang agricultural products mula Northern Luzon at Southern Luzon patungong Metro Manila.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Daan-daang milyong pisong budget para sa electric vehicle isinusulong ng Department of Budget and Management. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Isinusulong ng Department of Budget and Management o DBM ang halos 229 million pesos na pondo para sa Electric Vehicle Industry Development Program na proposed sa 2027 National Budget. Aabot sa 228.92 million pesos ang panukalang pondo. Mahigit 7 beses na mas mataas kumpara sa 32.46 million pesos ngayong 2026. Gagamitin ang pondo sa pagpapalawak ng electric vehicle charging infrastructure sa piling government offices sa pagtatayo at pagtatayo ng pasilidad para sa testing ng EV charging systems. Bahagi ito ng panukalang 5.58 billion pesos budget ng Department of Energy o DOE para sa 2027. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, layunin ng mas malaking pondo na suportahan ng paglipat sa mas malinis na transportasyon habang pinalalakas ang energy security ng bansa. Nakahanay rin ang programa sa clean energy agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang pagpapalawak ng paggamit ng electric vehicles ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Oras natin Pilipinas, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mahigpit nang binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery supermarket at ilan pang pamilihan bunsod pa rin ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Mark In Mark Out kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, sinabi niyang inatasan na niya ang lahat ng kanilang tanggapan para paigtingin ang monitoring at matiyak na lahat ng prime commodities ay hindi basta-basta nagtataas ng presyo. Dilino din ni Roque na hindi pa naman nangangailangan na magpatupad ng price cap sa mga bilihin dahil manageable pa naman ang sitwasyon.
4: Nag-check kami araw-araw, no, dun sa mga groceries and supermarket. Only dun sa 204 SKUs na mga produkto na minomonitor at kinokontrol ang presyo ng DTI. So, meron kaming department that really checks on that, no. So, meron kaming department na yun in all the 18 regions nationwide. So, araw-araw po sila nag-check ng presyo ng supermarket and groceries. Check na dapat stable po or dapat hindi gumagalaw yung presyo ng basic necessities and foreign commodities. Doon lang po sa listahan na kinokontrol ng DTI.
10: Samantala, tiniyak ng DTI na patuloy ang pagbibigay nila ng proteksyon sa micro, small and medium enterprises o MSMEs na kabilang din sa mga apektado ng sunod-sunod na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Sa programa pa rin Mark In Mark Out, sinabi ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na bukas pa rin ang iba't ibang loan windows and programs ng Small Business Corporation o SB Corp para sa maliliit na negosyante. Aabot hanggang sa 5 million pesos ang kanilang maaaring i-loan ng walang collateral at may grace period din sa pagbabayad ng principal interest sa loob ng isang taon. Patuloy din ang pagbibigay ng trade shows ng DTI para mapalakas pa ang productivity at kita ng MSMEs at mabigyan sila ng tsansang makilala sa buong bansa.
4: With the uplift program or hindi sa uplift, talagang ang tuloy-tuloy ang pagtulong ng Department of Trade and Industry and the Marcos Administration para makausad itong mga negosyo ng MSME. They can also supply mga exporters kasi yung export industry natin ay tumataas talaga. In fact, all-time high tayo last year, 2025. Tapos January to July, taas din every month, taas ang export natin. So pwede na po silang mag-supply dito sa mga exporters ng mga either yung iba, mga agriculture products or any other products na kailangan nitong mga exporters.
10: Yan po ang mga pahayag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Walang patid naman ang pag-aabot ng tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisdang Pilipino na apektadong na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, sinabi niyang papalo na sa higit 147,000 na mangingisda ang natulungan ng pamahalaan sa ilalim ng Fuel Assistance Program. 20% umano sa bilang na ito ay naibigay sa mga lugar sa West Philippine Sea kung saan karamihan sa mga benepisyaryo ay mga commercial fishing vessel o mga mangingisda na gumagamit ng motorbangka. Patuloy rin ang pag-arangkada ng Comprehensive Assistance Program ng BFAR para sa mga mangingisda sa West Philippine Sea na layag WPS.
18: Disenyo ng programa na kung saan may layunin po ito na tutukan itong mga mangingisda natin, mga mamamalakayan natin dyan po sa Region 1, Region 3 at Mimaropa. At iba-iba po itong components, no? Pagdating sa capture fisheries, meron tayong distribution ng mga fishing gears. Pagdating naman sa aquaculture, meron po tayong mga fingerling distribution. And then bahagi rin yung training sa mga pagsasanay po na ginagawa natin sa aspeto po ng post-harvest technology.
10: Yan ang pahayag ni Before spokesperson Nazario Briguera.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malakas na proteksyon sa karapatan, kapakanan at kaligtasan ng Filipino seafarers. Ayon sa Pangulo, patuloy pang palalakasin ang mga programa para protektahan ang mga Filipino seafarer habang tinitiyak na nananatili silang competitive sa gitna ng technological changes at tumitinding banta sa seguridad sa global maritime industry. Aniya, mahalaga ang mga pagsisikap ng gobyerno para mapalakas ang reputasyon ng mga Filipino seafarers sa buong mundo.
19: We renew our commitment to uphold the rights, the welfare, the safety and the dignity of our seafarers.
10: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nilagdaan ng Department of Migrant Workers o DMW at ng mga maritime stakeholder ang Seafarers Voyage Plan 2030. Isa itong roadmap ng pamahalaan para mas mapalakas ng Pilipinas ang posisyon nito sa global maritime industry. Pinangunahan ang paglagda ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac kasama ang Marina at iba pang stakeholders sa Philippine Maritime Convention 2026 sa Maynila. Layo ng naturang roadmap na makuha ng bansa ang 35% ng global manning market pagsapit ng 2030 habang tinitiyak ang proteksyon at kapakanan ng mga Pilipinong seafarer. Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay, magsisilbi itong gabay kung paano isa sa katuparan ang mga napagkasunduan sa Philippine Maritime Convention 2026. Ito ay may apat na pillars o haligi na tututok sa maritime education at training, dagdag na shipboard training, digitalization ng mga serbisyo at mas malinaw na career pathway. Bukod pa rito, palalakasin din ang pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers, Crisis Response at ang repatriation.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tiniyak naman ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac na nananatili sa mga prioridad ng Marcos Administration ang kapakanan, kaligtasan at mga oportunidad para sa mga Filipino seafarer. Ito po ang pagtiyak ni Cacdac kasunod ng isinagawang Philippine Maritime Convention 2026 kung saan naging panauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, simula ng manungkulan si Pangulong Marcos Jr. ay pinatutukan na nito ang kapakanan ng mga Pilipinong marino dahil Pilipinas pa rin ang nangungunang supplier ng mga seafarer sa buong mundo. Patuloy din ang mga adhikain ng pamahalaan para iangat pa ang kalidad ng edukasyon, pagsasanay, employment at welfare services, reintegration assistance at iba pang mga programa para sa buong Philippine maritime industry.
15: Under the Marcos administration, malinaw ang patakaran ng proteksyon, ang pagpapahalaga sa inyong kapakanan, pagpapahalaga sa inyong kalidad, training at employment opportunities na nakalaan para sa inyo. Kaya ganito kahalaga itong Philippine Maritime Convention na ito sa konteksto ng mga kasalukuyang na hamon na hinaharap ng ating mga tripulante.
10: Yan ang pahayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pinuri ng International Maritime Employers Council ang patuloy at walang tigil na suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng pamahalaan sa kapakanan ng mga marino. Ayon kay International Maritime Employers Council Director Captain Bilal Ahmed, may tuturing na isang monumental event ang isinagawang Philippine Maritime Convention para mas maiugnay pa ang iba't ibang maritime stakeholders sa Philippine seafaring market at sa iba pang international seafaring industries. Ayon kay Ahmed, naging malaking instrumento ang kampanya at suporta ng Marcos Administration sa maritime industry ng Pilipinas para mas mapalakas at mapaunlad pa ito.
20: I wish to bring a bit of a history that the President Marcos a few years ago was instrumental in engaging international bodies and the Philippine government coming together. And on a genuine, honest basis, I can say such positive development has never happened. We are so close to each other, different bodies working together to find solutions. This has never happened before. And we are very proud and we are very happy to see that President Marcos is again coming to a forum like this to show his commitment.
10: Si International Maritime Employers Council Director Captain Belal Ahmed.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Ligtas ang 40 Filipino crew members na sakay ng Panama-flagged bulk carrier First Margo matapos tumama sa China-registered fishing vessel Lu Kong Yuan Yu sa Singapore Strait. Nangyari po ang insidente nitong September 17 at patuloy na iniimbestigahan ng Singaporean authorities. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, tukoy nila ang mga pangalan ng 40 Filipino seafarers at nakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya kaugnay sa kanilang kalagayan. Tiniyak din niya ang kaukulang tulong sa mga apektadong seafarer kasabay ng pag-iit na prioridad ang kanilang pag-uwi sa bansa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Oras po natin alas 11:23 ng umaga. Sa iba nating balita, seryosong ikinokonsidera ng Malacanang ang pagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Si Veloso ang pinay na nahatulan ng parusang bitay sa Indonesia dahil sa drug trafficking, pero pinayagang mailipat sa kulungan sa Pilipinas dahil sa apelan ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa pagpapasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung palalayain si Veloso sa kadahilanang pangmakatao kasabay ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ayon kay Castro, hindi na kailangan ng pagsang-ayon ng gobyerno ng Indonesia sakaling gawaran ng pardon si Veloso. Ang kapangyarihan aniya sa paggawat ng pardon ay ipinagkakaloob lang sa Pangulo sa ilalim ng Section 19, Article 7 ng Konstitusyon.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Sa masamang naglayag sa West Philippine Sea ang 11 naval vessels mula sa 8 bansa. Layo nilang sanayin ang participating forces sa tamang proseso, palakasin ang tiwala, ugnayan at pagtutulungan ng depensa ng magkabilang panig. Bahagi ito ng C-Phase ng ASEAN Defense Ministers Meeting Plus o ADMM Plus Experts Working Group on Maritime Security o EWGMS Joint Cooperative Activity. Ang ADMM Plus ay nagsisilbing mahalagang regional platform kung saan pinag-uusapan ng defense ministers ang malawak na security concerns. Ngayong taon, nakatuon ang ADMM Plus, EWGMS sa pagpapalakas ng maritime security at environmental resilience sa gitna ng climate change. Kabilang sa mga barko na lumayag ay ang frigate BRP Jose Rizal at landing dock BRP Tarlac, US Littoral Combat Ship, Australian Frigate, Japanese Helicopter Destroyer, New Zealand Frigate at Sustainment Ship, Indian Frigate at Corvette, Singaporean Littoral Ship at Brunei Patrol Ship. Hindi naman lumahok ang China sa sea phase, subalit isang People's Liberation Army Navy warship ang namataan malapit sa lugar kung saan may operasyon ang participating vessels. Nag-issue ng radio challenges ang BRP Jose Rizal sa Chinese vessel pero wala itong tugon.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Patuloy na titindigan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagtiyak ng kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong mangingisda na naglalayag at naghahanap buhay sa mga katubigang sakop ng West Philippine Sea. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Birigera, sinabi nitong patuloy ang pagkondena ng kanilang ahensya sa marhas, agresibo at hindi sibilisadong aksyon ng China laban sa mga Pilipinong mangingisda. Kaugnay pa rin ito ng pinakabagong insidente ng banggaan sa West Philippine Sea kung saan binangga ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang BFAR vessel na BRP Datu Magat Salamat. Ayon kay Brigera, hindi lang danyo sa sasakyang pandagat ang ibinibigay ng China sa mga opisyal na misyon ng bansa, kundi isa itong pagtapak sa karapatan ng bansa sa mga katubigang sakop nito.
18: Patuloy po tayong magiging matatag at maninindigan na bigyan ng proteksyon ang karapatan at kapakinabangan ng ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea, at sisiguraduhin po natin na ito po'y nakabase, nakaangkla sa sa batas itong ginagawa natin, at ito po'y lawful, ibig sabihin na ayon sa batas ang ginagawa natin sa West Philippine Sea, at tayo po ay magpapatuloy na maglalayag dyan at hindi po tayo patitinag sa anumang intimidation o coercion na ginagawa sa atin.
10: Yan ang pahayag ni BFAR spokesperson Nazario Brigera.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nakiramay sa mga naiwan ni Quirino Governor Dax Cua. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dumalaw kagabi si Pangulong Ferdinand L. Marcos Jr. sa burol ng namayapang governor ng Carino na si Dax Cua sa Heritage Memorial Park sa lungsod ng Taguig. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa pamilya ni Cua kasama ang mga kaibigan at dating kasamahan nito sa serbisyo publiko. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niyang dumalo siya bilang Pangulo, bilang dating kasamahan sa trabaho ni Cua at bilang kaibigan. Kasama ni Pangulong Marcos sa pagbisita ang kanyang anak na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ganun din si Executive Secretary Ralph Recto at ilang mga miyembro ng gabinete. Umanaw si Cua noong September 15 sa edad na 48. Nagsimula sa politika si Cua sa edad na 23. Nagmahalal bilang Vice Governor ng Quirino noong 2001. Naging gobernador siya mula 2007 hanggang 2010 at nahalal ulit noong 2019 hanggang sa kanyang pagpanaw. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Philippine National Police nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng isang pulis na nasawi habang nagsasagawa ng checkpoint sa Misamis Occidental. Si J. Mark Dagala para sa balita.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Nagluluksa ngayon ang Philippine National Police sa pagkasawi ng isa nitong kauhan matapos na mabangga ng sasakyan habang nagsasagawa ng checkpoint sa Jimenez Misamis Occidental noong Setyembre 21. Kinilala ng PNP na nasawi na si Police Senior Master Sergeant Shelviva Quaho Kabug dahil sa tinabong pinsala nito sa katawan. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nantates Jr. na kanilang hindi nila malilimutan ang sakripisyo nitong si Kabug na sawi habang gumaganap sa kanyang tungkulin para mapanatili ang gudad at kaayusan sa lugar. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang PNP sa pamilya, mga kasamaan at mahal sa buhay ng nasawing pulis at iniyak din ng tulong at suporta para sa pamilya nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Pag-question sa impeachment voting threshold, maaari lamang aksyonan ng Korte Suprema kung may pinal na hatol na. Jurisdiction sa kaso ng dalawang senador na nanatili sa Sandigan Bayan ayon kay House Prosecutor Chel Jocno. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Sinabi ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno na ang anumang hamon sa Korte Suprema hinggil sa voting threshold para sa impeachment ay magiging akma lamang kung may pinal na hatol na ang impeachment court. Ito ang sagot ni Jocno sa gitna ng pagtatanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung ang impeachment court ba ng Senado o ang Korte Suprema ang dapat magpasya sa issue ng threshold. Paliwanag ng prosecutor na nanatiling theoretical ang issue bago pa man dumating ang hatol dahil wala pang nakakaalam kung ilang boto ang makukuha para sa hatol ng pagkakasala. Samantala, nilinaw rin ni Jono na hawak pa rin ng Sandigan Bayan ng jurisdiction sa mga kasong kriminal at sa mga nakalitining senador. Sinabi ni Jono na maaari namang iparating ng impeachment court ang posisyon nito subalit ang korte na humahawak sa mga naturang kaso ang magpapasya kung papayagang makalabas ang mga nasabing senador upang makadalo sa impeachment hearing. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Alas 11:31 na po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos po ang ilang paalala.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid ka bond.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras natin, Pilipinas, alas 11:32 ng umaga. Sa iba nating mga balita, Pilipinas at India target simulan ang trade talks sa susunod na taon. Si AJ Ignacio para sa ulat.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
25: Yes, ang pagkakasimula ng Pilipinas at India ang pag-uusap sa isang fair trade agreement sa susunod na taon. laging talakas ng salakla, umikat mas marang oportunidad sa negosyo at nakatulong pag-ibo ng ekonomiya. Ayon ang Ambassador Filipino Arsh Kumar Hai, maliit pa lang bahagi ng alalan ng India at Pilipinas kumpara sa kabuuan ng India sa ASEAN.
10: Okay, subukan nating balikan ang ulat na yan maya-maya ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na protektado ang agriculture sector ng Pilipinas sa ilalim ng Free Trade Agreement ng Pilipinas at European Union. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na may ilang agricultural products ang hindi sakop ng naturang kasunduan. Una lang naabot ng European Union at Pilipinas ang substantial agreement sa free trade agreement na inaasahang magpapalakas ng Philippine exports.
3: There are actually some products which we did not include because we need to protect also the industries here, no, which is a lot of the agriculture products are not included, meaning except poultry and others. Actually, these are still confidential because we're still in the substantial conclusion.
10: Yan po ang tinig ni Trade Secretary Cristina Roque.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Take to tayo kay AJ Ignacio. Pilipinas at India target simulan ang trade talks sa susunod na taon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Research ang nakatakna sa ilalim ang Pilipinas at India sa pag-uusap tungkol sa isang preferral or preferential agreement na susunod na taon. Layo rin ito dyan kasi nakalakalan ng makilumikha sa paring oportunidad negosyo at makatulong sa paglibo ng ekonomiya. Ang Indian Ambassador to the Philippines, Harsh Kumar Hain, maliit pa lamang ang bahagi ng kala ng India at Pilipinas kumpara sa buwang kalakaran ng India sa ASEAN. Tinatandang nasa $120 billion ang kabuuan ng India sa 11 bansang ng ASEAN. Samantala, sa $3.9 billion naman ang kalakaran ng India at Pilipinas. Sinabi pa ni Yain na malaki ang ekonomiya ng Pilipinas at umubuo ito ng 11.6% ng kabuuan GDP ng ASEAN. Dahil dito, nakita ng India ang malaking potensyal na mapagawa ang kalakaran sa Pilipinas. Sinabi rin ni Hai na napagkasunduan ng dalawang banda ang mga tuntunin para sa buong negotiating committee o pangkat na mangunguna sa negosasyon. Gayaan, kailangan nilang hintay ang kompleto sa Indian Trade and Goods Agreement o ITA sa susunod na taon. Mula rin dito sa Sabta, Metro Manila, po sa Bahang Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas.

0: ay mayroong hinain, ito naman ay maaari nyo namang sabihin sa ibang araw.
1: Samantala, pinaghahandaan na ng Philippine National Police o PNP ang seguridad para sa ASEAN Summit sa November 16 hanggang 18 na naunang idineklara bilang special non-working day sa National Capital Region. Sinabi ng pulisya na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang otoridad para matiyak na maayos ang aktibidad.
0: We are committed to ensure the safety of participating heads of state, delegates, guests, and the public, and maintain peace and order throughout the event. Our security preparations are ongoing with personnel working closely with concerned government agencies, local government units, and other security partners to ensure proper deployment, security coverage, and readiness to respond to any situation.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagkasundo ang Pilipinas at social media platform na Reddit na magkaroon ng green lane bilang pagtiyak sa digital safety ng mga Pilipino, partikular ang mga kabataan. Sa ilalim nito, inaasahan ang mas mabilis na koordinasyon para tugunan ng online threats. Sa programang CICC Hotline 1326, sinabi ni CICC Head of Communications Aya Makalma na patuloy ang mga pag-uusap tungkol dito, kabilang ang pag-takedown sa mga mapanganib na Reddit post.
3: Ano ba yung natawag natin green lanes? Ito yung green lanes na sinasabi namin. We use that term para lang po magkaroon kami ng faster communication with their platform. Mm-hmm. If ever our law enforcement were able, in even us were able na mag-escalate ba in terms of security of our children, we will inform them. At least they can flag it, probably take it down. We'll see. Wala pang commitment towards that eh. Pero it's better than nothing, no communication at all. It's better with having a green lane.
1: Si CICC Head of Communications Aya Makalma.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tinututukan ng Department of Education o DepEd ang digital connectivity bilang isa sa mga prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito ay mas mabibigyan ng access ang mga guro at mag-aaral sa research materials at makakapag-aral pa rin sila sa tahanan kahit may sakuna. Binigyang diin ni Education Secretary Sunny Angara na tinutugunan na rin ng DepEd ang ICT gap sa 2027 sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa aral program at ng hakbang para sa mental health at kaligtasan sa paggamit ng social media para sa kapakanan ng mga mag-aaral.
4: Yung digital connectivity, malaking bagay ho yan. Isa rin yan sa mga thrust ni Pangulong Bongbong. Yung sabi niya, bridge the digital gap, di ba? Para makapag-access sa more research material ang ating mga guro, pati ang ating mga estudyante. At yung connectivity, pati ang potential niyan, pag may sakuna, may kalamidad, pwedeng mag-aral from home. Bibigay na lang ni teacher, isi-send na lang niya yung mga gamit. You don't have to physically deliver the modules, di tulad ng panahon ng COVID, di ba? Mas konbinyente sa atin.
1: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Itinutulak ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagpapalakas pa sa cybersecurity measures sa kanilang hanay. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police na ang karahasan sa mga paaralan ay konektado sa mga online groomer. Ayon kay Padilla, hindi ito dapat ipagsawalang bahala dahil ang issue sa cybersecurity ay isang national concern pagdating sa aspeto ng seguridad.
5: Hindi na natin ito, yung issue na ito, hindi lang as a physical security perspective, kundi patamay sa digital environment natin mo, at saan exposed basically yung ating mga kalataan.
1: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita sa lagay ng ating panahon, nasa loob na po ng bansa ang tropical storm na namataan sa silangan ng Northern Luzon. Bandang alas 7 ng umaga kanina pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility na tatawaging Queenie. Ito na po ang 17th bagyo na pumasok sa bansa ngayong taon. Wala pa namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng bansa. Gayunpaman, inaasahang makakaapekto ang trough at outer rain bands nito sa Batanes at Babuyan Islands.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kaugnay niya, tiniyak ng Office of Civil Defense o OCD ang kahandaan sa posibleng epekto ng bagong bagyo.

0: sa programang Boses, sinabi ni OCD Disaster Preparedness Service Director 3, Vicente Gregorio Tomas, na nagsagawa na sila ng pre-disaster risk assessment, katuwang ang iba pang regional offices at ahensya ng pamahalaan. Nananatili ring mahigpit ang koordinasyon ng ahensya sa iba pang tanggapan para matiyak ang kahandaan sa bagyo, kasabay ng paghahanda sa epekto ng El Nino.
1: We will continue to monitor together with all agencies of government, especially the response cluster, to address the effects of the extreme El Nino and yung pong thunderstorms and rains na dinadala po ng extreme El Nino phenomenon. To all listeners, please listen to legit advisories. Mag-ingat po sa fake news.
0: Yan po ang tinig ni OCD Disaster Preparedness Service Director 3, Vicente Gregorio Tomas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, inaasahan ang mas kaunting buhos ng ulan sa maraming lugar sa bansa simula sa Oktubre. Ayon kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, batay sa kanilang projections, nasa 45 lalawigan ang makakaranas ng dry condition habang drought condition sa 8 probinsya. Inaasahang mas maraming lalawigan ang maapektuhan ng dry conditions, dry spells at drought habang lumalakas ang El Nino. Ikinokonsidera namang pinaka-critical period mula January hanggang March 2027 kung saan posibleng tumaas ang bilang ng mga lugar na makakaranas ng drought. Nakikitang madedevelop sa very strong ang kasalukuyang strong El Nino sa huling quarter ng 2026 at tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. Hinimok ng Pag-asa ang publiko, local governments at mga sektor na seryosohin ang forecasts at warnings dahil posibleng makaapekto ang mga pag-ulan at water resources sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tiniyak ng National Food Authority o NFA na maraming programa ang gobyerno para mapalakas ang rice industry sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NFA Director Dr. Larry Lacson na batid nila na makakaapekto ang El Nino sa rice production ng bansa. Tiniyak naman ito na ginagawa ng ahensya ang lahat ng paraan para matulungan ang mga magsasaka sa gitna ng epekto ng El Nino.
3: Napakaraming assistance, napakaraming estratehiya na ginagawa para ng ating rice industry. Na alam naman natin yung pagbibigay ng binhi, fertilizer, fuel assistance, transportation assistance, solar power irrigation, pagpapalawak ng irrigated areas, paggawa ng SMR, yan po ay lahat tungo sa pagpapaunlad ng industriya ng bigas at agriculture in general.
0: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Barn Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chair Abdul Rauf Makakuha kasunod ng makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa kanilang pulong, pinag-usapan ang mga susunod na hakbang ng bagong halal na Barm Government, kabilang ang pagpapatuloy ng development programs at paghahatid ng mahalagang serbisyo para sa Bangsamoro people. Natalaki rin ang mga prosesong pangkapayapaan para na rin sa pagunlad ng rehiyon. Ang Bangsamoro Federal Party ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa naturang eleksyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Kayla Sanchez pakay ang unang ginto ng Philippine swimming team sa Asian Games matapos umabante sa final ng women's 50-meter freestyle. Magkapatid namang Carlos at Carl Eldruyulo asintahin ang gold medal sa men's artistic gymnastics at ang Gilas Pilipinas sasalang sa tatlong basketball quarterfinal events. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Nagbunga ng maganda ang desisyon ng Philippine swimming team na ipahinga si Kayla Sanchez kahapon matapos niyang umabante sa final ng women's 50-meter freestyle kaninang umaga sa nagpapatuloy na Asian Games sa Tokyo Aquatic Center. Tumapos na panglima sa heats ang Filipinas swimmer sa itinalang oras na 24.97 seconds. Alas 4 mamayang hapon ang gold medal round kung saan susubukan ni Sanchez na ibigay sa Pilipinas ang unang medalya ng bansa mula 1998. Samantala, kasabay ng langoy ni Sanchez ang laro ng magkapatid na Carlos at Carl Eldrujulo sa kanilang paboritong event na floor exercise sa men's artistic gymnastics. Pakay naman ang dalawa na ihatid sa national team ang kauna-unahang ginto sa gymnastics sa Asian Games. Sa basketball, tatangkain ang Gilas Pilipinas na makapasok sa semifinals ng magkakaibang events. Makakaharap ng Gilas Women ang Chinese Taipei sa quarterfinals ng women's basketball mamayang alas 3 ng hapon. Sa 3x3 tournament, makakatunggali ng Gilas Men ang mananalo sa pagitan ng Chinese Taipei at Malaysia mamayang alas 5:30. Susundan ito ng 6:45 PM quarterfinal showdown, tampok ang Gilas Women na makakatapat ang Kazakhstan o Singapore. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi #panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman sa lalawigan, mahigit 7,000 beneficyaryo sa Region 1 nakatanggap na ng 2,000 pesos na uplift assistance. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatanggap na ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang 7,310 beneficyaryo sa Region 1 mula sa ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. Isang linggo matapos ilunsad ang second tranche ng September 14, kasabay ng programang Handog ng Pangulo, umabot na sa 52 beneficyaryo sa Ilocos Norte, 2,086 sa La Union, 2,346 sa Pangasinan at 2,826 sa Ilocos Sur. Batay ito sa tala ng DSWD Field Office 1 Crisis Intervention Section as of September 21. Kabilang sa Group 2 beneficiaries ang mga identified poor at near poor batay sa community-based monitoring system ng PSA. Isa sa mga nakatanggap ng ayuda, si Gwyneth Mayupay na may 2 anak, kabilang ang isang PWD. Ayon kay Mayupay, gagamitin niya ang 2,000 piso bilang pandagdag sa therapy ng kanyang anak. Ayon sa DSWD, magpapatuloy ang payout sa iba pang bayan at lungsod sa rehiyon, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa Ilocos Region pa rin, SSS at DMW Region 1 nagsagawa ng MOA signing para sa coverage ng mga job order at contract of service workers. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Lumanda ng isang kasunduan ng Department of Migrant Workers Regional Office 1 at Social Security System para sa SSS registration at coverage ng mga kwalipikadong job order o GO at contract of service o COS personnel ng DMW Region 1. Ito'y bilang pakikisa sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak ang social protection coverage ng mga COS at GO workers ng pamahalaan alinsunod sa Administrative Order No. 43 na nilagdaan ng Pangulo noong Hunyo. Nanguna sa paglagda si DMW Region 1 Regional Director Christian Ray Sison at SSS Vice President for Luzon North 1 Division, Normita Cruz. Saklaw ng kasunduan, ang mga personnel ng DMW Region 1 na hindi sakop ng Government Service Insurance System upang sila ay makapagbayad ng buwanang kontribusyon sa SSS. Nakapaloob pa sa kasunduan ang mahigpit na monitoring sa remittances ng mga kontribusyon ng mga empleyado at pagpapaliwanag sa programa at benepisyo ng SSS upang sila ay makinabang dito. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Samantala sa Calabarzon, Sustainable Balsa Tourism Development Training isinagawa ng DOT 4A sa Lian, Batangas Bilang bahagi ng Tourism Landscape mula Radyo Pilipinas Lucena, magbabalita si May Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinimula na ang Sustainable Balsa Tourism Development Training Program ng Department of Tourism Region 4A sa Matabungkay, Lian, Batangas. Ayon sa pabatid ng Lian LGU, nilahukan ito ng mga lokal na balsa operators at iba pang tourism stakeholders na kabilang sa balsa tourism ng bayan. Layunin ang pagsasanay na magkaroon ng sustainable, maayos at mas pinahusay na balsa tourism experience sa Lian kasabay ng pangangalaga sa likas at kultural na yaman, partisipasyon ng komunidad at ang pagpapabuti sa karanasan ng mga bibisita. Ang balsa ay matagal ng bahagi ng tourism landscape ng Barangay Matabungkay sa Lian. Gawa ito sa kawayan at karaniwang may bubong at espasyo para sa mga bisita. Ang balsa ng Matabungkay ay nagsisilbing lugar kung saan maaaring magsalusalong kumain, magpahinga, lumangoy at mag-enjoy habang nasa dagat. Tuwing Abril ng bawat taon, pinagdiriwang ang Balsa Festival na dinidesenyuhan at pinalalamutian ayon sa tema na bahagi ng kompetisyon. Plano ngayon ng lokal na pamahalaan ng Lian na maging sustainable ang turismo, mapanatili ang tradisyon, mapataas ang pamantayan sa kaligtasan, kaayusan ng serbisyo, pangangalaga sa kapaligiran at pangmatagalang kapakinabangan para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita naman sa Visayas, kauna-unahang annual conference sa Philippine Soil Science idinaos sa Southern Leyte State University, Hinunangan Campus. Mula Radyo Pilipinas Sogod, narito ang ulat ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nagtipon sa Southern Leyte State University o SLSU Hinunangan Campus ang mga propesor, kinatawa ng iba't ibang institusyon at mga eksperto sa soil science para sa unang annual conference and scientific meeting ng Society for the Advancement of Philippine Soil Science or SAPSA. Tatlong araw na isinagawa ang aktibidad ng Society for the Advancement of Philippine Soil Science Incorporated, katuwang ang SLSU Hinunangan Campus at Visayas State University o VSU. Layunin ng komperensya na palakasin ang kapasidad at mapalawak ang kolektibong kaalaman hinggil sa mga lupang pang-agrikultura at soil resources sa pamamagitan ng mga breakout session, oral at poster presentations at field-based learning activities. Inaasahang higit pang mapapalakas ng pagtitipon ang ugnayan at pagtutulungan ng mga soil scientist, akademya at iba't ibang institusyon para sa pangangalaga at wastong pamamahala ng mga yamang lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, sa Northern Mindanao, pitong kolehiyo sa Lanaol del Norte nagtagisan sa Kapatid Volleyball Tournament Season 2. Si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Muling umarangkada ang kompetisyon sa volleyball matapos formal na buksan ng Kapatid Intercollegiate Volleyball Tournament Season 2 kamakailan lamang sa probinsya ng Lanaol del Norte. Pitong kolehiyo mula sa Lanaol del Norte ang lumahok sa kompetisyon, kabilang ang MSU Lanaol del Norte Agricultural College, MSU Maygo College of Education, Science and Technology, Christ the King College de Maranding, Lanaol School of Science and Technology, North Central Mindanao College, Colegio de Capatagan at Ubud College. Ang paligsahan ay inisiyatiba ni Congresswoman City Amina D. Dimapuro katuwang si Governor Muhammad Galit Gibran sa Dimapuro bilang bahagi ng pagpapatuloy ng Kapatid Sports Program. Layunin ng programa na ito na palakasin palalo ang sportsmanship, teamwork at pagkakaisa ng mga kabataang atleta sa lalawigan. Isasagawa ang mga laro tuwing Sabado at Linggo hanggang sa makoronahan ang kampyon sa ikalawang season. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, mga benepisyaryo mula sa Salay Misamis Oriental nakatanggap ng livelihood assistance mula sa Dole Northern Mindanao. Si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Bilang bahagi ng Department of Labor and Employment na magkaloob ng mga pagkataong pangkabuhayan sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga mahirap, sa ilalim ng pamumuno ni Duly Secretary Francis M. Tolentino, ang Duly Northern Mindanao ay nagsagawa ng Duly Integrated Livelihood Program Training and Awarding ng mga livelihood project sa mga benepisyaryo mula sa Salay Misamis Oriental, kasama ang Kabangasan Mapua Dahilig Agrarian Reform Community Cooperative at ang Piso Office ng Salay Misamis Oriental. Ang nasa 15 member ng Alip Salay Farmers Association na mga dating rebuilding na nagbalik loob na sa ating pamahalaan at sa kanilang komunidad ang nakatanggap ng 210,000 halaga ng livelihood assistance para sa kanilang Sari-Sari Store Project. Ang mga beneficiaryo ay nakatanggap rin ng mga pagsanay sa Occupational Safety and Health, Yaman ng Kalusugan Program at Labor Market Information at Labor Education. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay, masisiguro ng ahensya na lalago ang negosyo ng mga dating rebuilde at makatulong ito upang umunlad ang kanilang buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, September 24. Ang ating na pong oras, alas 12:01 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Tanghali sa iyo, Ase Kweng. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood sa inyong programa. Maraming salamat muli sa oportunidad na mapag-usapan itong lugar namin dito sa Mindanao.
10: Yes, Secretary, magandang tanghali po at salamat po sa pagpapaunla. Ito po, mula po sa Building a Better Mindanao o BBM Roadmap ng Minda para sa taong 2025 hanggang 2028, ano na po ang mga programa at proyekto na naipatupad at alin dito ang inaasahan ninyo may pinakamalaking epekto sa epekto o sa buhay ng mga kababayan natin sa Mindanao?
9: Alam mo, trabaho talaga namin sa Mindanao Development Authority na ma-monitor at matingnan kung ano ang mga development na pumapasok dito sa Mindanao. Katulad ng sinabi mo, Joshua, tuloy-tuloy yung aming advokasya para magkaroon ng mas mataas na, na budget ang Mindanao sa kabuuan ng budget ng buong Pilipinas. Pangalawa ay tinitingnan at minomonitor namin yung mga programa na ibinababa dito sa amin sa Mindanao ng iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng DPWH, ng DOTR, DENR, at iba, iba, DICT at iba't ibang ahensya pa na tumutulong at nagbibigay ng improvement sa ating sa investor confidence at sa investment climate dito sa Mindanao. Building a better Mindanao was is a project that we conceived because we were hoping that with that catchphrase that we are trying to build a better Mindanao, the different government agencies at iba't ibang parte rin ng pribadong sektor, development partners, foreign at domestic investors, mapansin nila na seryoso kami dito sa Mindanao. Seryoso kami sa Mindanao Development Authority na binubuo ng lahat ng local government units ng buong Mindanao represented by the RDC chairs. Ito po ay yung catchphrase o ito yung kampanya that we launched so that we can attract the interest of different development partners. Tuloy-tuloy po yung aming cooperation sa BIMP Iyaga, sa BIMP Iyaga. Tuloy-tuloy po yung aming mga ginagawang investment facilitation summits or initiatives. Tuloy-tuloy po yung aming pag-scale up ng aming efforts na magkaroon ng mas maraming public-private partnerships dito sa Mindanao. Tuloy-tuloy po yung pag-monitor din namin ng sitwasyon ng power dito sa Mindanao. At ngayon, meron kami isang tututukan, mag-scale up din po kami dito sa Mindanao Water. Meron po tayong hindi alam ng karamihan, isa sa pinakamalaking problema ng Mindanao ay yung pagkakaroon ng clean at potable water sa buong sa lahat ng komunidad namin. Kalahati lang po, based on the statistics that we have, kalahati lang po ng Mindanao ang may access sa level 3 o clean and potable water. So ito po yung marami po tayong ginagawa, Joshua, and these are one of the things that I mentioned are one of the things that we are trying to advocate para magkaroon pa ng mas magandang developments dito sa Mindanao.
11: Okay, Sec, dahil naman isinusulong na investment ready na ang Mindanao, ano pa po yung kailangan gawin para ang pagpasok ng investments ay hindi lang magresulta sa malalaking proyekto, kundi maging totoong trabaho at mas malaking kita para bawat manggagawa ay makinabang?
9: Alam mo, madalas namin pinasasalamatan ngayon. In fact, in our statements, we have been thanking the national government for opening up the for allowing a number of laws and acts that allowed investors to come in or that allowed investor confidence to rise not only in Mindanao but in the whole country. Binasaan ng presidente natin noong 2023 yung PPP code. Madalas, alam mo dito, si Kweng, isa sa mga kausa namin ay yung budget advocacy. While we are fighting for a bigger share in the national budget, dito sa Mindanao, binuksan na rin namin yung isang pintuan para magpapasok ng investors. This is through the public private partnership. It is a fact dito sa Mindanao na hindi masyado popular yung PPP kasi kailangan mo pang gumawa ng sariling batas, kailangan mong gumawa ng sarili mong ordinansya, kailangan mong ipasa ito sa City Council o sa Municipal Board. Ngayon na in-institutionalize na nitong administrasyon na ito, ang PPP Code 2023, kami dito sa Mindanao nagbukas ng Mindanao, the first PPP Facilitation and One-Stop Shop Center to assist local government units at mga private companies kung paano sila magka-partner to bring about the investments and developments sa iba't ibang komunidad. Sa ngayon po, sa Kweng, ang tingin ko, ang huling datos na ibinigay sa akin, more than 100 municipalities na ang sumali dito sa programa na inilunsad namin. We are hoping that with the roadshows that we are going to do and the summits and the conferences that we are going to do hanggang sa dulo ng taon na ito, sana mas marami pang mas lumaki pa yung interest ng mga investors at development partners na pumasok dito sa Mindanao. Ito po ay isa lamang doon sa mga ginagawa natin para dito sa pagpasok ng Mindanao. Meron pang ginawa ang ating presidente, inayos pa yung create law. Meron na tayong Create More Act, meron tayong mga ipinasa rin na batas yung ease of doing business. Palagi tayong nire-remind ng ating presidente na kung merong mga investors na gustong pumasok sa Mindanao, wala kayong trabaho sa gobyerno kung hindi tulungan sila at siguraduhin na kumita to create more opportunities for Mindanao. Meron din ho yung green lanes na EO 18 noong 2023, which streamlines and expedites approval of strategic investments. Marami ng batas na ipinapasa. It is now up to us. Kami naman mga leaders ng Mindanao, lalong-lalo na yung ating mga elected leaders ng iba't ibang LGU sa Mindanao, nagkaisa kami at nagsama-sama to take advantage of these opportunities. Alam mo, Aste Kweng, meron pang isa, kung maisisingit ko pa, no? We are all excited doon sa EO 122 na pinasa ng Presidente. This is the Executive Order on Critical Minerals. Dito sa Mindanao, excited kami dyan because alam namin that more than 90% of critical minerals, lalong-lalo na nickel, comes from Mindanao. Medyo mahaba-haba yung EO na yon, but we are seeing it as an opportunity for investors to come in to Mindanao, create more opportunities for the different communities, and create more jobs para sa mga tao ng Mindanao. Okay. So again, Aste Kweng, maraming salamat sa oportunidad na binigyan ninyo sa amin para makapagsalita kami tungkol sa ginagawa at sinusubukan namin gawin para dito sa Mindanao.
10: Okay, Secretary, isa din po sa mga tinututukan ng Minda, ang Mindanao Development Corridors Program. Saan po sa tingin ninyo yung pinakamalaking connectivity gap sa Mindanao sa ngayon at ano po yung mga hakbang at proyektong isinagawa para tugunan po ito?
9: Yung Mindanao corridors, these are identified areas all over Mindanao. In the context of the BIPIAGA cooperation, alam niyo, may partnership ang apat na bansa na yan. Yung Brunei, Indonesia, Malaysia, and Philippines. Noong 1994, nung sinimulan itong BIPIAGA cooperation, may identified areas na kung saan kinakailangan i-develop mo yung infrastruktura. You should improve your seaports, airports, at mga kalsada to connect to facilitate for trade, for faster trade facilitation. Even on the aspect of sa tourism, paano pupuntahan yung mga lugar mo kung hindi maayos, kung hindi connected yung iba't ibang lugar. Parts, this is the whole Sultanate of Brunei, parts of Indonesia, parts of Malaysia, and dito sa Pilipinas ay sa Mindanao at sa Palawan ang parte ng dito sa BIPIAGA cooperation. Sa tingin ko, identified ang Mindanao, Joshua, dahil ang Mindanao, alam naman natin sa buong Pilipinas, isa ito sa mga lugar. Kaya nga tinatawag kaming Land of Promise palagi dahil puro ang tingin palagi ay maganda ang kinabukasan. Pag sinabi mo kasi maganda ang kinabukasan, ibig sabihin hindi mo pa nagagamit o hindi mo pa natatap, hindi na ang full potential, na hindi nga, wala nga siguro sa 20% ng potential ng Mindanao ang nagagamit at nakukultivate ngayon. Kaya siguro na-identified yung lugar ng Mindanao. Alam mo, Joshua, ang rason niyan sa tingin kong isa, dahil sa totoo naman may kaguluhan tayo sa Mindanao dati. Talagang problema dito sa Mindanao ang peace and order. Aside from the infrastructure problems here in Mindanao, one of the things that Mindanao was trying to solve was its image, not only in the domestic market but in the international community. Pero ngayon, again, I really take this opportunity every time I get to talk about Mindanao na masabi sa buong mundo, ang Mindanao ngayon hindi nakatulad ng Mindanao dati. In the last four to five years, Mindanao communities, its provinces, its cities, its municipalities, down to the barangay level, have been declared insurgency free. Simply put, Mindanao is now peaceful. Peace now reigns in the islands of Mindanao. So ang susunod dyan dapat ay yung pagpasok na ng development. Development through funding from the national government, and of course funding coming from assistance from ODAs, coming from development partners, different countries that have been trying to help Mindanao. And of course, what we are trying to push right now, the leveraging on the expertise, the financial capability, and the experience of the private sector, we are trying to push for PPP projects and programs to come to Mindanao. So ito po ang isa sa mga kinakampanya namin dito sa Mindanao, Joshua.
11: Okay. Sa kamakailan, inilunsad yung ikalawang phase ng Sustainable Durian Development Project. Paano ninyo tinitiyak na yung ganitong agricultural programs ay makakadagdag ng value sa produkto at mas malaking bahagi ng kita ay mapupunta sa mga magsasaka?
9: Tuloy-tuloy ang coordination ng mga durian growers, durian farmers, durian growers, durian buyers, even those na bumibili dito sa Mindanao. Isa sa mga tinututukan namin na advokasya dito sa Mindanao Development Authority, hindi lamang sa durian na asekweng, iba't ibang produkto, dahil again, 36% or almost 40% of farmlands in our country are here in Mindanao. Madalas at maganda naman ang kooperasyon namin na with the Department of Agriculture na siguraduhin yung kapakanan at yung mga na kailangan na tulong nitong mga durian farmers natin ay tuloy-tuloy nating inaatupag. At in fact, last dalawang linggo lamang yata yung nakaraan na nakipag-meeting isang grupo ng durian farmers and durian growers and durian exporters, durian traders, sa ating opisina, tinitingnan pa natin kung paano pa natin sila matutulungan. Not only in terms of farm inputs, sa totoo lang, kompleto at alam na nila, dahil pinag-aralan na nila kung anong pinakamagandang teknolohiya, anong pinakamasarap na may tawag sila doon, yung type ng durian. Ang dami ng pangalan. Dati, magkakaalam ko, dalawa, tatlo lang. Ngayon, parang sobra 20 na yata yung mga varieties ng durian. So what they need really is assistance in policies that will support their industry. Tuloy-tuloy naman, Weng, hindi lamang sa durian, kundi iba't ibang produkto pa. The DA and the Mindanao Development Authority a little over two years ago signed an MOU to assist and help each other. Ang pinapa-check lang talaga namin ngayon, we, kasi initially nakalagay doon, humingi nga ako ng meeting na kay Secretary Laurel, dahil ang initial na balita sa amin na yung budget na para sa agrikultura for 2027 ay bababa ng konti. So gusto namin malaman kung ano yung epekto niyan sa buong Mindanao. Meron na kaming kopya, minomonitor kasi namin sa Mindanao Development kung ano yung takbo ng budget ng iba't ibang ahensya para sa Mindanao. Yung ibang ahensya kasi tumaas ang budget for Mindanao. Ang initial na report sa amin na Department of Agriculture ay bumaba ang pondo para sa agrikultura, para sa Mindanao. Kaya makikipagkulong po tayo kay Secretary Laurel, dahil ang balita nga sa amin ay binaba ang pondo para sa Mindanao.
10: Okay. Secretary, ito po nabanggit niyo po kanina in terms of scaling up dun sa water resources and the supply. Kabilang nga po sa flagship program sa Minda, yung ang tubig para sa lahat at ang Minda Now. Hingi po kami ng updates, gano'n na po kalaki ang progress ng mga programang ito. At just to reiterate and emphasize, ano po yung target inyong pagbabago pagdating po sa access sa tubig at proteksyon sa ating mga water resources?
9: Okay, ang target talaga ng Mindanao, at Mindanao Water Program is to expand our coverage into different LGUs to make sure that there is water security. Isa sa pinaglalaban namin, Joshua, at isang sinasabi namin na palagi ay a sign of a humane way of living is access to clean and potable water. Hindi mo pwedeng sabihin maganda ang sitwasyon ng pamumuhay ng isang komunidad o isang pamilya kung wala silang access sa malinis na tubig. There are more than, I think, 200, if my figures are correct until today, but there are more than 220 municipalities out of the 400 plus municipalities in Mindanao that do not enjoy access to clean and potable water. Ibig sabihin, humigit kumulang, 50% ng ating mga mamamayan dito sa Mindanao ay hindi nakaka-enjoy ng malinis na tubig. Tuloy-tuloy yung programa natin. In fact, gusto naming i-scale up kasi nga dalawang taon na lang ang natitira, at pero nai-report din sa amin, may mga bagong teknolohiya na that is available right now. Hindi na katulad ng mga komplikadong paraan para magkaroon ng malinis na tubig ang isang komunidad. Ngayon may mga water filtration, desalination, at meron na hong nag-present sa amin, higit kumulang mga 10 kumpanya na yata, na kung talagang gusto natin linis, bigyan ng malinis na tubig ang mga taga Mindanao, meron namang paraan, mas bagong teknolohiya, mas mura, mas mabilis. Yung balik ko dun sa original program natin, yung sa Mindanao Water Program, in-establish talaga ito ng Minda dati to address persistent water access gaps. At sa ngayon, out of the 400 plus, 134 na ang na-emote na mobilize namin. Over 100 po, municipalities across Mindanao are actively engaged in building localized water security plans.
12: Oras 12:22 ng tanghali, bigyan daan po natin ang isang flash report.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
12: Klase ngayong araw sa Far Eastern University o FAU Alabang sinuspinda dahil po sa bomb threat. Sa detalye pakinggan natin si AJ Ignacio. AJ?
13: Sa pasok lamang na bata suspendido ng klase sa senior high school college. Ganyan din ang trabaho sa University of FAU sa Alabang din Lupa City. Epekto simula ngayong mga oras na ito, September 24. Sa labi sa paraan, ito ay dahil ulat na bangret. Abisuan naman na TLS ang ating estudyante kawanin pala na natilingado at nag-evacuate na kampanya ng mayo at sundin ang instruction ng security personnel. Meron ng pakikipag-ugayas sa paralan otoridad at gumaganan ang kinalangang hakbong kategoridad at kalagkaitas ng mga imbitado at mga mag-aral na sabi universidad. Yes, mula pa rin dito sa lungsod ng Muntinlupa para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas Flash Report.
12: Kami sa iyo, AJ Ignacio. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balik po tayo sa Bagong Pilipinas ngayon.
9: Hindi lamang grants ang ibibigay nila simula after this Mindanao Development Forum, but they also will try to encourage businessmen na kilala nila to bring in investors dito sa Mindanao. Katulad po ng European Union, ADB, JICA, the Republic of Korea, Republic of China, at iba't ibang mga bansa po na matagal nang tumutulong sa Mindanao. We will all gather by the end of October para po pag-usapan yung direksyon kung saan natin nakikita at kung paano pa makakapagdala ng totoong development dito sa Mindanao.
11: Okay, Sek, paano naman po ninyo susukatin yung tagumpay ng Building a Better Mindanao? At pagkalipas ng ilang taon, ano yung mga indicators na dapat makita ng isang ordinaryong Pilipino na naniniraan sa Mindanao?
9: This should be measured really on this should be tangible results. Ang yun ang hinahanap, yun ang pangarap namin, Reng, na magkaroon ng identified projects na nandyan at kumikilos, gumagalaw, functioning. Meron naman po tayo. Pwede po natin ipadala sa inyo ang listahan ng mga ongoing na. Meron tayo. Katulad, I'll give you an example. Nung isang buwan lang nakaraan na pumunta po tayo sa Tawi-Tawi dahil nakakuha tayo ng $10 million dollar grant para sa water food problem doon sa Tawi-Tawi. Nakapagdala rin tayo doon sa Tawi-Tawi ng solar panels para makatulong doon sa kakulangan nila ng power sa Tawi-Tawi. So meron ng mga ongoing projects. Magagawa po tayo ng listahan, Reng. Kami, syempre, we are interested to find out. Hindi lang naman ito dapat drawing sa papel. Gusto namin may tangible projects na pumasok sa Mindanao. Masusukat lamang ito sa tingin ko sa bandang huli kung makikita natin yung komunidad ay talagang nagkaroon ng oportunidad yung mga tao na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng oportunidad na magkaroon ng hanap buhay. And we will we regularly do submit accomplishment reports naman sa Office of the President. Papadala rin po namin sa inyo, Asikway.
14: At
10: Talaga naman, very promising po Mindanao. Well, Secretary, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Secretary Leo Teres Magno, ang chairperson ng Mindanao Development Authority o Minda. Thank you, Sec.
9: Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Joshua. Maraming salamat, Asikweng. Magandang hapon po sa inyo na. Thank you.
10: Bayan, huwag kayong bibitiyo yung maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
14: For our next food crawl,
15: kuha ko ng konting kanin, konti lang, mamaya ubos na to.
14: Tara na sa Another Chibugan, kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
15: Alam niyo naman tayo, hindi tayo nakatapos sa kanin. Kanin ulit pag dessert.
14: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
15: Sa Mukitsumnida, oh, feeling ko talaga mukbanger na ako.
14: Dito lang sa PTV. PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Ito ang Ulat on the Spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
1: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
2: So dito ay pinapaliwanag ng MMDA.
3: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong puwersa ng PTV.
4: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
3: Ang mas malawak at mas mainit na balitang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Long-term solutions para sa energy crisis at ang pagtatatag ng nuclear plant simulator and analyzer facility para sa research and development ating tatalakayin kasama si Engineer Mark Gino Aliperio, SNT Fellow ng DOST Philippine Nuclear Research Institute. Engineer Aliperio, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali din po at magandang tanghali po sa ating mga tagapanood.
0: Una sir, sa lahat, ano po yung pinakabagong update sa energy crisis sa Pilipinas at paano makatutulong itong nuclear energy sa pagtugon dito?
1: So ngayon, napakalaking challenge naman talaga ang ating energy security at kung paano natin masisiguro na meron tayong sapat at stable na source ng kuryente. So nakikita naman natin ngayon sa international events dahil sa kaguluhan sa Middle East ay talagang apektado ang presyo ng ating petrolyo and this also puts pressure on our fuel prices. So, pero alam naman natin na ang government is already doing emergency measures to protect our fuel supply. So dito po pumapasok si nuclear energy kasi ang nakikita po nating long-term solution dito ay diversification. Kung alam po natin lahat, ang ating energy source ngayon is majority po ay imported fossil fuels. So inaangkat po natin ito. At pag inaangkat, pag mayroong kaguluhan sa isang lugar, ay nagiging apektado po ang ating lugar. So in terms of diversification, kailangan po natin dagdagan ang ating mga local sources ng energy, kagaya ng ating mga renewable sources. Ito po yung mga solar, wind, hydro, at magko-complement po dito si nuclear energy. So nuclear energy is a very reliable source na kung saan meron tayong mga renewable, may mga oras po kasi na hindi nakakapaggawa ng kuryente si renewable, eh si nuclear po yung magiging backup nito. Kasi si nuclear could run 24/7 for 18 months, let's say. So tuloy-tuloy po yan. So ito po yung nakikita nating long-term solution. Again, long-term solution po ay hindi po isang instant solution kasi marami din po kailangang ihanda sa pag-establish ng nuclear energy program sa Pilipinas.
2: Pero engineer, since we're tapping into nuclear energy po, do we think na sa ngayon po ay siya ang backup natin ng source of energy, pero in the near future, can this be our main source of energy?
1: Based po sa target ng ating DOE is for us to have a reliable and reliant energy system, kailangan po talaga natin mag-diversify. So we cannot really rely on a single source of energy. So dito nga po pumapasok si renewables. Sa target po ng DOE is they plan to have 50% of our energy mix na manggagaling sa renewable. At yung base load nga po is si nuclear.
2: Okay.
1: Kagaya po sa solar, paggabi, hindi po tayo nakagawa ng kuryente mula sa solar. So, andyan po si nuclear para magbigay ng supply sa mga demand po ng kuryente.
0: So, sir, bakit po nag-invest ang DOST para sa isang nuclear plant simulator and analyzer facility for R&D? Ano po yung magandang idududot dito sa bansa?
1: So, the simplest answer to that is we want also, of course, to build our capacity. No? So, hindi naman pwede kasing mauna na magtayo tayo ng isang nuclear power plant, tsaka doon pa lang tayo maghahanap ng ating mga empleyado or yung mga workers. So currently, yung Pilipinas, wala po tayong isang operating nuclear power plant. Meron po tayong isa, yung sa Bataan po, pero hindi naman po siya nagamit. So wala po tayong existing na operating nuclear power plant. So wala po facility para sa ating mga operators, mga workers, researchers, mga estudyante natin na kung saan pwede silang kumuha ng experience sa pag-aral kung paano gumagana ang isang nuclear power plant. So, kaya dito po pumapasok yung NUSIM project. NUSIM project po is the Nuclear Plant Simulator and Analyzer Facility na in-establish po namin sa DOST Philippine Nuclear Research Institute. Ito po isang simulator ng isang nuclear power plant kung saan pwede po nating isimulate yung mga scenarios kung paano po natin na-operate ang isang power plant. So, may mga normal conditions, mga accident conditions. So, napiprepare po ang ating mga future operators na kung sakali meron mga aberya na mangyari, napag-aaralan na nila muna ito bago at least kung may mangyari man ito sa totoong planta, at least alam na rin nila kung ano yung mga gagawin. And ang investment talaga dito is not just an investment on the facility, but ang investment po sa people at sa national capacity po natin na kayang-kaya natin na mag-operate ng isang nuclear power plant.
2: Okay. Well, Engineer, if you can share with us, ano po yung mga naging contribution ninyo dito sa Philippines Nuclear Energy Program? At maaari niyo po ba ibahagi yung mga naging aktividad dito?
1: Okay. So ako po bilang the project leader of the NuSim project, of course I lead the establishment as well as the initial utilization of the facility, because we really want to build capability sa pagdating ng araw na meron na tayong nuclear, eh handa-handa na po ang workforce natin. So we just established the facility just last year of July 2025, so bagong-bago pa po yung facility natin. And since then, nakapag-conduct na po kami ng mga multiple training courses, and we have already catered mga iba't-ibang stakeholders po namin. At just to give you a number, a total of 3,500 training man hours na po ang nagawa namin. So meron na po kaming na-cater na 200 plus na mga trainees and students that covering, they are coming from 60 institutions. So ngayon nakikita po natin na ang NuSim ay hindi lamang po isang facility. Ito na po ay naging isang national capability po.
2: Okay.
0: So sir, pwede nyo bang ilarawan kung ano ang S&T Fellows Program ng DOST? Sino-sino po yung pwedeng maging fellow? At sa kasalukuyan, ilan na po yung S&T Fellows ang meron sa bansa?
1: Okay. So, ang S&T Fellows Program po ay isa pong flagship program ng DOST na naglalayong dalhin yung mga iba't ibang experts, local Filipino experts natin na mula sa iba't ibang field dito po sa loob ng DOST. So, yung mga experts po natin, may mga scientists, may mga engineers po, ay chinecheck po namin sa DOST kung ano yung mga pangangailangan nila at kung saan po ide-deploy yung mga local experts po natin. So, kung sino po yung pwedeng maging S&T fellow, pag ikaw po ay Filipino scientist, Filipino engineers, na S&T, yung science and technology po yung background mo, meron kang sapat na karanasan sa research and development, or meron din po kayong mga advanced degree, kagaya ng master's degree or doctoral degree, pwedeng-pwede po kayo maging S&T fellow. At sa kasalukuyan, iba-iba po yung mga field ng S&T fellows. Kagaya po ako sa nuclear, meron din po kaming mga S&T fellows sa agrikultura, sa medisina, sa technology. At kasalukuyan po, meron pong 50 na mga, o 50 S&T fellows na deployed sa iba't ibang ahensya ng DOST.
2: Okay. So, engineer, just to clarify, with all these being said and discussed, masasabi po natin na safe ang nuclear energy.
1: Proven naman po sa data worldwide, no, based on the experience of the world in nuclear energy. Nuclear talaga is one of the safe

0: ang isang actual na eroplano para lang para lang alam niya rin yung gagawin niya kung sakaling magkaroon ng tunay na emergency. So parang ganun din po yung ginagawa namin sa isang simulator.
1: Alright, panguli na lamang po, engineer, mensahe at paanyanya niyo po sa ating mga kababayan para sa 5th SNT Fellows Program Convention sa darating na 30th of September.
0: Ayan po, inaanyayahan po namin kayong lahat na masaksihan at manood sa aming 5th Science and Technology Fellows Convention. Ito po ay mapapanood ninyo sa Facebook Live or Facebook page ng DOST SNT Fellows Program. So, i-search nyo lang po ang DOST SNT Fellows Program. September 30 po, Miyerkules, alas 9 po ng umaga. So, ito po isang mahalagang okasyon kung saan masasaksihan natin ang mga kwento, mga proyekto at mga ambag ng ating mga SNT Fellows. Kung saan ginagamit, kung makikita rin natin kung saan ginagamit ng mga SNT Fellows ang kanilang expertise na makalikha ng mga konkretong solusyon sa problema ng ating mga Pilipinas at makapagbigay ng mga totoong impact.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Engineer Mark Gino Aliperio, SNT Fellow ng DOST Philippine Nuclear Research Institute.
1: Thank you, sir.
0: Thank you po. Maraming salamat.
1: Bayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Very strong El Nino na posibleng maramdaman sa ika-apat na quarter ng taon at ang posibleng pagpasok ng panibagong bagyo ating alamin. Kasama si Ms. Annalisa Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA. Ma'am Anna, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yun, magandang tanghali po, Asik Gweng at Sir Joshua po at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good afternoon po.
0: Okay. Ma'am Anna, sa huling panayam, nabanggit na moderate to strong El Nino ang kasalukuyan nararanasan sa bansa at posibleng umabot sa very strong category bago matapos ang taong 2026. Ano-ano po yung mga nakita ninyo sa inyong monitoring para sabihing posible nga ito at bakit kailangan seryosohin? Ano yung mga climate indicators na minomonitor po ninyo?
1: Well, kahapon nga po sa conduct ng 200 Climate Outlook Forum ng DOST PAGASA ay inilabas po natin yung pahayag na kung saan strong to very strong na rin po yung possible po ng ating El Nino at posible pong mag-peak yung tinatawag nating very strong El Nino around September, October, November, December season. And possibility po ay posibleng magtatapos po or yung chance nito at least up to first quarter po ng 2027 at kasama na rin po yung mga posibleng magiging epekto or impact nito sa iba't ibang sektor ng ating bansa.
2: Ma'am, pag sinabi pong very strong El Nino, ano po mismo ang ibig sabihin nito para sa ating mga ordinaryong Pilipino? Ano yung posibleng maranasan natin pagdating sa temperatura, rainfall, water supply, agriculture, at syempre electricity demand?
1: Well, so in terms po dun sa temperatura ng init ng karagatan natin, yun po yung kasi pinagbabasihan natin ng very strong El Nino. Kung ikukumpara po natin sa sinat, lagnat, rangkaso, kumbulsyon. So ibig sabihin po, possible po na magkaroon ng kumbulsyon yung temperatura ng init ng ating karagatan. So yun po yung nangangahulugan na ibig sabihin po, posible po magkaroon ng complex na mga possible na mga impacts sa iba't ibang sektor. Ang ibig sabihin lang po,

0: mas mataas ang tsansa na posible pong lahat ng mga epekto na posibleng maka-epekto sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, yung sa agri, sa water, sa energy, sa health, and public safety, mataas po ang mga tsansa na posibleng magkaroon po ng mga negative impacts sa iba't ibang sektor. So yun po yung ibig sabihin ng ating strong to very strong El Nino na posibleng maranasan ng ating bansa.
1: Okay. So ito pa para pumalinawan yun din yung ating mga kababayan, Ma'am Ana. Maaari niyo po bang pakipaliwanag kung bakit posible pa rin ang typhoon o super typhoon strength kahit nga po meron tayong El Nino?
0: Yes, tama po kayo. Dahil napakainit nga po ng temperatura ng karagatan ng ating pinagmumula ng mga tropical cyclone development, so favorable pa rin po siya na magkaroon ng mga bagyo. And historically po, ay mga possible po ay mga typhoon at super typhoon category. So actually, ito nga pong si Queenie, ay bagamat siya ay isang tropical storm po sa ngayon, ay possible po yan na lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility ng isang ganap na typhoon. So mostly po, yung ganyan po yung characteristic at strength ng ating mga bagyo, pwedeng typhoon at super typhoon category. And nakikita rin po natin, at this time of the year po kasi medyo displaced yung mga track ng ating mga bagyo. Dahil mostly po kapag ganitong September, pagpasok ng October, November, yan na po yung mga landfalling and crossing ng mga bagyo. But then, hindi pa po nagtatapos ang ating taon, possible pa rin po yung mga landfalling at crossing ng mga bagyo.
2: Okay, ma'am, dito naman sa Tropical Depression Queenie, no? Nasaan na po ito ngayon sa pinaka-latest na monitoring ng PAGASA at anong inaasahang galaw nito at anong mga lugar po imposibleng maapektuhan?
0: Well, sa ngayon po ay kapapasok lang po kaninang umaga nitong Tropical Storm Queenie at ang nakikita po natin ay wala po itong direktang epekto sa atin in terms of pag-uulan. Although meron po tayong tinatawag na trap nung bagyong si Queenie na posible po maapektuhan yung mga ibang lugar natin dyan sa May Visayas and Mindanao na posible po magkakaroon din po ng mga malalakas na hangin and also yung po mga pag-uulan. So dito naman po sa May Luzon area, yan po sa may mga including Metro Manila ay possible naman po yung mga local thunderstorm activities. So yung mga short duration rainfall po siya, bagamat short duration, pero posible pa rin po makapagbigay ng mga heavy rainfall events at pagbabaha, lalong-lalo na po sa dakong hapon at gabi. So asahan pa rin po natin yung pong mga indirect rainfall na posibleng ibigay po ng bagyong Queen.
1: Okay. Ma'am, tama po. Ano? May forecast na posible itong umabot sa typhoon category by the weekend. Ano po yung mga kondisyon na posibleng magpalakas pa nito at gaano kabilis yung mga ating pagbabago sa forecast?
0: Well, sa ngayon po ay ang monitoring po, base po sa latest monitoring ni PAGASA as of 11 a.m. So, posible nga pong ito ay maglalabas po ng Philippine Area of Responsibility by Tuesday po next week. So, sa ngayon po ay possible po na maging ganap siya na typhoon by 8 a.m. po ng Linggo. So, possible po habang pumapasok po yan, dito po sa may labas na kalupaan ng ating bansa, ay possible po yan po yung makapagpa-enhance po ng mga hangin or yung track ng bagyong Queenie dyan po sa may Visayas and Mindanao. So kailangan pa rin po na magkaroon po tayo ng monitoring dyan po galing sa BOST PAGASA.
2: Okay, ma'am, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa iba't ibang weather disturbances na posibleng maramdaman sa mga susunod na araw.
0: Well, sa ngayon po ay nakakaranas pa rin po tayo ng mga bagyo. Although nandyan din po tayo sa tinatawag nating strong to very strong na El Nino na kung saan unti-unti na po ito nakaka-apekto sa ating bansa. So actually po mga around 45 provinces na po ang nakakaranas po ng significant rainfall reduction. At lalong-lalo na po yung mga 8 areas po dyan sa May Luzon and Visayas, nakakaranas na rin po ng tinatawag na meteorological drought condition. Asahan po natin na posible pong madadagdagan pa itong mga areas that are potential doon sa tinatawag po nating significant na kabawasan sa tubig ulan. Lalong-lalo na po sa pagkatapos ng habagat, although patungo po tayo dito sa Amihan, in transition po ay malapit na rin po, but then nakikita po natin na yung pong epekto ng ating strong to very strong El Nino ay mararamdaman na po natin may significant na kabawasan sa tubig ulan at mainit na temperatura. So kailangan po tayong mag-ingat. And also yung lalo na po yung mga kababayan natin sa Metro Manila, magtipid na po tayo ng tubig sa ngayon dahil patapos na ang habagat, unti-unti na pong mababawasan ang ating mga tubig, lalong-lalo na po sa Angat Dam. Pagtulungan po natin tipirin ang ating tubig sa Angat. Yun lang po. Thank you.
1: Maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, Ma'am Annalisa Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA. Thank you, Ma'am.

0: Dahil Thursday ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-udlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. CDC, pinalalakas pa ang serbisyo para sa mga mamumuhunan. Samantala, pangangalaga sa pamana tampok sa National Summit of Church Archives and Heritage Workers. At silipin din natin ang iba't ibang tsokolate at pastries na ginagawa sa Clark. Yan at iba pa sa report ni Attorney Nicolette Henson.
1: Ano nga ba ang hinahanap ng mga negosyong nagpaplanong magtayo o magpalawak ng operasyon? Maliban sa mga benepisyo at insentibo, mahalaga rin sa kanila ang isang bagay, ang mabilis at maayos na serbisyo. Ito ang binigyang diin ni CDC President and CEO Attorney Agnes VSC de Banadera sa LEC Incentives Forum noong September 10. Ayon kay de Banadera, mas madaling makahikayat ng pamumuhunan kapag madali ring makipagtransaksyon sa isang lugar. Kaya naman sa Clark, patuloy na pinasisimple at pinabibilis ang mga proseso para sa mga negosyo. Kabilang dito ang mas mabilis na pagproseso ng mga kinakailangang permiso, mga serbisyong tumutulong sa pag-angkat at paglabas ng mga kalakal, at isang sentrong maaaring lapitan para sa iba't ibang business requirements. May mga hakbang din ang CDC upang matulungan ang mga kumpanya na makahanap ng mga manggagawang may tamang kasanayan sa pamamagitan ng mga partnership nito sa mga paaralan at kolehiyo. Layunin ng mga inisyatibong ito na gawing mas magaan ang pagninegosyo mula sa pagpasok ng kumpanya hanggang sa paglawak ng operasyon nito. At para sa mga proyektong papasok sa Luzon Economic Corridor, asahan ang mas malapit na suporta mula sa CDC sa bawat hakbang ng kanilang paglago. Paano nga ba napapanatiling buhay ang mga kwento ng nakaraan? At kapag nasira o nawala ang isang mahalagang dokumento, may bahagi rin kayang mawawala sa ating kasaysayan? Yan ang ilan sa mga paksang tinalakay sa National Summit 3 of Church Archives and Heritage Workers na ginanap sa Clark. Pinagtuunan ng pansin sa summit ang tamang pagsisinop ng mga mahalagang dokumento, pagdidigitize ng mga lumang larawan at records, at pangangalaga sa mga pamanang naglalarawan ng kasaysayan ng mga komunidad.

In the Philippines, the community starts where the church is. And the community progresses as the church progresses. Ang kahapon ang nagbibigay ng significance sa ating ngayon. At ang ngayon ang nagbibigay ng malakas na pundasyon para sa ating bukas. Thank you very much.

0: about the past. When Mount Pinatubo erupted, Bilahar did not merely transform a landscape, it transformed a community. The San Guillermo Parish Church, partially buried by Lahar, stands today as one of the most powerful symbols of that experience. Nandun po ako ng umaraga sa iyong Lahar. Lahat na tabunan, mga bahay, lahat walang natira. Tanging si San Guillermo Church lang po ang natira. Maraming maraming salamat.
1: Sino ang mag-aakalang ang mga obrang ito ay gawa ng mga empleyado ng CDC at ng kanilang mga pamilya? Mula sa mga tanawing hango sa kalikasan, mga portrait at mga paboritong alagang hayop na naging bida sa canvas, iba't ibang kwentong makikita sa bawat likhang sining. Tampok ang mga ito sa Beyond Our Desks 2.0, isang exhibit na nagpapakita ng masining na panig ng mga kawani ng CDC. Kasama rin dito ang Our Family, Our Art na nagtatampok naman sa mga likhang sining ng mga anak at dependents ng mga empleyado, ang dating mga guhit, pinta at proyektong ginagawa lamang sa bahay, ngayon ay makikita na sa mga dingding ng Clark Museum. Iba-iba man ang estilo at inspirasyon, iisang mensahe ng mga obra, ang pagkamalikhain ay hindi natatapos pagkatapos ng trabaho. Kaya kung naghahanap ka ng makukulay na kwento at bagong inspirasyon, maaari mong bisitahin ang exhibit sa Clark Museum hanggang October 18.

0: ang La Rose Noire. Noong 1991, nagsimula ang La Rose Noire sa Hong Kong sa pangunguna ng Swiss pastry chef na si Gerard Dubois. Mula sa isang maliit na restaurant at cake shop na nagsimula sa 28 pastries, bread at chocolates, lumago ito. Ngayon, mayroon na itong mahigit 1,200 varieties ng produkto, kabilang ang croissants, French macarons, at premium chocolates. At hindi lamang sa Hong Kong ginagawa mga ito. Noong 2012, itinayo ng kumpanya ang Philippine production facility nito sa loob ng Clark Freeport Zone. Dito sa pasilidad na may lawak na mahigit 150,000 square feet, mahigit 2,000 na empleyado ang nagtutulungan upang makagawa ng mga produktong umaabot sa 60 bansa sa 5 kontinente.
1: As La Rose Noire grew globally, we made sure our success also created opportunities and changed life locally. And of course, the CDC has been a valued partner, giving us the environment, the support to grow while encouraging business to make a positive impact.
0: Pero sa likod ng bawat pastry at chocolate, may mga taong araw-araw na gumagawa nito. At para sa La Rose, mahalaga ang kapakanan ng mga taong nasa likod ng kanilang mga produkto, kabilang sa mga suportang ibinibigay sa mga empleyado ang pagkain, transportasyon, uniforme, daycare at mga programang pangkalusugan. At ang malasakit na ito, hindi lamang sa loob ng pabrika nagtatapos.
1: I realize that caring for people should not stop at the factory gates. Education and skills development became our focus. Because when you give someone the opportunity to learn and build a livelihood, you don't just help one person. You help to change the future of he or her family and the entire communities.
2: Atakam. Abangan ang part 2 ng pagbisita ng CDC sa Clark Bay's state-of-the-art chocolate pastry and factory, kung saan bukas ang pinto at pag-asa at kabutihan sa pamamagitan ng scholarship at community programs para sa mga karatig komunidad ng Clark. Silipin din ang proseso sa likod ng bawat pastry at tsokolate na mula sa Clark ay nakakarating sa iba't ibang bansa. Likha ng kamay, sining ng puso, sa bawat kagat, may kwento yan. At sa mga susunod na, at sa susunod na edisyon ng CDC, matutunghayan po natin yan dito sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala sa ating Christmas countdown, ASEC, 92 days na lang.
2: Sakto.
3: Pasko na.
2: Sakto yung mga tsokolate.
3: Oo, sakto-sakto yung mga sweets natin. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
3: Ako naman po si Joshua Garcia. Para sa bayan, sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisal at maging bahagi ng pagbabago.
13: Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng nakikinig sa Radyo Pilipinas, saan man sa mundo.
14: Nagbabalik ang Artalakayan, usapang tapat para sa serbisyong nararapat.
13: Ako po si Yusek Bidiracho, kasama si Nikki Francisco, nakasama ninyong muli para sa panibagong episode ng ating talakayan. Muli, magandang hapon sa iyo, Miss Nikki.
14: Magandang hapon po, Yusek Willy. So matapos nga yung mga naging usapan natin nung mga nakaraang linggo sa mga mandato at inisyatibo ng ARTA, medyo maiiba lang po yung tono natin ngayong hapon.
13: Tama, Nikki. Mula sa mga technical na diskusyon, no? Medyo kakaiba nun, masyado. Ngayon pupunta naman tayo sa masasabi natin na may human interest. Malalaman natin bakit ba tinagurian na miracle worker ng Biz News Asia Magazine ang ARTA. Sa pangalawang pagkakataon, yung una ho, siya yung ating guest.
14: First pilot episode.
13: Oh, pilot episode. Ngayon, makakapanayam natin, no? Itong si Mr. Miracle Worker. Muli, ang ating sekretary, ang ating kalihim ng ARTA, si Sec, si DG, Ernesto B. Perez, para sa kanyang mga saloobin sa mga naging gawain ng ahensya sa 8 taon na operasyon nito. Alam niyo, siya yung ating ID number 001 yata. Okay?
14: Ayan, so di na tayo magpapatumpik-tumpik pa at magsisimula na ang talakayan ng reforma.
13: Eh, welcome ho, DG. Ako naman magtatanong sa iyo, DG. Dati, dalas ikaw eh. Kumusta ka naman ngayon, DG?
15: Okay naman, maraming salamat sa pag-imbita uli dito sa programang Artalakayan. Unang-una, nais ko magpasalamat sa ating mga kababayan, taong bayan na palagi pa rin tuloy ang kanilang paniniwala sa ginagawa ng Anti-Retip Authority. At kay Tony Lopez, ang publisher ng Business News Asia Magazine, isang napakalaking magazine na over the years ay continuous yung kanyang publication. Ang katagang miracle worker ay katagang binanggit ni Tony Lopez, hindi po nanggaling yan sa akin o sa Anti-Retip Authority. Medyo mabigat, no, na para i-compare tayo, kasi pag sinabi nating miracle worker, ang unang lalabas sa isipan natin ay ating Panginoon, no, Jesus Cristo, na
13: yes,
15: gumagawa
13: yes
15: ng miraculo. Birang
13: pero sa tingin mo, TG, bakit ba tinawag na miracle worker or parang ano eh, Mission Impossible? Oh, eh. So we are now with our version of Tom Cruise. Mission Impossible.
14: Miracle po ba ang Arta's work para tayo ay tawagin?
13: Alam natin yung sagot eh, pero gusto natin manggaling kay ano, kay DG.
15: Siguro dahilan na rin to sa mga narinig, napapanood natin ng mga balita patungkol sa mga problemang hinaharap ng ating bayan, patungkol sa mga pahirap, na malawakan daw ang red tape at corruption, at mukhang imposible na mabigyan natin ng isang mabilis at madaling solusyon. Pero dito po sa Anti-Red Tape Authority, ako po yung nagpapasalamat na meron po tayong mga kasamahan, mga opisyalis, kawani na mga bata, idealistic, at patuloy po na ginagawa lamang ang trabaho para ipatupad ang mandato ng ARTA under the Ease of Doing Business Law. Siguro gusto ko lang biglang emphasis yung flagship program ng ARTA na tinatawag natin program Nehemiah. Ito po ay kung ating babalikan ang istorya sa Biblia, ang The Book of Nehemiah is about the prophet Nehemiah, kung saan sa pagbabalik niya sa Israel at nakita niya yung na nasira na Wall of Jerusalem, ay kanyang unang ginawa po ay i-connect ito. Dito po sa ARTA, ang ating mandato ay to interconnect government agencies, at ang purpose po nito ay bawasan yung mga requirements by at least 52% at para lalo pang mabilis. So may relasyon po ito sa program ni Nehemiah. Ang ARTA ay ang mandato, interconnect government agencies at reduce the number of requirements. Of course, following the directive ng ating mahal na Pangulo, na yung ating mga services na binibigay sa ating taong bayan ay dapat streamlined and digitalized. Ito po ay napatunayan na natin na napaka-epektibong paraan para labanan ang red tape at corruption.
14: Yan. So parang may connect talaga po, ano, no, yung Yusek, na miracle worker, parang biblical, tapos yung Nehemiah is also a Bible character.
13: Yeah, saka yung isang nabasa ko, Nikki, one foreigner in one news, no? Sabi niya, sana daw lahat ng countries ay mayroong ARTA. No? Siguro mamaya pag-usapan din natin. Yes. Siguro susunod na tanong, may oras pa tayo. Gaano ba kahirap na setup ito? Pero mamaya na yon.
14: Yes.
13: Ito muna ang tanong ni Miss Nikki ang ating pupuntaan.
14: So, DG, bukod dun sa nasabi nating Nehemiah, ano pa ba yung ibang konkretong programa or projects na nagawa na ng ARTA para sa ating bayan?
15: Ito po ay talagang pinagmamalaki natin ito, na itong programa na natin ay develop during the pandemic, kung saan tayong lahat ay naranasan natin na mahiwalay sa ating mga kaibigan, kapamilya, kamag-anak, na dahil na-confine tayo sa ating mga tahanan noong pandemic period. At dito natin nakita ang kahalagan ng internet connection. So unang-una po talagang ginawa ng ARTA, nakipagpulong tayo online sa lahat ng mga ahensya, DICT, DILG, ARTA, ano, of course NTC, kung saan tiningnan natin yung paano ba mapabilis ang internet connection dito sa ating bayan. Ang karamihang reklamo po dito, napakahirap kumuha ng permit dahil maraming ahensya ang involved dito. Ang ginawa natin, in-streamline natin ang requirements, nagkaroon tayo ng agreement with the DICT, DILG, tsaka DTI para sundin at bawasan ang mga requirements, at sa pamamagitan nito na napabilis ang pag-process ng permit. At ang attestation dito sa success ng programang ito, ang ating mahal na Pangulo po in-extend yung Joint Memorandum Circular into an Executive Order 32 na kanyang nilagdaan noong 2023, April of 2023, kung saan in-extend pa yung validity ng Joint Memorandum Circular, kinover pa pati yung operationalization ng tower, no, telco tower. Kung saan dito, sangayon sa pag-aaral ng World Bank, dahilan sa effective implementation ng Executive Order 32 within one year, bumilis po ang ating internet connection, lumawak ang penetration rate ng internet sa buong bansa, kung saan mas mabilis ang pag-avail ng ating mga kababayan sa internet. Isa lang po yun. Now, when it comes to local government units, meron tayong nilabas na memorandum circular, also joint memorandum circular, streamlining the permitting process for the business permit and licenses, kung saan nagbigay tayo ng guidelines. Lahat ng local government units under the law must set up and operationalize an electronic business one-stop shop, kung saan ang ating mga negosyante pwede mag-apply ng business permit from anywhere in the world at makukuha nila yung business permit nila within one day. Yun po, napakaganda rin. Marami pang mga programa, pero siguro para mabigyan natin ang pagkakataong ibang katanungan, pwede pa tayong mag-call kung meron tayong panahon pa.
13: El, totoo yan, no? Napakahirap sugpuin ng red tape. Or siguro, pasimple natin, napakahirap ayusin ang mahabang pila at maraming requirements. Pero hindi ibig sabihin ito ay wala na tayong magagawa para baguhin ito. Napaka-interesting ho nung topic natin. Pero pansamantalang, titigil muna tayo sa ating talakayan para magbigay daan sa ilang mahalagang paalala.
12: Usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Ang talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. ay talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.
14: At nagpapatuloy ang ating artalakayan dito sa Radyo Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapanood sa ARTA at Radyo Pilipinas Facebook pages. So balik po tayo kay DG Perez po, no? So DG, maaari niyo po ba sa aming ipaliwanag kung ano yung 6-year roadmap ng ARTA?
15: Kami po ay talagang proud na mayroon tayong sinusunod na 6-year roadmap starting in 2022 to 2023. 1 year ito po yung ating tinatawag na forming stage. Mm-hmm. Kung saan na pinag-isipan natin ano ba ang dapat nating gawin para mapatupad natin yung ating mandato. So nag-develop tayo ng mga programa, mm-hmm, kagaya ng program ni Himaya, telco, etc., no, at saka yung electronic business one stop shop. Tapos from 2023 to 2025 nagkaroon tayo ng storming. That means na we engage with our public and private stakeholders, kasama natin sa mga kasama natin sa gobyerno, kasama na rin po yung ating private sector. Pinag-aralan po natin ano yung mga programa na talagang dapat na ipatupad natin. And then come 2025, no, dito na po tayo sa ating tinatawag na forming stage, no?
14: Norming
15: stage. Whatever. Norming stage meaning we start to implement the programs from 2025 to 2027. Yung mga programa natin dapat ipatupad na talaga para lalo pa natin mapalakas ang ating laban sa red tape and corruption. Then sa 2027, ito na po yung ating talagang tinatawag na ano,
14: performing.
15: Kasi para maramdaman na ng ating mga taong bayan yung epekto ng ating pag-implement itong program. So mapalad po tayo dahil ang ARTA po ay suportado ng mga hindi lamang ng mga empleyado at opisyal na batang-bata, idealistic, walang issue on corruption, kundi kasama din po natin yung mga ating mga partners sa public sector na naniniwala sa atin. In fact, ako po yung natutuwa pag kasama natin si Finance Secretary Go, palaging yung sinasabi, sundin natin yung ARTA. Yun po nakakatuwa tuwing magkaroon tayo ng engagement or meeting kay Finance Secretary Go. Palagi niya talaga nire-recognize yung ang ginagawa ng ARTA. Tapos, pagkasama naman natin yung mga business sector, nagpapasalamat din kahit papano dahil naramdaman nila na meron silang kasangga, no? Kung sila po ay may problema sa anumang ahensya ng gobyerno. Pero mismo, yung ating mga kasama sa gobyerno, sila po ay nagre-request ng mga training orientation sa ARTA. Ito po ay nagpapatunay na naniniwala sila sa ating programa.
13: Yeah. Pero sa DG, sa tingin mo naman ay narating ba ng ARTA natin na yung ating roadmap?
14: Mm-hmm.
13: Okay.
15: O naman kasi nire-recognize na tayo ng hindi lamang ng ating mga kasamahan sa gobyerno, even the private sector.
13: Tayo ba ay on target or beyond target?
15: On target.
13: Mm-hmm. On target.
15: Of course, sabihin natin, ito na nga, natapos na ipasa ng ating House of Representatives yung ating budget. Meaning ko po na kulang, no? Kulang yung budget at kulang yung ating mga tauhan. Pero hindi po to justification para tumigil tayo sa pagpapatupad ng ating mandato. Kailan po, trabaho lang tayo, patuloy tayo mag-apila. In fact, during the Congress deliberation, merong dalawang congressman na nagsabi na dapat taasan pa ang budget ng
13: yes,
15: ARTA para
13: mapatupad. Nandun ako, narinig ko yun, mga kababayan, no? Ang ating departamento, ang ARTA, kaya sa gusto natin sa pagsunod na makapag-tipid tayo, nagbawas pa ho ang ARTA ng budget. In fact, yung congressman, usually ho kasi sa kongreso, pagka ganyang budget hearing, ikaw ang binabawasan. Pero yun nung nakaraan Lunes, natanong ho ating buting secretary, eh talaga bang kakayanin niyo pa, nagbawas pa kayo? Eh ang gusto mo namin, magdagdag kayo. Yun. So I think the Congress is doing something para madagdagan. So yun po yung ARTA, hindi lang siya mabilis, matipid din. No? So, dagdagan ko, ano pa ho ang mga pangarap ng ARTA, Director General Anes? Two years from now,
15: hopefully, no? Of course, we serve at the pleasure of the President. knowing that we can be replaced anytime. Kaya nga, with that thinking, palagi ko pong inisip na habang nandito tayo sa pwestong ito, gawin natin ang dapat gawin. Kasi kung wala na tayo sa pwesto, we cannot be as effective anymore. Pero habang nasa pwesto tayo, meron tayong clear mandate to implement the law. At dahil sa patuloy na suporta ng ating mga stakeholders, hindi po tayo mag-atubili na ipatupad ang programa. Kasi kagaya ng ating pinapatupad na batas, ito po ang tinatawag na changemaker law. Indeed, changemaker law because it requires a mindset in the people in government as well as with our public na kailangan paitingin natin ang laban sa red tape dahil meron tayong solid law that support us in this initiative.
14: So speaking of kulang sa budget, DG, so bukod dito, ano pa ba yung ibang challenges natin sa ARTA sa pagpapatupad ng RA 11032? At siguro ano na rin yung ginagawa natin interventions para kumbaga despite this challenge, tuloy-tuloy lang po tayo gaya nga ng nasabi nyo kanina?
15: Meron tayong mga gandang programa na hindi naman kinakailangan ng malaking budget. Kagaya po nang nabanggit natin sa implementation ng digital-based programs natin, kagaya ng Philippine Business Regulations Information System, kung saan ito po yung repository of government regulations. Ito po, nakita natin, yung mga businessmen, pag merong titingnan sila ng regulasyon, titingnan lang nila sa platform na ito, nandyan na yung mga regulasyon. Yung ating pinapatupad patungkol sa Citizen Charter, meron na rin tayong digital-based program we call Artemis, no? Anti-Red Tape Electronic Management Information System. Kung ating mga kababayan merong reklamo, meron po tayong tinatawag Electronic Complaints Management System.
14: Mm-hmm.
15: Ito po yung na-develop natin already. Ang challenge na ito is how to effectively implement it. Kaya kailangan natin po, hindi lamang sapat na budget, kundi talagang siguro suporta ng taong bayan na kapag sila po ay nakaramdam o nakaranas ng isang red tape o pahirap, dapat wag silang mag-atubili na reklamo, di ba? Sa bili, dapat wag lang nila ipinto ito sa kanilang kamag-anak, sa kanilang pamilya, para dapat isumbong nila sa ARTA para mabiglan natin ng tamang solusyon.
13: Yeah. So bago ko ibato yung susunod na tanong kay sa ating our secretary. Tama ho siya sa at ilan na ho na encounter namin nagreklamo pero ayaw naman ho magreklamo. Kaya kami din ho nahihirapan din kami minsan, no. Although kahit ho nga anonymous talaga hong ina-address din namin. Pero mas mabilis ho sana kasi yan. Kung sana kayo ay you will come forward, no, and really discuss to us ano yung mga saan kayo nahirapan, sino nagpahirap. Huwag ko kayong matakot kasi yung mga is lagi sinasabi, DJ, baka pag-initan kami. Hindi ho. Sa karanasan ho namin, pag nalaman nila na ikaw ay marunong magsumbong, hindi ka pag-initan, masaasikasuhin ka. Yun po muna, no? Now, DJ, ano ba ang ease of doing business? Kasi ganito, kaya ako tinatanong ulit ito. Tayo naintindihan natin . Pero sa iba kasing ordinaryong mamamayan, dahil may word na business, paano kayo makinabang dyan? Di naman kami negosyante. So may perception na pang negosyante. So DJ, can you expound on that? Kasi para mas maintindihan nila.
15: Ang mandato po ng ARTA, hindi lamang hindi habulin yung mga nagbabiolate ng batas. But more importantly to us is to promote the ease of doing business in the country. Sa pamamagitan po natin, ma-attract natin yung mga businessmen, investors na magtayo o mag-expand ng negosyo dito. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ang gobyerno ng sapat na pondo para i-finance yung mga programs, projects ng ating gobyerno. Kasi kung walang investments, especially foreign direct investments, kailangan natin. Nabanggit na nga po at we are lagging behind our Asian neighbors like Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia. Kulilat po tayo in terms of foreign direct investments. Pero hindi po ito dahilan para tayo tumigil. In fact, ito po ay itong sign for us na dapat step up natin yung ating ginagawa. Continue to promote. Sama-sama po tayo dito. Hindi lang po ito trabaho ng Office of the President, ng Department of Trade and Industry, ng Anti-Red Tape Authority, kundi whole nation approach. Tayo po, meron tayo isang bansa na so blessed, di ba, with natural resources. Napakagaling ng ating mga kababayan. We're so blessed with the resources of the seas, of mountain, of forest. We have everything. Ang problema, yung ating utilization, di ba? Hindi natin ito properly utilize. Kaya ang apilangan natin dito ay ano bang dapat gawin?
2: Mm-hmm.
15: So, ako, nung lumabas tong sa business, Billionaire News Channel, mm-hmm. Margo Sacedo, meron po siyang in-interview. Ang pangalan si Chris Humphrey, no? Executive Director.
13: Yan yung foreigner, no?
15: Foreigner. Yeah, based in Singapore. I think he's British. He's Executive Director of European Union ASEAN Business Council. Hindi po natin siya kilala.
13: Hindi natin siya kilala si Marco.
15: Wala. Ang topic nila is about foreign direct investments. Paano tayo na-address yung ang ating bansa mm-hmm. ay nakukulelat, no?
2: Mm-hmm.
15: Nang tinanong siya, anong nakikita niya sa bansa? Sabi niya, alam mo sabi niya, every ASEAN country must have an anti-retip authority. Medyo ako nagulat din. Bakit kaya sabi niya? Because they're doing a good job. This is a reaffirmation, Billy, Nikki, na isang foreigner based in Singapore, sinasabi na mayroong anti-retip authority, dapat tularan ng ASEAN. Hindi ba nakakatuwa ng puso yon?
2: Yes, nakakatuwa.
13: Well, we should be proud. Yes. We should be proud. Na ginagaya tayo, nauna tayo, ginagaya
2: tayo. At gustong
13: gayahin ng ibang
2: ASEAN countries. Maganda po kasi, kumbaga, ano siya eh, para siyang pagsasabi na, oy, good job, Arta. Nakikita namin, you are seen. Nakikita namin yung efforts nyo. Kaya nakakataba po ng puso na yung kumbaga yung pagod natin ay hindi po nasasayang.
13: Okay. Konting paliwanag lang muna, Miss Nikki, bago ako pumunta sa susunod. Siguro, people are asking, mga nanonood, bakit ba natin pinag-uusapan yung foreign investment?
2: Yes.
13: Kasi baka sabihin, foreign investment, so ano yun?
2: Oh, malayo sa bituka.
13: Hindi ho, malayo sa bituka. Pag may foreign investment, nakakaroon ng mga pabrika, nakakaroon ng mga negosyo, dumadami ho ang available na employment.
2: Yes,
13: so, nagkakatrabaho ho yung maraming Pilipino, lalo na yung mga bagong graduate. At alam naman natin, pag may isang tao o isang miyembro ng pamilya nagkatrabaho, dumadagdag yung ating panggastos. Kundi man natin, kung dati hirap magbayad ng kuryente, ngayon mas madali. Or at least, mas dumadami yung ulam sa lamesa.
2: Mm-mm.
13: Yun ho yung impact ng foreign investors. Yung mas marami ang magtatayo na negosyo, mas maraming oportunidad at pagkikitaan para sa mamayang Pilipino.
2: Apo, kaya hindi nila pwedeng sabihin na yung ease of doing business ay para sa mga mayayaman lamang dahil tayo ay directly affected when economy thrives.
13: Kung ayaw nyo tawagin ease of doing business, tawagin natin ease of processing.
2: Pwede, opo.
13: Magpapadali ng proseso, whether kayo kumukuha ng ID, senior citizen ID, lisensya.
2: Mm-hmm.
13: Siguro naman, no, alam na, marami nang nakaranas na punta ka doon sa ganitong window, hingin yung ID. Punta ka sa pangalawang window, hingi ulit yung ID. Magkatabi lang sila. Isa po yun sa maraming ginagawa ho at binabago ng ARTA. Saka ho, may oras ho yan, may ilang araw ho yan na proseso.
15: Hindi yun ang sinasabi natin, yung trabaho ng ARTA ay hindi lang to promote the ease of doing business. Si Secretary, yung Finance Secretary DECGO, palagi niya sinasabi, is also for us to reduce the cost of business. Diba? Yung mga pahirap, additional requirement, additional fees and charges, dapat bawasan natin to para may kaya, di ba? Sabay-sabay, we do not only promote ease of doing business, we reduce the cost of business.
13: DJ, bababa pa ako ng, mas bababa pa ang level, no? Doon sa experiential. Di ba, bagong graduate tayo, nag-a-apply tayong trabaho. Di ba hindi tayo pwede makasimula kung wala yung ganitong ID, yung ganitong clearance, yung ganito pang ID. Eh, imaginein ho ninyo. Kung yan tatagal, hindi ka makapagtrabaho.
2: Tama.
13: Imbis na ngayong buwan na to, may trabaho ka na, so may sweldo ka na. Dahil tumagal yan, 3 months ka pa bago makapasok. So yun ho ang isa sa na maraming ginagawa natin. Padaliin yung mga transaksyon na yan. Di, bukas, kung natapos yan ng 3 araw, may trabaho ka na.
2: Yes.
13: Kumikita ka na, nakakatulong ka na sa pamilya mo.
2: Opo, so
13: may dagdagbaho na yung anak mo.
2: Bukod po dun sa nasabi ni Yusek Billy, hindi natin nakakapture masyado yung MSMEs DG, di ba? Kasi ayaw nilang magpa-register dahil hassle. Pero sabi nga nyo po dun sa isa sa mga meeting natin, kung makakapture mo yung MSME, sila magpa-register sila, magkaroon sila ng social protection, mas dadami yung investments internally. Diba? So mas marami, kumbaga sabay-sabay po yung pag-unlad natin dito.
13: Yung pong MSME sa mga nakikinig, micro and small business
2: enterprises.
13: Yeah.
2: Ayan, so
15: hindi, ito po yung ano, sa 99% of our economy, ito po yung micro small industry. Ito yung mga underground economy na hindi rehistrado. Can you imagine kung ito may kayat natin sila na mag-register? 99% of the economy. This will really propel and drive our economy forward. Kasi paano natin magagawa ito? Simplihan ang registration process para may encourage sila to register. Pag sila rehistrado na, meron silang legal personality, pwede sila mag-apply ng loans.
13: Yes, lalaki negosyo pag may loan.
15: Expand nyo ka lang negosyo. Mm-hmm. Hindi lang habang buhay, maliit yung negosyo nila. Kung rehistrado na sila, meron silang legal personality, pwede sila mag-avail ng loan sa mga banko at government institution, financial institution.
13: Tama ka, DG, kasi ako naranasan ko, yung sari-sari store, no? 30 taon na sari-sari store. So, di siya makapagpalaki kasi di siya makautang. Kasi wala siyang identification eh. Bakit? Kasi hindi niya nire-rehistro. Ba't hindi niya nire-rehistro? Kasi natatagalan siya. Dahil, paano? Eh, ang tagal-tagal mag-rehistro. Eh, siya rin ang bantay ng sari-sari store. So, nangyari tuloy, dahil mabagal, hindi siya lumaki. At hindi siya lumalaki kasi wala siyang history, wala siyang identification, walang history yung kanyang financial statement, etc. So, di siya makautang sa banko, saka sa ibang financial institution. Sayang, lumaki na sana. Baka yung 30 years na yun, kung sana nakarehistro siya, napansin siya ng banko, baka di na siya sari-sari store, baka grocery store na siya. So, isa lang ho yan sa mga simpleng example. Kaya ho natin pinabibilis itong mga ganito.
14: Yes, magkakaroon ka ng successful life kung merong ease of doing business. Kaya, speaking of success, meron pa po ba tayong ibang mga success stories, DG, na natanggap dahil sa interventions ng ARTA?
15: Maliit o malaki mga negosyante, nakakatanggap po tayo ng success stories. Kagaya po, di ba, yung Meralco, no? Meron silang problema sa isang barangay captain dyan sa Tondo. Meron silang kumpleto na sila ng requirements, approved na yung kanilang permit to construct yung tower nila ng City of Manila. Pero dahilan sa isang barangay captain dyan sa Tondo, for 2 years, hindi po sila makapasok.
14: Grabe.
15: Nung lumapit sa ARTA, simple email lang po, reminder dyan sa barangay captain, na remind lang natin siya dun sa kanyang responsibilidad as a public official na implement yung Executive Order 32. Within 24 hours, matapos natin siya padala ng reminder, inalaw po yung pag-construct ng tower niya. Pasalamat yung Meralco. Meron bitin tayo manlit na kababayan, no? Mga work OFW natin sa Qatar. Meron siyang negosyo sa Zamboanga. Gusto niyang i-renew yung kanyang business permit sa Zamboanga. Hindi na niya kailangan umuwi from Qatar to Zamboanga. Na-apply niya yung kanyang business permit online from Qatar. Laking pasalamat din niya sa ARTA. So, pasalamat po tayo, yung electronic business.
13: Yan yung sinasabi nyo, DG, kanina na pinapalit mo rin yung gastos. Kasi in the old days, yung lumang pamamaraan, kung wala itong digitalization, wala itong ginawa ng ARTA. Diba, kung nandun ka sa abroad, uuwi ka pa.
14: Mamamasahe pa.
13: Uuwi ka at ikaw mag-irehistro. Or, ang dami mong gagawin. O di kaya, mag-hire ka ng tao para irehistro. Eh ngayon, kayo na ho, kayo nyo nang gawin kahit malayo kayo.
14: Yes.
13: So, ito ho yung pagpatipid ng gastos at pagtitipid sa oras. So, immediately, you can start your business, yes, start earning, and employ somebody. Yun.
14: May ripple effect.
13: Oo, dire. So, masarap talaga yung pakiramdam kapag alam mong yung may katuturan, yung ibig o kabuluhan ng iyong pinaghirap. Ang nakikita ko rito, pag gumalaw yung ARTA, ramdam agad eh. At kung napatunayan na ng ARTA na nasa kabila ng mga pagsubok, ay nanatili itong matatag para pag-usahin ang ease of doing business sa bansa. Ano ho ba yung pagsubok nito? Minsan ang pagsubok sa amin eh. Pupunta kami sa isang ahensya, ang tingin sa amin, pahirapan nyo lang kami. Imbis na limang araw namin ginagawa yan, gagawin yung tatlo, ano ba naman kayo? So, yun ho. Kami ho, bagamat mahirap, yes, DGNS lalo na, 8 taon na siyang ginagawa ito. Kayo, mas nauna kayo sa akin. No? Ay talaga ho nga napaka-challenging.
14: Yes.
13: Pero pupunta pa ho tayo sa iyong bagay, dyan lang po kayo, mga ka-ARTA lakayan, magbabalik po tayo matapos ang ilang paalala. I think the next segment is more exciting.
14: Yes.
13: So kasama ho, muli po manunod, ay kinikasama ho namin ang aming butihing sekretary, si Secretary Perez.
12: Usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyung napapanaho. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. ARTA Lakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.
17: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanaho. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Ang talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.
14: Tuloy pa rin ang ating artalakayan sa Radyo Pilipinas kasama si Secretary Ernesto V. Perez. So DG, sa inyo pong palagay, ano po yung mga proud moment niya sa ARTA na nangyari under your leadership?
15: Marami.

0: katalinuhan, kasipagan ng ating mahal na Pangulo at talagang ini-scrutinize, nagtatanong ano pa ang dapat gawin para mabawasan yung mga requirements at mapatupad natin yung ating mandato. At pag ito po ay sinabi niya, okay, yan po, that's one proud moment for me. On another scale po, pag meron tayong ISO doing business convention, kasama natin yung mga kasama natin sa gobyerno, for 3 days, ating stakeholders, the business sector, kung saan pinipresent natin yung programa natin at sila nangikinig tayo sa kanilang feedback at nakikita natin yung kanilang appreciation. That's another proud moment for me. Tapos, tuwing May po, meron tayong ISO doing business month celebration, kasama rin po yung pag-celebrate ng anniversary ng ARTA, kung saan nire-report natin sa ating kasamahan sa ARTA at sa ating mga stakeholder. Ano yung ating ginawa through that ISO doing business month celebration, kung saan ang Pangulo nag-issue po ng administrative order declaring the month of May as the ease of doing business month. Isa po yung patunay na na-recognize ng ginagawa natin mismo, no? Merong administrative order at tayo po yung nag-suggest yan. So every month of May, we celebrate the ease of doing business month. But more than anything else, more than the big things, proud moments, ang isa po nakakataba ng puso talaga, pag meron akong natatanggap na text, appreciation, no? DJ, you're doing a good job. You're one of the finest cabinet rank official. You're doing good. Please keep on doing good. Hindi ko po, hindi to alam na ating taong bayan, but personally, I feel so proud because we get appreciated by the either ordinary persons or big businessmen.
1: Yeah. Well, alam nyo, si DG, hindi lang naman si DG, meron pa rin iba, pero to si DG, isa to sa mga nakita kong leader ng ahensya. Minsan, kakita pa kami, alas 10, alas 11 ng gabi. Andun pa, nag-uwi pa ng trabaho. No? So, kaya minsan, kahit yung ating mga official na dyan sa taas, minsan, malaking bagay yung tap on the back. No?
2: Yes po.
1: Yung pakita na tayo, we appreciate you, ngitian natin. No?
2: Kasi po yung ano, Yusek, yung public service is a thankless job eh. Kaya maganda
1: indeed
2: na tama, di ba? Kaya from time to time masarap sa puso na nakakabasa nung ganito.
1: Kaya po, kaya nakita mo nung nga nakaraan, di ba? Yung ating mga guest, no. DG, ibinigay ko yung background that they are lawyers, they are graduates ng matataas ang kanilang pinag-aralan, pinanggalingan. Pero ang pas pinili nga nila ang maging public servant,
2: yes,
1: no. Sabi mo nga, thankless job, no? Pero kaya, ang dami ho sa atin, pwede naman makahanap sa labas ng ibang oportunidad. Pero marami ho, ako, I can speak for ARTA, marami ko nakita rito na talagang mas pinili nila yung makapagsilbi. Now, let me now go to the I mean, not really a question, but I'm just curious, no? Sa mga susunod na taon na SECNES, DGNES, ano ang nakikita na tulong na kailangan ng ARTA para sa kanyang mga gawain, para makadami pa tayo ng gagawin?
0: Tuwing po tayo nakatanggap ng invitation from development partners, from Asian Development Bank, from World Bank, even embassies or foreign chambers of commerce, even the Philippine Chamber of Commerce and Industry Management Association of the Philippines, pag nakakatanggap tayo ng offer of support, ito po ay malaking bagay para sa ARTA, isang maliit na ahensya, hindi malaki ang budget. But with that support from our development partners, malaking bagay po yun. At ito po ay ating talagang proud, we can claim as an accomplishment pag napaganda natin yung ating business ready report ranking na ginagawa ng World Bank. Ang ARTA po ay merong na-develop na Philippine Ease Doing Business Reform Guidebook at ito po ay ating inumpisang ipatupad starting this year up to 2028. Ang ating pangarap po ay ma-improve yung ating ranking, no, to belong to top 20% of the economies or countries na sinusurvey ng World Bank. Kasi ngayon po nasa median tayo, nasa 51, ang rank natin 51 out of the 101 economies surveyed. Bakit ko po binibigyan ng halaga ito? Dahil ito yung mga foreign investors. Isa po ito yung una nilang tinitingnan. Ano yung ranking ng Pilipinas with respect to ease of doing business or it's being ready for business? Tinitingnan po na. So kung mataas yung ating ranking, kagaya ng Singapore, no, na always number 1, 1, and 2, ang dami

0: Marami pong investments yan. Even Malaysia, Thailand, mataas yung kanilang ranking. Pag naiangat natin yung ating ranking dun sa World Bank Business Ready Report, marami pa po tayong mahihikayat ng mga investor, foreign direct investor. Kaya nang na-explain mo kanina, Billy, napakahalaga nito na merong mga investors dito para magkaroon pa ng more business livelihood to create more jobs for our people.
1: Yeah. So, kita niyo naman, yung ating secretary, very arta yung sagot. Eh, no? Ang tanong, ano yung hinihiling mo? Eh?
2: Kaya nga,
1: hindi sinagot. Eh, no? Ganun ho kasi ang arta. We do not solicit.
2: No? Yes, no gift so, policy.
1: Oo. Pati ho yung mga ganyan na suporta. Yes. But so that everybody would know, no? That ang listeners, ang marami yung sumusuporta sa arta. In fact, na kailan lamang ay sinimula namin yung arta auxiliary para itong mga clubs, no, sa iba't ibang lugar. Ngayon may 41 chapters. Yung iba ho dyan, ang sabi sa amin, kung wala kayong magamit na sasakyan, magsabi lang kayo, pahiramin namin kayo para ma-inspeksyon ninyo yung mga opisina at masiguradong mabilis servisyo. Bakit ho ganun yung offer? Kasi ho, meron lang ho kaming 8 regional offices covering 17 regions. Tapos bawat opisina ho, isa lang ho yung van namin. Mm-hmm. So minsan, kahit gusto namin kumover ng maraming munisipyo, maraming opisina, limited ho yung galaw. Mm-hmm. Yung iba, kaya ho ganun sila nagsasabi ng we will support you on that. Yung iba naman ho, ang support ang ibinibigay sa amin ay baka kailangan nyo ng staff. No? Pag Sabado, meron silang libreng empleyado patutulungin sa mga office works namin. Bakit ho? Kasi wala pang 13 lang yata sa isang opisina yung aming mga empleyado. At yan, yung team na yan, no? Yung 8 opisina na yan, ang sinosolve niya na cases, no? Doon lang sa 8, no? Hindi pa kasama yung pumapasok sa electronically, ay nasa 6,000 na complaints ang nire-resolve. Kaya ho, you've seen anong challenges namin? Kung kayo po ay gustong tumulong, hindi po kami tatanggi. Tama, Secretary? Basta, sabi ni Secretary, kung tutulong kayo, walang kapalit. Tulong lang. Siyan po ang laging ibinibilin sa amin ng secretary. Ayun. Miss Nikki, ano pa yung ating mga katanungan dyan?
2: Siguro din.
1: Sagarin na natin si DG. Ang hirap hanapin ito.
2: Busy, very busy person. So DG, ano pa po yung mga aasahan ng taong bayan sa ARTA sa mga susunod na buwan o araw?
0: Bigyan ko, susundan ko yung sinabi ni Yusek Bili. Mm-hmm. In the next months, makikita po natin, palalaguin pa natin yung ating kampanya, no? Laban sa red tape and corruption, patungkol po sa pakikipag-ugnayan sa ating mga tinatawag na ARTA champions and auxiliaries na inimpisahan ni Bili. Simula nang siya in-appoint ng ating mahal na panghuli dito sa ARTA, yung ARTA auxiliaries. Kasi nakita natin yung potential ng mga kabataan, di ba?
1: Yes, yung ARTA yun.
0: Na-encourage natin to join us in this fight, hindi lang mapapabilis, kundi magiging effective yung ating laban. At doon din po, ma-expand yung ating coverage kasi gusto nga natin malaman ng ating mga kababayan ang kalagaan ng ginagawa ng ARTA para mapabilis, mapaganda ang serbisyo, hindi lamang ma-attract natin yung mga investors, kundi lalo na maayos yung ating buhay kung saan we can really claim na dito sa Pilipinas, madali nating mahalin ang Pilipinas, di ba? Pag maayos,
1: yes,
0: ang nakikita mo dito, safe, ang mga foreigners are here, they feel welcome, hindi lang foreigners, kundi yung ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad, eh, siguro pagbalik nila dito, dito na sila mag-stay. Sama-sama tayo. So, ito po pangarap ng ARTA na sana maging matiwasay, gumanda ang ating ekonomiya, magkaroon ng marami pang negosyo, maraming jobs for our people that we can really feel the love of the country, the love of the people. Magagawa po natin ito sa pamamagitan ng pagikayat ng ating mga partners, hindi lamang from the public sector, kundi from the business sector, chambers of commerce, through our ARTA champions at sa mga kabataan, yung proyekto na ARTA Auxiliary, Billy.
1: Saka yung ating ARTA Youth Movement.
0: Yes, yes.
1: Kung saan sinasabi natin lagi, kabataan, makialam.
0: At in-involve na rin natin yung mga state universities and colleges. Meron tayong programa para i-professionalize yung government service. May gayat natin yung ating mga public servants mag-take up ng mag-master in public administration. specialization on regulatory management system, but in the long run, we can really promote good governance and good regulatory practice in the bureaucracy of the Philippines.
1: Saka I understand, DG, meron ka pa rin yung pinapasok na subjects to sa ibang masteral degrees, di ba? Yeah.
0: Yes.
1: Tungkol sa ARTA.
0: Tungkol sa ARTA, regulatory impact assessment, regulatory management system, kung saan ito special skills ng ating mga public servants na pag sila nagpapatupad ng regulasyon o gumagawa ng regulasyon, ito hindi dapat pahirap, kundi lalo pang mapabilis, mapadali ang serbisyo natin para sa taong bayan.
1: Okay. So, hinto muna tayo para sa ilang paalala o ilang balita?
2: I think magbabalik tayo para sa Balitang ARTA.
1: Okay.
3: Balitang ARTA.
2: Para sa Balitang ARTA, ARTA naghahanda na para sa 11th meeting na ASEAN-OECD Good Regulatory Practices Network o GRPN. Kasalukuyan naghahanda ang ARTA sa hosting ng 11th meeting ng ASEAN-OECD GRPN na gaganapin ngayong October 20 to 23 sa Taguig City. Inaasahang dadalo ang mga kinatawan ng 11 ASEAN member states kung saan inaasahan na pag-uusapan ang pagpapalakas ng regulatory reform sa rehiyon sa pakikipagtulungan ng mga kasapi ng ASEAN.
1: ARTA pinalakas ang samahan ng mga stakeholders sa Surigao del Norte sa ginanap na town hall meeting. Nagkaroon ng town hall meeting sa ARTA kasama ang mga local government stakeholders, civil society organizations, at community partners noong September 17, 2026 sa General Luna, Surigao del Norte para malaman ang mga saloobin ng residente sa pagpapabuti ng mga transaksyon ng gobyerno. Kasama rito ang paglagda ng 7 CSOs at ARTA ng Memorandum of Understanding para kilalanin sila bilang ARTA Champions. Sinisimbolo nito ang kanilang suporta sa ARTA para sa pagkapatupad ng mga inisyatibo para maging mabisa ang serbisyo publiko sa kanilang mga lugar.
2: ARTA ay sinagawa ang Whole of Government Reengineering Workshop para sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform or NSWITFP. Bilang bahagi ng implementasyon ng NSWITFP, isinagawa ng ARTA ang Whole of Government Reengineering Workshop kung saan ang Batch 1 ay sinimula noong September 21. Layunin ng workshop na ito ang maiayos ang mga end-to-end and trade-related processes at services ng mga ahensya. Kabilang sa mga lumahok na ahensya ay ang Bureau of Animal Industry, Sugar Regulatory Administration, Philippine National Police Firearms and Explosives Office, at ang National Telecommunications Commission. Magpapatuloy ang workshop ng Batch 1 sa darating na September 28 at October 1. Para sa kompletong detalye ng ating mga balita, bisitahin ng facebook.com/artagovph.
3: Tanong sa ARTA.
2: Yan. So dumako naman po tayo sa tanong sa ARTA kung saan ang tanong ng bayan ay bibigyan kaagad ng kasagutan. So i-play po natin yung tanong.
4: Tanong ko lang sa ARTA. Paano makakatulong ang mamamayan sa pagpapalakas at pagpapalawak ng ease of doing business?
2: Yun. So, DG, pwede po kayong sumagot?
0: Sana hindi puro problema lang yung ating natatanggap. Kung meron kayong magandang experience, nag-experience nyo yun na sa isang bayan na ito, sa isang ahensya, nakita nyo yung service na tama, ibahagi nyo naman, ibahagi nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga pamilya, para lalo pang mapalawak ang kaalaman ng ating mga taong bayan patungkol sa ginagawa ng anti-retip authority.
2: Yan. So lahat po ay may ambag, hindi po lang government. So kahit bata, matanda, private sector, may ambag para sa ease of doing business.
1: Oh, yun nga, sabi nga ni DG, wag lang yung bad news.
2: Mm-hmm.
1: Alam mo, malaking bagay yung pagka tayo na pagsilbihan, natuwa kayo. Isulat nyo rin naman sa amin na i-email nyo kami na itong si ganitong tao sa ganitong departamento talagang kami ay nabigyan ng magandang serbisyo para humapuri din naman natin sila. Malaking bagay, di ho ba tayo, nung bata tayo, ang laking bagay pagka yung teacher natin, nasabihan tayo ng very good eh.
2: Yes.
1: Ginaganahan ka lalo. So ganun din yung ating mga frontliners, nakakagana pagka na sila ay na-appreciate. Although di naman sila nangihingi ng kapalit na purihin. Pero tayo, bilang mga mabubuting Kristiyano, mabubuting tao, eh, pakita din naman natin yung ating appreciation sa kanila.
2: And you also have our platforms like Facebook, Instagram, sa yung website po natin. So bisitahin po natin yung Artas website kasi parang kanina nag-check kami DJ ng Facebook natin tapos parang sinasabi nila na oh meron bang mga napakulong na yung Arta, no? So marami pong nagagawa yung Arta na siguro ay hindi lang aware yung mga tao kaya tuloy-tuloy po yung ating information campaign kagaya po nito sa Arta Lakayan, sa social media pages, sa mga town hall meetings para po malaman ng tao na marami na po tayong nagagawa at marami pa po tayong kayang gawin pa.
1: Sundin ko lang yung tanong na maraming nagpakulong. Mas gusto ko siyang sagutin na marami na po kaming napagbago
2: yes. Ng
1: departamento. I mean, minsan naman ho kasi hindi naman ho nila gustong sinasadya na kayo ay hindi pagsilbi ng maayos. Minsan na kailangan lang ho eh, paalalahanan. Huwag naman ho agad ikulong. Kawawa naman ho, may anak din. Pero makakaasa ho kayo. Marami na ho kaming yun talaga hong ayaw magbago na amin na sinampahan ho talaga ng kasong formal. Yon. Yun po. Huwag ho kayong mag-alala. Pagka ho makulit na talaga hong doon ang punta. Ngunit hanggat maaari, dahil tayo nagtutulungan sa bagong Pilipinas, ang pinakamaganda yung bayanihan, paalalahanan, no, malasakit sa isa't isa. Yun po yung ating ginagawa. So, maraming salamat, DJ Ness, sa pagikayat sa lahat ng Pilipino, ano man ang estado sa buhay, na tumulong sa pagpapabuti ng ease of doing business and efficient government service delivery sa bansa. Inaanyayahan natin ang ating mga kababayan na magtanong sa Arta Lakayan sa pamagitan. Muli, pag-email ng info@arta.gov.ph sa comment section ng episode na ito. Ms. Nikki?
2: Yes, ito na nagtatapos ang ating makabuluhang
1: pero Ms. Nikki, pwede bang ano, mag-last, kahit last 30 seconds tayo
2: last
1: na...
2: Last 30 seconds,
1: para kay, ano, para kay di, kay, para kay sekretary.
2: Oo.
1: Oo, ibibigay namin sa iyo, sekretary. Oo. Ikaw ang mag-close ngayon.
0: Mga kababayan, patuloy po tayong magtiwala sa ating gobyerno, sa ating pangulo, sa ating mga ahensya, kagaya po ng Anti-Retip Authority. Wala na po kaming hinihiling pa, kundi hilingin ang inyong patuloy na pagtitiwala para lalo nating mapaganda, mapaayos ang buhay dito sa Pilipinas, maka-attract tayo ng investors, businesses to flourish, mag-drive ng ating ekonomiya para magkaroon pa ng maraming trabaho para sa ating mga kababayan, maraming negosyo na magpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang ating kahilingan sa ating patuloy na pananalangin. Gabayan po tayo ng ating mahal na Panginoon, ating Diyos. Kapag tayo po ay gumagawa lang ng tama, hindi po tayo dapat matakot. Ngayon, kung kayo po ay nakaranas pa rin, nakaramdam ng isang pahirap, isumbong po ninyo, iarta po ninyo sila. Tumawag po sa ating hotline, mag-email using the Ego PH. Ang Arta po ay handa tumulong at makinig sa inyong mga reklamo. Pero on the positive note, sabi nga Billy, kung meron naman kayong nakita maganda ang ginagawa, ay magpasalamat ninyo at ano, i-share din ninyo ito para yung ating mga kababayan dito sa ating mga ahensya ng gobyerno na nakatanggap ng ganong good news, ay lalo pang ma-encourage na to serve even better for our country, for our people.
1: Ayan. Muli po, marami tayong natutunan muli ngayon. Andayo pa natin gustong pag-usapan.
2: Yes.
1: Ngunit, kagaya ng dati, kinulang na naman sa oras. Mga kababayan, ako po si Undersecretary Billy Racho, kasama si DC Nikki Francisco, Pilipino, mamamayang Pilipino, kabataang Pilipino. Tayo'y makialam at tumulong. Maraming salamat at magandang hapon, Pilipinas!
3: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Art Talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali at maging bahagi ng pagbabago.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Seguridad sa ground at cyberspace, hinigpitan ng Philippine National Police bago ang ASEAN Summit. May ulat si Diane Leal.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hinigpitan ng Philippine National Police sa PNP ang mga hakbang sa seguridad sa ground at cyberspace. Ito ay bilang paghahanda ng bansa sa pag-host ng ika-49 na ASEAN Summit sa Nobyembre. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang NCRPO at iba pang unit na palakasin ang pagkaplano sa seguridad sa paligid ng mga lugar na pagdarausan ng summit, mga hotel, paliparan at pangunahing transport hub. Kabilang sa direktiba ang pinaigtig na foot patrol at mobile patrol, gayon din ang kahandaan ng mga quick reaction team. Palalakasin din ang cyber monitoring laban sa maling impormasyon, disinformation at iba pang banta online na maaring makaapekto sa summit. Ayon kay Nartates, nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan, local government units at security partners upang matiyak ang kaligtasan ng mga delegado at ng publiko. Igagalang naman anya ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon, lalo na yung mga grupong tumututol sa Pax Silica Initiative. Gaganapin ang ika-49 na ASEAN Summit mula November 16 hanggang November 18 sa Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Samantala, NCRPO naghahanda na para sa seguridad ng 49th ASEAN Summit sa Metro Manila. May ulat si Luisa Erispe.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mas paghihigdingin ng National Capital Region Police Office ang police visibility, seguridad sa mga ruta at intelligence at information monitoring bilang paghahanda sa isasagawang 49th ASEAN Summit at related summit sa Metro Manila sa Nobyembre. Ayon sa NCRPO, ngayon pa lang, nais na nilang matiyak na pulido at maayos ang deployment ng kanilang mga tauhan, kaya patuloy din ang kanilang koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines para sa pagpapakalat ng mga law enforcement sa mga estratehikong lugar. Kabilang naman sa mariing babantayan ay ang mga venue, hotel, dadaan ng ruta at iba pang lugar na maaaring puntahan ng mga delegado. Tinitiyak din ng NCRPO na sa tulong ng iba't ibang traffic management agencies at LGU, magiging maayos ang pagdaan ng convoy ng mga delegado na hindi nakakapermisyo sa mga motorista. Ayon kay NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang layunin nila maging maayos at ligtas ang Metro Manila para sa mga ASEAN leaders, delegado at bisita na hindi naaapektuhan ang mga residente sa Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Mga condo units sa Metro Manila na hindi pa nabebenta, pinag-aaralang maging bahagi ng pabahay project ng pamahalaan. May ulat si Alvin Baltasar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: May lahat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling ang bagong pamamaraan ng mas pinalalakas pang pabahay program ng administrasyon sa ilalim ng 4PH program. Sa isinagawang Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group Real Estate Meeting, sa Palasyo ng Malacañang ay ipinresenta ang bagong modality kung saan ay magbibigay daan sa mga developer na maibenta ang kanilang mga housing inventory. Kabilang dito ang mga condominium units na nasa prime locations, particular sa National Capital Region, na hindi pa naibibenta at nagkakahalaga ng 3 milyong piso pababa. Sa inilatag na presentasyon naman ni Aliling sa Pangulo sa PISAC meeting, ay papasok dito ang pag-ibig fund. Sa bagong mekanismo ay sinasabing mabibigyan ng pagkakataon ng mga pribadong developer na makapagbenta ng mas maraming unit at matugunan ang problema sa mga hindi pa nila na ibebentang unit. Binigyan din rin sa kabilang dako kay Pangulo Marcos na sa bagong modality ay mabibigyan din ang mga home buyers ng oportunidad na makabili ng mga pabahay na mas nasa magandang lokasyon sa mas mababang presyo at may mababang interest rate. Kaugnay nito ay sinasabing magkakaroon ng anunsyo kapwa ang DSUD at pag-ibig hinggil sa guidelines ng nabanggit na bagong expanded 4PH modality. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa ibang huling balita, North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway maaaring ma-delay ng 2 taon dahil sa right-of-way budget. May ulat si Kathleen Forbes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Maaaring maantala ng hanggang 2 taon ang operasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR at Metro Manila Subway dahil sa kakulangan ng pondo para sa right-of-way acquisition. Sa interpelasyon ni Akbayan Portales, Representative Percy Sendanya kay Appropriations Committee Vice Chair Edwin Onchuan, lumabas na kulang ang inilaan na pondo para sa right-of-way ng 2 proyekto sa 2027. Ayon kay Onchuan, 2.7 billion lamang yun nasa National Expenditure Program para sa right-of-way ng NSCR kumpara sa tinatayang 30 billion pesos na pangangailangan para sa susunod na taon. Nang tanungin ni Sendanya epekto nito sa timeline ng proyekto, sinabi ni Onchuan na mapabalam ang 2 proyekto ng 2 taon. At dahil nga dito, yung target na full operation ng Metro Manila Subway na 2031, maring maurong na sa 2033, habang yung sa NSCR naman, yung target na operasyon ng 2033 ay maaaring umabot na sa 2035. Gayunman, sabi ni Onchuan na maaari pang mahabol yung original na timeline kung pagbibigyan yung hihinging karagdagang pondo ng DOTR para sa right-of-way. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Pag-iimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
19: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
18: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
20: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
21: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
18: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
22: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Oras sa buong Pilipinas, 11 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
15: Juan Manuel.
0: trabaho,
1: trabaho,
0: usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Juan Trabaho,
1: trabaho,
0: ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho,
1: trabaho,
0: kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
25: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Webes, September 24, 2026. At sa ngalan po ng ating kasamang si Miss Jamie Quinto, ako po si Tess Ramirez. Samantalat niyong makakasama sa kabuuan po ng programang One Trabaho. Hanggang alas 3 ng hapon, kumusta na po kayong lahat? Ingat po ha, sapagkat meron ho tayong Tropical Storm Queenie. Kamat wala hong direktang epekto pa sa ating bansa ay magdudulot pa rin ho ng mga pag-ulan yan. I-expect rin po natin yung thunderstorm, sabi ho ng PAGASA DOST. Na huwag hong kalilimutang magdala ng payong o pananggalang sa ulan. Kung kayo man ho ay lalabas ng inyong mga tahanan o kaya ay uuwi na. Diba? Pagkagaling sa trabaho. At sa mga kababayan po namin na may trabaho man o wala, para po sa inyo itong programa na ito. Sapagkat para sa mga walang trabaho, tutulungan po namin kayo na magkaroon ng trabaho. Sa mga may job naman, syempre yung mga paalaala patungkol sa iba't ibang klase ng trabaho, yun amin hong ipagkakalob sa inyo ng mga impormasyon. Kung kayo po ay walang trabaho pa, para po sa inyo itong ating wanted trabaho. Magdalaos po ng Overseas Job Fair sa Quezon City bukas, September 25, 2026. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na makahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ito ho ay gaganapin from 9 a.m. onwards sa 4th floor ng Nova Plaza Mall na matatagpuan po sa Quirino Highway, Novaliches proper, Quezon City. May government partners din na magkakaloob po ng serbisyo mula sa Social Security System o SSS. Kasama rin po ang Pag-ibig, Pag-ibig Fund at ang PhilHealth. So bukas na po yan. Samantala, para naman po sa mga overseas Filipino workers na nagnanais madagdagan ang skills, gayon din ay magkaroon ng mga bagong kaalaman o maghanda para sa mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan, alam po ninyo maglulunsad ng libreng training opportunities with allowance para sa ating mga OFW, ang OWA Kasanayan at Kabuhayan Center. Bukas na po ang pre-registration para sa mga OFW na interesadong sumailalim sa mga training na handog ng OWA, katuwang po ang TESDA. Kabilang po sa mga training opportunities ang Barista NC2, Virtual Assistant Services NC3, Housekeeping. Tama rin po ang tungkol sa Japanese language and culture, bartending, digital livelihood trainings, bookkeeping, AI training program at caregiving. Ang training venue po ay sa OWA Development Center sa Solana Street, Intramuros, Manila. Kailangan hong mag-pre-register, iscan lamang po ang QR code o gamitin ang registration link na makikita sa OWA FB page. Ang pre-registration deadline ay bukas na po, September 25, Biyernes.
0: Juan Trabaho,
1: trabaho,
0: dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
25: 2:16 na po ng hapon ng ating oras at sa oras na ito ay kilalanin na po natin mga kaibigan ng isang freelance videographer at food blogger. Siya po ay videographer and editor sa mga event, kadalasan po sa automotive industry. At last year, nagsimula po siyang mag-vlog para i-document yung mga sports na ginagawa niya. Naging hobby niya yung pag-upload kasi sayang daw yung footage kung nakatambak lang. At para ho sa ating makakapanayam, gusto lang niyang mag-perform at magkaroon ng something to look back on. Ngayon, pag-usapan po natin ang oportunidad sa vlogging, mga kaibigan. Kasama po natin via Zoom si Mr. Ken Paolo Kimba. Ayan, Kuya Ken, magandang hapon po at welcome sa One Trabaho.
1: Salamat po sa pag-invite po.
25: Ayan, Sir Ken, maaari niyo po bang ikwento sa amin kung paano kayo nagsimula bilang food blogger at videographer bukod po doon sa mga ilang impormasyon na akin pong nabanggit kanina?
1: Yan, bali nung una po, yung videography po kasi is part of the course ko ng college sa MassCom. And then, hindi ko din nabalaya na habang na-enjoy ko siya, ito na rin pala yung ginagawa ko. Ito yung naging trabaho ko. Yun yung bali, dun ako nagsimula as a videographer. Sa passion lang na kung yung mga gears, kung paano sila gumagana, yung mga lente, and then kung paano mag-edit. Yung, dun po siya nagsimula as in, more on projects lang talaga siya nung college. Tapos, yun, hindi ko namalayan na, oh nga, na ito na pala yung ginagawa ko para sa kabuhayan ko po.
25: Ayun, so hindi inaasahan ano yung pagsulong mo diyan sa ganyang klase ng ano career or opportunity, nag-click kumbaga. Yung hindi mo inaasahan na hobby lang tapos for fun lang pala pwede na nakatulong sa
1: kumbaya. Pwede, oo nga po. Tsaka maganda din kasi siya para kasi hindi ako nagtatrabaho. Yun yung maganda dun sa freelancing ko. Nag-iiba-iba yung tao lagi, iba yung location, iba yung sinushoot. So, ang saya lang kasi hindi pa ulit-ulit yung nangyayari dun sa isang work ko. And then po, ito, pasok ko lang po din yung vlogging. Una po talaga kasi yan, nagsisurf po kasi ako sa La Union. Tapos gusto ko lang makita yung, ito, parang na-document po lang ba yung mga ginagawa ko. Kung tama ba yung mga posture ko. Ayan po, ayan, yan yung mga yan po. Tapos, sabi ko bakit, gumagawa din po kasi ako dati ng mga tula. Tapos nakatambak lang siya. Tapos nilalagay ko siya ngayon dun sa surfing. And then yun, nag-progress siya into food. Since nandun na rin ako sa La Union, tinry ko mag-food. Tapos, surprisingly, may mga chat sa akin na nagpapashoot sila sa akin. No, galing ko dyan, ayos na.
25: Yung surfer ka dyan,
1: ha? Yun po, tapos, eventually, na-enjoy ko na rin siya. Na-enjoy ko nang nag-perform. Kasi po ng college din, nag-perform din kasi kami. So, parang nung gumraduate ako, hindi ko rin siya nagagawa. So, ito na lang yung ginawa kong performance para sa sarili ko. And then, syempre, to make it a point na para may mabalikan lang ako sa mga ginagawa ko sa life ko na. Para documentation ko lang, para mabalik ang pleasure. Na, ay, ginawa ko pala to, saya pala na ito.
25: Ngayon po, dun po meron siya. Meron ka pa bang ibang work aside sa pagiging vlogger mo?
1: Yun po, bali videographer lang po and editor. And then, yun po may family po. Yun po yung ginagawa ko sa life. Tsaka pickleball po, pinsan. Nilaro po pickleball.
25: Okay, dun sa iyong pagiging food vlogger, Ken, ano? Okay. Ano yung nagtulak sa'yo para gumawa ng ganung klase ng content? Yung tungkol sa pagkain?
1: Trip lang talaga siya eh. As in, for fun lang talaga siya nung una. Uy, yun. Tapos, nagkakaroon kasi ng traction. Tapos yung mga kaibigan ko, sinasabi nila na, uy, Ken, okay yung video mo ah. Saan yan? Saan to? Tapos ang gusto ko lang talaga gawin, ipag-tripan yung mga kaibigan ko, paggabi, gusto ko silang gutumin. Pero it turns out na may mga nagchat-chat talaga ng mga restaurant na para i-shoot ko sila. Tapos yun, naging, uy, parang isip ko, ayos to ah, libre yung pagkain ko. Tapos pabayaran pa nila ako, hindi, kakain ako para bayaran. Para ang saya naman nun. Kaya ngayon, naiganyo din ako. Tapos may mga friends din kasi ako, who's into vlogging din. na kumikita sila, as in full-time sila. Siguro pwede kung pang ano to, side hustle. Yun po yung naano ko, yun yung naisip ko na gawin. Kaya, ayun, kaya nag-vlog din. Kaya pinagpatuloy ko po yung vlog. Tsaka sarap ko kasi kumain. Yun din yung ano. Yun. Kaya kung buo na pamilya namin, madalas po kami kumakain sa labas. Tapos dinodocument ko lang siya.
25: Yun. Ibig sabihin na, kaya yung mga na-feature mong restaurant o mga pinupuntahan mong mga kainan, nalilibre ka palagi o hindi naman ganun lagi?
1: Hindi naman po parating libre, pero may mga konting, ano, konting freebies ba. For example, sa isang pag Italian restaurant, may libre kaming pizza minsan. Pero kami minsan complimentary na kung ano man. Pero hindi po sa lahat yun, mama. Minsan lang po yun. Pag pinapabalik na kami.
25: Ayun.
1: Ganyan po siya. Yes po.
25: Okay, so puro mga magagandang comments ba yung pinopost mo or pinipintasan mo rin kapag meron kang nakain na hindi kaiga-igaya o hindi swak sa aba, panlasa mo, Ken?
1: Ako naman po, ma'am, is very honest naman po ako sa mga viewers ko na pag sinabi. Pero hindi ko naman po talagang sisiraan. Siyempre, halimbawa po, maalat. Hindi ko naman po sasabihin, ay, napaka-alat naman nito. Meron po ako mga words na medyo, na hindi masakit. Kasi, alam mo yun, para, for example, siguro kung mataas yung tolerance mo sa saltiness, pwede sa ito. So, ganun ko siya dinadivert. Kasi ayoko rin naman manira ng restaurant. Kasi, sa buong menu niyan, ma'am, for sure, merong hindi ganun na papasok sa, ano mo eh, sa taste buds mo. So, hindi lahat siyang masarap. I 100% guarantee na ganun yung mga menus. Pero, for sure, kaya naman sila naging restaurant kasi may masarap silang pagkain. So, ako nag-focus ako doon sa experience ko na kumakain ng masarap na dish nila.
25: Naku, kaya yeah, alam mo, naalala ko tuloy, ano, yung nag-viral na ano vlogger, di ba? Merong nag-viral eh, dahil pinintasan niya yung nakain kwek-kwek na walang lamang itlog. Puro daw harina yung laman. Tapos, pinapadeclare as a persona non grata dahil mismo yung mga residente doon ay hindi, nagsabi na siya ng hindi maganda. No?
1: Oo nga po. Hindi ko nga kailangan. Ako, sa totoo lang, gusto ko, kung mapapanood yung mga vlogs ko, I mean, gusto ko yung good vibes eh. Kasi medyo magulo na yung mundo natin. Tapos, medyo nadagdag ka pa ba sa negativity. Ako, gusto ko talaga very positive. Very happy lang. Ganun yung gusto kong maging tulong ba sa social media. Gusto kong maging masaya yung ano. Yung, o kahit pa paano mabigyan pa ng konting sayo yung mga manonood sa akin.
25: Mga good vibes.
1: Yes, good vibes po.
25: Oo. So Ken, ano yung proseso mo sa paggawa ng isang food video? Mula doon sa pagkuha ng footage hanggang sa pag-edit. Gaano katagal mong ginagawa yan?
1: Pag kumukukam, kasi po lagi, videographer ko po kasi dito yung asawa ko. So, ginagawa ko na po siya shoot tsaka date. Nakalibre na po ako ng date sa asawa ko. Nakapag-shoot pa ako. So, yun yung ginagawa ko po lagi. So, ngayon, siguro pag, depende po, madam, siguro less than an hour tapos na po ako kasi hindi ko naman siya uubusin sa harapan eh. Kasi gusto ko pa rin siya ma-enjoy na kinakain lang na walang camera. So, ang editing po niyan, ang script po niyan, hindi ako nag-i-script. Talagang ano lang siya, ad-lib lang siya. Gusto ko talaga kasi yung...
25: Continuous.
1: Yes po, yung genuine na reaction ko towards sa pagkain na yun. So, yun, medyo, syempre, pag nagpe-perform ka, medyo pag sinarapan mo, talagang kailangan maramdaman niya ng audience mo eh. So, ako naman, nasanay na kasi ako nagpe-perform kahit nakakahiya dito sa restaurant. Nasanay na lang ako. Yun, tapos, yun, with friends po. Or usually, yung mga mayayaman kong kaibigan, nililibre nila kami. Hindi pinavlog ko na rin po, you know. Shoutout po sa mga kaibigan ko. Yan. Salamat okay, po sa paglilibre sa amin.
25: Oo. Ano yung pinakamahirap na bahagi, ano, ng pagiging food vlogger at videographer?
1: Actually, yung pinakamahirap talaga yung consistency para sa akin. Kasi ako, meron ako talagang trabaho. Ang hirap planuhin kung kailan ka maglalabas ng video, kung kailan ka mag-i-edit, kung kailan mo ilalabas yung pagiging vlogger mo. Siyempre, may trabaho ka. may pamilya ka, may asawa ka, may mga hobbies ka, yun yung pinakamahirap na part sa akin is kung paano ako magiging consistent, which is I'm trying to be consistent kasi ito daw yung secret sa vlogging eh, maging consistent ka lang. Yung show up every day, parang ganun yung ano nila, yung concept.
25: Meron ka bang karanasan na talagang hindi mo malilimutan habang gumagawa ng content?
1: Ano po ba? Positive po ba negative?
25: Both.
1: Both? Ano? Meron ako mga nasushoot na sobrang simple lang yung issue. Pero, halimbawa yung ano, yung mahaba ang pila. Pag mahaba ang pila, gusto ng tao, ibig sabihin, di ba?
25: Pero, kumakain, ang dami kasi, customers.
1: Pag marami pong customers, marami kumakain. Usually, masarap. Ganoon po yung concept. Pero may mga time kasi na, ang Pinoy kasi minsan, basta mabusog. May konsepto, may dalawang uri kasi ng pagkain para sa akin. Yung mabubusog ka, tsaka yung masasarapan ka. So, yun yung lagi kong struggle sa pag-shoot. Ano ba? Saan ko ba siya ilalagay? Sa pangmasa ba? O para doon siya sa, para pang-leisure siya na sarap? Sorry, lumayo ba? Opo. Lumayo ba ako sa question? Ayun,
25: okay. Yung ano eh, talagang ginagawa mo, hindi isang simpleng, maaring sabihin simple pero napakahirap din gawin ano dahil mabusisi yan. At saka syempre marami kang isinasaalang-alang diyan, 'di ba? Marami kinukonsidera bago ka makabuo ng isang content. Paano mo ginagamit yung videography Ken upang maipakita ng mas mahusay yung pagkain at yung karanasan sa isang restaurant? Kasi isang skill din yan eh, 'di ba?
1: Yes, po. May short akong kwento dyan. Sabi sa akin nung kumuha sa akin, owner siya ng restaurant, sabi niya sa akin, actually Ken, hindi naman ganun kadami yung followers mo, sabi niya sa akin. Pero di ba kailangan maraming followers? Usually yung mga kinukuha content creator. Na ganyan siya eh, ganyan yung kalakaran. Pero Ken, gusto ko yung itsura ng video mo. Kasi ang ginagamit ko dito ma'am, yung professional camera ko talaga.
25: Ayun.
1: So yun talaga yung ano ko, feeling ko yung hindi ko masabing pwede ko masabing edge yun sa ano sa yun yung
25: naging edge advantage ko. Din yun, di ba?
1: Kasi ginagamit ko talaga pang professional talaga yung mga SLR talaga. Tsaka yung audio ko maayos siya. Kasi alam ko yung fundamentals ng videography. So I'm giving the 100% of my knowledge as a videographer doon sa vlog ko. That's why, hindi ako magsabing maganda, pero iba yung itsura kasi talaga, ma'am, nung kuha ng cellphone, tsaka yung kuha ng camera. So, yun po yung ano ko.
25: Oh, tsaka talagang marami yung manonood sa'yo kapag maganda yung quality
1: yes,
25: ng ma'am. Video, di ba? Kapag hindi,
1: yes, ako,
25: hindi nila pagtsatsagaan yun eh.
1: Hmm.
25: Hanap lang ng iba na maganda.
1: Tsaka yun, ginagalingan ko rin yung, ano, yung pag-performance kasi kailangan yes. mo din na ano eh. Kailangan paayos ka magsalita, tama yung information mo. Tsaka yun, fun siya and good vibes talaga. Yun talaga yung packaging ng Bigo TV. Yung masayang kumakain sa isang restaurant. Ini-enjoy yung pagkain. Yan po.
25: Tama. Okay, maraming salamat sa mga impormasyon na yan ha.
1: Maraming salamat din po.
25: Babalikan ka namin ha. Babalikan ka namin mga kaibigan. Tayo po ay magbabalik at marami pa tayong kwentuhan na magaganap dito sa One Trabaho. Diyan lamang kayo at magpapakilala lamang po ang Himpilan.
2: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo.
3: O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya system. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
26: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
27: Pag-ibig fund, solid ka bond!
28: Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto.
25: Back dito po sa programang Juan Trabaho. Ako pa rin po si Tess Ramirez. Oras po natin alas 2:36 ng hapon. At nakakasama pa rin po natin via Zoom, Mr. Ken Paolo Kimba. Bigo TV, isang freelance videographer and food blogger. Yan, Sir Ken, may mga bata ngayon na ina-idolize talaga yung mga tulad yung vloggers o content creators, di ba? Talagang pinapollow nila yung mga ipinapost yung video. At isa ako dun sa mga naniniwala na tumatatak eh, di ba, sa isipan ng sino man na makakapanood yung bagay na napanood niya. Diba? Sa kanilang panonood na yan, talagang tumatatak sa isipan. Kahit tungkol sa pagkain nga, may harmful effect eh. In fact, may mga nasawi, diba, na mismong vloggers, dahil sa ginawa nilang sobrang pagkain, mukbang

0: ang question po ninyo, paano ka hindi magkakaroon ng sakit towards doing the vlog, food vlog? Tama, yun po ba ang question?
1: Oo, ganun.
0: Opo. Sa akin po, ma'am, kasi hindi ko naman talaga din lahat kinakain. Kumbaga, yung experience lang nung mismong dish, siguro 4-3 bites lang nung mismong dish, lalo na pag mamantika siya, hindi ko po talaga kinakain. Alam niyo po, sa totoo lang, minsan, ano, sabihin ko po sa inyo yung totoo, hindi po talaga ako makain ng balat ng chicken.
1: Opo. Ah, okay.
0: Pero, opo, hindi po talaga ako makain ng balat ng chicken. Pero for the vlog po, parang minsan, isang kagat, to, kasi hindi mo pwedeng explain ang manok nang walang balat. Kasi 80% ng sarap nasa balat. Tama po ba, ma'am?
1: Correct.
0: So ako ngayon, for the show, for the vlog, tinitikman ko siya. So ganyan okay. Po yung ginagawa ko. E then syempre, after po ng mga vlogging, and then ng mga kumain, kapag kumain ng carbs, I look at a point na meron ng exercise. Nagbubuhat ako sa bahay, push-ups, and then yun po, meron din akong sports, sa typical ball ako. So, kailangan ko kasi siyang ilabas eh. Kailangan ko rin ilabas yung kinain ko na papuntang exercise para tumagal ako dito sa industry na to. Kasi kung kain lang ako, mahirap po talaga yun. Hindi po tayo pabata lahat. Mahirap na puro kain lang. Kailangan talaga may exercise.
1: Yun. So, sa ginagawa mo, may kasamang editing na rin, di ba? Hindi lahat ng... kumbaga, meda yung kasama. Ayun, kasi masama nga naman na kain ka ng kain at ikaw naman yung mapaperwisyo, di ba? Ikaw ang mapapinsala, yung katawan mo. So, hindi ko dapat na kapag halimbawa challenge ng viewer na kainin mo at bibigyan kita ng ganito kalaking pera, maniniwala ka, di ba? Kagaya ng ginawa ng iba. So, yun yung nangyari, namatay.
0: Ayun, mahirap po yun.
1: Tsaka, oh, wag basta-basta.
0: Opo, sa totoo lang kasi, nakaka-addict naman kasi talaga yung attention po sa social media, minsan nakaka-ano siya, yung parang may pakiramdam na kailangan mapansin ako, kailangan maging sikat ako, gagawin ko lahat para doon. Doon po parang hindi ako pabor eh. Kailangan gawin mo muna, gawin mo talaga kung anong gusto mong gawin. Hindi yun dahil marami lang nanonood.
1: Tama yun, Ken.
0: Opo.
1: At dahil nga sa mga safety issues na yan, kaugnay na rin ng mga nangyaring karahasan sa mga paaralan, Ken. Ano? Bagamat ito'y walang kinalaman dun sa vlog, kung halimbawa tungkol sa pagkain, may mga mambabatas kasi na nagpanukala ng total social media and online gaming ban for children under 13 o below 13 years old. Ano naman yung masasabi mo tungkol dyan, Ken?
0: Total ban of, kasi ma'am, sa totoo lang, technology yan eh. For me, kasama yan sa progress ng mundo eh. Kasama sa progress ng generation na paparating sa atin. So, sa akin, gusto ko sanang, kasi kami ng mga, hindi ko alam kung paano siya sasagutin eh. Kasi ng mga bata kami, puro kami labas eh. Puro kami laro sa labas. Puro kami socialization. Sa puro kami, yun, nataya-taya, ibang preso. Siguro.
1: Wala pang cellphone nung araw eh, di ba?
0: Wala pang cellphone eh. Tsaka iba rin talaga yung epekto ng cellphone talaga. Pero, sige ma'am, sasagutin ko yung tanong niyo. Sa totoo lang, hindi ako pabor na iban yun.
1: Bakit ganun?
0: Hindi ako pabor dahil nandun kasi yung progress eh. Ng isang tao eh. Kasi ngayon, naniniwala ako na yung mga based to sa pagkakaalam ko, mama, may mga atleta tayo ngayon. Hindi lamang sa sports mismo. May e-sports kasi yung tinatawag ngayon. So ako, naniniwala ako na may bagong generation of athletes ngayon na parating. Na hindi siya sa sports talaga na physical based on the online game niya siya. At big din siya, ang laki ng potential ng mga Pilipino towards sa ganyan. In fact, ang Valorant ngayon, kung alam niyo, kung ano mama, yung Valorant ngayon, ang nag-champion dyan sa Asia, hindi ako nagkakamali, dalawang Pinoy.

0: Oo, ganyan, ganyan. Kasi fan din ako ng esports eh. So, para sa akin, hindi ko siya ibaban. Kailangan talaga ng patnubay na magulang dyan.
1: Oh, limit din yung paggamit. Magkaroon
0: Yes
1: na
0: po.
1: lang ng, di ba, yung talagang tamang guidance patungkol dun sa paggamit ng social media. Ayan.
0: Yes,
1: Okay, meron tayong 43
0: moderation.
1: minutes, mga kaibigan. Makalipas po ang alas 2 ng hapon. At Ken, ano yung mga bagay na natutuhan mo tungkol sa negosyo, marketing, at pakikitungo sa mga tao dahil sa trabaho mo na yan?
0: Ma'am, sa lahat ng trabahong ginagawa ko, isa lang ang sikreto, maging mabuting tao ka lang. I mean, always do the right thing. Yun lang yung, tsaka yung maging mabait ka sa tao, kahit sino pa sila. Kasi, hindi mo alam, baka sila yung makatrabaho sa susunod, baka sila yung maging client mo. So, maging magiliw pa sa mga taong nasa paligid mo.
1: Importante yun eh. At
0: yes,
1: syempre, yung payo mo rin sa mga gustong magsimula bilang food blogger o content creator, Ken.
0: Yes, ang payo ko po gawin nyo po yung gusto nyo, hindi po yung kung ano yung uso. Kasi po yung uso nawawala yan. Pero yung gusto mo, dapat yun yung manaig doon sa ginagawa mo. Para masaya ka. At the end of the day, masasabi mo sa rin, in some point of my life, ginawa ko yan. At nag-enjoy ako rin. Kung mag-work, salamat. Kung hindi mag-work, at least may documentation ka.
1: Yan. Very well said.
0: Ma'am, pwede ba mag-shoutout? Mabilis lang.
1: Ken, maraming salamat sa iyong oras ha, dito sa One Trabaho. Baka meron kang gustong batiin. Sige.
0: Sige
1: sa iyong pagkakataon, Ken.
0: Gusto ko pong batiin yung buhay may asawa. Ayan. sila Mari, si Kelvin, si Tan, si Jana, si Hex, si Ivan. Eh. Mama ko. Ayan, nanonood po sila. Tatay ko. Maraming salamat po. Tsaka sa mga nanonood ng Biga TV, maraming salamat po sa mga pag-heart. Ang laking bagay po ng pag-response nyo, yung pagpuso ninyo, pag-comment nyo. Sobra laking tulong po sa aming mga content creators. Maraming salamat po.
1: Alright.
0: Thank you so much,
1: Ken.
0: Po,
1: salamat ka
0: po.
1: Lagi, ha?
0: Opo. Sige po, ma'am. Salamat po.
1: Pa mga kaibigan, isa siyang freelance videographer and food blogger, si Ken Paolo Gimba o Kimba, ayan. Alas 2:45 ng hapon ng ating oras. Lahat ho ng mga nakatutok dito sa programang One Trabaho, maraming salamat sa inyong lahat saan mga dako ng Pilipinas kayo naroroon. Yan na, inyo pong narinig yung ilan sa mga naging experience ni Ken as a blogger. Mga mahilig mag-upload dyan ang kanyang tungkol sa buhay-buhay. Baka chance nyo na ito ano, na maging isang sikat din na blogger someday. O yan sa gandang pagkakitaan din sa mga panahon na ito. Pero kalaki po niyan yung pagiging responsable, di ba? Sa paggamit ng social media, sa anumang platforms. Be responsible, mga kaibigan. Bako naman tayo sa mga balitang hatid ng ating mga correspondents.

0: Pamamahaginda nga LGSF sa LGUs, mayroong sinusunod na parameters at hindi kailanman mahahaluan ng politika ayon sa Malacanang. Sa detalye, pakinggan natin si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyan din ng Malacanang na walang politika sa pagbababa ng local government support funds sa mga lokal na pamahalaan. Katunayan ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat masiguro na kumpleto ang mga dokumento, mayroong sapat na batayan ng mga proyekto, at pumasa ito sa pagsusuri ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno bago mapagbigyan ng mga ito. Ayon sa opisyal, nakadepende ang pag-aproba ng pondo sa pangangailangan at kwalifikasyon ng proyekto, hindi sa kulay ng politika ng isang lokal na pamahalaan. Anya, mahigpit na sinusuri ng Department of Budget and Management ang mga kahilingan ng LGUs upang matiyak na kailangan ng proyekto, maayos ang dokumentasyon at magagamit ng tama ang pondo. Nilinaw din ni Castro na ang mga LGU mismo ang nagsusumite ng kanilang mga kahilingan at supporting documents sa DBM. Hindi anya otomatikong naaaprubahan ang bawat kahilingan, lalo't kailangang dumaan muna ito sa pagsusuri ng mga kaukulang ahensya. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Matala, Department of Labor and Employment pinalakas ang koordinasyon sa mga labor concerns. Si DK Sarate. DK.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalakas ng Department of Labor, Employment, National Capital Region ang koordinasyon ng pamahalaan at mga manggagawa at employers sa pagdalakay ng mausaping paggawa. Isinagawa ng DOLE NCR ang second regular meeting ng Regional Tripartite Monitoring Body sa Hotel Maison na Divinhil sa Maynila, alisunod sa commitment ni Labor Secretary Francis Tolentino na palakasin ang tripartite mechanism. Pinangunahan na ni DOLE NCR Assistant Regional Director Jude Thomas sa Trevilla, kasama sina Mediator Arbiters Attorney Margaret Lapid at Attorney John Vincent Malinaw Ampulong. Pinalakay ng mga kinatawan ng gobyerno, law enforcement group, employers at labor organization ang mga labor-related cases, kabilang ang mga nakabimbing kaso na nangangailangan ng koordinasyon at monitoring. Binigyan din sa pulong ang kalagaan ng tuloy-tuloy na koordinasyon at konsultasyon ng pamahalaan, employers at labor group upang masubaybayan ang mga labor concern at ma-resolve ang mga kaso sa pamamagitan ng pagtutulungan. Sinusuportahan nito ang hadhikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang bagong Pilipinas na demokratiko, inklusibo, participatory, responsible at nakabatay sa consensus-driven governance. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pang balita, Department of Trade and Industry inaasahang aabot sa 38 million pesos ang sales sa likha ng Central Luzon Trade Fair. Detalye po si Luisa Erispe. Luisa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Target ng Department of Trade and Industry na makapagtala ng higit kumulang 38 million pesos na kita mula sa limang araw na 28 likha ng Central Luzon Trade Fair. Ang nasabing trade fair ay nagsimula nitong September 23 at magtatagal hanggang September 27 sa Mega Trade Hall 2 ng SM Mega Mall. Lalahukan ito ng mahigit 140 na micro, small and medium enterprises o MSME mula sa mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Bida naman rito ang iba't ibang dekalidad at tatatanging produkto gawa ng mga lokal na negosyante na handang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Ayon sa DTI, layunin nilang makalikom ng kabuuang mahigit 1 billion pesos na benta mula sa iba't ibang trade fair sa buong bansa ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa 700 million sales noong 2025 trade fairs. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 2:51 ang hapon nating oras. Samantala, Senador JB Ejercito, suportado ang pagpapalakas ng cybercrime divisions ng DOJ at NBI. Pakinggan naman po natin si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Suportado ni Senate Finance Committee Chairman Senator J.D. Ejercito ang pagpapalakas sa cybercrime units ng Department of Justice o DOJ at National Bureau of Investigation o NBI para labanan ang tumataas sa kaso ng online fraud, scams at iba pang cybercrimes. Sa budget hearing ng DOJ at mga attached agencies nito, iginiit ni Ejercito na kailangang tiyakin ang sapat na pondo para sa cybercrime divisions ng DOJ at NBI dahil halos lahat ng aktibidad ay online na, kabilang ang mga illegal na gawain. Ayon kay NBI Director Mel Alvin Matibag, isa sa pinakaabala nilang tanggapan ng NBI Cybercrime Division na humahawak ng 7-8 kaso sa bawat 10 cybercrime cases kada buwan. Sinabi ni Matibag na kabilang sa kanilang minomonitor ang nihilistic violence sa pamamagitan ng dark web. Nasa 175 million pesos ang nakalaang pondo sa 2027 proposed budget para sa NBI Cybercrime Division na gagamitin na niya sa pagbili ng mga kagamitan at tools para palakasin ang kakayahan ng ahensya. Sinuportahan din ni Ehersito ang plano ng NBI na magtalaga ng liaison officers o attache sa mga bansang maraming OFW para matulungan ang mga kababayan natin na nabibiktima ng cyber fraud. Samantala, tinanong ni Ehersito ang NBI tungkol sa posibleng involvement ng transnational crime groups at foreign entities sa cyber scams, information manipulation at trolling sa bansa. Ayon kay Batibag, may matibay silang indikasyon ng information manipulation at interference ng foreign entities, bagamat hindi niya tinukoy na mga dayuhang pamahalaan ang nasa likod nito. Sinabi ng NBI na isinusulong nito ang pagtatatag ng Transnational Crime Investigation Unit para tugunan ang ganitong mga aktibidad na maaari niyang magkaroon ng economic at political implications. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At Philippine National Police nagpaalala sa publiko na huwag tangkilikin yung mga gumagawa ng peking sako ng bigas. Chinese national kabilang sa operator na naaresto sa Bukawe, Bulacan. Si Dayan Liar sa kanyang ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dayan. Alright, balikan natin maya-maya ang report na yan ni Dayan Liar. Four minutes, makalipas po ang 2 o'clock bago ho tayo tuluyang magwakas. Pinabati natin ng happy birthday, belated kahapon na kanyang kaarawan. Belated happy birthday sa isa sa mga executive producers ng Radyo Pilipinas na masipag, mabait at cute. Na si Miss Aiza Agorilla. Happy birthday, Miss Aiza.

0: Alright, nasa linya na natin si Dayan Lior. Dayan, come in.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpaalala ang Philippine National Police o PNP sa publiko na huwag tangkilikin ang mga gumagawa ng mga pekeng sako ng bigas. Ito ay matapos na maaresto sa ikinasang bypass operation ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Barangay Batia sa Bukawi, Bulacan, ang isang Chinese national na operator ng paggawaan ng mga pekeng sako at isang Pilipina na empleyado nito. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni Ko na nag-ugat ang operasyon matapos na magreklamo ang PNP. Matapos na magreklamo sa PNP yung trademark owner ng naturang brands. Ayon kay Ko, maaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko ang posibleng pagkain ng mga nirepak na bigas mula sa mga pekeng sako. Aakalain anya na branded na bigas ang binili, yun pala ay ibang klase ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco.
3: Sama dito eh. Kasi ingested ito eh. Kinakain po itong rice staple na alam natin dito sa ating bansa, sa Pilipinas, ay staple po ito, staple food. So, this could really pose a serious danger to the health of the public. So, huwag po sana natin tangkilikin itong mga ganito, yung mga nagre-repa na itong mga ganitong klase.
2: At nakumpiska sa operasyon yung 101 na piraso ng mga peking sako ng bigas na nagkakahalaga ng 800,000 pesos. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng PNP kung gaano nakatagal na nag-ooperate yung naturang paggawaan at saan nila ito ibinebenta. Sa ngayon naman na Jamie, sa ngayon naman na Tess ay nakararanas ng malakas na pag-ulan dito sa Campo Crame. Mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lior, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, Dayan Lior. Siya po ang kabuuan ng One Trabaho ngayong Webes. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. At thank you so much kina Engineer Matet Segovia, Marvin Toledana, Rose Ann Erno, sa ating katuwang sa produksyon si Ice Adan. At sa ngalan po ni Miss Jamie Quinto, ako si Tess Ramirez. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. House Panel Chair hihilingin sa Senado na busisiin ang mga pahayag ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte laban sa Senate Impeachment Court. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tinimok ni Manila Representative Benny Abate Jr. ang Senate Impeachment Court na suriin kung nilabag ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paolo Panelo ang panuntunan ng sub judice ng hukuman. Ginawa ni Abate ang pahayag kasunod ng mga isinambit na paratang ni Panelo na umano'y minanipula ng ilang senator judges ang botohan na nagbunga ng bagong desisyon sa Impeachment Court sa voting threshold. Bagamat kinilalang hindi opisyal na miyembro ng defense team ng Vice Presidente si Panelo, iginiit ni Abante na nagsasalita ito sa opisyal na kapasidad bilang tagapagsalita o spokesperson ng pangalawang pangulo. Tinawag din ni Panelo na lokohan ang nasabing desisyon at kunesyon ang patas na pagpapatupad nito. Giit ni Abante ang paratang na ito ay direkta para sa senator judges at hindi sa prosecution. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: House Lead Prosecutor iginiit na hindi maaaring iapela ang resulta ng impeachment trial. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Idiniin ko ng prosecution panel lead prosecutor Gavin Luis Roy hindi maaaring iapela o i-review ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pahayag na Attorney Jimmy Bulldo, kung maaaring pa rin tumakbo sa 2028 si VP Sara kahit nakumibig at mapatawa ng perpetual disqualification. Ayon kasi kay Bulldo, maaaring pa rin tumakbo ang isang disqualified official habang inaapela ang kanyang kaso. Ngunit ayon kay Luiso, walang remedy para sa appeal o review sa magiging conviction o apitan ng impeachment court. Ano ang tanging pambihirang sitwasyon na maaaring kumuha sa Supreme Court ng intervention ay kung mayroong grave abuse of discretion. Pero kung tinignan na niya, nung hakbang ng Senate Impeachment Court, hindi maingat sila sa pagtalakay at pagpapasya sa usapin ng voting threshold. Dahil dito tiwala si Luiso, malalo pang magiging maingat ang impeachment court sa paglalabas ng pinag na desisyon sa impeachment case. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Bagong halal na Barm Interim Chief, binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Lumisita sa Malacanang ang bagong halal na Barm Interim Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chairman Abdul Rauf Macacua matapos ang kauna-unahang Barm Parliamentary Elections kung saan nanguna ang kanyang partido. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nagpaabot ng pagbati kasunod ng matagumpay na halalan. Ayon sa palasyo, hudyat ito ng pagkumpleto sa political track ng Bangsamoro Peace Process at transition ng rehiyon tungo sa isang ganap na elected parliamentary government. Sa pagharap kay Pangulo Marcos, tinalakay rin ang mga susunod na hakbang para sa bagong pamahalaan ng BARM, mga pangunahing serbisyo at normalization track para sa kapayapaan sa rehiyon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Senador Kiko Pangilinan, pinasusuri kong organisado ang sunod-sunod na school shootings. Si Nympha Asuncion sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inasusuri ni Senador Kiko Pangilinan sa National Bureau of Investigation o NBI kung may organisadong grupong nasa likod na magkakasunod na pamamaril sa mga paaralan sa bansa. Sinabi ni Pangilinan na hindi pangkaraniwan ang sunod-sunod na insidente ng school shootings. Kaya naman tinanong ng Senador si NBI Director Attorney Melvin Matibag kung posibleng may grupong nag-oorganisa nito para lumikha ng kaguluhan, instability at takot sa publiko. Mas nakakabahalaan niya kung mapapatunayang may mga dayuhang sangkot sa mga insidente. Sinabi naman ni Matibag na may basihan ang punto ng senador at maingat na sinusuri at inaimbestigahan ng NBI ang bawat kaso. Iginiit ang Pangilinan na kailangan siya sa ating mabuti ang mga insidenteng nangyari sa magkakasunod na buwan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Alberto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alberto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alberto 738 Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Go Agri!
1: Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan.
9: Go Agri!
1: Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan.
9: Go Agri!
1: Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga,
9: umaga dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go, Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: TikTok ng Bayan!
11: TikTok!
9: Ang programang nagbibigay halaga sa boses ng mamamayan. Alamin ang latest news at sumali sa talakayan ng trending issues. TikTok ng Bayan!
11: TikTok!
9: Ibahagi ang inyong mga opinion sa loobin at pananaw sa mga paksang pinaka-pinag-uusapan sa ating bansa. TikTok ng Bayan!
11: TikTok!
9: Kasama si Noel Medina tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
4: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time. 10 minuto na po ang nakalipas sa alas 3 ng hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. At welcome po sa panibagong linggo ng mga talakayan at mga balitang maaasahan. Dahil yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Servisyong Coast Guard. Ngayong araw na Webes, 24 ng Setyembre. At kami pa rin po ang makakasama ninyo sa hapon na ito. Ako po si Lieutenant Junior Grade Frances Doran Balboa Butterbonia.
5: Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ako naman po si Lieutenant Junior Grade Dan Angeli Vercosa at samahan po ninyo kami mula alas 3 hanggang alas 4 nitong hapon upang pag-usapan ng latest reports, accomplishments, updates at mga makabuluhang talakayan mula sa inyong tanod baybayin ng Pilipinas.
4: Kung maalala na ating mga kababayan, Lieutenant Junior Grade Vercosa, noong nakaraang Webes rin dito sa Servisyong Coast Guard, dalawang opisyal mula sa Coast Guard Veterinary Service ang ating naging bisita. Si Lieutenant Commander Kirk Akdal at si Lieutenant Commander Charlene June Nabio. Kung saan tayo ay nagkaroon ng pagkakataong makilala at malaman, of course, ano ang trabahong ginagampanan ng Coast Guard Veterinary Service sa Philippine Coast Guard at doon natin natuklasan na nabuo pala itong Coast Guard Veterinary Service dahil meron tayong Coast Guard K-9. Yes. So, Coast Guard K-9 Service. So, ang pangunahing tungkulin nila ay ang pag-alaga at pag, of course, sila yung taga-bigay ng mabuting kalusugan ng ating mga K-9 units.
5: Yes,
4: pero dahil sa natuklasan natin last week, mas lumalawak ngayon ang kanilang tungkulin ang kanilang trabaho dahil pati ang ating mga marine animals, no? Unti-unti nang nasasakop ng kanilang tungkulin dito sa Coast Guard Veterinary Service.
5: Yes, ma'am. At ngayong hapon naman, ma'am, mag-uusapan naman natin at kilalanin natin ang isa sa mahalagang tanggapan ng Philippine Coast Guard na nakatuon naman sa pagpapanatili ng disiplina, integridad, accountability at pagsunod sa mga alintutunin at pamantayan ng ating organisasyon. Ito ang Coast Guard Inspector General and Internal Affairs Service o SIGIGIAS. At bago po natin silang kilalanin, atin po munang alamin ang lahat ng mga updates at balita mula sa ating News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service mula kay Seaman 2nd Christian Kent L. Jimena, Philippine Coast Guard.
3: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
6: Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa walong individual na nawawala kasunod ng paglubog ng MV Drew Raster sa Coron, Palawan, 18 ng September taong kasalukuyan. Matagumpay na napasok ng PCG response team ang barko at naalis ang tubig mula sa binahang engine room ito. Kinabukasan, nagsagawa ng final swab ang joint team mula sa PCG, PNP Forensic Group, BFP at Coron Municipal Police Office. Natapos rin ng PCG ang pangalap ng mga ebidensya para sa maritime safety at maritime crime investigation. Patuloy ang search operations at area surveillance gamit ng BRP Suluan, BRP Capel Danyo at iba pang PCG watercraft at 247 Coast Guard responders. Nakakolekta rin ng PCG ng 7,865 galon ng oily water mixtures at mga sample ng lube oil, fuel oil, kontaminadong langis at tubig dagat para sa laboratory examination. Patuloy din binabantayan ng MV Dune Master at mga nakapaligid na katubigan para sa posibleng oil spill. Samantala, nakipagpulong ang PCG sa Atienza and Turalan Ferries Incorporated at sa salbor nitong CV Gaspar Salvage and Lighterage Corporation upang mapabilis ang salvage operation. Nagbigay rin ang PCG ng legal assistance sa mga pamilya ng mga nabiktima. Sa kabilang banda, mabilis na rumesponde ang PCG sa isang dangerous cargo vessel na naglabas ng usok sa humigit kumulang 1.8 nautical miles mula sa Malahibong Manok, Pinoy, Batangas noong ikadalawampu ng Setyembre taong kasalukuyan. Patungo sana ang barko mula Batangas Port papuntang Abra de Ilog, sakayan 30 tripulante at 16 na oil tanker truck. Walang nasaktan at agad na control ang usok gamit ang emergency procedure ng barko. Bandang alas 5 ng umaga noong ikadalawampu't isa ng Setyembre, hinila ito ng isang tugboat at ligtas na nakarating sa Batangas Port. Sasagawa ang karagdagang inspeksyon at pagkukumpuni habang nagpapatuloy ang investigasyon ng PCG. Sa ating magandang balita, pinagtibay ng Senado noong 21 ng Setyembre sa taong kasalukuyan ang paglahok ng Pilipinas sa International Convention on Humanitarian Search and Rescue o SAR Convention. 17 senador ang bumoto pabor sa kasunduan kasunod ng paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Instrument of Accession noong 25 ng Hunyo sa taong kasalukuyan. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill U. Davan, makakatulong kasunduan sa pagpapalakas ng search and rescue operation at protection sa mga Pilipinong mandaragat at biyahero. Sinabi naman ni PCG spokesperson Commodore Nelly Cayabyab na magbibigay ito ng mas malinaw na koordinasyon sa pagtugon ng mga nawawalang mangingisda, aksidente sa mga sasakyang dagat at iba pang maritime emergency. Sa ilalim ng SAR Convention, itinataguyod ang isang coordinated international search and rescue system kabilang ang rescue coordination centers at pagtutulungan ng mga bansa sa mga insidente sa dagat. Mula rito sa News and Research Department, ito si Seaman Second Christian Kent L. Jimena, PCG, para sa Coast Guard Update.
3: Coast Guard Update. Servisyo Coast Guard.
5: At yan ang mga nakalap na balitang hatid sa inyo ng Servisyong Coast Guard. Ngayon naman, tutungo na tayo sa ating interview session kasama ang apat na opisyal mula sa Sigigiyas. Atin pong paunlakan dito sa ating programa ang Officer in Charge for the Coast Guard LU, Sigigiyas, or Acting Provost Marshal, Commander Hazel Goldamay B. Castillo, Philippine Coast Guard. Ang DCS for Community Relations, Ensign Christine G. Fernandez, Philippine Coast Guard, at ang Deputy Chief of Staff for Logistics, Ensign Ivy Chris M. Amigo, Philippine Coast Guard.
4: At kasama rin natin ng isa pa dahil first time to Lieutenant Junior Grade Vergosa. Noong nakaraan, pig-isa.
5: Yes, ma'am.
4: Merong nagpunta sa atin na naging dalawa. Akala natin tatlo na yung pinakamarami,
5: yes,
4: pero
5: ma'am,
4: ngayon apat na officers mula sa Sigigiyas. Kasama rin natin si Ensign Rico.
5: Yes,
4: ma'am. Ayan, para malaman natin kung ano mga designations nila at mga tungkuling ginagampanan nila, welcome muna natin sila. Ma'am, magandang hapon po at salamat po sa pagpunta sa Servisyong Coast Guard.
7: Magandang hapon po sa lahat at sa Coast Guard Public Affairs. Salamat po sa pag-anyaya niyo po sa amin sa Coast Guard Inspector General and Internal Affairs Service po. Ako po si Commander Hazel Goldamay B. Castillo, Acting Provost Marshal ng Sigigiyas. At the same time, Coast Guard Legal Unit ng IAS.
4: Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Si Ensign Red.
8: Ay, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga tagapagpakinig. Isang prehilebyo po ang makapanayam namin kayo dito po, ma'am. Ako po si Ensign Christine G. Fernandez-Red, PCG OIC ng Sigigiyas at Deputy Chief of Staff for Community Relations, IG7, ma'am.
4: Okay, thank you very much. Ito yung isa. Nandito,
5: yes,
4: hindi lang natin makikita. Hindi makikita una, pero andito sa ano natin.
9: So, good afternoon po. I am NC Mariel Ponzalan Rico Calda po. I am the Deputy Chief of Staff for Human Resource Management, IG1. Maraming salamat po sa panayam na sa araw na ito, ma'am.
4: Okay. At ang katabi mo, Lieutenant Junior Grade Vergosa.
10: Papapansin mo, first time na may katabi din. Okay. Sa programang ito.
11: Yes, ma'am. Magandang tanghali po sa ating lahat at sa ating mga tagapanood. Ako po si Ensign Ivy Chris M. Amigo, the Deputy Chief of Staff for Logistics, Sigigiyas.
4: Ayun. So, apat na divisions and areas ng opisina, yes, na si GIGS ang kasama natin ngayon. So, at least malaman natin from their sides, lalong-lalo na kung anong serbisyong ginagampanan nila, hindi lamang sa loob ng Philippine Coast Guard, kundi para sa ating mga kababayan din.
5: Yes.
4: At para sa ating unang katanungan, getting to know the si GIGS. Yes. Kasi ito yung inuuna natin palagi, Lieutenant Junior Grade Vergosa, para mabigyan ng liwanag ating mga kababayan, ano bang ginagampanan na natungkulin o ng trabaho ng ating mga nagiging bisita dito, yes, sa ating serbisyong Coast Guard. Kapag pinag-uusapan natin ang Philippine Coast Guard, mahalagang hindi lamang ang operational readiness, kundi pati na rin ang accountability, discipline at integrity ng ating mga personnel ang ating mapag-usapan. Maaari niyo po bang maipakilala, ma'am, sa ating mga manonood ang Coast Guard Inspector General and Internal Affairs Service at kung ano po ang pangunahing tungkulin nito sa Philippine Coast Guard?
7: Yes. Maraming salamat po. Ang Coast Guard Internal Affairs Inspector General and Internal Affairs Service ay may tatlong functions kasi po yan. Pero primarily, tayo po ang internal oversight ng Philippine Coast Guard. At ang mga tatlong functions nito ay meron kaming ESPA, Ethical Standards Public Accountability, meron tayong Provost Marshal, at meron tayong inspection, audit and inspection. So doon papasok yung annual general inspection. At the same time, we handle po yung pag-investigate po in cases na magkaroon po ng infractions ng ating mga PCG personnel.
4: Mm-hmm. Yes, ma'am. So this means, ma'am, yung sigigiyas natin, nasa within the 17 districts din po ba ng Philippine Coast Guard?
7: Tama po yan, ma'am. Nakakalat po tayo sa mga districts. Ang tawag po sa kanila ay Internal Affairs Unit,
4: mm-hmm,
7: na nakadeploy po sa mga 16 districts po natin.
4: Mm-mm. So this means na kung ano yung isinasagawa dito, ma'am, sa part ng headquarters, nire-replicate ng mga units natin dun sa district, ma'am?
7: Yes po, ma'am. More on investigation on the ground, mm-mm, sa mga PCG personnel ng districts.
4: Yes, ma'am.
5: Okay, thank you so much, ma'am. And pangalawa po, speaking of annual general inspection, ma'am, of course, it maintains the discipline, ma'am, and accountability of our personnel within the organization. Isa sa mahalagang gawain ng SIGIGIAS ay, of course, pagsasagawa nga po ng AGI sa mga PCG units. Maari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga manonood at tagapakinig kung ano po ang AGI at ano ang mga pangunahing layunin nito at bakit mahalaga ang regular na inspection sa ating mga units?
7: Yes, ma'am. Thank you po. Yung annual general inspection po natin, ginagawa po yan yearly. At ang pangunahing tinitingnan po dyan ay yung efficiency, effectiveness, and mm-hmm, operational readiness po ng isang PCG units. Mm-hmm. No? So, ginagawa yan sa mga districts. So, meron tayong AGI team handled by Audit and Inspection Unit ng SIGIGIAS natin sa headquarters. May mga teams po yan. At may mga individual inspectors na kinukuha po namin sa mga central staff.
4: Mm-hmm.
7: Kasi sa bawat districts natin, meron tayong kaukulang mga staff doon na tawag ay mga district staff.
4: Mm-hmm. So, yun. So, as I mentioned niyo po, ma'am, na kumukuha kayo from staff offices natin. So, this means na pagdating doon sa area, iba-ibang aspeto po ang ine-inspect at chine-check po ng grupong pumupunta po doon, ma'am.
7: Mm-hmm. Hindi lang sa mga central staff. In addition pala, ine-inspect din, no, yung mga major functional commands,
4: yes,
7: na nasa districts.
4: Mm-hmm.
5: Ma'am, if I may to clarify, ma'am, ang AGI po ba, ma'am, ay isinasagawa lamang po ba sa PCG units, which I mean is the districts lang po ba siya, or kasama po ba yung mga commands, how about the special staff, kasi we have special staff, ma'am.
7: Kasama po yan sa functional commands, pero sa central staff, hindi po, kasi dun po tayo kumukuha ng mga inspectors.
5: Mm-hmm.
7: So, sila po yung taga-tingin, taga-check, meron po kasi tayong checklist, titignan nila sa mga districts and certain offices doon kung nakapag-comply po sila sa ating mga checklist.
5: Yes. Mm-mm. At kung nagagampanan nila yung tungkulin,
7: yes,
5: nila,
7: yes,
5: na nasasaklaw ng unit na yan.
4: Mm-mm. Okay, ma'am. So not to mention, actually, Lieutenant Junior Grade Vergosa, na sila ni ma'am ay fresh from AGI.
7: Yes, opo, ma'am. Sa Coast Guard District Southern Visayas, headed by our Commodore Christopher Auro.
4: Yes, ma'am. So yun, ang naging ano nila ni ma'am, naging agenda nila ni ma'am prior ng pag-join, yes, sa atin, ma'am, sa Servisyong Coast Guard. Ma'am, pangatlong katanungan, in general terms, ma'am, what happens during AGI at gaano katagal usually, ma'am, na nagka-conduct tayo? I mean, mean, sa isang area na pinupuntahan natin, gano'ng katagal po yung pagkandak natin?
7: No? Standard days po na tumatagal AGI is 3 days.
4: Mm-mm.
7: So, sa first day, nagkakaroon tayo ng entrance briefing headed by our chairman,
4: mm-mm,
7: Inspector General, and vice chairman, yung deputy inspector general natin, and yung AGI team composed,
4: mm-mm,
7: of different inspectors from the central staff,
4: mm-mm,
7: and other units. Tapos, after exit entrance briefing, discussion po yun ng mga gagawin, ng mga procedures sa AGI, nagkakaroon na ng office inspection,
4: mm-hmm,
7: sa different offices ng districts doon. At meron din tayong AGI oversight. Usually, ginagawa yun at a random time,
4: mm-hmm,
7: to see their efficiency at yung effectiveness nila sa pag-respond.
4: Mm-hmm.
7: So, yung AGI oversight na yun, operational readiness, inspection, test is, andun yung bomb threat,
4: mm-hmm,
7: or kaya meron din yung fire fighting scene.
10: Yung mga case scenario tayo, ma'am.
7: Yes, ma'am.
4: Mm-hmm.
7: So, makikita doon kung handa po ba sila at kung handa rin tayo sa mga equipments po natin,
4: mm-hmm,
7: sa farin nagkaroon po ng trouble, mm-hmm, sa district. At sa second day, continuous office inspection po yan. At nagkakaroon din po tayo ng random SQT, swimming qualification test, at physical fitness test po.
4: Mm-hmm.
7: Pipili po tayo ng 15 PCG personnel para mag-undergo po ng SQT at PFT.
4: Mm-hmm. And sa during the third day,
7: yes po ma'am, that will be the exit briefing.
4: Mm-hmm.
7: So, nandun po yung discussion ng ano pong nangyari. Magkakaroon po ng reporting ang bawat inspector, mm-hmm, to report about the positive outcome ng inspection. Tapos, meron din non-conformities, meron deficiencies, and mm-hmm, time when to complete or to comply yung deficiency po nila.
4: Mm-hmm.
7: Yun po.
4: Yes, ma'am. And nakikita rin, of course, ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naka-follow po sa page, mm-hmm, din, yes, official Facebook page ng Sigigiyas, yung mga area kung saan sila napupunta.
7: Yes.
4: And even yung mga districts and mga, yun nga, yung mga commands na pinupuntahan ng ating inspection team, nagpo-post din sila. So,
7: yes,
4: nakikita natin doon na masinsinang inspection, mm-hmm, yung ginagawa. And of course, as I mentioned nyo rin kanina, ma'am, you have your checklist na kailangan ma-comply, of course, ng ating mga personnel yung,
7: yes,
4: nakalagay doon once na mag-conduct na ng inspection.
10: Yes, ma'am. And kasi even me, ma'am, napapansin ko yun sa mga postings nila, ma'am, yung even yung sa mga nails ng mga personnel natin.
4: Mm.
10: Very meticulous ang ating mga inspectors when it comes to our personnel. Dapat ready tayo, not just ready, pero we are perfectly fit. And then, mm-hmm, properly ano tayo, presentable.
4: From personnel to,
10: yes, personal
4: to operation, actually.
10: Yes, ma'am.
4: Mm-hmm.
10: And sa atin naman po pang apat na katanungan, ma'ams, matapos po ang isang annual general inspection, ano po ang nangyayari kapag may nakita pong deficiency, non-compliance, o sa areas po na kailangan pagbutihin ng isang unit po, ma'am?
7: Pagka meron pong deficiency, usually nagkakaroon pa ng reporting,
10: mm-hmm,
7: to magkakaroon ng written report, tapos to the concerned unit kung paano po ito, tapos dinidiscuss po ito, na to add din po pala dun sa inspection yung moral and discipline,
4: mm-hmm,
7: MADS, yes, for officers and non-officers. Meron din po tayo niyan para malaman po natin yung kalagayan po ng ating mga enlisted personnel and officers assigned sa certain districts na yon,
10: mm-hmm,
7: para malaman kung high moral ba sila o kailangan bang magkaroon na ng transformation.
4: Mm. Was this conducted, ma'am, years ago na talaga, ma'am, yung...
7: Yes, ma'am. AGI, kinoconduct po yan annually.
4: Mm-hmm.
7: May mga schedules po yan in a year na matapos po natin yung annual general inspection ng mga districts po natin at yung functional commands.
4: Mm-hmm. By the time, ma'am, for example, na meron po tayong nakitang needs improvements sa area kung saan tayo nag-conduct, do we have follow-up inspections pa sa kanila, ma'am, kung talagang natugunan na nila po?
7: Yes, ma'am. Nagkakaroon po tayo after the AGI ng interim report,
4: mm-hmm,
7: para yun yung checks and balance natin,
4: mm-hmm,
7: para kamustahin kung nakapag-comply na po sa deficient area.
4: Okay, ma'am.
10: If I may, ma'am, mm-hmm, to ask, ma'am, do you have any experiences, ma'am, na nagkaroon po kayo ng change of leadership within the unit because of some deficiencies? Or may pag-change sa personnel, ma'am, composition ng personnel natin, if it's not effective enough, ma'am, yung nandoon sa unit na yun?
7: pagdating po dyan, ma'am, kung may mga ganun, malalaman po kasi yan sa resulta ng MADS, yung Moral and Discipline Survey.
4: Yes.
7: So, pagka sa district yan, may internal yan na pwede na nilang pag-usapan with their district and sa mga senior non-officers po nila, ma'am, okay. Kay si Maa.
4: Thank you, ma'am. Ngayon, ma'am, yung AGI na napag-usapan, na na-mention mo una, Alitana Junior Grade Vergosa, isa lang yan sa ginagawa ng sigigiyas na when it comes to the service they're offering, of course, to the Philippine Coast Guard and to the public. Ngayon, ma'am, pag-usapan natin, kasi bukod sa regular inspections, ano naman po ang papel ng office po ninyo sa pagtugon po sa mga cases, of course, sa mga personal natin, mga reklamo, reports, or alleged violations na kinakasangkutan po ng PCG personnel natin?
7: Yung office po ng Provost Marshal, ang mga pangunahing ginagawa po namin is to conduct investigations po.
4: Mm-mm.
7: Tapos, bago mag-conduct investigation, meron po dapat mag-reklamo.
4: Mm-mm.
7: So, there are different ways kung paano po magsampa ng admin complaint po ang isang PCG personnel. So, pwede sila mag-walk-in. Meron naman form na nakahanda. Pwede rin sila through affidavit complaint.
4: Mm-hmm.
7: Pwede din via yung ano natin, 888 natin.
4: Mm-hmm.
7: So, madami pong ways para pagka na-verify na po yon, meron po tayong investigation na gagawin po doon.
4: Mm-hmm. So, pwede po siya, ma'am, PCG versus PCG personnel or pwedeng civilian versus PCG personnel?
7: Yes, tapos, pero pa, besides investigation, ginagawa rin po ng Provost Marshal natin ay yung mag-conduct ng marshalling sa during events and security.
4: Mm-hmm. Anong pinaka-pangunahing reason, ma'am? Bakit kinakandak natin yun, ma'am?
7: For security purposes, tapos for makita na maayos po nasasagawa ang mga traffic ingress and egress ng mga invitees po natin.
4: Okay, during events. That's why makikita, of course, ng ating mga kababayan yan. Mamaya magtatanong kasi meron silang specific na suot, Lieutenant Junior Grade Vergosa. Tatanungin natin mamaya yan. Kasi once makita mong suot nila yan, identified mo na na galing sila sa office na yan. Ngayon, ma'am, just a follow-up dun sa naging question po natin. Paano po natin napapasiguro na ang mga concerns na dumaraan sa tamang proseso and with confidentiality once na nasa office na po ninyo, ma'am?
7: Dapat ho, ma'am, sa isa pong complaint, ma-follow po yung, meron po kasi tayong code of conduct.
4: Mm-hmm.
7: So, meron po tayo, meron pong procedure doon na kailangan ma-follow po ng isang complainant para maging successful po yung investigate po ng isang investigator.
4: Mm-hmm. Kaya mahalaga din po yung cooperation, of course, ng complainant sa inyo, ma'am.
10: Mm-mm. And of course, ma'am, nabanggit niyo na po yung code of ethics, ma'am, no? Mahalaga po ang pagsunod ng bawat Coast Guard personnel sa ating code of ethics at umiiral ng mga policies. Ano-ano po ang mga halimbawa ng conduct or behavior na maaaring maituring na paglabag sa mga alituntunin ito at paano po ito tinutugunan ng sigigiyas, ma'am?
7: Pagdating po sa ating code of conduct, may mga classification po kasi yan na offenses, no? So, pagka meron certain behavior ang isang PCG personnel, let's say misconduct, no, may criteria po kasi yan, so pwedeng anyone can file an admin complaint naman po.
4: Mm-hmm.
7: So kahit sa mismong unit mo, pagka may observation na tingin mo hindi na naaayon na pagiging isang PCG personnel, you can be subject to investigation.
4: Mm-hmm.
7: As long as it is under our classification of offenses. So, grave yan, less grave, tsaka light offense.
4: Yung category, yun sinasabi ni ma'am.
10: And if I may, ma'am, to ask, ma'am, pag mga klase ng grave offenses, nakapaloob naman yun sa ating policies, ma'am, no, na yes, pwede ma'am silang matanggal talaga sa servisyo.
7: Yes po, ma'am. Opo. Opo. Sa code of conduct natin, ang grave offenses in the first instance, dismissal without honor po ang penalty po dyan.
4: Mm-hmm.
7: Once found guilty based on sufficient evidence presented.
10: Mm-hmm. How about po sa ating mga less grave offenses, ma'am?
7: Sa less grave offenses naman po, ma'am, sa first instance, suspension po siya.
10: Suspension.
7: And second instance na ma-commit, dismissal na po yun.
4: Mm-hmm.
7: And to, also to add, pagka investigation report sa investigation level ang sigigiyas. Fact-finding po yan, ma'am. So, pagka na meron pong substantial evidence sa ground na you might be liable for grave or less grave, eh, aakyat po yan sa PCG disciplinary board natin.
4: Okay. That's why kung na, if ever, no, na maligaw ang mareklamo ka. So, itong office na to, yung kasama natin ngayon, yan yung tumututok sa ano natin, sa mga cases, of course, filed sa personal natin, against mas sa personal natin. Lalong-lalo na kung may mga civilians involved. And mention nyo na kanina, ma'am, yung pati yung mga pumapasok na mga reports through 8888 natin,
10: yes,
4: no?
10: Yes, we have 888, ma'am. At least, ma'am, nalaman ng ating mga kababayan, ma'am, na hindi naging bias ang PCG when it comes to its personnel, di ba?
4: Correct. And, of course, isa rin malaking papel ng ginagampanan, of course, ng public affairs once na merong, yan, may kinakasangkutan nating mga kasamahan sa Philippine Coast Guard, pinapalabas talaga natin through a statement. And
10: yes, ma'am.
4: Once mapatunayan na merong ang kasalanan, ay meron talaga siyang kakaharapin.
10: Yes.
4: For the meantime, bago tayo magpatuloy sa ating diskusyon, sa ating talakayan, dito kasama ang ating mga officers mula sa Sigigiyas, papasukin lamang tayo na ilang mga paalala at tayo pa'y magbabalik sa ilang saglit lamang.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. #panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Talakayan at balitang maaasahan, Servisyong Coast Guard.
2: At tayo po'y bumabalik sa ating programa sa Servisyong Coast Guard at kasama pa rin po natin ang ating apat na mga bisita, mga officers po mula sa Sigigiyas. At ngayon, ma'am, puntahan na po natin ang ating pang-pitong katanungan. Yes. Dahil kung kanina napag-usapan natin ng AGI,

0: standards expected sa isang uniformed personnel dahil sa kanilang social media posts, comments, videos na pinopost din o iba pang online activities.
1: Ayun po ma'am. Pagdating po dyan, kapag ka makikita na may paglabag, kailangan po i-verify muna ito at pwede po yun maging subject po ng investigation.
0: Mm-hmm.
1: Magkakaroon po ng directive po yan para magkaroon ng memo to conduct investigation yung mga na lumalabag po sa mga social media sa mga pagpo-post ng hindi dapat.
0: Yes, ma'am. Mm-hmm. Nung election period, ma'am, just to mention lang sa ating mga kababayan, since na we're not, hindi tayo, no? Non-partisan, non-political tayo dito sa organization, ay dinidiscourage talaga, of course, ng ating mga personnel to engage to any political concerns online. So, meron lang mga iilan, of course, na nakita, na nag-like, nag-comment, or nag-share ng isang post about any political concerns. Ano po usually, ma'am, yung ano natin doon? Nagiging address na, pag-address natin sa mga cases po na yun, ma'am.
2: Alam naman po talaga natin na sa panahon ngayon ay mahalagang parte at or malaking parte na ng buhay natin ang social media. Mm. Lalo't higit tayo ay membro ng Philippine Coast Guard. Kaya't lagi po nating aalahanin na sa bawat action na ginagawa natin sa online, lalo ng pagpo-post, comment, or video, ay may kaakibat na responsibilidad. So atin pong pinapaalalahanan ng ating mga Philippine Coast Guard personnel na sa prinsipyo na think before you click.
0: Mm-hmm.
2: So, bago tayo mag-post, bago tayo magbigay ng mga komento or mag-post ng mga video or share, atin pong isipin na ang ating mga aksyon ay may, lalo na ito ay taliwas sa ating polisiya, ay may karampatang kaparusahan, lalo't higit ito ay mapatunayan. Kasi syempre po, kapag may mga nakikita na sa ating mga post ay maaaring lumabag ito sa ating mga policies, standards ng Philippine Coast Guard, aalamin yung context nito, i-verify yung mga information na kinakalap nila. At once na verified po yung mga information, maaari siyang subject to investigation.
0: Mm-mm. So, we encountered, meron pa kayo additional, ma'am? Okay. We encountered kasi previously Lieutenant Junior Grade Vergosa, no, especially during election period or during campaign period.
2: Yes.
0: Kasi syempre hindi siguro maiwasan ng iba ba na kahit mag-react lang kasi nakikita once social media kasi madaling makita, no?
2: Yes,
0: makikita yung pangalan mo, so identified ka. So once na ayun, may patunay na ikaw ay nag-engage. So ayan, nag-conduct agad ng thorough investigation ang Sigigiyas.
2: Yes.
0: Ayan. So aside, for example, ano lang natin about sa social, sa election period or campaign period, ano pang ibang mga engagements na usually dumarating sa opisina ng Sigigiyas na ginagawa ng mga personnel natin or pwedeng nagawa?
2: In relation po sa social media?
0: Yes.
2: Kalimitan po, yung mga natanggap namin ay may mga kinalaman sa mga pagpo-post, mga paninirang puri, mga harassment. Kaya po, paulit-ulit po namin silang sinasabihan na ang social media po is napakalaking platform. Isang post mo lamang, lalo na ito ay makasira sa ibang tao, lalo't higit sa civilian or sa kahit na sino, kahit Coast Guard personnel or kahit iba pa na miyembro ng iba't ibang organisasyon sa ating Pilipinas. Ating pong tatandaan na yung mga pinupost po kasi natin, maaari siyang maka-implika sa sarili natin.
0: Mm-hmm.
2: Dahil hindi lang sarili mo, pangalan mo, ang daladala mo, kundi dala mo na ang buong organisasyon ng Philippine Coast Guard.
0: Correct. Yes. Tama. Ang sinabi ni Ensign Amigo, Lieutenant Junior Vergosa, no? Kasi hindi lang dahil pangalan mo nakalagay doon.
2: Yes,
0: pero once you're identified as a member of the organization, buong organisasyon, ang pangalan ng buong organisasyon ang daladala mo.
3: Ang nakasalalay, ma'am. No? Lalo na pag hindi naman nakikitaan ng disiplina talaga at professionalism yung pinost niya sa Facebook most of the time since yan yung pinaka-laging ginagamit. One more thing, ma'am. Paano po kaya ninyo binabalanse ang accountability ng personnel sa kanilang online conduct habang iginagalang ang kanilang karapatan at due process? Because of course, sabihin nila, social media ko naman ito.
0: Personal page ko naman ito.
3: Bakit ako binibigyan ng memo to or

0: bakit ako iimbestigahan? Parang ganun yung magiging reflection nila eh.
1: Lagi po nating tatandaan na kahit personal pong account na, account po yung ginagamit mo. Bilang Philippine Coast Guard, member ng Philippine Coast Guard, we are bound to follow what is written in the law. And we are bound to follow kung ano man yung ating tinake oath nung bago pa lang tayo pumasok sa Philippine Coast Guard.
2: Correct.
3: Yun talaga.
2: Wala kang magagawa. Kailangan mong sundin yun. Kasi yes, alam mo ang pinasok mo the very first time na pumasok ka sa servisyong to. Alam mo kung anong nakaabang sa'yo.
3: Yes.
2: And ngayon naman pag-usapan natin, no, habang meron pa tayong last stretch sa ating programa, mahalagang malaman din natin ano kaya ang mga upcoming no activities, plans, and programs ng Sigigiyas. Dahil meron sila mga servisyong ino offer hindi lamang sa mga Coast Guard personnel, kundi sa ating mga kababayan din.
4: Yes, ma'am. For the upcoming year, 2027, marami pong naka-line up na programs ang Sigigiyas po. First is yung mga legal service, free legal service po. Especially sa community po natin, nag-designate tayo ng mga attorneys po natin sa labas at nakikipag tulungan tayo sa mga LGU, no? Tapos nagano rin po tayo ma'am, nagbibigay po tayo ng medical assistance. Kasama po natin ang Philippine Coast Guard Auxiliary sa pagbibigay ng serbisyo. Tumutulong po sila sa pagbibigay ng free eye check-up, CBC count, and everything ma'am na mga doctors natin. And meron din pong nagbibigay ng sa mga government agencies po, meron po tayong program para din po sa mga personnel po natin. Katulad ng mga SSS, PhilHealth, nagbibigay po tayo ng service para mapadali po, hindi na po kailangang lumabas pa ng opisina. Dinadala na po natin sa mga bases natin para po mapadali po ang buhay po natin.
2: Okay. Ano yun? Usually, pumupunta sila sa office or kayo mismo yung naghahanap ng mga area kung saan doon kayo nag-reach out sa community?
4: Yes po, ma'am. Lumalabas po tayo sa different LGUs po, ma'am.
2: Okay.
4: Yes po. Tapos nagbibigay po tayo ng free legal service with ano po yan, free snacks.
2: Ayun.
3: Yun talaga, ma'am.
2: Yan yung gusto ng mga kababayan natin. Lalo na pag legal service or legal advices kasi hindi siya basta-basta no, na nakukuha ng ating or na-avail ng ating mga kababayan. So with this effort from Sigigiyas, yan sila na mismo yung pumupunta.
0: Yes, ma'am. Dahil alam naman natin na hindi naman ganun kamura ang makahingi ng legal advice sa ating mga attorneys.
2: So good thing na yan, nag-reach out na mismo sa community ang Sigigiyas.
3: Yes.
2: How about sa mga partnerships ng office ninyo sa other agencies or other organizations? Kasi alam natin na nagkakandak pa rin tayo ng enhancement, of course, ng skills and ma-develop, of course, ang kakayahan nating mga personnel, especially sa pagkandak ng ating serbisyo.
4: Yes po, ma'am. Sa Satellite Training Institute po namin, nakikipag-partner po tayo sa TESDA and napakarami na pong schooling na naibigay na for free for personnel po ng Philippine Coast Guard po. So may pagmamalaki po ng office namin ng Sigigiyas na halos lahat po ng personnel po namin is nabigyan na rin po ng free training sa iba't ibang aspeto po. Katulad ng welding, pag-aayos ng aircon, VA bookkeeping at marami pa pong iba. And sa mga susunod pa po na taon na inaasahan pa po na maraming partnership pa po ang maibibigay nila na free lang po.
2: Okay. How about sa mga schoolings, especially sa ating mga non-officers natin, you have specialization courses din?
4: Yes po, ma'am. Meron po tayo, sa amin po, meron po kami basic investigation course po. And sa ating mga EP, sa ating mga non-officers, meron din po tayong specialization na binibigay na training sa kanila.
2: Okay. Ito rin isa sa baka nagtataka ng ating mga kababayan kasi previously puro medical yung ating nakasama dito sa Servisyong Coast Guard. And most of the time pag officers, kailangan galing din sa field na yon.
3: Yes.
2: Medical field din. It's either kung kailangan mo doktor ka nasa medical ka, kung veterinarian ka sa labas, no? Ayun din ang magagampanan mo sa loob. Kung nurse ka sa labas, sa nursing service ka rin. How about sa Sigigiyas?
4: Meron po din kami ma'am tinatawag na special investigation course. Po. Every year, nagkakandak po kami 2 to 3 times po every year. nag-i-invite po kami from other offices na mag-take ng course na ito. Specialization po ito na binibigay for kahit hindi po kayo taga Sigigiyas, tuturuan po namin kayo paano mag-investiga po.
2: Okay.
4: Yes po.
2: So, currently, marami na?
4: Yes, sa mga visit as of now po, nasa si ano na po, fourth class na po. Since last year po, nagtuloy-tuloy na po yun.
2: Ang galing, oo.
0: If I may, ma'am, yes, to ask, ma'am, ano po yung mga background po ng ating mga personnel before they enter the Sigigiyas? So, sa ating mga personnel, ano po ba dapat sila? Criminologist po ba dapat sila? Ano po ba yung usually background po ng
2: may qualification ba?
4: Yes, wala
2: po,
4: naman.
2: Wala na. Anyone?
4: Yes po, pero most, ano po, most ng mga personnel po namin is criminologist. Pero open po kami sa, nananawagan po kami sa kung mga gustong mag-PAF. Ano po, kailangan din po namin ng IT, psychologist. Welcome po sa amin lahat po yan.
2: All around pa rin, no? Lahat pa rin. Ano, kasi it applies pa rin sa trabaho, yes, of course, ng every office, yes, na merong specialized sa ganyan. Ano pang upcomings? Plans, programs, or meron pa kaya kayong gustong i-share?
1: Sa katunayan po, marami po nakalatag na programa, kaoping opisina. Katulad po na nabanggit kanina, taon-taon po kami gumagawa, nagkasagawa ng annual general inspection. Pero bago po kami gumawa o magsagawa ng annual general inspection, nagkakaroon po kami ng pre-AGI convention. Kung saan dito po gumagawa tayo ng inspection checklist and inspection parameters and rating checklist, kung saan for improvement po para sa mga susunod na AGI, doon po natin para magkaroon lang po tayo ng standardized na checklist para mas mapaganda yung mga practices natin sa AGI. At bukod po dito, nagkakaroon po tayo ng ITAP series, the Integrity, Transparency, and Accountability in the Public Service. Dito po open din po kami sa iba't ibang unit, nag-invite din po kami, nagkakaroon din po tayo ng GST, at asahan din po natin na ang mga Ansigiyas po nagpe-perform din po kami ng mga orange teaming taon-taon din, daily po namin siyang ginagawa, kung saan dito po nagkakaroon kami ng mga office inspection, license verification, at mga inspection ng mga deployed personnel.
2: Orange teaming?
4: Yes.
2: Okay. Bakit pinangalan siya ganun? It's because yun yung representation ng Coast Guard?
1: Coast Guard.
2: Okay. So, ginagawa siya randomly.
1: Yes.
2: And surprise siya, surprise sa mga offices. Ayan. Para makita, no? Malaman ng ating mga, of course, ng inspectors kung gaano kahanda ang ating. Kasi hindi dapat, yun yan, baka sabihin ba ng iba na sinasabihan sila prior, no, kaya naghahanda. So hindi. So yun, narinig mo na, mismo natin sa kanila, sa ating mga bisita, na yun, surprise inspection, surprise nga. So meaning, unprepared ka, pero makikita pag ready ka ba or prepared ka ba talaga every day. Parang gusto ko marinig ang boses ni Rico.
5: Yun po. Dagdag ko lang po sa isa sa function ngayon ng Sigigiyas. Sa tulong po ng ating Rear Admiral Oliver S. Tanseco, ma'am. Ngayon po, ang Sigigiyas po, ang events and security natin ay nadadala na po sila ngayon sa EDSA busway. Nakikita na po natin silang deployed po doon. So, isa po yun sa bagong, kumbaga pinakamagandang function ng Sigigiyas na makikita natin sila ngayon. Hindi lang sa loob na nag-iimbestiga, nag-i-inspect. Ngayon, ma'am, makikita na natin sila sa labas, ma'am.
2: Sa labas na.
5: Yes, ma'am. Then, kung maitatanong niyo po ba kung ano ba ang meaning ng
2: Yes, ma'am.
5: Ang pali ng Sigigiyas, makikita naman po natin. Yes, ma'am. Makikita natin na kulay puti. Dahil hawak namin ng justice, ma'am.
2: Okay.
5: Fair. So, dapat laging malinis. Pag nag-investiga ka, nag-inspect ka, ma'am, kailangan malinis ang trabaho. So,
2: okay,
5: we are upholding the highest standard of discipline. And we are representing this as an authority on how to give a fair and just service sa ating mga PCG personnel and most of importantly sa ating public service, ma'am.
2: Ayun. At least, no? Yun ang meaning nun. That's why
0: mabigat ang ano pa.
2: Mabigat ang responsibilidad ng tali siya, pero napakabigat, no?
0: Yes.
2: Ng responsibilidad na ginagampanan ng opisina niyan, especially sa ating serbisyo dito sa Philippine Coast Guard. Bago po tayo magtapos, ma'am, sa ating programa, ano pong nais ninyong ihatid na mensahe para sa ating mga kapwa Coast Guard personnel at sa publiko po?
6: Yun nga po, ma'am, maraming salamat. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mga PCG personnel natin, lagi po natin tatandaan na maging maayos lang po tayo sa trabaho. At alamin din po natin yung ating yung Biblia pagdating po sa mga administrative aspect, lalo na po yung PCG Code of Conduct natin para maging maayos po tayo palagi sa ating mga assigned units, no? Kasi hawak-hawak po natin yung training natin na dapat committed tayo sa duty at mataas po yung responsibility natin, and we always maintain the highest form of discipline sa ating PCG.
2: Thank you very much, ma'am. Ayun. At this program, Lieutenant Junior Grade Vergosa, for sure, ang mga taga CBS yes. na kasubaybay ngayon live. Mga gusto nila magpa-shoutout. Yun yung ginagawa ng ibang offices. And of course, ito para sa mga PCG personnel natin talaga na nakatutok. Kasi, ang sinabi nga ni ma'am, dapat andun tayo subaybay, and tutukan natin yung Biblia natin, especially yung Code of Conduct. Kasi one simple mistake lang, no? It will affect not only your name, as mentioned by Ensign Amigo kanina, but the entire Philippine Coast Guard. So, kung mahal mo ang trabaho mo at mahal mo ang buong Philippine Coast Guard, pangalagaan mo yan. At huwag kang gumawa ng kahit isang katiting lang na mali, kasi it will affect everyone. So, with this, Commander Castillo, ma'am, Ensign Amigo, Ensign Red, and Ensign Rico, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Servisyong Coast Guard.
6: Maraming salamat po, ma'am.
2: Thank you very much, ma'am. At hanggang sa susunod na pagsasama natin dito sa Servisyong Coast Guard. At dito na rin po nagtatapos ang ating programa sa Servisyong Coast Guard. Maraming salamat po kay Rear Admiral Oliver Estanseco sa pagpapadala po ng ating mga officers dito sa ating programa sa Servisyong Coast Guard. At sa pangalan na rin po ng aming commanding officers sa Coast Guard Public Affairs Service, si Commodore Noemi Cayabyab, at sa pangalan po ng aming komandante, Admiral Ronnie Hill Algavan, maraming salamat po sa pagsubaybay at sa pagtutok, pagsama sa amin dito sa Servisyong Coast Guard. By the way, salamat po pala sa ating technical team dito sa Radyo Pilipinas sa pagsama sa atin na maitaguyod ang ating programa. Sa huli po, ako po, or kami po, ang naging kasama ninyo dito sa ating programa. Ako po si Lieutenant Junior Grade Francis Doran Balboa Butterbonia.
0: At muli, ako naman po si Lieutenant Junior Grade Dan Angelie M. Vergosa. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa itong programa ito.
2: Hanggang sa susunod po na Webes, dito pa rin sa Servisyong Coast Guard.
7: Welcome aboard, Servisyong Coast Guard. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga opisyal at empleyado ng DPWH Region 11 dumating na sa NBI para sa investigasyon ng flood control projects. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Matapos ipasabihin ng National Bureau of Investigation, humarap na si DPWH Region 11 Director Juby Cordon at iba pang mga empleyado ng ahensya para magbigay ng testimonya kaugnay ng flood control project sa Davao. Bit-bit naman ng mga opisyal ng DPWH ang 10 megabox na naglalaman ng mga dokumento na kasama rin na ipinasabihin. Matatandaan na nasa 50 flood control projects ang nakitaan ng anomalya ng NBI sa Davao Region dahil ang ilan anya ay ghost o di kaya ay substandard ang pagkakagawa. Meron ding mga iisang coordinates pero 5 magkakaibang proyekto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hihimayin at iisa-isahin nila ang mga dokumento. Magiging patas ang investigasyon at lahat ay ibabatay sa ebidensya.
3: Daladala yung mga dokumentong hiningi namin. There are about 10 boxes of documents na aming iisa-isahin para makita natin kung ano talaga yung pangyayari dito sa mga proyekto na ito. Kung wala namang ebidensya na magtuturo para magkaroon ng kaso, ipapahayag din natin ito.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Panukalang magpapalawig ng termino ng mga barangay at SK officials nasa Malacanang na. May ulat si Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma ni Sen. President Ruben Gatchalian na ipadala na nila sa Malacanang ang enrolled bill ng panukalang pagpapalawig ng termino ng mga barangay at SK officials. Sa ilalim ng panukala, madadagdagan ng 2 taon pa ang termino ng mga kasalukuyang nakaupong barangay at SK officials, kaya naman mauusog rin ang barangay at SK election o BSKE sa November 2028. Nakaschedule sanang isagawa ang BSKE ngayong Nobyembre. Ayon kay Gatchalian, inadapt na ng Kamara ang versyon ng Senado ng panukalang ito. Wala rin anya silang impormasyon na ibibito ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukala, kaya namang inaasahang anumang oras ngayong Linggo o sa susunod na Linggo ay mapipirmahan na ito bilang isang ganap na batas. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
5: Ano yung pinadala na namin kay Presidente, and sa pagkaalam ko wala namang balita na ibibito niya. So ma-extend ng 5 years. Ma-extend ng additional 2 years yung incumbent na barangay official. Wala naman akong napabalitaan na ibibito nila ng balakad niya. So, masasign yan anytime, maybe this week or...
6: Ayun na next week.
5: Oo nga eh. So, dapat this week.
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Panibagong round ng uplift aid sa agri at transport sector, inihahanda na ng Marcos Administration. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Inihahanda na ng Marcos Administration ang panibagong round ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program upang makatulong sa pagpapagaan ng pasanin ng publiko. Kasunod pa rin ito ng pagpalo sa $100 per barrel ng presyo ng krudo. Bunsod pa rin ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang mga magsasaka at mangingisda ang inisyal na target para sa panibagong uplift assistance. Si Transportation Secretary Giovanni Lopez naman, una nang sinabi na patuloy ang gobyerno sa paghahanap ng mga paraan upang mapagaan ang epekto ng oil price hike sa publiko. Seryoso ang niyang inaaral ng kagawaran ng posibleng pagpapabilang rin ng iba pang public transport sa fuel subsidy na kasalukuyan ang tinatamasa ng PUJs at UV Express. Ang fare hike petition patuloy na ikinukonsulta ng gobyerno.
8: Ang sabi niya nga po sa akin, hanapan pa ng paraan, no, na ang tulong para sa mga transport group natin at ang tulong sa mga commuters ay manggaling sa gobyerno. No, kailangan talaga pigayin pa ang gobyerno para at least maibsan natin ang hirap nitong pataas ng presyo ng langis. So isa sa pinag-usapan namin kanina is yung fuel discount na ongoing ngayon. So sabi niya, pag-aralan niyo mabuti kung how to make it more effective.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ating panghuling balita, Akbayan Party List Representative Percy Sendanya hiniling sa Department of Health na makipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan para palakihin ang direct contributors ng PhilHealth. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Hinimok ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang Department of Health na maging proactive sa pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan, partikular ang mga ahensya ng gobyerno na may kaugnayan sa insurance upang mapataas ang bilang ng mga direct contributors ng PhilHealth. Ito ang pahayag ni Sendanya sa datos mula sa PhilHealth na nagpapakitang kulang na kulang ang pondo ng ahensya para sa mga programang direkta na mapapakinabangan ng mga direct contributors ngayong taon. Batay sa pagtataya, aabot sa 240 billion pesos ang gagastusin ng PhilHealth ngayong susunod na taon na 2027. Ito ay sa kabila ng receivable pang 112 billion pesos mula sa SIMPACS Do at 42 billion pesos naman mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sa interpellation ni Sendanya sa deliberasyon ng budget na DOH, lumilitaw na may kakulangan na umaabot sa 170 billion pesos ang PhilHealth upang makover ang mga serbisyong pangkalusugan sa susunod na taong 2027. Bilang pagtugon, sinabi naman ni Appropriations Senior Vice Chair Albert Garcia na kasama na sa plano ng DOH at PhilHealth ang pakikipag-ugnayan sa iyo pang ahensya ng pamahalaan para sa data sharing. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
12: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
11: The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
12: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
11: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras po natin, 11 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
2: Mark in!
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
2: Mark out!
4: Mark in!
2: Mark out!
4: Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas.
2: 738 AM.
3: Araw po kayo ng Webes, ika-24 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating mga nagbabagang mga balita sa oras na ito, Bagyong Queenie, ganap nang nakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Malacañang bukas sa posibleng pag-amyenda sa anti-espionage law. Nilalaman ng panukala, kailangan pa rin maaral ayon kay Pangulong Marcos. Seguridad sa ground at cyberspace, sinigpitan ng PNP bago ang ASEAN Summit. Department of Energy patuloy na nakikipag-ugnayan sa Transportation Department kaugnay sa pagpapalawak ng fuel subsidy. Very strong El Nino, tutugunan ng Department of Agriculture ng mas pinalakas na interventions dito. Ban sa social media platform na Discord, inalis na ng Department of Information and Communications Technology. Mga dokumento naman sa Commission on Audit, kaugnay ng flood control project sa Davao Region na ipasusupina rin ng National Bureau of Investigation. Mga gun owner dapat daw mas maging maingat sa pagtatago ng kanilang mga baril kasunod ng mga insidente ng karasan sa mga paaralan.
4: Balita, impormasyon at talakayan.
2: Mark in,
4: mark out.
2: Sa balita
4: sa Radyo Pilipinas,
2: 738 AM.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas.
4: Bantay Bagyo,
2: Bantay Bagyo Update.
3: 14 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PIR ang tropical storm na may international name na Surigay na pinangalanan na itong Bagyong Queenie. Huling namataan ang pag-asa na ito ng sama ng panahon sa layong 1,310 km silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 75 km bawat oras marapit sa gitna at may marunong pagbugso na aabot naman sa 70 km bawat oras. Kumikilos ang bagyo sa direksyon pa kanluran Hilagang kanluran sa bilis na 35 km bawat oras. Wala pa namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng bansa, subalit inaasahan namang makaapekto ito o makaapekto rito ang trout at ang outer rain band ng bagyo sa Batanes at Babuyan Island.
2: Mark in,
4: mark out.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas.
2: Bantay Bagyo,
4: Bantay Bagyo Update.
3: Tinigang naman ang pamahalaan na may matatakbuhan ng Pilipinas sakaling magkulang ang supply ng langis sa bansa. Ayon no kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang pagkikipag-ugnay ng pamahalaan sa halos lahat ng bansa, kabilang na ang Russia at Australia, para tiyaking sapat ang supply ng langis sa Pilipinas. Ito bilang paghahanda na rin sa worst case scenario sakaling mawala ng supply sa bansa. Sa ngayon, meron pong 54 na araw na oil supply ang Pilipinas batay ho sa pagtaya ng Energy Department.
2: Mark in! Mark out!
3: Inilahado kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling ang bagong pamamaraan ng mas pinalalakas na pabahay program ng administrasyon sa ilalim po ng 4PH. Sa isinagawang Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group Real Estate Meeting sa Malacanang, ipinresenta ang bagong modality kung saan ay magbibigay daan sa mga developer na maibenta ang kanilang housing inventory. Kabilang na rito ang mga condominium unit na nasa prime locations, particular na sa National Capital Region, na hindi pa naibebenta at nagkakahalaga ng 3 milyong piso pababa. Sa inilatag naman na presentasyon ni Aliling sa Pangulo, sa naturang pulong, papasok dito ang Pag-ibig Fund. Sa bagong mekanismo, sinasabing mabibigyan po ng pagkakataon ang mga pribadong developer na makapagbenta ng mas maraming unit at matugunan po ang problema sa mga hindi pa nila na ibebentang unit.
2: Mark in! Mark out!
3: Arestado ang mahigit sa 1,334 na individual na habang nasa mahigit 105 milyong pisong alaga ng mga kagamitan sa ilegal na pangingisda ang nasa bato ng mga otoridad. Ito'y bunga po ng ikinasang operasyon ng Police Regional Office 6 mula sa mga buwan ng Mayo hanggang Setyembre ng taong kasalukuyan. Ayon kay PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang ho sa mga nasabat na ebidensya ay ang mga huling isda na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Gayun din ang iba't ibang parapernalya sa ilegal na panghuhuli ng isda, gayun din ang mga bangka na ginagamit sa, ng mga naaresto. Isinagawa ho ang operasyon sa iba't ibang panig ng Panay Island, partikular na sa mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo. Sinabi ni Tuanyo, bahagi ito ng kanilang masidihing kampanya na protektahan ng mga lehitimong naghahanap buhay, gayun din ay mapangalagaan ang kalikasan.
2: Mark in! Mark out!
3: Hinigpitan ng Philippine National Police sa mga hakbang sa seguridad at sa ground at cyberspace bilang paghahanda na rin po sa pag-host ng Pilipinas sa 49th na ASEAN Summit and related the summit sa Nobyembre. Kasunod po nito ay inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatas Jr. ang National Capital Region Police Office at iba pang unit ng pulisya na palakasin ang pagpaplano sa seguridad sa paligid po ng mga lugar na pagdarausan ng summit, mga hotel, paliparan at pangunahing transportation hub. Kabilang ho sa mga direktiba ang pinigting na foot patrol at mobile patrol, gayon din ang kahandaan ng quick reaction teams. Palalakasin din ang cyber monitoring laban sa mga maling informasyon. Ito yung mga disinformation, fake news at iba pang banta online na maaaring makaapekto sa pulong. Sinabi po ng PNP Chief, nakikipagbunayan na rin sila sa mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at security partners upang matiyak ang kaligtasan ng mga delegado at ng publiko. Igagalang naman niya ang karapatan ng publiko sa paghahayag sa ng kanilang sala o bin sa pamagitan ng mapayapang pagtitipon, lalo na ang mga grupong tumututol sa inisyatiba ng Paksilika. Isasagawa ang 49th na ASEAN Summit and Related Summits mula Nobyembre 16 hanggang 18 sa National Capital Region.
2: Mark in! Mark out!
4: Balita, impormasyon at talakayan.
2: Mark in! Mark out! Sa Balita
4: sa Radyo Pilipinas
2: 7:08
4: AM.
3: Ang oras po natin,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
3: 20 minutos makalipas ang alas 4.
4: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac.
5: may lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
10: Good news!
11: Yay!
10: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
11: Fake news.
10: Disinformation.
11: Disinformation.
10: Mark out mo na yan.
3: 24 minutos makalipas po alas 4 ng hapon. Kahapon ay sabi nga naging mainit hong balita, no? Yung sabi nga ay pagbababa nung denominator. Dun sa voting threshold from 16 to 14 dahil ang tinuturing daw dito ay yung threshold na 2/3 mananatili. Pero yan ay didepende sa kung ilan ang mga senador o senator judge na present doon sa impeachment trial. Ang bibilangin lang ho ay yung mga senator judge na legal at factual na kayang makilahok sa pagdilitis. Ibig sabihin, bawal hindi ibibilang yung mga nagtatago, hindi ibibilang yung mga nakakulong at may kinakaharap na kaso. At understandable naman ho, yung nasa yung hindi nakararating ng sesyon ng paglilitis dahil mayroong iniindang karamdaman. Ang tanong ng bayan, ano ba talaga ang tamang basa doon sa two-thirds vote na hinihingi po ng saligang batas? Makasama po natin ang dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Egon Cayosa. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa Mark In, Mark Out sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Welcome back, sir.
11: Good afternoon, Mark, at magandang hapon sa ating mga kababayan.
3: Opo. Sir, bilang eksperto ho sa larangan ng konstitusyon, bilang dating Pangulo rin po ng Integrated Bar of the Philippines, ano pong take nyo rito? Tama ba yung sabi nga, yung pagkakaintindi, two-thirds, dun sa two-thirds ng mga nandoon sa yung physically present doon sa impeachment trial ang bibilangin na naboto sa pagko-convict kay Vice President Sara Duterte?
11: Malinaw naman sa ating konstitusyon, no? Whether that's VP Sara Duterte o sinumang impeachable official, malinaw yan, two-thirds of all the members of the Senate must vote to convict. Ngayon, two-thirds, hindi na dapat pinag-aawayan yan. All the members of the Senate, malinaw naman ibig sabihin yan. That provision refers to the Senate as an impeachment court. Hindi ho yung Senado na yes. Pangkalahatan.
3: Mm-hmm.
11: Very specific ang provision na yan. Wala ho yan dun sa article about the Senate. It's an article about public accountability at sa impeachment. So ang ibig sabihin ng all the members of the Senate na umupo bilang hukom. Okay, so maliwanag ho yan. Maliwanag din na walang 16 na sinabi, walang sinabing 15, 13, 14 o anumang absolute number. It is always a relative number. Dahil nga, ang intention talaga, depende, kaya nga ginawang two-thirds kasi qualified majority. So, anuman, ilan man ang mga nakaupong hukom, dapat two-thirds pa rin. Not lower than two-thirds qualified. That's the whole essence of the provision. So, yung nagpipilit na 14 yan, ay hindi tama. 16 yan, ay hindi tama. Kasi kung yun ang gusto ng konstitusyon, edi sinabing 16 senator judges, tapos na, or 16 senators. Hindi ho. Because the intention is very clear. It is a relative number. At sa tingin ko, tama ho yung interpretasyon ng overwhelming majority ng mga bumoto na ang makatarungan at makatotohanan at logical at practical na interpretation yan, two-thirds ng lahat na umupo na hukom. Kasi meron ka bang kilala, Mark, o alam na hukom dito sa Pilipinas o sa buong mundo na kahit absent, kahit hindi nag-participate yung hukom, sa last minute, darating sa Jeb, magdidesisyon din ako, sasali ako sa bilangan. Wala hong ganun eh. Malinaw ho yan at meron ng jurisprudence dyan. So, sa tingin ko, tama ho yun. At to be more accurate, wala hong binaba, walang binabababa na mga threshold. Winawas to lang nila yung hindi tamang puna o interpretasyon o sinabi ng Senator Escudero nung umupo siya bilang presiding officer ng impeachment court. Meron bang karapatan o authority ang mga senador na gawin yan? Oo, malinaw yan sa kanilang impeachment rules na kung hindi sang-ayon dun sa decision ng... Normally, it's the decision of the presiding officer that will hold water. Ngayon, question yan, ang proseso, pagbobotohan nila, nangunsulta pa nga sila sa mga dalubhasa at malinaw naman yung kaisipan ng nakakarami na ang tamang interpretasyon, two-thirds of whoever will sit.
3: Mm-hmm.
11: Kasi ang mandato sa Senado, pagdating sa impeachment, they are the sole judge. Hindi dapat nakikialam ang Supreme Court. Pangalawa, ang malinaw ho yan is to try and decide the case. Ngayon, kung hindi ka naman nag-try, absent ka, nagtatago ka sa batas, nakakulong ka, hindi ka pinapayagang makalabas, may sakit ka o nagsasakit-sakitan ka, kung hindi ka naman nag-try, how can you decide? Di ba yun. Unfair yun? Ganun lang ho kasimple. Naintindihan natin, maraming mga abogado, ibang kuro-kuro, lalo na siyempre yung mga nasa kabilang panig o yung nasa asakdal, eh siyempre lahat ng pwedeng argumento gagamitin nila. Kaya lang, malinaw na ho yung rules of interpretation, malinaw ang konstitusyon, malinaw ang intention at wisdom nito. At nasasangayon naman, dumaan na sa proses, nag-desisyon na, sana ho naman ay paubaya na at ito, gawan na ng, ituloy na nila yung proseso at mag-desisyon na sila. Kasi itong impeachment, masyado na hong nadidribble-dribble, masyadong tumatagal.
3: Eh pero kahapon na Attorney Egon na nababanggit pa rin yung kaso ng Avelino versus Cuenco eh. Pwede niyo ba kaming linawan, bigyan linaw dito kasi parang ang pinupunto eh nabanggit nyo nga kanina hindi yun ay dapat solely nakalagay doon sa tinatawag na impeach Senate acting as an impeachment court. Pero ang sinasabi, yung Avelino versus Cuenco na argumento ay sumasalamin sa Senado as a legislative body. Pwede niyo ba kaming bigyan ng edukasyon dito, Attorney Egon?
11: Well, yung Avelino versus Cuenco, simple lang ho yan. Ang away doon, sino bang Senate President? So doon sa botohan, yung natalo ng panig, sabi niya, dapat makakaboto, i-count pa rin natin sa majority vote o kung anong yung wala dito, yung nasa states. So, umabot yan kasi away yan ng mga lideres, hindi naman impeachment yan. Walang specific provision sa Constitution tungkol yan.
3: So, hindi siya applicable.
11: So, Supreme Court. So, sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng yung wala dito, hindi naman bumoto, hindi nag-participate, ibilang nyo sa boto. Ganun lang kasimple. So, It is not exactly the same, pero the principle is the same. It's about fairness. Diba? At saka yung, saan ba ka nakakita na yung taong absent, wala namang provision for proxy voting, absentee voting, pabubutohin o kaya bibilangin mo. Diba? So, ito naman, ito, not as a political body or a legend, but hukom. The mas importante, pag hukom, nandun ka, nagpa-participate ka. Halimbawa na lang, Mark, basic, maintindihan ng taong bayan, beauty contest.
3: Yes.
11: Diba? Siyam yung mga judges para obserbahan, mag-interview, makinig, tignan ang kabuuan ng mga qualities ng mga contestant. Yung tatlo, wala doon. Hindi naman nakinig, hindi nag-interview, hindi tinignan, wala sila doon, absent, nasa abroad, o kaya hindi siniput. Alangan naman pwede silang bumoto, 'di ba? Hindi yan fair dun sa mga contestant. Ganun din sa basketball court, kung tatlo ang basketball sa barangay, kung tatlo ang referee, yung isa nagkasakit, hindi nakapunta, pwede ba siya makialam dun sa laro?
3: Mm-mm.
11: Hindi, kasi wala siya dun. Ganun lang ho kasimple yung impeachment court.
3: Yan.
11: And mind you, Mark,
3: opo.
11: Ito it benefits both sides.
3: Yes.
11: Diba? Kasi kung sasabihin nila, mas kukunti na kailangan para ma-convict. Totoo. Pero pwede rin, mas kukunti na rin ang kailangan para ma-acquit. Kasi the two-thirds applies to the same number. And then ito ang last lang, Mark, na hindi na ho legal na argumento ito. Pero ito ho alalahanan natin na korupsyon ang pinakamatinding problema ng ating gobyerno at ating lipunan, di ba? Ngayon, itong accountability of public official, yung impeachment, it is one mechanism by which we hold to accountability yung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. At kung titingnan yung mga grounds for impeachment, karamihan dyan ay graft and corruption, pag-aabuso sa pwesto, pag-nakaw, pangungulimbat, di ba? Ngayon, kung tignan natin yung charges sa Vice President, ganun din ho, Juan. Ganun din ho yung naging charges, corruption din ho.
3: Yes.
11: So ngayon, ang tanong natin, kung sakali lang, mayroon dalawang posibleng interpretasyon na pwedeng pagpipilian, sa tama ba na ang gagawin natin, mas lalo nating pahirapan o gawing imposible mapanagot ang sino mang na pagbibintangan, whether it's a vice president or any impeachable official.
3: Yes.
11: Di ba dapat mas stricto tayo? Kasi kung palagi na lang gagawan natin ng palusot o pahirapan natin usigin o kaya panagutin ang mga nagkakasala, nag-aabuso, nagnanakaw sa kaban ng bayan, saan natin pupulutin ang ating republika?
3: Eh, medyo magde-devil's advocate lang ako, Attorney Ego, na. Kasi ang punto kahapon dun ng depensa, dun sa nilahad ni Attorney Michael Poa, na nung, during the time of corona impeachment trial, kulang yung komposisyon ng mga senador dahil ang isa doon ay nanalong pangulo, which is si dating pangulong Noynoy Aquino, na nasa sitting senator siya pero nanalo siya sa election, so nawala siya doon sa bilang, so from 24 naging 23. Pero hindi naman daw binago yung, sabi nga, yung denominator nung pagboto. Bakit daw ngayon na kay Vice President Sara Duterte parang binabago yung parang denominator na yon? Your take on that, Attorney?
11: Well, hindi ho accurate yung sinasabi nila na hindi binago, kasi nga two-thirds ng 23 ganun din. Plus hindi naging walang desisyon na malinaw na ganun. Kasi nga naman overwhelming naman, they had even more than 16 votes.
3: Mm-mm.
11: So yung ganyang naintindihan natin, kaibigan natin, ginagalang natin ang kapwa abogado, kaya lang yung mga ganyan na mga argumento is taking it out of context.
3: Mm-hmm.
11: So, but naintindihan natin, gusto nilang makapuntos sa taong bayan, kaya karapatan nila yon. Pero kung susuriin ng maayos at malamang sinuri ng mga senador, may mga staff naman yan, hindi lang naman sila, mga magagaling din abogado. Nakinig na sila sa tatlong chief justices at isang retired justice din. Na dalawa doon, sa kinonsulta na ng apat, umupo sa Constitutional Commission.
3: Mm-hmm.
11: So malinaw ho naman yung consensus ng nakakarami. At kung susuriin natin, isubject natin yung magkabilang opinion sa test of logic and practicality at saka dun sa nasa konstitusyon, malinaw ho naman na mas tama sa acting paningin at sa logic at saka common sense yung posisyon ng tatlong chief justices. So sa tingin ko, tama naman ho yung desisyon ng mga nakakaraming, overwhelming majority ng mga senador

0: Party Leader Alan Peter Cayetano. Ang sabi niya, pinas lang daw ang konstitusyon. Anong take nyo doon? Dahil hindi napaboran yung kanilang kagustuhan, eh, ganun ang sasabihin nila?
1: Well, maari. At no, naintindihan natin yan. Nakita naman natin na talagang obvious na kumikiling ho siya sa depensa. So, naintindihan natin. We expect that. Pero the fact na sasabihin niya yon, hindi naman ibig sabihin totoo. Kasi marami ng beses na mali at hindi tama yung kanyang pinagsasabi. So, mas maganda ho, isubject natin dun sa mga established principles of interpretation, yun sa mga gabay ng mga nakakaalam ng konstitusyon, at yung practicality at yung poder at diskresyon ng nakakarami. So, maintindihan natin yan. Yung matalo sa botohan, hindi nga sila nag-participate, eh. Diba?
0: Yun,
1: so,
0: opo.
1: Maintindihan, pwede nilang sabihin yan, but it doesn't carry much weight.
0: Yun.
1: Yung, especially coming from somebody who has been obviously shown, repeatedly shown, to be partisan in favor of the nasasakdal. Nakakalungkot ho, di ba? At tayo pagdasal natin ang ating mga senador, kasi nga, nakakalungkot na marami sa kanila nababahiran ng aligasyon ng korupsyon. Dalawa na nga, nakakulong. Yung isa nagtatago. So, ang topic ho dito, pananagutan sa aligasyon na may korupsyon. So, naintindihan natin, baka yung mga korup na, kung may korup dyan na senador, medyo nag-aalinlangan na husgahan yung kapwa korup niya. Di ba? But you know, kahit ganun man, ang personal o napaningin nila o stand nila, sana ho naman they try to appear to be impartial.
0: Iyo.
1: Kasi otherwise, mapupuna sila at dapat lang punahin natin. Kasi ang expectation natin dito, malinaw sa Constitution, the oath of office, at rules of impeachment ng Senado mismo, pag umupo sila bilang hukom, dapat at least impartial or they should appear impartial. Eh yung iba dyan talagang winawalang hiya na nila, eh. Hindi lang ho sila kumikiling sa isang partido, kundi nag-aabogado pa sila sa isang partido at kung minsan, nagtetestigo na sila para sa isang partido. Huwag ho naman sanang ganong garapalan.
0: Ayun.
1: So, igagalang natin lahat,
0: yes,
1: kanya-kanyang opinion, pero nagsalita na ho yung Senado as a whole. Mm-hmm. Malinaw naman ho yung boto nila. Ipaubaya na natin sa kanila anuman ang ating duda, pangamba, pagdasal natin sila na gawin nila ang tama at ang panawagan natin, istriktuhan nyo ho yung pagpapatupad ng anti-corruption provisions ng ating konstitusyon at ng ating mga batas. Huwag ho tayong gagawa o papayag na, sa mga palusot.
0: Yeah.
1: Sino man ang nasasakdala, whether it is VP Sir o kahit sino, our position on this matter has nothing to do with whoever is the respondent. Sa tingin ko, dapat nagkakaisa ang bansang Pilipinas, lalong-lalo na mga halal nating mga huwes at mga senator judges at mga congressman prosecutors na gawin ang lahat na makakaya nila para mapanagot ang sinumang nagkasala, nag-abuso at nagnakaw sa kabandang bayan.
0: Ayan. With that, Atty. Egon, kami nagpapasalamat to, ha, sa inyong oras sa pinagkaloob sa amin. Nagpapapaunlak po ng panaya. Magandang hapon po sa inyo. Ingat po kayo.
1: Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat.
0: Mga kababayan, Atty. Domingo Egon Cayosa, ang dati pong Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines at isa pong eksperto sa larangan po ng konstitusyon.
2: Mark in! Mark out!
0: Oras po natin!
3: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
0: Alas 4.43, 17 sandali bago ang alas 5.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon!
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat.

0: ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so was the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories.
7: Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Usapang pera.
10: Usapang pondo.
9: Usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin tuwing Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Good news!
11: Yay!
7: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
11: Fake news!
7: Disinformation!

0: Alas 4:46:30 ang alokasyon daw ho ng Confidential at Intelligence Fund para sa Office of the President ay tumutulong ho sa pambansang seguridad, kapayapaan at kaayusan. Kaya din sa mga proyekto ng mga Pilipino. Ayon kay Bataan 2nd District Representative at House Appropriations Committee Senior Vice Chair Albert Garcia, ay matapos ho ang ito ay ayon kay Congressman Albert Garcia sa isinagawang House Plenary Deliberation ng Kamara sa 2027 General Appropriations Bill. Sinabi po ni Garcia na siyang nag-sponsor po ng 2027 budget ng Office of the President. Layunin po ng mga pondong ito na pangalagaan ang sambayan ng Pilipino at dumaraan din ang mga ito sa audit ng Commission on Audit. Alinsunod sa mga umiiral na patakaran sa paggamit po ng pondo. Dagdag pa po ng mga mababata, sinusuportahan ng mga pondo ang mga hakbang na naglalayong tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng humigit kumulang 115 milyong Pilipino. Iginit po ni Garcia na maliit na bahagi lamang ng iminumungkahing pambansang budget para sa 2027 ang alokasyong ito. Sa kanyang interpellation, sinabi po naman ni Congressman Ega Irise ng Caloocan na makatwiran po ang CIF ng Office of the President lalo na sa gitna po ng mga alalahanin sa West Philippine Sea. Binanggit din ni Garcia ang unmodified opinion ng COA sa Office of the President na anya ay patunay na sumusunod ang ahensya sa mga kinakailangan ng pamahalaan sa pag-audit. Nanindigan din ho ang sponsor ng panukalang batas sa makatwiran po ang alokasyon para sa Office of the President dahil sa pangangailangan pondohan ng mga hakbang para sa pambansang seguridad at kapayapaan gayon din ang kaayusan. Binigyan din po na ang pondong ito ay para protektahan ang sambayan ng Pilipino at suportahan ang mga tungkulin ng pamahalaan pagdating ho sa seguridad.
1: Mark in! Mark out!
0: Meron po tayong 12 minutos bago po ang alas 5 ng hapon. Makakasama naman natin ang director po ng Oil Industry Management Bureau. Walang diliba kundi si Director Rino Abad. Director Abad, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Welcome po muli sa Mark in Mark Out sa mga balita sa Radyo Pilipinas.
2: Opo, magandang umaga sa inyong programa po at sa mga taga-subaybay po ninyo.
0: Opo, magandang hapon po sa inyo, Director. Una ko sa lahat, utay-utay ang naging oil price hike po natin. Ang tanong ho ng ating mga kababayan, bakit daw po nagkaganoon? Baka pwede nyo pakiliwanag sa amin na, Director.
2: Dahil nga, nag-requesto tayo this week, medyo may kalakihan ho yung adjustment, kaya nag-request tayo sa mga oil company na mag-staggered ang implementation. So, good enough, nag-agree naman sila at merong dalawang series na mga araw ang ginawa nilang adjustment instead of one whole adjustment lang sa Tuesday.
0: Ayun. Pero after ho nito, ano na po ang nakikitang forecast ng DOE? May pagbaba po ba o sabi nga mananatiling mataas po ito for the coming weeks?
2: Ang malaking bagay ho talaga ay yung nangyaring dalawang araw this week, Monday, Tuesday, malaki ho ang binaba. Kumakambyo ho ng konti nitong Wednesday yung trend, no? Mm-hmm. Bigla siyang bumawing increase. We just hope to complete yung dalawa pang araw, yung Thursday and Friday. Hopefully, kasi may kataasan na rin ho ang nakikita naming amount ng rollback dun sa diesel. Hopefully, at diesel at kerosene, medyo may kataasan na. Hopefully po, dun po sa mangyayari ngayong dalawang araw, ay hindi naman ho sana mabawi. No, ang alanganin lang ho ang gasolina, kasi napakaliit lang ho ngayon yung nakikita nating estimate for rollback na sana hindi rin maubos, no? Makita natin by the weekend kung ultimately magkakaroon ho talaga tayo ng rollback next week. para sa gasolina.
0: Mm-mm. Pero sa tinatakbo ngayon ng usapan sa pagitan ng Amerika at Iran, positibo, optimistic ba tayo, Direktor, na sabi nga, kung magpapatuloy ito at magkakaroon sila ng sabi nga, agreement para tuluyan na mabuksan yung Strait of Hormuz. Mas paborito sa atin, tama po?
2: Well, isa ho, tatlo ho yan na naging reason nga, major reasons na bakit nagkaroon ng pagbabago ang trend at biglang may chance na mag-rollback, no? Unang-una, nag-announce po si Saudi na makakabalik na yung kanilang petroline export sa Red Sea. Though ang sabi, this week, babalik around 40%. Remember na around 5 million barrels po ito per day. So 40% of that is around 2 million. Malaking bagay na ho at nakabalik ho ng konti. Remember na ito din ho ang dahilan bakit nagkaroon tayo ng 2 weeks na increases. Dahil lang po dito sa nangyari sa Yanbu oil export ng Saudi Arabia. Ayun. At ngayon na nakabalik, around 40%, yan ho din ang malaking rason bakit biglang kumakambyo na at pababa naman yung price. Pangalawa, of course, may nangyayaring United Nations Assembly ho.
0: Yes.
2: Ito yung mga statement ano, pero if you confirm the reports, wala ho talagang confirmed na active peace negotiation. Kaya yes, ito yung mga salita, though nakakatulong ito, but until na mayroon talagang umuupong mga teams on both sides para upuan ang negotiation, medyo hindi ho talaga, kung bababa man ang price, hindi pa ho natin masabi na dahil dito sa mga pronouncement na to. It's really about the Saudi Arabia starting again the export, though 40%, 6 weeks daw, makakabalik na sa 100%, yun ang estimate. At the same time, yung pangatlong reason, yung talagang ine-export na uli ni Saudi through the Strait of Hormuz. Yung loading niya,
0: yes,
2: this week nangyari, yung 14 million barrels na niload dun sa 7 cargo ships. Mm-hmm. Talagang mensahe yung talaga yan na ang Saudi is still open for crude oil export, which yun ang ho ang hinihintay na papakalma sa presyo ng crude oil in the global market.
0: Sa ngayon ba, nasa magkano po ang kada bariles ng crude oil, Director?
2: Well, ang Dubai ho ngayon ay umaabot na ho, sample na lang ang kahapon no, na price is 109.90, mga almost $110 per barrel. Remember, on September 16, that was the peak of the Dubai crude oil price.
0: Opo.
2: It was around 128. Ngayon, nasa 110 na ho tayo. So, malaki na rin ho ang binaba. At sana matuloy-tuloy itong pagbaba na to hanggang sa weekend, no? Sa dalawang araw pa.
0: Yun. Tama ko kayo, malaki na ang binaba pero mataas pa rin ang presyo. Ang susunod na tanong dito, meron na po ba rekomendasyon ng economic team sa Department of Energy para pansamantala muli suspindihin on another round itong excise tax sa langis?
2: Well, ang batas kasi, yung Republic Act 12-316, ano po yan? May stages. Mga apat ho na mga proseso ang kailangan. Ang una ho dyan ay yung certification from the DOE doon sa threshold na
0: yes,
2: average 1 month. Ma-preach ho yung $80 per barrel ng crude oil price. Natapos na ho yun na ipadala natin kay Uplift Committee on September 14. Pero ang kasunod ho kasi yun is magmi-meeting ho, mag-a-assess at magre-recommend to the president ang DBCC. Ang DBCC ho, ang stage ngayon ay nasa DBCC ho ang level na yan. And then of course later on pag may recommendation, the president will decide and finally approve, mag-i-issue ho ng executive order. And then si BIR mag-i-issue ng revenue regulation to implement the EO. Doon lang ho natin talaga makikita kung ano ho ang iuutos ng EO at paano gagawin doon sa revenue regulation.
0: Ayun, oho. Nabanggit nyo kanina, Director, may mga sabi nga, may mga pagkabig, no, sa presyo ng mga produkto petrolyo. Are we expecting next week may rollback?
2: Kung hindi matutuloy yung pagtaas uli at ma-maintain lang or at least kung tumuloy-tuloy yung pagbaba, mataas ho talaga ang tsansa na. Napakataas na ho ang tsansa na makaka-rollback tayo sa diesel and kerosene. Again, may caution lang ako dun sa gasolina dahil napakanipis ho. Sabihin ko na lang, yung 3 days ngayon, ang estimate namin, ang rollback sa gasolina is only a little more than 1 peso. Kaya napakanipis ho siya.
0: Ayun.
2: So sana, kung madidiretso yan sa Friday yung pagbaba, sana pati yung gasolina makaka-rollback tayo. Whereas yung diesel, compare natin yung 3 days pa lang, nasa 8 peso na ho ang estimate natin sa rollback. At kerosene nasa 7 peso. So medyo may kataasan at medyo mas mataas ang chance na ma-sustain ito. So really a rollback next week. Pero yung gasolina, alanganin ho.
0: Yun. So tama no, 8 pesos ang possible na nakikitang rollback sa diesel, 7 pesos sa kerosene at less than a peso sa gasolina. Tama po?
2: No, just around 1 peso sa
0: around 1
2: gasolina.
0: Peso.
2: All rollback pero 3 days pa lang ito na estimate.
0: Yun. So meron, so aantayin pa natin yung alas 5 ngayong araw at yung bukas, tama po?
2: Next week. Ayun. Para mabuo natin yung buong week na trading prices.
0: Ayan. So dito magpapatuloy syempre yung fuel subsidy, tama po, Director? Lalo na sa mga POV driver.
2: Ah, well, magandang balita ho yan. Unang-una, na-approve ho ng COMELEC yung exemption to the election ban. So, tuloy ho, walang hinto, at on a policy level, wala rin hong instruction na ihinto. Hindi lang dahil sa election ban, nakakuha na ho tao ng exemption, ang mismong policy, mukhang wala hong kami. On a monthly basis ang review nito, so for the month of October, wala ho tayong nakikitang pulisiya pa na ihihinto ito ng Department of Transport, DBM, at saka lalo na po ang Office of the Executive Secretary.
0: Ayan. Director, kami nagpapasalamat sa inyong magandang balita, no? Kahit pa paano, may konting liwanag, pero sabi nyo nga, malayo na, malapit na pero malayo pa, no, kasi meron pa tayong iintay na ilang araw pa para sabi ngay mabuo yung magandang pagtaya hinggil sa presyo, malikot na presyuhan po ng mga produkto petrolyo. Gayunpaman, kami nagpapasalamat sa inyo, Director, sa oras sa inyong binigay sa amin. Magandang hapon po sa inyo. Ingat po kayo.
2: Apo, magandang hapon ulit sa lahat.
0: Director Rino Abad, mga kababayan, ang Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.
1: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Report.
0: Petsada na tayo ng mga pag-ulat. Malacañang bukas sa posibleng pag-amienda sa anti-espionage law. Nilalaman ng panukala kailangan pang maaral ni Pangulo Marcos. Detalye, Raquel Bayan. Raquel!
3: Bukas ang Malacañang sa posibleng pag-amyenda sa umiiral na anti-espionage law. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro. Makaraang maaprobahan sa Kamara sa third and final reading ang panukalang batas na naglalayong palakasin ang batas laban sa espionage. Ayon sa opisyal, kailangan munang maaral ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bersyon ng panukala na ipinasa ng Kamara bago ito makapagbigay ng pinal na posisyon. Gayunpaman, tiniyak ni Castro na susuriing mabuti ng Pangulo ang nilalaman ng panukala, partikular kung kinakailangan ng mga pagbabago upang matugunan ang mga bagong paraan ng espionage at iba pang kilos na maaaring maging banta sa seguridad ng bansa. Binigyan din ni Castro na hindi nais ng Pangulo na mayroong mga Pilipinong magtaksil sa bansa at sa kapwa Pilipino. Anya, kung makikita ng palasyo na makabubuti sa bansa at maayos ang nilalaman ng panukala, hindi ito hahadlangan ni Pangulong Marcos. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Ban sa social media platform na Discord, tinanggal na po ng DICT. Detalye, Kathleen Forbes. Kat!
4: Yes, J-Mark, inalis na nga ng DICT yung ipinataw na ban sa online messaging platform at social media na Discord. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kasunod ito ng pakikipag-ugnayan ng mga kinatawan ng Discord sa ahensya pati na sa Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC para tugunan yung mga usapin doon sa online child safety. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nangako ang Discord na magkakaroon ng Philippine presence at magtatatag ng green lane mechanism para mapabilis yung mga government requests para sa takedown ng mga mapanira o harmful content at pagdukoy doon sa mga threat actor. Paliwanag ni Aguda na dahil sa encrypted o secured yung komunikasyon sa Discord, hindi agad nakikita ng mga magulang yung mga pinag-uusapan ng kanilang mga anak sa platform. Inamin din naman umano ng Discord na meron nga silang kailangan ayusin doon sa kanilang platform, particular kaugnay dito sa kaso ng NVE o yung nihilistic violent extremism. Hindi naman ang DICT na hindi lamang yung Discord, pati na yun na una nilang finlag, no, yung Reddit kahapon, yung kanilang tinututukan, ngunit lahat, no, ng online media platform. Nagkataon lang na inuna nila itong dalawang social media platform na ito dahil lumitaw dun sa kanilang investigasyon na kaugnay ito dun nga sa, o may kaugnayan ito dun sa mga shooting incident kamakailan na kinasangkutan ng mga kabataan. Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, impeachment trial kay Vice President Sara Duterte tuloy kahit hindi sumupot ang defense team ng pangalawang pangulo.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Detalye, Nimpa Asuncion, Nimpa?
5: Iyak ni Senate President Sherwin Gatchaliano magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit hindi dumalo sa susunod na pagdinig ang kanyang defense team. Ayon kay Gatchalian, hanggat may quorum ang Senate Impeachment Court, magpapatuloy ang paglilitis kahit wala ang panig ng depensa. Pinahayag ng Senate President na opsyon ang depensa na humingi ng temporary restraining order o TRO sa Supreme Court para itigil ang proceedings. Gayong paman, sinabi ni Gatchalian na nasa Korte Suprema ang pagkupasya kung pagbibigyan ang naturang kahilingan. Samantala, pagdating naman sa mga witness sa pinapasampina ng impeachment court, sinabi ni Gatchalian na may contempt power sila para padaluhin ang mga ito. Kaya kung hindi anya dadalong isang pinapasampina gaya na ni Davao City Mayor Baste Duterte, ay pwede siyang ipakontempt. Pero bago ito, ay kailangan munang alamin kung ano ang dahilan ng hindi nito pagdalo at yaking may valid na batayan ang hindi nito pagtestigo o pagsipot sa impeachment trial. Narito ang bahay na bayang ni S.
6: Well, as long as meron kaming quorum, tuloy ang trial. Without the defense, tuloy ang trial. That is their option. Hindi naman namin sila mapipigilan kung mag-attend sila o hindi. But umpisa na yung trial, so we need to finish this. May contempt powers kami. So kung hindi siya dadating, tingnan muna natin kung anong dahilan. We have to listen, we have to tingnan natin kung valid ba yung kanyang dahilan. Tingnan natin kung meron ba talagang valid reason. So, papakinggan muna natin. Yung makaagad, ikaw konti.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Sa madara, pahayag naman ni Davao Representative Paolo Pulong Duterte sa usapin ng impeachment threshold. Binuwelta ng kapwa mambabatas.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Detalye mula kay Melanie Bagos Reyes, Lan.
7: Bumuelta si House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. kay Davao City Representative Paolo Pulong Duterte kaugnay sa kritisismo nito sa binagong panuntunan ng voting threshold ng Senado. Ayon kay Abante, malinaw na pinoprotektahan lamang ng kongresista ang kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Ito ang tugon ni Abante na isa sa endorser ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa pag-question ni Duterte sa desisyon ng mga senator judges. Iginiit din ang mambabatas mula sa Davao na ang Korte Suprema ang dapat magpasya sa naturang issue. Bagamat kinikilala ni Abante ang karapatan ni Pulong Duterte sa sarili nitong opinion, buong puso naman niyang ipinagtatanggol ang naging desisyon ng Korte. Narito ang pahayag ni Manila Representative Benny Abante.
8: Sa pagkatlo, kinakatigan namin dito ang mandato ng konstitusyon. Sino kinakatigan niya? Alam naman ang taong bayan, wala siyang ibang kinakatigan kundi yung kapatid niya. Eh. Di ba? kami, hindi po personality ito eh. Hindi po politics ito eh. Ang kinakatigan namin dito, ang mandato ng saligang batas. O tanong po ng taong bayan, sino ba ang kinakatigan ni Congresman Pulo?
7: Para sa Magong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mga dokumento sa Commission on Audit kaugnay ng Flood Control Project sa Davao Region, ipinasusumpi na rin ang National Bureau of Investigation. Detalye, Luisa Irispe. Luisa!
9: Susunod nang ipapasampina ng National Bureau of Investigation ng mga dokumento mula sa Commission on Audit kaugnay ng nasa 50 flood control projects na nakitaan ang red flag sa Davao Region. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, lumabas kasi sa kanilang initial na investigasyon na umabot sa 7 bilyong piso ang inilabas na pondo sa iisang contractor lang mula ng 2018 hanggang 2024. Mas malaki ito mula sa nauna nilang nakita na nasa 1.9 billion pesos. Sa pagdedetalye naman ng NBI, lumalabas na 5 beses pinondohan ang isang flood control project pero iba-iba lang ang titulo nito kaya hihimayin ng NBI ang mga dokumento kasama na rin ang mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matiba.
10: Early coordination also with the Commission on Audit, medyo kulang pala yung figure na tinitingnan namin ng 1.9 na nakuha proyekto ng isang contractor. 7 billion pala ito mula ng 2018 hanggang 2024. So after nito, we'll also issue a subpoena for documents sa Commission on Audit.
9: Ayon naman kay Matibag, nakita nila na kilala ng pamilya Duterte ang tatlo sa contractors na nabigyan ng flood control projects, partikular ang Genesis 88 Construction Inc., Gemma Contractors Incorporated at Agong Builders Construction and Supply Incorporated. Kaya kasama rin ito sa iimbestigahan ng NBI, lalo na kung base sa mga dokumentong isinumite ng Department of Public Works and Highways ay totoong may naging mga anomalya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, school emergency alert system planong ilunsad ng PNP sa buong bansa. Detalye mula kay Dayan Lear. Dayan!
11: Yes, Jimmy, nag-aalala ng Philippine National Police o PNP ang paglunsad sa buong bansa. School alert and rapid response system tinawag BEST o ang Build Partnerships Tactical
0: Spot. Dayan, tatawagan ka namin ha. Ayusin lang natin ang signal mo. Sandali lang. Standby ka lang dyan. O ya, dun sa mga dadaan sa may bahagi po sa Nia Road, Barangay Piñan, Quezon City, mayroong isa pong puno ang bumuwal po dyan. Kasalukuyan na po itong tinutugunan ng Quezon City Local Government Unit. Meron din pong ilang mga nasugatan dyan eh. At meron mga responding na rin po dyan yung mga tauhan ng Philippine Red Cross. Dyan ho. Ang nangyari po kasi ito alas 3:38 ng hapon kanina. Oo. Dulot po ito ng malakas na hangin. Kasunod po ng pag-ulan kanina pong hapon, napakalakas ang ulan, akala mo bagyo na eh. Oo, pero thunderstorm pa lang daw ito ayon sa PAGASA. Balikan natin si Dayan Lear. Dayan?
11: Yes, J. Mark, pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP itong paglulunsad sa buong bansa ng School Alert and Rapid Response System na tinawag na BEST o ang Build Partnership, Early Detection, Swift Alert at Tactical Response. Ito'y matapos na ilunsad ang proyekto sa Calabarzon kung saan nasa 155 na mga paaralan ang gagamit para sa pilot testing. Isa itong proyekto ng Police Regional Office 4A katuwang ang DepEd at DICT na nagbibigay daan sa mabilis na pag-uulat at aksyon tuwing may banta o emergency sa mga paaralan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico, magrehistro muna ang isang paaralan bago ito magkaroon ng access sa sistema. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Allen Rico.
12: Ito po magre-register ka. So actually kaka-launch nito. So together with the DepEd and other agencies, yung DICT ay gagawin tong system na naka-pre-registered na yung mga cellphones ng mga schools in 4A.
11: Sinabi pa Nico na pinag-aaralan pa nila kung sino mga paaralan yung dapat na bigyan nga din ng access dahil lang sa mga posibleng prank call. Dagdag pa niya, hindi ito mag-overlap sa umiiral na 911 hotline. Sa halip ito anya ay makakatulong lalo na sa mga banta ng active shooter. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar. Yes, J. Mark.
0: Ibig sabihin, yung kailangan nilang mag-register. Ang perception kasi diyan para siyang katulad sa mga bagyo, 'di ba? May mga emergency text blast, hindi ganoon. So, ang mangyayari, merong isang sistemang inilatag ang PNP, magre-register doon yung mga eskwelahan at kapag ka nagkaroon ng ganung insidente, wag naman sana i-access nila yung app na yon, tama?
11: Correct, tama ka dyan, J. Mark. Isa siyang app eh, tapos yung pinakita sa atin kanina dito nga sa Pulong Balitaan sa Campo Crame, meron ka lang itatap para ma-alert yung ating mga otoridad at yung sistema na yon eh, naka-registered ka na. So, alam na nila kung saan ka manggagaling dahil pre-registered na kasi ito nga daw yung para maiwasan yung tatanungin pa kung saan ka nagmula para mas mabilis yung magiging response ng mga otoridad sakaling ang merong banta sa isang paaralan.
0: So ang malapit na sistemang ito ay katulad sa mga bangko. Kapag ka ang bangko, pinasok ng mga intruder, pinasok ng mga armado, merong, sa mga bangko kasi, merong mga secret buttons yan eh. Pipindutin lang ng manager yung button na yon at yon ay direct, may direktang linya na sa mga polis. At kapag narinig yun ng mga polis, alam na nila kung saan ang gagaling yon, dederecho na sila dun sa bangko. So, hindi nagkakalayo yung sistemang yun dyan sa patutupad na yan ng PNP sa mga eskwelahan. Dayan.
11: Yes, tama ka dyan, J. Mark. Bagamat ito nga ay talagang susuriin pa ng PNP kung sino yung magkakaroon lamang ng access kasi hindi daw pwede na lahat ng mga estudyante lamang. So, dapat mas pag-aralan pa nila ito bago i-launch sa buong bansa upang maiwasan nga yung mga prank call at yun pa yung magiging sanhinga ng mga takot pa sa publiko.
0: Ayan. Okay.
11: At mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Ganyan sa mga bangko eh, kapag may pumapasok ng mga armado, may pipindutin lang yung manager. Pag pinindut niya na sa ilalim ng lamesa yung buton, direkta na yon, direkta, pupunta na sa mga sa pinakamalapit ay istasyon ng pulisya. At doon eh, pag narinig yung mga polis, alam na nila kung nasaan yun. Ah, itong bangko na to. Punta na natin. Wala nang ano yun, wala nang tawag-tawag yun, wala nang tanungan yun. Basta pagka tin-trigger yung SOS button na yun, alam na naman polis kung saan sila pupunta at re-respond din agad sila. Ayun. Sana nga ho, maging ano yan, ha? Maging effective yan doon sa mga eskwelahan. Lalo na ang magiging sa active shooting drill kasi, merong inassign doon eh, na siya yung mag-uulat sa mga otoridad. Ayan. Manila Police District, nilinaw na, ibinalik ang cellphone na kinumpiska sa kasagsagan ho ng rally sa Maynila noong Lunes. Detali naman mula kay DK Sarate, DK.
13: Naglabas ng pahayag ang Manila Police District kaugnay sa muna yung pagkawala ng dalawang cellphone sa gitna ng rally sa lungsod noong Lunes. Ayon sa MPD, may isang cellphone na nakumpiska habang sinasagwa pag-aresto noon. Pero ibinalik din agad sa abogado na kasama ng inaresto at may kopya sila ng video ng pagpapakita ng aktwal na pagsasauli. Paglilinaw pa nila, hindi ito kasama sa dalawang cellphone na napaulat na nawawala. Samantala, sinabi ng MPD na hindi sapat ang GPS location para mapatunayang nasa kustudiya ng mga polis ang cellphone o sila ang kumuha matapos ilabas ang ng grupong Spark social media na nakita ang location nito sa labas ng Camp Crame. Hindi pa rin anila natutukoy ngayon kung talagang kinuha ang dalawang cellphone o kaya naiwan o tuluyang nawala. Wala sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Pero nalaman po tayong 102. Tama? Ah, no, hindi, 92. 92. 92 Diaz. Bago ang

0: Idot, kami po nagpapasalamat sa inyong pagtugay sa ating palatuntunan, ha?
1: Merry Christmas!
0: Maraming salamat kina Engineer Marvin Tulidan, ang ating co-pilot, syempre kay Engineer Matel Segovia, dalagang magayon, kalmado sa Bulkang Mayon, at bagong rebound. Pataka face mask ka. Ah, sinisi po, unti namaan. Oh, eh. Biyahe pa mo. Ay, maraming salamat din, ha. Oh, sa isa pang kay Aisa naman, ha, na nag-birthday kahapon.
2: Ay, tayo.
0: Nag-birthday kahapon, pero ba't walang dala ngayon? Oo. Hindi bale, nagpaano naman? Nagpa soft drinks naman. Oo. Okay na 'yan. Napagod daw. Maraming salamat din kay Aisa, kay Myla at kay Isabel. Antabayanan nyo po ang palatuntunan post game. Kasama po si John Magol. Atit po sa inyo ng Sports Raid. Ito po ang inyong lingkod, JMR Tagala. Bye! Happy Holidays!
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Ginalingan ni tropa ni Tsukiyama. So, habang hinihintay yung score doon, nako, talagang medyo tawag dito, intense yung moment. But nung nag-flash na 14.566, ayun, nakahinga yung mga nanonood. And then, yung huling competitor na si Milad Karimi ng Kazakhstan, ginalingan din. But in the end, ang nakuha niyang score ay 14.600. So, Karimi ng Kazakhstan ang nakakuha ng silver medal at si Tsukiyama ng Japan ang nag-uwi naman ng bronze medal. Si Carl Jarrell Eldruyulo nag-compete din dito sa men's floor exercise final. He ranked 7th overall with 12.233 points. Ayan. So, ito na lang dun sa 8 gold medal prediction o 8 gold medal target ni POC President Bambol Tolentino. And that means 2 million pesos richer si Kaloyulo dahil 2 million piso po ang katumbas ng gold medal in the Asian Games. Meron pa siyang 2 final events, yung vault at saka parallel bars. So, at the most, 6 million pesos ang po pwedeng maiuwi o maging cash incentives ni Carlos Yulo mula dito sa 20th Asian Games. So congratulations! Congratulations kay Carlos Yulo, first time Asian Games gold medalist. Meanwhile, in swimming, eto, munti ka na naman yung naging podium finish para kay Kayla Sanchez sa women's 50-meter freestyle final. Ang kanyang resulta ay 4th overall in 24.75 seconds. Yung layo o yung difference dun sa bronze medalist na si Yu Ji Cheng ng China, only 29/100th of a second. Talagang napakanipis, ano? Naulit-ulit yan eh, because dun sa 100-meter freestyle final, 3 and 4 din si Cheng ng China tsaka si Kayla Sanchez ng Pilipinas. Tapos manipis din lang, maliit din lang yung naging time difference nilang dalawa for that last spot sa podium. So, ito na po ang ikatlo at this was Kayla Sanchez's last individual event. I don't know kung meron pa ba siyang event o tapos na siya, but ang best finish niya is 2 fourth place results in 2 final events, yung 50-meter freestyle at saka 100-meter freestyle. Samantala, natapos na ang laban ng Gilas Pilipinas Women sa 5-on-5 basketball. Natapos po ang kanilang quarterfinal matchup kanina against Chinese Taipei. 12-point loss para sa Gilas Pilipinas women, 71-83 ang naging final score nito. Si Afril Bernardino ang pinakang bumuhat dito sa Gilas Pilipinas Women. Siya yung top scorer dito para sa koponan. She finished with 23 points. 9 out of 20 from the field. At meron din siyang 6 na rebounds at 2 steals. Meanwhile, si Janine Pontejos merong 12 points. 12 points din si Stephanie Berberabe plus 4 assists. 11 points si Kent Pastrana plus 4 rebounds. Ang masakit dito, yung si Elizabeth Means. In their, dun sa mga naunang laro, maganda yung point production niya eh. Pero this time, she struggled from the field. Only 1 out of 10 ang kanyang field goal shooting. She finished with 4 points and 3 total rebounds. So mamaya, i-recap natin kung paano tumakbo etong naging laban ng Gilas Pilipinas Women sa kanilang naging quarterfinal match laban dito sa Chinese Taipei in 5-on-5 basketball. At this point, silipin natin ang Pilipinas. Umakyat tayo ng 4 na pwesto sa medal table. Nasa number 20 na po with 1 gold, 1 silver, and 4 bronze medals. Nasa itaas lang natin ang Vietnam, kaso mas marami ng siyam na bronze medals yung Vietnam. Ito namang tawag dito, ito namang Bahrain na nasa number 18, lamang lang sa atin ng isang silver. Ayan, pero walang bronze. So, kung makakuha pa tayo ng isang silver, posible tayong umakyat pa sa medal standings. Pero sa ngayon, number 20 ang Pilipinas. Siyempre, number 1 pa rin itong China. 73 gold medals. Ang Japan, merong 17 gold medals. Republic of Korea with 9 gold medals, followed by Kazakhstan with 8. And then Iran with 6 gold medals. And completing the top 10, Thailand, Uzbekistan, Hong Kong, Malaysia, at ang North Korea. Oras natin mga kaibigan, it's now 5:23 in the afternoon.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
7: There are still some positive results ngayong araw despite Kayla Sanchez not getting her individual medal and the Philippine women's team losing sa 5-on-5 basketball. Meron pa rin ibang mga results na nagbabadya ng pag-angat pa ng Team Pilipinas sa medal standings. Earlier today, si Maisel Paris Alegado nag-qualify for the Women's Spark Final sa skateboarding after ranking 4th dun sa combined heats. Sa unang attempt ni Alegado, 73.8 yung score niya. Then sa run number 2, 73.93. At sa third run niya, 13.19. Ang kinukuha dyan, yung best score mo. So, number 2 sa heat niya, behind world number 1 na si Mizuho Hasegawa ng Japan na merong 89.15. So medyo malayo yung difference ano, but posibleng baka ni reserba ni Maisel, 'di ba? Yung kanyang best moves para dun sa final kasi ang goal naman dito sa preliminary sa qualifying round is to score high enough para mag-qualify ka sa final. Tapos pagdating ng final, back to zero naman yun eh. Hindi naman dinadagdag kung ano yung naging score mo dun sa qualification round, no? So sa Biyernes, tomorrow at 9 in the morning, ang magiging championship round nito. Sa 8 finalists, 3 lang ang nasa top 25 ng world rankings ng World Skate. Number 1, yung Hasegawa. Tapos si Yi Fan Lin ng Chinese Taipei, 22nd. Kasunod si Maisel Alagado in 23rd. And then yung isa pang finalist na si Misugu Okamoto ng Japan is ranked 33rd in the world naman. Nag-compete din sa Women's Park Qualification si Elizabeth Amador, yung kapwa 12-year-old athlete ni Maisel Alagado. Yun nga lang, hindi siya nag-qualify for the final after ranking 9th with a best score of 59.99. So unang beses ito na nag-compete si Elizabeth Amador sa Asian Games. And kung maalala ninyo dun sa previous interview sa kanya ng Sports Radio 918, sinabi doon na Elizabeth na aside of course from getting a medal, ang pinakang target niya rito is just to have fun. Lalong-lalo na kasama niya yung kanyang tropa, yung kanyang kaibigan na si Maisel Alagado. So ako, I'm hoping at the very least ay nag-enjoy o na-enjoy ni Elizabeth Amador yung kanyang experience dito sa Asian Games. Kasi magandang bagay din yan, especially para sa mga batang athletes, sa mga young competitors na sa umpisa pa lang, kumbaga, eh, diba, na-enjoy nila yung experience kahit na hindi sila nananalo o kahit wala sila nakukuhang medalya, di ba? Kasi it would make them love their sport more and it will also make them love representing the Philippines more, di ba, in the future. Sa athletics naman, new Philippine record para kina Victoria Bosong, Naomi Johnson, Gabriel Borado, and Michael Del Prado sa 4x400 meter mixed relay. At dahil sa oras nila na 3 minutes 19.68 seconds, nag-qualify sila para sa final race. Yung oras nila is the 8th best sa combined heats. So nabasag nila yung dating record na 3 minutes 22.53 seconds. Nina, kasama rin dun eh, si Michael Del Prado along with Jesse Lumapas, Maureen Shrivers, and Frederick Ramirez noong 2023 Asian Athletics Championship sa Thailand. So mamayang 9:15 p.m. ang magiging medal race sa 4x400 meter mixed relay sa 20th Asian Games. Samantala, etong number 1 mixed duo, mixed doubles pair ng Pilipinas sa squash, pasok na sa quarterfinal si Jamaica Arribado at saka si David Palino. Nakuha nila yung pwesto sa next round after nilang manalo over South Korea 11-7 and 11-7. Bukas kalaban nilang India at kung manalo sila, maano na yan, siguradong medalya na yan, at least a bronze medal sa mixed doubles ng squash. Di naman pinalad sina Aiza Dalida and Jonathan Reyes, natalo sila sa Korea 1-11 and 6-11. So laglag na sila sa tournament earlier today. Si Reyes lalaro pa yan sa men's team event kasama ni David Pelino, Raymark Bigornia at Van Aero Dalida starting on Monday, September 28. So ito po ang aabangan natin in the next few hours at hanggang mamayang gabi na rin sa athletics. Nasa 6:33 p.m. si Jessica Lawrence, heat number 1 of the women's 100 meter race. Si Anfernee Lopena naman is in heat 2 ng men's 100 meters 7:16 p.m. at si Kent Francis Hardin sa heat number 6 at 7:48 p.m. Yeah, pati si Zion Nelson magsusubok din mag-qualify for the final ng women's 100 meters. And then at 6:45 p.m. ang Gilas Pilipinas Women kalaban po ang Singapore in the quarterfinals ng women's 3x3 basketball. Etong Gilas Women, perfect ito sa group stage 3-0. Ang Singapore naman kinailangang dumaan dun sa play-in round at kanina tinalo ang Kazakhstan 14-11 para umabante sa quarterfinals at kalabanin itong Gilas Women. Ang mananalo mamaya will face either Thailand or Iran in the semifinals bukas. Yung bang men's basketball team natin eh naglalaro na today. Men quarterfinals. Ay, panalo na. Ito, ongoing pa pala. Ongoing itong men's 3x3 basketball. Pilipinas, kalaban po ang Chinese Taipei. So, tingnan natin kung sinong makakalaban ng Gilas. If aabante sila, it's either China or South Korea. Ayan, yun yung nasa kasama nilang bracket sa quarterfinals. So, ngayon, ongoing na po ano ang laban ng Pilipinas at Chinese Taipei Men's 3x3 Basketball Quarterfinals. So, panoorin natin to para malaman natin. Maganda tong nilalaro ng Pilipinas eh. Nina Luis Pablo, ni Caballero at ni David Dungo. Pati na rin si Koji Buenaflor. Sa boxing. Sa boxing naman. Ilang oras ba itong laban ni ano? Si Norlan Petesio. Kalaban si Sewonrets Okazawa ng Japan. Men's 70 kilogram. Round of 16. Nakalagay kasi dito 17:45. So, dapat 4:45. Baka maya-maya magsimula na to. So, si Petesio galing sa 5-0 na panalo laban kay Sofors V ng Cambodia. Kapag nanalo siya rito, either Sri Lanka or Kyrgyzstan ang kanyang makakalaban in the quarter finals. So abangan din natin itong laban ni Norlan Petesio. Maganda yung naging performance nito against dun sa Cambodian. Gusto ko yung style ng laro nitong si Petesio. Masipag bumato ng jab. So I hope he gets to do his game plan against dito kay Sewonrets Okazawa ng Japan na nakakuha ng first round bye. So ito ang unang laban nitong Japanese boxer sa men 70 kilograms ng boxing. 5:33 po ang ating oras. Usapang Asian Games pa rin tayo sa pagpapatuloy natin dito po sa post game sa Sports Radio 918.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon!
10: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Oras natin, Pilipinas. It's now 5:36 PM. By the way, meron na pong mga nakauwing atleta from the 20th Asian Games. Kahapon po sila bumiyahe pabalik ng Pilipinas kasama si PSC Chair Pato Gregorio. Ayan, syempre, nandyan ang dalawang medalists ng Pilipinas. Ang silver medalist in mixed martial arts, Jean-Claude Saclag, at bronze medalist na si Carlos Alvarez. I think kasama na rin yata yung sa karate. Hindi ko lang sure. Pero sila kasi yung nakita ko sa picture. So, sa mga umuwi na galing sa Asian Games, welcome home, congratulations. At marami pong salamat sa inyong paglaban para sa bayan. At this point, ibahagi natin itong naging panayam sa isa sa mga pinakabatang atleta natin in the 20th Asian Games, ang 14-year-old na tekbol player na si Prince Agustin. Alam niyo po itong si Prince Agustin, dating player ito ng Sepak Takraw, tapos nag-transition siya dun sa tekbol. Yung tekbol kasi, merong elements ng sepak. So, siguro, mas nagustuhan niya yon at mas nakakita siya ng, ano, ng pagkakataon dun na makapag-compete internationally. And sa unang beses na nilaro ang tekbol sa Asian Games at sa unang paglalaro niya internationally at sa ganito kataas na stage pa, umabot pa hanggang quarterfinals, di ba, itong si Prince Agustin. Yung nakalaban po niya ron, 36-year-old. Ano? So, 14 years old si Prince Agustin, 36 years old yung tumalo sa kanya in the quarterfinals. So, kumbaga at that point, parang wala ka nang mahihiling pa eh dito sa bata na to, dahil syempre yung kalaban niya physically nakakalamang sa kanya, and I would assume experience wise, ano, so alamin natin kung ano pa mga plano ni Prince Agustin sa kanyang sporting career. Narito po ang panayam sa kanya ng Sports Radio 918, kasama rin niya ang kanyang coach.

0: Indonesian
1: Hindi po.
0: names.
1: Maraming
0: Coach,
1: salamat, sir.
0: yes. Coach, as we know, no, historic ito may pinakita niyo na debut in Nagoya at with this, ano yung pumasok na sa isip niyo kapag going back dun sa whole campaign ng Team Philippines natin?
1: Sir, pakiulit yung last part. Ano yung pumasok sa isip?
0: Anong pumasok sa isip nyo after seeing itong tagumpay na nagawa ng Philippine team in the Asian Games?
1: Okay, with regard po sa parang napoporsi po namin, nasa isip po namin ngayon, sir, is kayang-kaya pala ng Pilipino regardless of the age. Kasi as we all know, ang kalaban po namin is nagre-range po yung edad nila nasa 26 hanggang nasa 48, ganun po. So kami po talaga yung pinakabata doon, kaya amin po yung crowd. So basta ang lagi namin na iisipin or itatatak sa isip namin is regardless of age, kung talagang naniniwala ka, may puso ka at may mag-training ka ng mabuti, walang imposible, sir. Kasi imagine 14-year-old, tinalo na natin, one is yung bronze medalist ng SEA Games ng Vietnam, yung Lao, mga ilang edad na yon, ilang international events na yung mga yon. Tapos here comes Kyrgyzstan, which is hindi kasama sa Southeast Asian Games, tinalo pa po natin, that's why may chance po tayo na naglaro for bronze medal match. So walang imposible, sir, basta tiyaga lang at tiwala sa sarili.
0: Yes, definitely. Nakita natin yan. No? Prince, ikaw, anong naging reaction mo after nung buong campaign na itong Asian Games mo, itong debut mo? Improvement ito dun sa yung pinakita ng Southeast Asian Games kung saan 8th place ka. Ito, I believe, your 4th place for this Tekball tournament.
1: I-translate ko lang, sir. Anak,
0: Wala
1: ano,
0: po.
1: itikas lang may bagam ang kadete performance mo, kasi from SEA Games, 8th place ka, at tangket nag-fighting for bronze ka, which is nasa, eventually nasa 4th place. So, anak, iti may bagam.
2: Di ba, what's it ko? unexpected ka, what's, no, makakahabak na kini ko. Plus, may that it's kin coach. Masaya at kilaban na kini bronze match.
1: Unexpected daw po yung pakikipag-compete niya into bronze match, and masaya daw siya kasi at least na experience niya na maglaro sa bronze medal match, sir.
0: Yes, so medyo na miss out lang, sayang. Sakto-sakto sana kasi after nung game ni Prince, nag-announce ang PSC magkano yung incentives for this Asian Games. Pero I believe you deserve kung ano mga magiging support ang additional sa inyo with this good performance in this Asian Games. Now, bago ang Asian Games, go just going back, coach, sinabi niyo na magiging mahirap yung competition despite, alam natin, meron kayong dala-dala na confidence dahil coming off a silver finish itong mga athletes natin in China. Pagdating niyo sa Japan, gaano kalaking yung nakita niyo na gap in between experience against dun sa mga nakaharap natin, lalo na sabi nyo nga may mga opponents tayo na hindi natin nakakaharap pa sa international stage, lalo na sa Southeast Asian Games.
1: With regard to the gap po, sir, malaki po yung gap kasi sila nakikipag-compete, may mga ranking talaga sila sa mga international, I mean sa world ranking. Okay, so maraming international na po yung laro nila. And at the same time, sa kanilang mga bansa, halos monthly na may laro sa kanila. Wherein dito sa atin naman, sir, is dito lang kami nakikipaglaro. Pumupunta naman sa ibang bansa, sir, with the support of our boss po, sa yung president namin, SecGen, and of course yung head coach po natin. So wala naman pong problema, kaso lang, mas madami talaga sila kasi sa edad pa lang ng mga to, 14-year-old pa lang. So mas madami na talagang experience, pati na rin kasi former takraw player sila, sir. Pero ganun gayon pa man yung gap sa experience, sir, nakipag bukbukan naman po tayo.

0: So, wala po kaming regret, sir, sa resulta ng pagpunta namin sa Asian Games kasi we gave them a very good fight. Hindi po nila binasta-basta o basta na lang na tinalo yung Filipino. Kinabahan sila at saka seryoso yung laban. Hindi po yun parang nilaro-laro lang, hindi ganoon. So nakikita na nila, sir, na ang Pilipino ang isa sa dapat na kakatakutan in the future po.
1: Definitely, lalo na, yun nga, young, we have a young team dito sa Asian Games. Now, Coach, ano yung mga nakikita mo na strength to develop pa for Team Philippines? Masasabi niyong pwedeng maging foundation pa natin moving forward sa ating Tekmol program in the country.
0: Ang strength, you are referring to our strength with the skills, sir? My skills
1: Yes.
0: natin. So yung strength po natin sa smash, nandun na po tayo. So i-maintain natin yun, dadagdagan pa po natin yun. Yung service, i-elevate pa po natin ng konti. Yung sa defense, nandun na tayo pero medyo kinulang lang talaga. Tapos yung sa paghabol ng bola, sa defense na rin magpo-fall. Maganda naman pero kailangan pang i-improve ng mabuti, sir.
1: Yes. Coach, as ikaw na itong mututok dito kay Prince at 14 years old, paano mo hinahandle yung pressure? Kasi syempre, nakita na eh na itong batang to has a really good skill set na kaya niyang sumabay against the even older opponents dito sa Asian Games.
0: Actually, sir, yung preparation namin, yung pagtutok ko dito sa Prince at hindi lang kay Prince, kay Anel and Daylan din na sa men's doubles natin is ginagandahan pa natin, no? Kasi yung pag-prepare namin sa kanila dito, marami talaga silang sakripisyo. Can you imagine, sir, na hindi sila nagse-cellphone? Tinanggal ko talaga yung cellphone sa kanila. Kasi magiging distraction and especially yung mga girlfriend, saka na muna yan, magpayaman muna kayo, magpadami muna kayo ng pera, mga ganun pa yung ano ko sa kanila, which is okay naman po sa kanila. And yung resulta, hindi nila inasahan, sir. Kasi yung sa SEA Games talaga, malayo talaga eh. Pero ilang buwan lang yung nakalipas, 8 months, or let's cut the Christmas and New Year na ano, yung mga bakasyon pa, let's say 6 months na preparation and look at us now, di ba? Parang napaka ganda, sir. So effective talaga kasi nag-agree din yung parents na yung rules namin sa Federation is ganito, yung cellphone, kung may kailangan lang, hindi pwedeng yung mga magulang ay magbigay ng mga iisipin ng mga bata. Alam naman natin yun, sir, kasi once yung mga bata nakakita ng problema, distraction talaga yun sa training nila. So, ang nagiging libangan na lang namin, sir, walang mga social media except po yung YouTube wherein nanonood lang po sila ng mga laban ng Tekbol. Libangan na lang namin is maglaro ng isang online game, which is yung code, yun lang. Pero limited lang siya into an hour a day. So kung hindi kami nakapag-cellphone ngayon, bukas po, plus 1 hour. So 2 hours, parang ganun.
1: So at least meron naman kayong time na binibigay pero you really strictly na implement itong inyong rules para matiyak na walang masyadong distractions for the athletes. Now, Prince, matanong ko sa iyo, ano yung masasabi mong pinaka di mo malilimutan na laban dito sa naging journey mo for this Asian Games? At 14 years old, ikaw yung isa sa pinakabata na player natin for this event, continental event agad.
0: Ay mo malipatan nga ay mo despite pa dito age mo at 14 ka at siga itimis ang kaubingan anay ti jam malipatan kada ti laban mo iti Asian Games.
2: Coach, nalaban ka di bronze medal ti SEA Games kaya nga di coach. Ti bronze match na.
0: Balit wala nga bronze eh. ang hindi daw niya makakalimutan eh nakalaban niya yung mga bronze medal medalist ng SEA Games, which is yung isa tinalo niya si Vietnam, etong isa po is yun nga napakawalan natin.
1: And gold medalist yung yung talo niya dun sa bronze medal match was the gold medalist for the Southeast Asian Games. So not bad against a 36 years old. Ito ang kanyang pinakita. Prince, with this loss, ano yung natutunan mo? Lesson, kumbaga, na nakuha mo after noong buong Asian Games campaign?
0: Anat na sursurong ka dito buong dito pa naka-atiw mo iti game. Anat na sursurong iti buong Asian Games nga kumpanya tayo. Diyan pagpunta tayo si Asian Games.
2: Bakit hindi pinag-shout kada ako pinag-depensa kada pinag-pitin ako.
0: Yung ano daw sir, yung depensa, yung fake, ang natutunan niya, at saka yung battle cry, yung shout. Kasi sa court, yung mga kalaban talaga, shout talaga sila. Wah! Ah! Ganun sir, mahaba. So, natutunan din daw niya po yun doon.
1: Kumbaga mag-react, maglabas ng emosyon during the game, yung isa sa mga lesson na nakuha nito ni Prince. Prince, ano bang pangarap mo for this ano, for this tech ball career?
2: Magka-medal tsaka human rights.
0: Sir, ang pangarap daw niya sir ay magka-medal at yumaman. Eh wala pa kaming sahod dito sir eh. Kaya...
1: Well, eventually makakakuha naman kayo niyan, and with this success eh, definitely mas marami yung susuporta at magbibigay ng tulong sa inyo. Isipin niyo, hindi to ganun karami yung support na nare-receive nitong ating tech team. Ito, we almost got a bronze medal, we fought well against veteran teams in this. Now coach, sa tingin mo ano yung pinaka-importanteng kailangan nating itagdag sa laro ni Prince and dun sa iba pa nating players sa ating young team? Ano yung bagay kulang na sangkap to make sure na sa susunod na editions ng Asian Games and syempre Southeast Asian Games eh magme-medalya na tayo?
0: Dadagdagan natin or i-improve pa natin mabuti yung service nila, lalo na yung first servicer, kasi kapag nagkamali sa first service may chance pa naman second service, pero free ball na siya. So kung mas maganda yung first service, mas malakas, so ibig sabihin mas mahihirapan na mag pumalo yung mga kalaban. So tututukan natin yung first service talaga, tapos yung defense, dagdag pa natin yung sa ibang side, dapat left and right na papalo. Para, kasi hindi pwedeng sa rally, sir, pag pinalo mo yung right foot mo, right foot na naman after ng rally, hindi. Kailangan ibang part naman. Or else, magiging fault siya, repeated return.
1: Coach, with this, kumbaga, definitely a successful campaign for the Asian Games, with this experience, masasabi mo ba na malinaw na ngayon kung ano yung or kung saan dapat dalhin yung Philippine Tech Ball program? Ano yung...
0: So regarding po sa program sir, na gusto kong ma-achieve o mangyari sana is magkaroon ng allowance para sa training program talaga in preparation for, let's say, ay mag-ser sa December na, 2 months preparation, so kailangan talaga din ng proper nutrition ng mga bata, kailangan po talaga ng budget for kasi kailangan din ng nutrition ng mga bata para tanggapin yung training na ibibigay at para na rin sa proper growth and development nila, lalo sa mga muscle nila para ma-execute na mabuti yung skills na tinuturo sa kanila. Kasi kung hindi po maganda yung nutrition, kulang po yung hindi po sapat yung may mga kakulangan pa po na para mag-boost ng moral nila, like sa fun, sa pagkain, yung sa allowance, mga ganon. Eh, kung maayos po yun, wala po magiging problema. Makikitaan po natin sila ng magandang laban sa mga susunod na international competition. Para lang makuha natin talaga yung peak na paglaki ng pagtangkad nila at paglaki ng katawan nila pati development po ng mga muscles nila po. So importante po yung nutrition kasabay ng magandang training program po.
1: Definitely, definitely, Coach. And syempre, nakita naman na yung inyong kakayahan with parental support pa. So, moving forward, definitely, mas marami. Sana, pati ang Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee would join forces even more para pa matulungan palalo football athletes so with their performance. Now, Coach, siguro to wrap up, nabanggit mo yung IMAG. Ano pa bang mga events ng ating mga Tecmol players for the rest of the year?
0: Sa December po, yung inaasahan natin na IMAG, Asian Indoor and Martial Arts Games, gaganapin po sa Riyadh, Saudi Arabia. Yun po yung pinaghahandaan po. Pag-aandaan po natin na susunod na international events kasi major event din po yun.
1: Yun na lang, Coach, no, for this year. Tapos wrap up na tayo.
0: Opo, sir. Actually, meron pa po, pero napaka-importante po yung IMAG, si major event. Asian din po siya.
1: Coach, again, congratulations and maraming salamat for giving us the time. Prince, saludo kami sa iyong performance. Natutuwa ang buong Pilipinas sa ipinakita mo. And we look forward na makakuha ka ng medal at yumaman para sa iyong mga pangarap.
0: Maraming maraming salamat po, sir, sa binigay niyong oportunidad para makapagkwentuhan po tayo. And salamat din po at napansin niyo ang Tecmol at binibigyan ng importansya para naman kumalat po ang Tecmol sa ating bansa.
1: Coach George Balanay and Prince Agustin ng ating Philippine Tecmol Federation after nitong kanilang naging campaign sa Asian Games.
3: Lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: 5:56 Philippine Standard Time. Ayan, si Prince Agustin sa bronze medal match siya natalo against dun sa kanyang 36-year-old opponent.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Isang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Susunod sa Schoolmates.
12: Mga Shenans, handa na ba kayo?
13: Grabe ang oras!
3: We're taking the debate to Siena College of Taytay. At pag-uusapan natin kung alin bang mas mahalaga sa tagumpay, experience o educational attainment.
14: Experience is the best teacher. With the proper skills of the proper mindset and the proper application in jobs, we can be successful.
15: Ang experience, pwede yan ma-update in this ever-changing world na nag-rise na ang AI.
16: Our knowledge remains theoretical if it's not applied by action, and action is experience.
3: Sa bawat issue at usapin, dapat may pakialam ka. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.
7: Sa bawat serbisyong taba, may pusong naglilingkod. Sa bawat pungkulong ginagampanan, may kawaning kumikilos para sa bayan. Sa bawat gawaing may galing at malasakit, mas napapalapit ang serbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ngayong Civil Service Month, kaisa ang PTV sa pagkilala sa ating magigiting na lingkod bayani.
13: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang maiinit na balita sa Ulat Bayan.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan na ang Transportation Department na pag-aralang mabuti ang pagbibigay ng epektibong tulong sa mga apektado ng mataas na presyo ng langis. Kasunod ng naging makasaysayang desisyon ng impeachment court kahapon, alamin, ano nga ba ang magiging basihan sa pagboto para makonvict si Vice President Sara Duterte? Department of Social Welfare and Development, inilatag ang kanilang mga programa at proyektong makatutulong sa bawat Pilipino sa susunod na taon sa kanilang pagsalang sa budget deliberation sa Kamara. Cybercrime Investigation and Coordinating Center, inalis na ang ipinataw na ban sa online platform na Discord ngayong araw matapos ang matagumpay na negosasyon ng ahensya para palakasin ang online safety measures sa bansa. Bagyong Queenie, magpapaulan kaya sa iba't ibang bahagi ng bansa?
1: At two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo nakamit ang unang gold medal.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sa gitna ng taas presyo ng produktong petrolyo, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Transportation Department na pag-aralang mabuti kung paano magiging epektibo ang programa ng pamahalaan sa mga apektadong sektor.
1: Ayon sa DOTR, patuloy ang pagpapatupad ng diskwento sa langis sa mga pampublikong sasakyan at ekokonsidera na nitong maisama ang mga bus sa fuel discount.
0: Inaasahang tatalakayin din ng kagawaran ang fare hike petition na balanse para sa mga commuter at maging sa transport group sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
2: Malaking tulong para sa jeepney driver na si Benedicto ang 12 pisong subsidiya ng gobyerno sa kada litro ng diesel. Pero sa taas at patuloy pang pagmahal ng presyo ng petrolyo.
3: Kulang pa rin. Sobrang hirap talaga. Dahil yung bawat ikot namin, pag hindi kami mapuno-balikan, walang mapupunta sa operator at saka sa driver. Sa diesel lang kulang pa.
2: Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Transportation na pag-aralan kung paano mas magiging epektibo ang mga tulong ng gobyerno sa mga apektado ng pagsilit ang presyo ng langis.
4: Isa sa pinag-usapan namin kanina is yung fuel discount na ongoing ngayon. So sabi niya, pag-aralan niyo mabuti kung how to make it more effective. Kasi ang nangyari ngayon, kahit na ongoing yung fuel discount natin, parang hindi po lahat nabibigyan ng diskwento.
2: Kabilang sa mga tinitingnan ng posibleng pagdaragdag ng diskwento sa petrolyo, una ng iminungkahi ng DOTR na itaas sa 20 pesos ang kasalukuyang 12 pisong diskwento ng gobyerno sa bawat litro ng diesel at gasolina. Nakalaan yan para sa mga pampaserong jeep at UV Express. Kinukonsidera na rin ng DOTR na isama sa fuel discount ang mga bus. Kasunod yan ang babala ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng bus na hindi nakakayanin ang kanilang operasyon dahil sa labis sa pagtaas ng presyo ng langis. Masyado na raw malaki ang nawawala sa kanila kumpara sa kinikita. Hiling nila alisin ang suspension sa provisional fare increase na ipinataw noong Marso pero sinuspende ni Pangulong Marcos. Ang dagdag sana sa mga provincial bus noon, piso sa base fare at 30 sentimo sa bawat kilometrong biyahe. Piso rin ang naaprobahan noon para sa traditional na jeepney, 2 piso naman sa modern. Apela ng ilang chuper.
5: Dagdagan po, pamasahe. Maradagdagan din yung kita natin.
2: Simula nang pumutok ang gera sa gitnang silangan, hindi na tumigil ang paglobo sa presyo ng krudo. Halos dumoble ang presyo ng petrolyo na sumasapul sa kabuhayan ng mga tsuper. Pero ano nga ba ang gagawin ng gobyerno sa mga hirit na aumento sa pasahe? Direktiba ni Pangulong Marcos.
4: Ituloy lang ninyo yung pagproproseso ng ating fare hike petition po. Then we're going to discuss this hopefully by next week. Pag-uusapan po namin is how to strike a good balance between increasing po, no, and providing the request of the transport group and of course the situation to the welfare of the commuters.
2: Sa harap ng pagbabanta ng ilang transport group na magsasagawa ng malawakang tigil pasada sa mga susunod na araw bilang panawagan sa karagdagang tulong mula sa gobyerno, tiniyak ng DOTR na aagapay ang pamahalaan para mag-alok ng mga libreng sakay. Kasabay ng pagpapatupad ng libreng toll sa mga bus sa biyaheng probinsya at pag-alis ng singis sa ilang pangunahing terminal para maibsan ang pasanin ng mga tsuper. Clazel Pardilla para sa bayan.
0: Inaasahang makararanas ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo sa ilang mga gasolinahan sa susunod na linggo. Ang Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, tinatayang aabot sa 8 piso ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, 7 piso sa kerosene at piso naman sa gasolina. Samantala, patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng presyo ng langis sa mga driver and commuter. Sa ngayon, pinag-uusapan ng DOE at ng mga oil company ang pagdaragdag sa diskwento na piso hanggang 5 piso sa bawat litro bukod pa sa 12 peso subsidy.
6: Announce na ako si Saudi na This week, aabot to ng around 40% nung kanilang output sa Petroline o yung Yanbu oil export, no?
7: Opo.
6: Dito sa Red Sea ay manunumbalik na. Remember na na-damage ho ito nung September 10 at nagkaroon ng shutdown at totally yung Saudi Arabia ay wala ng export. So ngayon na-announce na around 40% nung around 4 to 5 million ay makakabalik na doon sa export status.
0: Muling namayagpag ang Pilipinas matapos na masungkit ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang unang gold medal ng bansa sa men's floor exercise sa ginanap na 20th Asian Games. Ang iba pang update mula sa Aichi, Nagoya, Japan, silipin niyan sa ulat ni Paolo Salamatin Live. Paolo?
8: Ayos, tuwang-tuwa ang lahat ng ilang mga Pilipino dito sa Nagoya General Gymnasium dahil mayroon ng isang gintong medalya ang Pilipinas sa kasalukuyang ginaganap na 20th Asian Games dito sa Japan. Nasungkit ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang gold medal sa men's floor exercise matapos makapagtala ng 14.666 points. Bilang ikaapat na performer, nagpakita si Yulo ng malinis na routine na may 5.7 difficulty score para makuha ang pinakamataas na puntos sa event. Nakuha naman ni Milad Karimi ng Kazakhstan ang silver medal sa 14.600 points habang bronze medalist naman ang nakuha ni Shoma Sukiyama ng Japan na may 14.566 points. Ito na ang unang Asian Games gold medal ni Yulo na mayroon ng dalawang Olympic gold medals, tatlong World Championship titles at siyam na Southeast Asian Games gold medals. Samantala, nagtapos sa ikapitong pwesto ang nakababatang kapatid ni Carlos na si Carl L. Drew Yulo matapos makapagtala ng 12.233 points. Pero hindi pa nagtatapos dito ayos ang pag-asa nating makakuha pa ng karagdagang gold dahil may pagkakataon pa ang 26-year-old gymnast na madagdagan ang kanyang gintong medalya sa vault at parallel bars finals na gaganapin bukas. Matapos ang gold medal performance ni Caloy, agad ding dinumog o pinagkaguluhan ang longtime partner ni Caloy na si Chloe San Jose kung saan labis ang kanyang pagkatuwa dahil sa karangalang naabot ni Carlos para sa bansa.
9: Oh my God, thank you Lord. It was God. I really knew it was God because in my seat, I was just praying ama namin over and over again like 10 times, 1,000 plus. And it was a really good match. I'm really happy that everyone is safe. And yeah, binigyan po tayo ng magandang laban nila Caloy ng Japan, Karimin, everyone else, and of course, Elvio as well. I'm very, very happy.
10: Una, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil lahat ng mga panalangin natin. Then, eto na, na-break na yung ice. May nagsasabi, one down, seven to go. Oh, parang mahirap yun, pero kaya pa rin. Laban Pilipinas. Ang daming surprises eh.
8: So ngayon, ice, marami pa tayong aabangan ano, na mga laban at mga potential gold medal para sa bansa sa mga susunod pang araw. Isa na dyan, no, si Alex Ayala at sila EJ Obiena at marami pang iba, ano, ang mga Olympians pa ang mga darating sa mga susunod na araw. At yun na muna mga latest dito sa Aichi, Nagoya, Japan. Paolo Salamatin para sa Atleto Pilipino, para sa bayan. Ice?
0: Maraming salamat, Paolo Salamatin.
1: Sa iba pang balita, isang mahalagang pasya ang ginawa ng impeachment court matapos ibaba ang voting denominator mula sa pagbabago ito. Ilan nga ba ang bilang ng boto mula sa lahat ng miyembro ng Senado ang dapat makuha para makonvict ang isang impeachable official? Sasagutin yan sa ulat ni Sheila Natividad.
11: Two-thirds pa rin ang kakailanganing boto para sa conviction sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ng political interest and human rights lawyer na si Attorney Dino De Leon base sa napagbotohan sa oral arguments itong Miyerkules ng mga senador. Kinatigan kasi ng 13 senador na amyendahin ang magiging denominator sa pagboto sa impeachment ng Vice Presidente. Bilang presiding judge, hindi bumoto sa nasabing amendment si Senator Cheese Escudero. Hindi naman lumahok sa botohan ang 6 na senator judges.
7: actually, it's a misnomer to say na ibinababa ang voting threshold. Hindi ibinababa ang voting threshold kasi two-thirds pa rin. Ang question is, two-thirds ng ano?
11: Ang nakasaad sa Article 11, Section 3.6 ng Konstitusyon, hindi pwedeng makonvict ang opisyal na nakasalang sa impeachment trial kung walang two-thirds vote ng lahat ng miyembro ng Senado. 24 ang senador pero hindi lahat ay nakadadalo sa paglilitis. Si Senador Loren Legarda kasalukuyang naka-medical leave. Sina Senador Jinggo Estrada at Rodante Marcoleta parehong nakakulong dahil sa magkahiwalay na kasong pandarambo. Habang si Senador Ronald Bato de la Rosa naman, nagtatago matapos magpalabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa kanya. 20 senador lang ang nakadadalo sa ngayon ng personal sa impeachment trial sa Senado. Sa kinakailangang boto base sa two-thirds vote ruling, nakadepende ang magiging desisyon sa paglilitis sa kung sino lang ang makadadalo sa mismong botohan. Kung 20 senador lang kasi ang makabuboto, lumalabas na sa two-thirds ng kanilang bilang ay 14 na boto lang ang kakailanganin para makonvict si VP Duterte. 7 naman o kalahati nito ang para sa acquittal.
7: It is important to settle this as early as now dahilan sa baka may numero naman talaga tayo pero baka kalain ng iba eh, hindi sufficient for purposes of conviction. At dahil yung apat ay nawawala, two-thirds lamang ng 20 ang pinag-uusapan natin, which means 14 votes ang kailangan para magkaroon ng conviction, not 16.
11: Pero sabi ni Attorney De Leon, hindi fixed na 14 votes lang ang kailangan mula sa 20 senador na present sa kasalukuyan. Kung sakali kasing makadalo sina Legarda, Estrada, Marcoleta at De La Rosa sa mismong botohan para sa conviction ng Vice Presidente, mabubuo ang 24 na bilang ng mga senador. Ibig sabihin, babalik sa 16 ang magiging voting denominator.
7: Dapat tingnan siya sa lens ng accountability, making sure that there is always accountability. Hindi yung pagkawa, hindi walang sufficient number of senators o siyam ang unavailable, imposible ng impeachment. Ang intention ng framers ng Constitution, nung ginawa nila yung article na yan, yung section na yan, eh laging may pananagutan sa bansang ito. Dahil lens ng accountability ang tinitingnan natin, no? Ibig sabihin, moving yan depende sa konteksto.
11: Nauna nang mag-imbita ang Senate Impeachment Court ng mga dating hukom ng Korte Suprema. Sila kasi ang nagsisilbing amici curiae o friends of the court para magbigay ng kanilang sentimiento hinggil sa two-thirds vote requirement sa conviction. Base sa naging interpretasyon ng Senate Court sa nakasaad sa konstitusyon, hindi na isasama sa bilangan ng boto kung una, nakakulong o suspendido, pati na yung hindi pinahihintulutan ng batas na gamitin ang kanilang kapangyarihan bilang senador. Pangalawa, mga senador na tinutugis ng mga otoridad at hindi patukoy ang kinaroroonan. Pangatlo, mga walang kapasidad na makaboto dahil may iniindang pisikal o medikal na karamdaman. Pang-apat, kapag hindi sakop ng coercive power ng Senado ang pagpapaaresto o pagkompel sa pagdalo ng absent na senador at iba pang kahalintulad na sitwasyon.
7: Now, kung makuha yung 14, di matatanggal si Sara Duterte, magkakaroon siya ng perpetual absolute disqualification, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon, kahit barangay kagawad, kahit barangay captain, hindi na siya pwedeng tumakbo, no? Disqualified siya. And then at the same time, hindi na siya magiging vice president.
11: Sheila Natividad, para sa bayan.
0: Matapos ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court kahapon ukol sa voting threshold, iginiit ng prosecution na walang binago sa two-thirds requirement dahil dapat itong sundin base sa konstitusyon. Yan ang ulit ni Vel Custodio.
12: Nilinaw ni DICT Prosecutor Jervil Luistro na walang binago sa two-thirds sa voting threshold para sa conviction kasunod ng desisyon ng Senate Impeachment Court sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
13: Wala pong binago sa two-thirds. At kagaya po ng naging posisyon ng prosecution, two-thirds is two-thirds. Ang niliwanag po ng impeachment court ay ang phrase na all members of the Senate. Whether the same pertains to all 24 or whether pertains to all who are legally and factually qualified only. Mali pong sabihin na conviction vote lang ang bumaba sapagkat kasabay pong bumaba ang acquittal vote.
12: Kabilang sa mga hindi isasama sa bilang ay ang detained, suspended o legally constrained, nagtatago, may medical or physical incapacity at labas sa coercive process ng Senado.
14: Na hindi po nakalagay sa konstitusyon ng numero eh. Ang nakalagay two-thirds. Dapat nating sundin ng two-thirds. Yan po ang ginawa ng impeachment court. Kaya't ako po ay nagpapasalamat sa prudence Nagpapasalamat ako sa integrity ng impeachment court ng ating senator judges na bumoto na sila ang may karapatan.
12: Dagdag pa ni Duistro na bagamat maaaring bumaba ang voting threshold depende sa denominator, sisikapin pa rin ang prosekusyon na makakuha ng 16 na boto o mas mataas pa. Samantala, sinagot naman ang kampo ng prosekusyon ang naging pahayag ni Vice President Spokesperson Attorney Paulo Panelo kung saan sinabi niya na tahasang pinipigilan ng administrasyon ang malayang pakikilahok ng mga senador. Aniya, labas sa saligang batas ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court at binabaluktot umano ang batas dahil hindi anila kayang talunin si VP Sara sa patas sa laban sa impeachment o sa 2028 elections.
14: I believe the impeachment court should also look into what Attorney Panelo said, being a lawyer, kung talagang ito ay sub judice because it he speaks about the matters of the impeachment, ay dapat lamang managot siya.
15: Pwede naman ho sila magpunta ng Korte Suprema kung tingin nila meron ho silang kaso. Wala ho nagpipigil ho sa kanila magpunta ron. Kung handa po yung pangalang pangulo to go there, then she can go there. If Attorney Panelo as a not part of the defense panel would want to go there, then he can go there.
12: Nilinaw rin ng prosekusyon na ang pagboto sa desisyon ng threshold ay hindi nangangahulugang yun na ang magiging numero sa pagboto para sa conviction o acquittal. Vel Custodio para sa Bayan.
0: Samantala, para tugunan ang problema sa baha sa Pampanga at Bulacan, inilatag ng isang pribadong kumpanya sa DPWH sa mga sistemang maaring gamitin ng pamahalaan kontra baha. Yan ang ulat ni JM Thompson.
16: Retain, delay, and release. Ito ang isa sa mga sistemang binigyang diin ng private foreign partner na Hasconing sa kanilang pagpupulong kasama ang Department of Public Works and Highways para tugunan ang dekada ng problema sa baha ng mga residente sa lalawigan ng Pampanga at Bulacan.
17: We all think about nature-based solutions being the classic mangrove example. That will create a environment where fish will gravitate towards, you create then fish population, fisher folk are a little bit more happy than they are where it's been depleted. So it's got this whole big benefit to it.
16: Batay sa inilatag na solusyon ng Hasconing, kabilang dito ang bamboo cribbing sa mga coastal areas, earth dike, detention basins at pagsasara ng gaps ng mga flood wall.
18: Parang ano, kung ako yung taga dito, talagang wala na akong pag-asa eh. Diba? Pero hindi tayo pwedeng sumuko eh. Diba? Kailangan tuloy-tuloy lang. And ito, pagka nakakausap natin ang mga consultants, nagkakaroon tayo ng pag-asa kasi mukhang may solusyon naman talaga. Kailangan gawin ng tama.
16: Nakatuon ang mga solusyon sa mga lugar sa Northern Manila Bay kung saan kinakailangan din ng kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan para sa right of way. Inaasahan na makatutulong ito sa mga bayan ng Hagonoy, Paumbong at Malolos, Bulacan. Ganon din sa Makabebe at Masantol, Pampanga.
18: Kailangan pag-aralan ng mabuti, hindi pwedeng madaliin, kailangan nating matuto, at saka importante, kailangan baguhin yung mindset. At the same time, sinabi ko din sa kanila, kailangan gawin din natin ng mabilis kasi hindi naman pwedeng maghintay yung mga kababayan natin ng 10 taon, 5 taon, 15 taon, hindi pwede. No? Kailangan na natin ng immediate relief ngayon.
16: Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, malaking bagay ang expertise at experience na ibinabahagi ng mga consultant sa pagbabago ng mindset ng mga kasalukuyang engineers sa ahensya. Anya, hindi naman dapat konkreto ang palaging solusyon.
18: We really have to have a bigger and a broader view of how things are being done elsewhere. Let's look at countries already that have done this successfully. They've gone through the process already. Sinabi nga nila kanina, di ba, dati sila din. Puro konkreto. Pero in some cases, ginigiba na nga nila yung konkreto. They're moving towards more nature-based solutions.
16: Binigyang diin naman ang kalihim na lahat ng pwedeng gawin ay agad ng pag-aralan at simulan para kahit papano'y maibsan at mabawasan ang problema sa baha ng ating mga kababayan. Giit pa niya, matagal lang dapat ginagawa ang mga proyektong ito pero dahil sa mga dating opisyal, hindi ito masimulan at hindi matapos-tapos.
18: Kaya naman nga hindi ginawa yung dati kasi gusto lang naman nga magnakaw siguro, di ba? Hindi talaga para mag-solve ng problema.
16: JM Thompson, para sa Bayan.
0: Hindi pa nakakapaghain ng bill petition ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ito ay kaugnay ng naunang payag ng kanyang kampo na sila ay maghahain ng bill petition sa isinagawang arraignment. Bago nito, nagpasok na ng not guilty plea si Romualdez sa kasong plunder. Una lang ibinasura ng korte ang motion for reconsideration ng kampo ni Romualdez na mailipat siya sa isang tertiary government hospital sa Quezon City. Ayon sa korte, base sa naging report ng UPPGH, ay clinically stable si Romualdez. Nakakulong na sa BJMP female dormitory sa Camp Caringal si dating Irigas City Sorsogon Mayor Madeleine Arlene Alfelor matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 4th Division. Kugnay ito ng kinakaharap niyang kasong graft at malversation of public funds through falsification of public documents na walang piyansa. Base sa rekomendasyon ng prosekusyon, nagsabwatan umano mga akusado para dayain ng LGU sa pamagitan ng maling pangasiwa sa mahigit 30 million pesos na pondo ng lokal na pamahalaan na dapat sana ay ipamamahagi sa ilalim ng Assistance to Individuals Under Crisis Situations o AICS. Ang isa sa kapwa-akusado ng dating alkalde ay nakakulong na sa Quezon City Jail sa Payatas habang isa pa ay nananatiling at large. Matapos maranasan ang biglaang pagtaas ng tubig sa ilog at may kasamang putik, agad namang inilikas ang ilang residente sa isang barangay sa Cabayan sa Benguet. Yan ang ulit ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
19: Yan ang nakuhang video ng mga residente sa nangyaring flash flood noong Martes sa isang ilog sa Barangay Kalang, Cabayan, Benguet. Kasalukuyang isinasagawa ng lokal na pamahalaan ang assessment upang malaman ang lawak ng posibleng napinsala dahil sa biglang paglakas ng agos ng ilog na may halong putik.
20: Isang reason siguro ng flash flood kasi from upper area siya, yung naipon na tubig ulan nung nakaraang monsoon, ma'am. Medyo matagal kasi din yon, so nag-give up na yung mga ibang mountain areas. Yun siguro yung isa for na nag-contribute, ma'am. Pero for the exact reason or dahilan, ma'am, is wait po muna natin yung report from the deployed team.
19: Dalawang pamilya na binubuo ng 8 katao ang apektado at pansamantalang nakatira sa mga evacuation area at kanilang mga kamag-anak. Agad ding lumikas ang mga residenteng naninirahan sa lugar nang mapansin nila ang pagtaas ng level ng tubig dakong alas 3 ng hapon sa naturang araw. Pansamantala ring sinuspende ang klase sa isang paaralan na malapit sa ilog.
20: Dapat hindi wala munang babalik doon sa mga areas or sa mga bahay na malapit doon sa may riverbanks and then mag-check pa din sila ng official advisories mula sa barangay DRRMC tsaka sa municipal DRRMC.
19: Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
1: Bagamat mas maliit ang magiging epekto ng inaasang very strong El Nino sa sektor ng agrikultura, hindi pa rin nagpapakakampante ang Agriculture Department. Sa katunayan, inilatag ng kagawaran ang mga programa na tutugon sa maaring epekto nito. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
21: Patapos na ang taon, ngunit pasimula pa lang ang panibagong hamon ng matinding tagtuyot. Ayon sa Department of Agriculture, handa ang kagawaran sa tinatawag na Very Strong El Nino sakaling tumama ito ngayong huling bahagi ng taon. Bukod sa nakalatag na mga programa, kumpiyansa ang DA na mas maliit ang epekto nito sa sektor ng palay kumpara sa mga nagdaang tagtuyot. Sakto rin umano dahil sa oras na tumama ito ay nasa maturation at harvesting stage na ang mga pananim.
22: Kagaya nung nabanggit ko in relation to timing ng El Nino na may ang karamihan ng pangangailangan mo ng tubig ay October hanggang November at may tubig pa yung mga dams natin. So ibig sabihin, hindi masyadong malaki ang magiging epekto ng El Nino sa sektor kung yung timing ay magiging ganon.
21: Pero hindi nagpapakampante ang kagawaran sa maaaring idulot ng historic heatwave na ito. Hindi gaya sa mga nagdaang taon, mas upgraded na ang pagtanaw ng DA sa sitwasyon dahil thematic o mas lokalisado na ang pagtugon nito sa epekto ng matinding tagtuyot. Nakafocus ang Task Force El Nino sa mga labis na apektadong lugar gaya ng Bicol Region, Central Visayas at Northern Mindanao. Samantalang patuloy naman ang produksyon at pagtatanim sa ibang bahagi ng bansa na hindi gaanong tatamaan ng tagtuyot. Sa ngayon, bukas ang kagawaran sa mga drought-tolerant na binhi o variety ng palay na hindi kinakailangan ng maraming patubig. May mga solar irrigation at small-scale water impounding project din sa mga lugar na kulang sa tubig at nakahanda rin ng rice alternative livelihood sa mga lugar na hindi nakayang sakahan. Noong September 9, ipinalabas na rin ng DBM ang 6.2 billion pesos na saro para sa direct cash aid, fertilizer support, at fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda.
22: Fuel subsidy lagi natin ay doon sa mga magsasaka na gumagamit ng makinarya at doon sa mga mangingisda na gumagamit ng bangkang gumagamit.
21: Sa usapin ng importation, binabalansin ng BA ang pag-aangkat ng bigas upang mapigilan ang biglaang pagtaas ng presyo sa merkado. Nananatili namang stable sa 45 pesos hanggang 48 pesos ang bentahan ng regular at well-milled rice sa mga pamilihan. Sa ilalim ng EO 62 na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr., mananatili rin ang 15% at 25% tariff rates upang protektahan ang mga lokal na producer. Patuloy ding babantayan ang livestock at poultry sector, lalo na ang mga heat-sensitive na alagang hayop. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Nagpapaulan na ang trough o buntot ng bagyong Queenie sa ilang bahagi ng bansa. Huling namata ng bagyo sa layo na 1,205 kilometers silangan ng Northern Luzon at may taglay itong hangin umaabot 75 kilometers per hour at gumagalaw northwestward sa 25 kilometers per hour. Malayo ang bagyo sa kalupaan pero nakikitang abot ang trough o yung buntot nito sa bahagi naman ng Mindanao kung saan magdadala sa areas na yan ng maulap na panahon. Sa ngayon, wala pang itinaas na gale warnings o namang bahagi ng ating bansa. Paglilinaw po ng pag-asa, hindi naman ito tatawid sa kalupaan pero mananatili ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ng 5 araw o hanggang sa araw ng Lunes next week. Maximum intensity rin ito ay nasa typhoon category pagsapit ng Sunday kapag palabas na nga ng northern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Bukas sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan ang Bicol Region, dala ng trough ng bagyong Queenie. Magpapatuloy naman ang mas tuyo o maaliwalas ang maaraw na panahon sa nalalaming bahagi ng Luzon. Maliban na lang sa posibilidad ng panandaliang buslong ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorms. Sa Visayas, abot ang epekto ng trough ng bagyo sa Negros Island Region, Aklan, Iloilo, Guimaras at Siquijor. Makararanas dyan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas, makararanas po ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan, dala rin ng trough ng bagyo. Gayun din sa Mindanao, magdadala po ng trough ng bagyo ng maulap at maulang panahon. Samantala, babala ng pag-asa, makararanas po ng gale force gusts o paminsang malakas na hangin sa Davao Region at sa Sarangani. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon na ito.
3: At abangan, PNP nakahanda na sa pagpatupad ng seguridad para sa ASEAN Summit.
4: Stable internal peace and security condition official nang idineklara sa buong Sulu Province.
5: At CICC inilis na ang binataw na ban sa online platform na Discord. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
23: Susunod sa School Mix.
24: Mga Shenans, handa na ba kayo?
25: Grabe ang oras!
23: We're taking the debate to Siena College of Taytay. At pag-uusapan natin kung alin bang mas mahalaga sa tagumpay. Experience o educational attainment?
26: Experience is the best teacher. With the proper skills of the proper mindset and the proper application in jobs, we can be successful.
27: Ang experience, pwede yan ma-outdate in this ever-changing world na nag-rise na ang AI.
28: Our knowledge remains theoretical if it's not applied by action, and action is experience.
23: Sa bawat issue at usapin, dapat may pakialam ka. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.
2: ito ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
6: O katumpas ng halos 4 na palapag.
7: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
23: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghati ng buong pwersa ng PTV.
8: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
23: Ang mas malawa at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
9: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
23: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
9: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
23: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
9: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
23: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television.
3: Balik ang ulat bayan. Handa ng Philippine National Police o PNP na magpatupad ng seguridad para sa 49th ASEAN Summit at mga kaugnay na pagpupulong sa November 2026. Pilipinas ang chair at host ng ASEAN ngayong taon, kaya pagtitiyak ng Malacanang. Sisiguruhin ng pambansang pulisya ang kaligtasan ng mga leader mula sa iba't ibang bansa, mga delegado, bisita at ng publiko. Nangako rin ng PNP na magiging alerto, profesional at handang tumulong ang mga pulisan sa mga nangangailangan. Itayakin ani ang ligtas, mapayapa at maayos na pagdaraos ng ASEAN sa bansa. Nakikita ng India ang malaking potensyal ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa tulong ng Preferential Trade Agreement o PTA ng dalawang bansa. Kaya naman planong simulan sa susunod na taon ang negosasyon para sa nasabing panukalang kasunduan. Iginiit ng Indian Ambassador to the Philippines, Harsh Kumar Jin, na malaki ang ekonomiya ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na nasa 11.6% gross domestic product. Subalit nasa 3% lang ang bahagi nito sa kalakalan ng India. Anya, nagkasundo na ang dalawang bansa sa terms of reference para sa negotiating committee, ngunit hihintayin pang matapos ang ASEAN-India Trade and Goods Agreement sa 2027. Naipadala na ng Senado kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang batas na naglalayong palawigin ng 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangkuniang kabataan. Kapag nilagdaan ng Pangulo at naging batas, maiuurong sa 2028 ang nakatakdang barangay at SK elections na dapat sana idaraos ngayong Nobyembre. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, wala silang balita kung ibibito ng Pangulo ang nasabing panukala.
10: Namin kay Presidente and sa pagkaalam ko wala namang balita na ibibito niya. So ma-extend ng 5 years. Ma-extend ng additional 2 years yung incumbent na barangay officials.
11: Pero wala pa advisory committee
10: sa wala pa, wala pa. Yesterday.
3: Binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Interim Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chairman Abdul Rauf Makakuwa sa matagumpay na halalan para sa Barm Parliament kung saan nakakuha ng pinakamaraming boto ang BFP. Tinatayang umabot sa 84% ang voter turnout at naging mapayapa ang halalan sa Bangsamoro. Itinuturing itong mahalagang hakbang sa pagkumpleto ng political track ng Bangsamoro peace process at ganap na transition nito sa parliamentary government. Tinalakay din ni Pangulong Marcos Jr. at Makakuwa ang mga susunod na hakbang ng bagong Barm government, kabilang ang pagpapatuloy ng mga development program, paghatid ng serbisyo publiko at normalization track ng peace process.
1: Sa pagsalang sa budget hearing sa Senado, umabot ang panukalang pondo ng Justice Department para sa 2027 sa 46.43 billion pesos. Hiniling din ang kagawaran at ng attached agencies nito na madagdagan ng budget para sa confidential funds. Narito ang ulat. 46.43 billion pesos ang panukalang pondo ng Department of Justice para sa 2027. Sinasabing halaga, 31.72 billion pesos ang nakalaan para sa personal services, 11.34 billion pesos para sa maintenance and other operating expenses, at 3.37 billion pesos para sa capital outlay. Personal na humarap sa Senate Finance Subcommittee G, si DOJ Secretary Frederick Vida. Hiniling din ni Vida na maibalik sa 2026 level na 1.1 billion pesos ang confidential funds ng DOJ para sa 2027.
12: Para sa Office of the Secretary proper, maibalik po yung 214 million kasi ang proposal po ngayon ay sa NEP ay 34 lamang. Para yung sa WPP po, maibalik yung 500 million kasi ang sa NEP po ay 319,900,000. Maibalik po, actually nga po yung sa IACAT, napapansin po namin, interagency, yung 10 million po ay kulang. Yung cybercrime po na 475,000, naisuma naming manumbalik. Yung zero po na hindi po binigyan ng confidential fund para dito sa NCC o sa ICOSAEM, sana po ay mabigyan kahit 5 million po.
1: Humihiling din ang karagdagang pondo para sa confidential funds ang National Bureau of Investigation o NBI. Sa 2027 proposed budget, 175 million pesos ang nakalaan para sa confidential funds ng NBI mula sa may get 350 million pesos ngayong 2026.
13: Yung bare operation namin will devote the dedicated expenses na kailangan po. Ang naiiwan nga po, yung desire sana namin to upgrade our law enforcement capacity by procuring the necessary equipment and tools.
1: Plano rin ng NBI na magtalaga ng mga liaison officer sa mga embahada ng Pilipinas sa ibang bansa upang matugunan ang mga kasong kinasasangkutan ng mga Pilipinong biktima ng cyber fraud. Samantala, naaresto ng isang individual na konektado sa shooting incident sa isang paaralan sa South Cotabato at isang hinihinalang groomer sa Cebu. Patuloy din ang pagkalap ng NBI ng mga ebidensya laban sa iba pang individual na inuugnay sa

0: Napag-alamang ang magkaangkas na motorista ay ng bato umano, kaya sugatan ng 8 taong gulang na babaeng sakay ng tricycle. Batay sa investigasyon ng Antipolo Police Station, tukoy na ang pagkakakilanla ng 2 suspect, pero hindi na umano sila bumalik sa kanilang inuupahan matapos ang insidente. Batay sa mga otoridad, patuloy ang kanilang investigasyon at titiyaking mapananagot ang mapatutunayang may sala sa likod ng insidente. Samantala, mabilis na mga ipinagutos ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw ang paghahain ng show cause order laban sa may-ari ng motor at rider nito. Posibleng tuluyang bawiin ang lisensya ng may-ari ng motorsiklo kung mapatutunayan na siya ay improper person to operate a motor vehicle alinsunod sa patakaran ng LTO. Ayon kay Asig Lacanilaw, hindi tamang pairali ng daha sa kalsada kung may hindi pagkakaunawaan, lalo na't posibleng malagay sa alanganin ang kaligtasan ng mga bata at iba pang motorista. Hinihikayat ni Lacanilaw na maging responsable ang bawat motorista at pairali ng disiplina sa kalsada. JM Thompson, para sa Bayan.
1: Para palakasin ang mga hakbang sa online child safety, binuo ng DICT, CICC at Discord ang Green Lane para agad natugunan ang mga takedown requests sa mga mapanganib na content at malaman ang mga threat actor. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
2: Inalis ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pansamantalang ban sa Discord matapos nitong makapagpulong sa mga opisyal ng platform at makuha ang commitment nito na palakasin ang mga hakbang para sa online child safety. Ayon sa CICC, kinilala ng Discord ang pangangailangan matugunan ng mga issue sa platform kabilang ang mga bantang kaugnay ng online grooming at child exploitation. Patuloy rin ang koordinasyon ng ahensya sa mga law enforcement agency at kagawaran para matugunan ang mga online threats.
3: So we are working both with the PNP and the NBI. Nag-report na nga ho kami sa ating mahal na Pangulo about the progress na ilan na ho ang napigilan natin sa PNP side.
4: Collaboration na yan from DILG, DOJ, DSWD, at saka DepEd. So tulong-tulong na po kami na kung may basketball term ka, full court press kaming lahat.
2: Sinabi ng mga opisyal na mahalaga ang pagtutulungan ng mga ahensya at kagawaran upang mas mabilis ang patugunan ng mga ulat at mapigil ang mga bantang nakaaapekto sa mga bata. Kabilang sa napagkasunduan ng DICT, CICC at Discord ang pagbuo ng Green Lane para sa mas mabilis na pag-aksyon sa mga request na pag-takedown ng mapanganib na content at pagtukoy sa mga threat actor.
3: Marami na ho in terms of detection yung anti-atawag natin interventions ho natin. I think we are able to stop one, we're pursuing 3, pero pagdating ho doon sa mga pinapasa natin sa mga law enforcement agencies natin, marami na ho. In fact, again, I'd like to commend po ang botang DILG at ang PNP, no? Sa loob ng 1 linggo, I think they were able to stop 55 incidents of NVE-related threats.
2: Ayon kay Paraiso, hindi lamang Discord at Reddit ang tututukan ng ahensya dahil maaaring lumipat sa ibang digital platform ang mga online groomer at nagpapalaganap ng nihilistic violent extremism o NVE. Dagdag pa niya, kailangan ding makipag-ugnayan ang ahensya sa iba pang messaging at social media platforms upang mas mapalawak ang mga hakbang para sa online child safety. Samantala, magtatalaga na rin ng mga point person ang Discord na maaaring makipag-ugnayan sa ahensya 24/7 para sa mga agarang requests at concerns sa platform. Sinabi ng mga opisyal na patuloy nilang imomonitor ang pagpapatupad ng mga napagkasunduan sa Discord upang matiyak ang mas mahusay na proteksyon sa mga bata online. Angelica Abrogar, para sa Bayan.
5: Child sensitivity reporting at proteksyon ng mga kabataan laban sa anumang uri ng karasan. Dito sumendro ang talagayan ng ilang mamahayag kasamang Quezon City Public Affairs and Information Services Department at Philippine Children's Ministries Network. Yan ang ulat ni Asi Roberto.
6: Sa likod ng bawat headline, may batang dapat alagaan at protektahan. Ito ang naging sentrong panawagan ng bata sa likod ng balita, a forum on child sensitive reporting sa pangunguna ng Quezon City Public Affairs and Information Services Department o PAISD at Philippine Children's Ministries Network o PCMN. Tinalakay sa naturang pagtitipon ang karapatan ng mga kabataan laban sa nakababahalang pagtaas ng kaso ng online sexual abuse and

0: exploitation of children o OSEC. Ayon sa tala, 80% na batang Pilipino ang nanganganib na maging biktima ng online child abuse. Kaugnay ito sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2024 na kung saan tinawag niyang Our Nation's Shame ang lumalalang kaso nito sa bansa. Bukod pa rito, inulat din ang nakakaalarmang kaso ng mga school shooting incident kamakailan. Kaugnay rito, may panawag naman si journalist at child advocate na si Jackie Manabat.
1: Sa bawat problema, sabi ko nga, hanapan natin ng solusyon. Kahit isang solusyon lang yan. And whether you are and whether part kayo ng anumang sektor dito, ito ang panawagan ko sa inyo. Bago nyo i-post, bago nyo isulat, bago nyo gawin ng anuman na para sa inyong mga anak, para sa inyong mga pamangkin, at kung sino man mga bata. If this were your child, would you permit their identity and grief to become public record? Gusto nyo ba na nasa homepage na umiiyak yung itsura nung bata, nung anak ninyo? Gusto nyo ba na mukha siyang kawawa?
0: Paalala naman ng mga nagsusulong sa karapatan ng mga kabataan na ingatan at pangalagaan ang kanilang mga karapatan. Azzy Roberto, para sa Bayan.
2: Matapos ang ilang dekada, malalagay na sa tahimik at kapayapaan ang Sulu Province. Kasunod ito ng formal ng idineklarang stable internal peace and security conditions sa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Mas nagiging kampante pa ang mga residente sa probinsya ng Sulu dahil ito sa mabubuting lagay ng kaayusan at kapayapaan sa lugar.
4: Ang abusayak sir dati, kahit ano, kukunin nila yan. Pero ngayon sir, maganda na. Kaya marami na magpupunta rito sa amin.
3: Ngayong Webes, official nang idineklara ang stable internal peace and security condition sa buong Sulu Province na binubuo ng 19 na munisipalidad. Sinaksihan ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
5: Ito ang pinakamalaking regalo ng mga magulang sa mga anak natin at apo natin. Dahil sa anong conflict, kawawa ang pamilya at ang bata, nagbabakwit, nadadamay sa conflict, no? Kaya ang laking regalo nito sa kanila.
3: Ipinakita rin sa kalihim ang mga karagdagang armas na voluntaryong isinuko ng mga residente.
6: Sasabihin natin, ang mga World War I pa yan, World War II pa yung mga yan, but they can still be harmful. So, kailangan linisin na natin ang mga tapon na. Kasi nakakamatay pa rin yung mga yan eh. Sabihin natin na matanda na yan o paltik yan, nakakamatay pa rin yan eh.
3: Ilang dekada naging pugad ng mga terorista ang Sulu at kasunod ng tagumpay na nakamit na kapayapaan, mas pinagtutuunan ang pagdami ng mga turista sa probinsya.
7: The beauty of Sulu can offer you white sand beaches. And of course, yung hospitality ng mga Tausug, ito hindi nangyayari sa lahat ng lugar. Pero dito sa Sulu, yung pinakamahirap na tao dito pag umakyat ka sa bahay niya, at kahit na tubig na malamig man lang ay aalukin ka.
3: Sa panahong mas nakatuon na ang bansa sa external defense, particular sa West Philippine Sea, nakatutulong dito ang pagtugon pa rin sa internal security.
8: Your base of operations for deterrence ay internal. So, kailangan mo na internal peace and security talaga. Kung wala yan, ang dali mong matagos. No? Sa amin talaga is to maintain presence, to support national and local government efforts para maiwasan lang ang untoward incidents.
3: Magiging katuwang pa rin ang national government sa pagpapanatili ng kapayapaan sa tulong ito ng iba't ibang proyekto na maghahatid pa ng kaunlaran sa probinsya. Mula rito sa Hulo, Sulu, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
9: Dumalaw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa burol ni Quirino Governor Dax Cua na pumanaw noong September 15 sa edad na 48. Dito ay nakiramay ang Pangulo sa pamilya nito. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na nagtungo siya roon bilang presidente, kasamahan sa serbisyo publiko at isang kaibigan. Binigyang diin niya ang 25 taon na paglilingkod ni Cua sa pamahalaan at ang kanyang mga naiambag sa mga komunidad sa Quirino. Ihahatid sa huling hantungan si Kuwa sa Biyernes, September 25, sa Manila Memorial Park.

0: probinsya. May babala ang La Trinidad LGU Benguet at Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association kaugnay ng paglipana ng mga pinaghihinala ang smuggled broccoli sa ilang pamilihan. Yan ang ulit ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: Pinangangambahan ng mga magsasaka at traders sa La Trinidad Trading Post ang paglaganap ng mga pinaghihinalaang smuggled broccoli sa Benguet at Baguio City. Ayon sa Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association, karaniwang ang mga hinihinalang smuggled broccoli ay magkakapareho ang size, may flower cut at walang stem na naiiba sa mga broccoli mula sa lokalidad.
2: Nawan tila ko mi adamot kit dito may kaso handan nga nga gatangan kasi kastoy no kwangit kay kahit dati imported kas jay iso nga super sad kami nga dati in mind nga kas jay tas naiwaras ang dati kasi walang Manila.
1: Agad nagsagawa ng inspeksyon sa trading post ang La Trinidad LGU upang masiyasat ang mga panindang broccoli sa merkado. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, mas matindi ang kemikal na naspray sa imported na mga gulay kasi hindi ito agad nabubulok.
3: Kasi kailangan na ito ay ipunta muna sa DA, sa Bureau of Plant Industry at saka sa DOST para mag-conduct sila ng analysis kung ano yung content ng mga gulay na to, kung bakit tumatagal po yung parang shelf life.
1: Naglabas din ng executive order ang opisyal upang mabuo ang Anti-Vegetable Sabotage Task Force na magbabantay at magsisiyasat sa mga pumapasok at ibinebentang gulay sa bayan.
3: Lahat tayo dapat mag-participate sa ganitong aksyon para walang bumili, walang tumangkilik.
1: Sa probinsya ng Benguet at kalapit na mga probinsya ng Cordillera, nanggagaling ang mga locally produced na broccoli na ibinebenta sa National Capital Region at sa ibang bahagi ng Pilipinas. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
4: Nakapagtala ng 69 na kaso ng dengue ang Provincial Health Office ng Albay nitong Martes. Kaya naman nagsasagawa ng magkahiwalay na operasyon ang pulisya at dole sa reyon para tutukan ang paglilinis at pagpigil sa pagdami ng lamok na nagdudulot ng dengue. Yan ang ulat ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas Albay.
5: Sa pamamagitan ng CCTV monitor na ito, natututukan ng Police Regional Office 5 ang lahat ng mga police station sa Bicol Region. Pero hindi yan para sa kampanya kontra kriminalidad, kundi para sa simultaneous cleaning and sanitation ng kanilang mga istasyon bilang pakikiisa sa cleanup drive kontra dengue ng lalawigan ng Albay.
6: Isa sa programang priority ng ating regional director through our GPNP na alagaan po ang kapulisan, hindi lang po sa moral and sa welfare din po ng ating kapulisan.
5: Sa Legazpi City nga, halos 4,000 tupad workers ang ipinadala ng Department of Labor and Employment o Dolly Bicol sa mga paaralan at iba pang pampublikong lugar para maglinis at mapigilan ang pagdami ng mga lamok. Ikinatuwa naman ng Barangay 14 Ilawod ang hakbang na ito ng Dolly. Hindi lang kasi nalilinis ang kanilang barangay, kundi nagkaroon din ng pansamantalang kabuhayan ang mga residente rito.
7: Dakulang bagay na may community participation including barangay officials and LGU, dakulang bagay ito para masugpo at ma-eradicate ang dengue.
5: Ayon sa tala ng Albay Provincial Health Office, 69 ang bagong kaso ng dengue ang naitala sa lalawigan nitong Martes. Umabot naman sa 2,301 ang mga nakarecover habang nananatili sa 15 ang bilang ng mga nasawi mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na panatilihing malinis ang paligid at alisin ang naiipong tubig na maaaring pamugaran ng lamok.
8: Maglinis tayo kanya-kanya sa ating mga bakod, sa ating mga kanya-kanyang lugar para makatulong tayo, para maibsan natin ang damage, ang epekto nitong dengue na linalabanan natin ngayon sa Albay.
5: Para naman sa Department of Health o DOH, pinakamabisang panlaban pa rin sa dengue ang 5S strategy at 4Ts, takop, taktak, tuyo at taki. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa pag- pagkain ng halo-halo ipinakita ng aktres na si Liza Soberano kasama si ETR ang Kulturang Pinoy habang pinopromote sa isang show ang pelikulang Forgotten Island. Samantala, sinong sikat na Pinay tennis player ang umani ng 31 million pesos na earned media value matapos isuot ang isang luxury brand sa isang international fashion week? Narito ang ulat.
9: Sa pinakahuling fashion engagement ng tennis superstar Alex Ayala, napatunayan na ang kanyang impluensya ay may malaking impact hindi lamang sa loob ng tennis court, kundi pati sa labas nito. Ito ay dahil sa kanyang kamakailang pagdalo sa New York Fashion Week kung saan suot niya ang isang luxury brand sa naturang event. Ayon sa isang influencer marketing platform na Lefty, tinatayang umabot sa $502,000 o halos 31 million pesos ang naging earned media value o EMV ng naturang luxury brand. Ang earned media value ay isang sukatan sa marketing na hindi nakabase sa aktwal na kita o paid ads o direct sales, kundi sa antas ng public exposure na nakuha mula sa public relations, social media engagements at influencer content. Sa kanyang unang Instagram post noong September 13, makikita siyang nakasuot ng puting long sleeves, denong puting pantalon at sapatos, white gloves at black belt. Kinumpleto niya ang kanyang look sa pamamagitan ng isang silver flask-inspired clutch bag. Nagpasalamat si Alex sa naturang luxury brand sa kanyang caption. Umani ang post ng halos kalahating milyong likes, mahigit 2,500 comments at higit sa 6,000 shares. Anya, you're able to show your personality in both worlds and I am excited to explore more. Ibinina kamakailan ni Liza Soberano at ang Grammy-winning artist na si HER ang kulturang Pilipino. Sa isa sa pinakamalaking palabas sa umaga ng United States, ang Today ng NBC upang ipromote ang pelikulang Forgotten Island bago ang global release nito.
10: Oh, it's so emotional and overwhelming and it brings us so much pride and joy to finally have something that represents our culture and makes us feel seen. And I couldn't be more ecstatic to be doing this and to be representing my country.
11: Yeah. I've always been so proud to be Filipino, but now we get to celebrate it and show the world. So it's exciting times.
9: Yeah. Sinabi ni Liza na parang homecoming ito. Inumpisahan niya kasi ang kanyang showbiz career sa Pilipinas at bumalik sa Estados Unidos 4 na taon na ang nakalipas. Ibinahagi naman ni HER na ang pelikula sa Forgotten Island ay nagpakita ng kultura at pamana ng Filipino. Ngunit may mga tema pa ring universal tulad ng pagkakaibigan at pamilya. Ipinalabas ang Forgotten Island sa mga sinehan sa Pilipinas nitong Miyerkules, September 23 at nakatakdang ipalabas sa buong mundo bukas, September 25. Sa Today Show, nabanggit din na sa pelikula ay na-feature ang paborito na Filipino dessert na halo-halo. At dito ipinatikim nila sa hosts ng Today at viewers ang ating halo-halo.
0: At para sa mga updates at balita ay follow at i-like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTV PH. Bayan, 92 days na lang, Pasko na! At yan po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako si Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Ferrer ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Katong!
14: May nagwawala sa labas?
15: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
14: Shatong? Ano yan?
15: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
14: Di nga, paano siya nilalaro?
15: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
14: So there's a pitcher, since parang baseball siya?
15: Walang pitcher though, kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
13: Shatong!
15: Yeah, shouting shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
14: Yay! Parang gusto ko itry ang shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
13: Nami-miss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track
16: with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber.
16: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho,
19: trabaho,
18: ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho,
19: trabaho,
18: kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

深深了。

0: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Salam, salam, salam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. It's a Thursday, September 24, 2026. At ito na naman po ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako ba rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Maraming maraming salamat. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ito po ang inyong programa Salam Radio.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga talakayan for tonight. Marami tayong pag-uusapan, balita na iyahatid sa inyo mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Samantala, confidential at intelligence funds ng Office of the President para sa kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino ayon sa Bataan Solon. Ayon kay Bataan 2nd District Representative at House Appropriations Committee Senior Vice Chair Albert Garcia, ang alokasyong confidential at intelligence fund para sa Office of the President ay tumutulong sa pambansang seguridad, kapayapaan at kaayusan at sa proteksyon ng mga Pilipino. Sinabi ito ng mambabata sa isinagawang House Plenary Deliberation ng Kamara sa 2027 General Appropriations Bill. Ayon kay Garcia na siyang nag-sponsor ng 2027 budget ng OP, layunin ng pondong ito na pangalagaan ang sambayan ng Pilipino at dumaan din ang mga ito sa audit ng Commission on Audit, alinsunod sa umiiral na mga patkaran sa paggamit ng mga pondo. Dagdag ng mambabatas, sinusuportahan ng mga pondo ang mga hakbang na naglalayong tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng humigit kumulang 115 milyong Pilipino. Iginit ni Garcia na maliit na bahagi lamang ng iminumungkahing pambansang budget para sa 2027 ang alokasyong ito. Sa kanyang interpellation, sabi ni Representative Edgar Egay Erice, Caloocan 2nd District, na makatwiran ang CIF ng Office of the President lalo na sa gitna ng alalahanin sa West Philippine Sea. Binanggit din ni Garcia ang unmodified opinion ng COA sa Office of the President na anya ay patunay na sumusunod ang ahensya sa mga kinakailangan ng pamahalaan sa pag-audit. Naninindigan ang sponsor ng panukalang batas na makatwiran ng alokasyon para sa Office of the President dahil sa pangailangang pondohan ang mga hakbang para sa pambansang seguridad at kapayapaan at kaayusan, at binigyang diin na ang mga pondong ito ay para protektahan ang sambayanang Pilipino at suportahan ang tungkulin ng pamahalaan pagdating sa seguridad. Pagpapatupad ng Local Government Support Fund o LGSF, otorisado ng GAA at suportado ng jurisprudensya ng Korte Suprema, alinsunod sa General Appropriations Act o GAA na inaprubahan ng Kongreso ang pagpapatupad ng LGSF. Ayon kay Bataan 2nd District Representative at House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson Albert Garcia, sa deliberasyon ng Kamara sa plenaryo ng 2027 General Appropriations Bill nitong Miyerkules, aniya, ipinatupad lamang ng Executive Branch ang LGSF batay sa budget na inaprubahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. diin ni Garcia, ipinatupad ng Department of Budget and Management ang LGSF alinsunod sa mga alituntunin nito. At ito ay ibinibigay ayon sa hiling ng local government unit na nag-a-apply para sa tulong sa pamamagitan ng isang online platform. Muling iginiit ni Garcia na otorisado ng GAA ang LGSF at ipinapatupad ito ayon sa DBM circular na nagtatakda ng patakaran sa pondo. Lumawak na sa buong bansa ang inisyatibong bawat bayan makikinabang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Na gumagamit ng LGSF upang maghatid ng tulong na bigas, suportang pang-edukasyon, tulong pang-agrikultura at mga proyektong pangkaunlaran ng komunidad sa pamamagitan ng mga LGU. Noong Mayo, iniulat sa Malacanang na nasa 8,700 barangay na ang napagsilbihan at ang mga benepisyaryo ay tumatanggap ng regular na tulong na bigas at at iba pang uri ng suporta ng pamahalaan. Nagbigay rin ang programa ng 200,000 piso sa bawat barangay, kabilang ang 100,000 piso para sa limang presidential school.

0: Ang tulong mula sa Social Civic Projects Fund sa 565 barangay. Pinalawak ng administrasyon ang LGSF noong 2026 upang suportahan ang tulong ng bigas, mga pasilidad pangkalusugan, paghahanda sa kalamidad at mahalagang imprastruktura. Mahigit lamang 5 milyong pamilya ang inaasahang makakatanggap ng 560 kilong tulong na bigas.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:41 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan ilang paalala.
2: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabay!
5: Is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
11: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: 7:43 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Dire-diretso po tayo. Alamin natin ang pinaka-latest sa filing ng SOSE for BARM candidates sa nakaraang pinakaunang BARM parliamentary elections at update na din sa paparating na BSKE LR barangay and SK elections. Nasa linya na natin telepono, Attorney John Rex Lau Janco. Attorney, magandang gabi. Yes, attorney. Yes, attorney. Ah, okay. Tinatawagan pa natin si Attorney John Rex Lau Janco. Balikan natin kasi para naputol lang yung... Okay. Attorney John Rex.
14: Magandang gabi po, Sir Nord.
0: Sa ayan, sa okay.
14: Salam Radio. Good evening po.
0: Ayan, maraming salamat po again sa inyong oras. Attorney, dire-diretso na tayo. Kumusta na po? Kailan po yung huling filing ng SOSE sa BARM?
14: Opo, no? Dahil nga po, meron po tayong 30 days after ng elections, eh, ang last day po niya, lumalabas po ay October 13, yun po ang last day. Dahil yan po ang nakasaad sa ating batas na kailangan po ang SOSE ay ma-file sa loob ng 30 araw pagkatapos po ng halalan.
0: Ayan, at gaano, ito po ba ay kapareha lang sa normal na paggunita ng eleksyon natin in a national level within the BARM na kailangan ay merong mga kaugnayang kaparusahan if ever nakaligtaan ito?
14: Tama po, ano? Ito po ay pareho-pareho po ng rules ng SOSE sa lahat po ng posisyon na ating tinatakbuhan po. Wala pong pinagkaiba to So ang kailangan po ay tayo magsumite ng ating mga sose na sang-ayon sa mga forms na nailabas po ng

0: Commission on Elections. Kung makikita nyo buti ito sa pagbubuod, lahat po dapat ng ginasto sa pangangampanya ay maidetalye po dito. Idetalye, ibig sabihin, kasama po kung anong pinagastosan, petsa nito, at yung amount po ng ginastos. Patungkol naman po sa mga nag-contribute sa atin, ganun din po, dapat makaalagay po dito sinong nag-contribute, kailan, anong uri ng contribution dahil pwede po bahit bagay at servisyo at kung kailan po ito natanggap. At ang ating po mga contributors ay dapat din po may report ng contribution para malinaw po dito. Alam niyo po, isa sa dahilan kung bakit napaka-importante po ng SOSE dahil sa ordinaryong kalakaran po sa ating buhay, kapag tayo ay nagbigay ng isang bagay o bagay na may halaga o pananalapi, ito po ituturing na donation. Ito po magkakaroon ng karampatang buwis mula sa papataw mula sa ating Bureau of Internal Revenue. Ngunit exception po ang campaign donations. Ibig sabihin po nito, hindi mapapatawan ito ng buwis dahil ito po ay na-donate at naibigay sa isang kandidato o political party dahil ito ay gagamitin sa pangangampanya. At ang karugtong naman po nito sa isang banda, ma-report kung paano ito ginastos. Gastosin po ito sa tamang pamamaraan, yung mga lawful expenditures lamang. At higit sa lahat po, mairisama po ito at masumitin lahat ng ito sa SOSE. Ang epekto po kasi, Sir Nords, pag hindi po nagsumitin ng SOSE, ang isang tao na naging kandidato ay maaari po siyang mapatawan ng isang fine o administrative fine sa unang pagkakataon. At kung ikalawang beses po na hindi nag-file ng Statement of Contributions and Expenditure, ay ito po ay magkakaroon ng ikalawang administrative fine at ito po ang mabigat. Mapapatawan po ng parusang perpetual disqualification to hold public office. So kung tutignan niyo po, hanggang strike 2 lamang. At ang impact din naman po ito doon sa mga nanalo ay hindi po sila maaring mag-assume ng kanilang position hanggat hindi po nila napapatunayan sila ay nakapag-file ng Statement of Contributions and Expenditure.
1: Oo, at I think mahigpit din ang batayan at pag-monitor ng COMELEC sa napafile na SOSE kasi hindi dahil lang na i-file, hindi na yan maka-countercheck. I think the countercheck will happen after the filing, no?
0: Tama po kayo. Una po sa lahat, dahil alam po natin, ang lahat ng naging kandidato ay inaasahan po natin na magsusumitin sila ng kanilang mga SOSE on time. Ikalawa, so malalaman po kagad natin sino sa kanila ang hindi nagsumitin ng SOSE pagkatapos po nung takdang araw na aking nabanggit. Ikatlo, kung isa mga natanggap po ng mga SOSE, ito po'y susuriin ng ating Political Finance and Affairs Department. Kung makikita nyo po, sila rin po yung nagsusuri ng mga SOSE na tinatanggap natin pati doon sa national at local elections. Sa pamamagitan po nito, mapapatupad nila, meron ba ditong mga ginastos na bawal at hindi pinapahintulutan ng batas? Meron bang mga contributions na hindi pinapahintulutan din ng ating batas? Na tawag po dyan, prohibited contributions at prohibited expenditures. At pinakahuli, alam nyo po, merong pagkakataon tayong lahat dahil ito po yung sinasapubliko ng COMELEC, ano? Meron po tayong pagkakataon lahat na tignan. Baka meron po mga nalalaman ng ating mga kababayan na hindi idineklara ng totoo sa ating SOSE dahil malino po kailangan maideklara ang lahat po ng aking nabanggit doon mismo sa SOSE.
1: Ayan, malino po yan. At sa banda naman po ng BSK election, ano na po ang pinaka-latest na update with regards? Tuloy na din po ba?
0: Sir, pwede po pakiulit yung tanong, medyo nag-garbled po ng konti.
1: Ayan, dun sa paparating naman na barangay at SK elections, ano po ang pinaka-latest?
0: Opo, kinumpirma po sa atin ng Senate of the Philippines na ang ating kanila pong panukalong batas ay enrolled na sa tanggapan ng ating Pangulo. So ito na po ang pinakahuling proseso, hinihintay po nating lahat. Ito po ba ipipirmahan ng ating Pangulo at magiging ganap ng batas? Dahil pag ito po ay naging ganap na batas, lalabas po ang susunod na halalan na isa 2028 na at hindi na po matutuloy ang November 2 BSKE. At kung sakali naman po ito ay hindi pipirmahan ng ating Pangulo or i-veto, ibig sabihin po ito i-re-reject, kailangan ipatupad po at ipagpatuloy ng COMELEC ang halalan sa November 2 para sa ating barangay SK dahil ito po ang nakasaad sa Republic Act 12232.
1: Ayan, and with that, maraming salamat po sa update mula sa COMELEC. Ano po ang inyong mensahe bago po tayo magtapos?
0: sa ating mga kababayan po, ang lahat po ng kaganapan ngayon, lalo na po sa inaabangan nating kaganapan sa barangay at SK elections, ay ito po ay proseso talaga ng pagsasagawa ng batas. Makakaasa po kayo sa commitment ng COMELEC na kung ano ang umiiral na batas, kung ito man po yung Republic Act 12232 na nagsasabing kailangan matuloy ang ating halalan sa November 2 o kaya ay magkakaroon ng bagong batas na pagpapagpapaliban dahil binago ang termino ng ating mga barangay at SK, makakaasa po kayong susunod at tutuparin po ito ng inyong Commission on Elections. Manatili po tayong nakaantabay katulad po dito sa Radyo Pilipinas dahil dito po natin inuulat ang mga kaganapan lalo na po buhat sa inyong Commission on Elections.
1: Maraming salamat, Attorney John Rex Laudianco mula sa COMELEC.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Yan, spokesperson ng COMELEC, Attorney John Rex Laudianco. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. At mula naman sa ating mga Radyo Pilipinas reporters, anti-flood structure pinaprotektahan ng mga komunidad sa tabing ilog kipit sa Labason, Zamboanga del Norte. Para sa detalye, live atin sa atin ni Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas.
1: Report. Lesti.
3: Yes sir, natapos na ng Department of Highways Region 9 or DPWH9 ang pagpapatayo ng flood control structure o struktura para sa kontrol ng baha sa kahabaan ng Ilog Kipit sa Barangay Kipit, Bayan ng Labason, Zamboanga del Norte. Ang implementasyon at konstruksyon ng proyekto ay pinangasiwaan ng DPWH Zamboanga del Norte, 2nd District Engineering Office. Ang struktura ay nagsisibing proteksyon sa mga komunidad sa tabing ilog ng Kipit at garatig na mga lugar sa habang o sa halagang 86 na milyong piso sa klaw ng proyekto ang pagpapatayo ng struktura para sa pagkontrol ng baha na may habang higit sa 533 metro. Ayon sa DPWH9, ang proyekto ay makatutulong upang maiwasan ang pag-apaw ng tubig mula sa ilog tuwing tagulan at maputiktahan ang buhay at ari-arian ng mga taong naninirahan malapit sa lugar. Ang pagtatayo ng struktura ay alinsunod sa adikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pigilan o bawasan ang pinsala ng baha sa mga komunidad, ari-arian at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Yeah, maraming salamat, Lesti. Samantala, mga LGU sa Northern Mindanao ginawa ng silver recognition ng Regional Kalasag Awards 2026. Para sa detalye mula Mindanao pa rin, alamin natin gikan ni Ligan Dandy Makarambon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Dandy, kung may mga LGUs mula iba't ibang probinsya ng Northern Mindanao ang ginawaran ng bronze recognition sa ginanap na Regional Kalasag Awards 2026 na nauna nating ulat kahapon, may mga ginawaran din ng silver recognitions ng mga LGU ng rehiyon. Ginawaran ang lungsod ng Iligan bilang highly urbanized city. Sa probinsya naman ng Bukidnon, ang mga MLGU ng Baungon, Kibawi, Kitautau, Manolo Fortis, Pangantukan at Sumilaw. Sa Camiguin, ang MLGU ng Katarman at Ginsiliban. Lalo Dol Norte ang mga MLGU ng Balue, Baroy, Kauswagan, Kulambugan, Magsaysay, Maigo, Nunungan at Tangkal. Sa Misamis Occidental, ang CTLGU ng Oroquieta at MLGU ng Calamba. At sa Misamis Oriental, ang mga MLGU ng Binuangan, Initao, Hasaan, Lagindingan, Lugait, Mantikaw, Naawan at Villanueva. Ang silver recognition ay iginawad sa mga LGU na tumatalima ng kabuo sa mga pamantayan ng pagtatatag at pamamahala ng kanikanilang LGRRM Council at LGRRM Office nakasaad sa Republic Act 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Handog ito ng Office of Civil Defense Region 10 at katuwang ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 10. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Dandy Makarambon. Samantala, dumako naman tayo dito sa Luzon kung saan mahigit 6.1 kilo ng shabu na kumpiska sa Pangasinan. 1,211 barangay drug cleared na. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
5: Patuloy na pinalalakas sa Pangasinan na ang community-based response laban sa illegal na droga kasabay ng pinaigting na enforcement operations, drug clearing initiatives at rehabilitation programs. Ayon sa PDEA, mula Enero 1 hanggang Setyembre 11, nakumpiska sa lalawigan ang 6,149.74 grams ng shabu, 919.6 grams ng marijuana at cannabis resin at 4 na ecstasy tablets. Sa ikatlong quarter, 5 buy-bust operation at isang search warrant ang isinagawa ng PDEA na nagresulta sa pagkakaaresto ng 10 individual at pagkakasamsam ng 452.24 grams ng shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 3.08 milyon pesos batay sa DDB value. Ayon kay PDEA Pangasinan Provincial Officer Dexter Asayco, tumutulong din ang ahensya sa mga barangay at lokal na pamahalaan para sa drug cleared status sa pamamagitan ng demand reduction programs. Sa 1,364 barangay sa Pangasinan, 1,211 na ang dineklarang drug cleared habang 69 ang drug affected at 72 ang drug free. 4 pang barangay ang inaprubahang drug cleared sa pinakahuling Regional Oversight Committee deliberation. Patuloy naman ang koordinasyon ng PDEA sa LGU sa iba pang stakeholders para sa drug prevention, rehabilitation at community safety. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Yeah, maraming salamat Mildred. Samantala, Metro Reports naman tayo. NBI bukas ang pagpunta ni Kong Paolo Pulong Duterte para sa investigasyon sa flood control project sa Davao Region. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas.
6: Hindi pa pinapasampinan ng National Bureau of Investigation si Davao Representative Paolo Pulong Duterte, pero bukas ang NBI sakaling kusang pumunta ang mambabatas para sa investigasyon ng flood control project sa kanyang rehiyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, dahil aktibo naman si Congressman Duterte sa social media patungkol sa flood control project sa kanyang rehiyon, maaari itong dumiretso sa NBI para makita ang mga ebidensya na hawak nila. Giit pa ni Matibag, mas maganda kung pupunta ang kongresista para makita nitong hindi marites lang ang mga ebidensyang hawak ng NBI. Narito ang pahayag ni Director Matibag.
7: Well, if the evidence will point to the direction na kailangan tawagin siya, eh, hindi tayo magdadalag-isip na tawagin siya. Pero total, very active naman siya sa social media. Baka gusto niya pumunta ng kusa para malaman niya kung marites ba yung mga ebidensya o totoo yung ebidensya.
6: Sakali naman niya na sa pagbusisi ng NBI ay makitaan ang ebidensya na magdadawit sa kongresista, posible pa rin na ipasabi na si Pulong sa kanilang opisina. Matatandaan na ayon kay Matibag na sa 50 flood control projects ang may red flag sa Davao Region. Bukod sa mga ghost at substandard, may isang proyekto na 5 beses na pinondohan sa rehiyon. Mayroon din silang nasilip na mula 2018 hanggang 2024 ay umabot sa 7 billion pesos ang kontrata na napunta sa isang contractor lang. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat Luisa Erispe. Samantala, DA Regional Project Coordination Office 1 pinabibilis ang pagkumpleto ng delayed infrastructure projects sa Ilocos Region. Nagbabalik, alamin natin ang detalye kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Pinag-iigting ng Department of Agriculture Regional Project Coordination Office 1 ang pagpapatupad ng catch-up measures para makumpleto bago matapos ang taon ang delayed infrastructure sub-projects sa Ilocos Region. Inihayag ang panawagan sa 2 araw na semi-annual assessment and strategic action planning workshop. Sinuri rito ang physical at financial delays sa mga proyekto sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Inatasan ng LGUs at contractors na magpatupad ng recovery measures kabilang ang pagbabago ng work schedules, pagdadagdag ng manpower at equipment at pagbibigay prioridad sa mga critical na gawain. Kabilang sa tinututukan ang onion cold storage facilities, agricultural warehouses at mga tulay. Ayon sa DARPCO1, nagsasagawa ito ng regular coordination at management meetings para tugunan ang mga bottleneck. Hinihingan din ang mga project proponent ng signed commitments para sa kanilang catch-up plans. Dumalo sa workshop ang nasa 90 kinatawan mula LGUs, PRDP National Project Coordinating Office at Project Support Offices. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Yeah, maraming salamat Mildred. Tuloy-tuloy tayo, dengue case sa Maynila. Umabot na sa 3,000. Para sa detalye, alamin natin kay Digi Sarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: DK! Umalo na sa may 3,000 ang kabuuang bilang ng kaso ng dengue sa lungsod ng Maynila mula Enero hanggang September 24, 2026. Batay sa pinakauling bagong daily wild disease surveillance update na inilabas ng Manila Health Department at Manila CESO, na itala ang kabuuang 3,244 na kaso ng dengue sa lungsod at nasabing bilang ay 14 dito ay naitala ngayong araw. Sa datos ng MHD, 767 sa kabuuan ng kaso ng dengue ay kinumpirmado o kumpirmado, 218 ang probable at 2,259 ang pinag na lang kaso. Puso dito, patuloy ang paalala ng pamalang lungsod ng Maynila sa mga mamamayan na maglinis na kapaligiran, itaob ang mga posibleng pamahay ng lamok na nagdadala ng nasabing sakit. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat DK. Samantala, Unified 911 Emergency Hotline, naabot na ang 96% na efficiency rate. Para sa detalye, nagbabalik Dayan Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ayan.
9: Umabot sa 96% ang efficiency rate ng Unified 911 Emergency Hotline mula Enero hanggang Agosto 2026 matapos na matugunan ng 12.7 milyong tawag sa buong bansa. Kabilang sa mga tawag na ito ang mga humihingi ng tulong sa pulisya, fire suppression, ambulansya, search and rescue at iba pang emergency response. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng response capabilities nito. Matatanda ang nasa 163 na Unified 911 Emergency Response Motorcycles ang naipamahagi sa mga lokal na pamahalaan at regional police offices sa Regions 5, 6, 8 at NCR para mapabilis ang pagtugon ng mga responder. Nangako naman ang DILG na patuloy nitong lalakasin ng Unified 911 system sa pamamagitan ng mas maraming investment, training at mas malapit na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at emergency response units. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Lear. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa lahat at tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa kaakibat natin, Engineer Marvin Toledana, Miss Rosanne Erno, at syempre pa sa ating mga producers, Miss Jamie Quinto, at ating executive producer for tonight, Eyes Adan. Sa ngalan ni Princess Ibiba sa Ripaw, Daka, ako po niyo lingkod, Nords Maguindanao. Kita-kita po tayo bukas on a Friday, dito lamang sa inyong programa Salam Radio. Sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:03, magandang gabi.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh! Nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
21: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
22: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
22: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
21: Dito sa Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko
21: 738.
23: Time check, it's 8:09 in the evening.
22: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
24: Alright, no, magandang gabi sa ating lahat, mga Lodi, no. At nandito naman po tayo para sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ Totin Vlog. Samahan niyo po kami tuwing Thursday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi. At para sa isang makabulang talakayan tungkol sa mga mainit na issue, trending na videos at syempre yung mga nakaka-inspire na balitang dapat nyo pong malaman. Kaya ihanda na inyong mga radio, cellphones o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po, no, maasama natin ngayong gabi itong si Admin Rich. Admin Rich, magandang gabi sa iyo.
25: Yes po, no, magandang gabi po sa
26: Yes, magandang gabi po sa lahat po ng mga kababayan po natin, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa mga kababayan po natin na mga OFW sa iba-ibang panig ng mundo. Maraming pong salamat. At syempre ang Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat ng social media platforms sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital FM.
24: Yes, Lord. Siyempre po, nagkapasalamat po tayo sa pamunuan po ng Presidential Communication Office o ng PCO. Siyempre po sa ating acting secretary na si Dave Gomez. At marami pong salamat sa iyo, Secretary Dave Gomez, dahil inaalaw niyo pa rin kami dito na magkaroon po kami ng show para po naman po maipakita natin at maipabatid sa ating mga kababayan ang ating patuloy na pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Marcos. At siyempre po sa ating lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging dito sa Mega Manila. At lahat po sa ating mga, at maging sa lahat po nating mga kababayan around the world, no, mga OFWs, mga immigrant, at siyempre po sa ating mga, hindi natin nakakalimutan ang ating mga kapwa vloggers, no, yung mga vloggers na meron din po itong programa sa Radyo Pilipinas, at yung mga vloggers na patuloy po na sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Patuloy sana yung pagpalain, at siyempre, no, yung mga health, no, pagtuunan po na ng pansin, at nang sa gayon ay maagawa po tayo ng mga magagandang content para sa ating mahal na Pangulo. So, Admin Rich, mayroon pang dadagdag? May babatiin ka ba?
26: Siyempre, AJ, no, binabati ko rin yung aking mga laging nagsasubscribe at nanonood, no, sa atin pong YouTube channel, Facebook at saka TikTok, no, at saka syempre yung mga subscribers po, no, or followers ng Radyo Pilipinas, maraming pong salamat.
24: Yes,
26: no, salamat din po sa staff ng Radyo Pilipinas.
24: Yes,
26: palagi,
24: no,
26: po salamat po
24: sa
26: inyo. Maraming
24: no. Yes, no. So today, no, tonight, no, marami pa tayong pag-usapan. Una nating gagawin topic dito itong yung tunnel boring patuloy na para sa subway, no, train, no. At syempre, para malaman natin ang detalye, panoorin po natin 'to.
0: Andito inyo, dahil yung tunnel boring machine lumusot na. Lumabas na. Dahan-dahan, nakikita ninyo yung subway project natin. Dahan-dahan ay nabupuna. This is going to be a very important part of the city.
3: Itong subway po, once it becomes operational, we're expecting around 500,000 passengers daily. At ang biyahe po mula sa West Valenzuela, all the way po sa Terminal 3 natin. From 1 hour and 30 minutes po, o 2 hours, no, bababa na lang po ito ng 30 minutes to 45 minutes.
4: We committed not only the planning but also the construction of the MMSP project from the beginning. We can deliver the good benefit in the area through the living condition improvement.
3: Kailangan namin tutukan at bantayan mga ganitong malalaking project. No, hindi lang po para mas mapabilis ang proyekto, pero mas importante po kasi para makasiguro po tayo na bawat sentimo po ng pera ng bayan na pupunta talaga sa proyekto at sa tamang implementasyon.
24: Alright, no, napad po naman po natin, no, itong pagpatuloy na pagboboring sa tunnel para po sa ating subway train, no. At syempre pa, no, ito sa magat ng pagkakataon, no, napaganda kasi itong ano, actually ang tagal na itong plano na magkaroon tayo ng subway train sa ating bansa, no. 1970s pa lang according sa kay dating secretary
26: 1973.
24: Yes, no, kay Art Tugade, no. Isa-isa sa mga naging talong sa kanya yan, eh, di ba? Matagal na itong subway train. So, as in, may mga DDS na nag-claim, no? Sinasabi nila, aagawin niya naman daw o aangkin niya naman daw ni PBM itong subway train na ito na project. Pero, saan ba nagsimulang subway? Kanong panunungkulan ba?
26: Panahon ito ni Apo Lacay, Ferdinand yes. Marcos Sr. Naalala ko lang, AJ, no, masabi ko lang ng konti, yung, di ba, nagkaroon ng, yung first time yata yun, eh, na nagkaroon ng pagbababa din ng boring, no, boring
24: yes,
26: machine, no. At nandoon yung Japan,
24: JICA yun, no,
26: JICA yun. Isang ano, opisyalis ng Japan, eh, no? Nakalimutan ko yung
24: okay,
26: pangalan, eh. Ang sabi niya, AJ, itong Metro Manila Subway, tama lang daw na maging legacy ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi ito daw ay talagang inumpisahan yung pag-conceptualize
24: yes.
26: sa panahon nga ng kanyang tatay.
24: Yes.
26: At ang sabi nung Japanese na to, since ito ay na-conceptualize, pinlano sa panahon ng tatay niya, so tama lang na maging, kumbaga, maging legacy project ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya nga, nakakatawa, no, na may mga nagki-claim na mga sa kabilang kubol, nagsasabi na nangaagaw daw ang ating Pangulo.
24: Yes.
26: Hello, sino ang Pangulo ngayon, di ba? Si President Marcos Jr. Yes. Ilang taon na, 2022, bumaba na yung Pangulo nila. Di ba? Ano na ngayon? 2026. Oh. At patuloy na nagagawa at matatapos yan, no? At alam natin na talagang matatapos yan at mapapakinabangan ang mga Pilipino dahil ang Pangulong BBM ay
24: napakasipag
26: din. Oo, na. At saka meron siyang political will at talagang gusto niya na magkaroon na tayo ng subway. Hindi puro plano, hindi miniature model na katulad ng ginawa ng dating administration. Miniature model pa lang, AJ ha?
24: Yes.
26: Kakababa lang ng boring machine, di ba? Pagkatapos i-claim na kaagad na, ito yung proyekto ko, ito yung proyekto ng Duterte administration. Yes. Inilagay na kaagad sa salamat sa ano? Sa salamat PRRD, no? Sa kanilang libro. Nandoon, tiningnan ko nga, masabi ko lang ng konti, sorry ha. Nakita ko nga yung sa nakalagay sa libro, no? Salamat PRRD. Karamihan doon miniature model, karamihan doon mga plano pa.
24: Wala pa.
26: Hindi pa talaga nabubuo, hindi pa talaga napapakinabangan. Inilagay na doon. Nilagay na as legacy project. So, kaya yung iba na madaling mauto, EJ, yung mga madaling mauto dyan na akala talagang proyekto na talaga ni dating Pangulong Duterte. Kasama na ako dati, no? Hangang-hanga ako, AJ. Sabi ko, ang galing naman. Ang dami niyang natapos. Pero nung pinag-aralan ko kung ano-ano ba yung mga natapos niya, aba AJ, hindi naman pala ganung kadami, di ba? At karamihan pala ay inumpisahan pero na-stuck lang at yung iba ay talagang nasira at talagang yung iba ay sabihin na natin nasayang ang pera, ang pondo dahil pinabayaan lang at hindi naman itinuloy. Katulad na lang ng mga housing, katulad na lang yung flyover at yung iba pang mga tulay, no? So, ayan yon. Pero ang Pangulo natin, pag yan ay inumpisahan niya,
24: tatapusin,
26: gusto niyang tapusin. May political will.
24: Yes, ganyan ang Marcos.
26: Ayaw niya na ang pera ng taong bayan ay masayang lang. Yun.
24: Ito admin, no, tinanong ko si ChatGPT regarding kanina nga ba talaga itong pagsasimula ng plano ng Manila Subway Train, no? Ang sabi rito sa Maiklang Timeline na Ferdinand Marcos Sr. or original na konsepto 1973.
26: Matalino na pala siya.
24: Yes, no?
26: Matalino na yan.
24: Sino?
26: Si ChatGPT.
24: Matalino na siya. Kahit pa paano matalino siya kasi madala ko siyang awayan, di ba? Nakita mo, di ba? Inaway ko to si ChatGPT kasi mali-mali, chismoso eh.
26: Kasi dati naalala ko kasi sinasabihin ko, uy, bali yung sinasabi mo. Ikaw ay hindi ka nagre-research.
24: Oh, yun na.
26: Matalino ka.
24: O kaya ganaganon ka din siya eh.
26: Kaya hindi ako sa kanya naniniwala eh.
24: Kaya nga, ito medyo may katotohanan siya, kaya binabasa ko siya. Tapos ito na nga, dumating itong Duterte administration, ginawang konkretong proyekto 2017 to 18.
26: Mm-hmm.
24: So makalipas ng ilang dekada, ito na gusto umpisahan, inaprubahan ng NEDA. Ang board, ang phase 1 noong September 12, 2017. Noong March 16, 2018, nilagdaan ang Pilipinas at Japan ng unang malaking JICA loans. Mm-hmm. Loan pa lang. No? 104.53 billion yen para sa proyekto.
26: Mm-hmm.
24: Tapos, construction preparation. During Duterte's period, nagsimula ang detailed engineering design at bidding preparation 2017. At ang unang construction procurement package ay nilabas 2018. Pero hindi man taga na start.
26: Mm-hmm.
24: Pero yung utang nandun na.
26: Mm-hmm.
24: Nakautang na sila 104.53 billion yen. Mm-hmm. So, ito na pagdating na ating mahal na Pangulo sa kanyang actual na malalaking construction rollout na taga ang ginawa noong 2022 October.
26: Mm-hmm.
24: So, pinanguna ng ating mahal na Pangulo ang groundbreaking para sa CP104 kabilang ang Ortigas at Show Boulevard mm-hmm. Station. So, 2023 naman, nilunsad na niya yung tunnel boring machine sa Valenzuela. Mm-hmm. Ito nga, pinalabas dito na lumabas na yung boring, no, sa dyan, sa ating ginagawang subway. So, ayun, no? Kay Pangulong Marcos talaga, mula sa ama, ngayon sa anak.
1: Mm-hmm.
24: Ipagpapatuloy yan. Uh-huh. Hindi yan kwentong kutsero. Sabi niya naman, ba't kayo naniwala? It's too stupido! Yay! Ganyan naman taas na, di ba? Kung baga wala naman siyang konkretong mga ginawang proyekto sa during his term. Di ba, meron siyang flagship na 119, no? Na mga proyekto. Build project nila. Pero ang ilong yata ni Kitty ang natayo. Nauna na. kailangan mo nang maitayo.
26: Actually, sa 119 na...
24: 12 lang, no?
26: Hindi. Inano yun, AJ? Kasi in-update eh. In-update. 14.
24: Oh, sige, 14
26: pero,
24: na.
26: Pero yung 119, 14 lang ang
24: wala
26: natapos.
24: Wala pa sa ano,
26: diba?
24: No?
26: Wala man lang kahit...
24: Sana 19 na tinapos, pa isang daan lang kulang.
26: At saka itong Metro Manila Subway na to, AJ, hirap na hirap dyan yung Duterte administration. No? Hindi lang matuloy-tuloy. Kasi... Hindi katulad sa pangulo natin na talagang may
24: political will
26: talaga, no. Ang isa sa nahirapan ng Duterte administration, yung dadaanan, no, ng subway,
24: right of way, yung
26: mga right of way. Hindi katulad sa pangulo natin na talagang kapag ito proyekto 'yan, kinakausap talaga yung mga tao, yung mga madadaanan diyan. Kinakausap talagang kailangan
24: give way kayo.
26: Oo, kasi ito para ito sa bayan.
24: At
26: no?
24: Diyan nagkaroon sila ng alita ni Chabit. Gawa ng metro. Walk.
26: Alam mo, AJ, napansin ko yan sa Cavite. No? Kasi sa Cavite, doon sa lugar lang namin, sa Dasmariñas. Ilang taon ako sa Cavite? 28, almost 29, AJ. Mm. Meron doon mga bahay-bahay na halos nasa highway, no? Konti ganun na lang highway na. Alam mo yan, mga untouchable. Mula nung dumating ako ng Cavite, no, sa Dasmariñas, sabi ko, bakit hindi natatanggal yung mga yan? Ano daw yan? Malakas daw yan sa ano, ganyan-ganyan. Mga untouchable talaga, AJ. Alam mo, kailan sila natanggal? Panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: So, iba, sabi ko, ating mahal na Pangulo.
26: Iba talaga. Akala ko ba untouchable yan? O, ibig sabihin, sa Pangulong Marcos, talagang...
24: Hindi pwede yung
26: wala,
24: gusto nyo
26: mag-untouchable.
24: Oh.
26: Natanggal sila.
24: Magbigay kayo, no?
26: Ilang dekada na sila doon, AJ, no? Ang haba, AJ, talagang dinemolish nila. At sa pagkakaalam ko, ay inilipat sila. No? May pinaglipatan naman sa kanila na pabahay.
24: Ay,
26: no?
24: Okay.
26: Nag-demolish sila. Kasi mga nag-squat sila doon, pero... May mga negosyo 'yan, no? Ipagawaan ng mga door, furniture, iba-ibang mga ano. So mga untouchable talaga, hindi mo daw magagalaw 'yan.
24: Mm.
26: Pero ngayon sa panahon ni PBBM, wala na sila.
24: Yes.
26: Nakalipat na sila.
24: Nagbigay talaga sila ng daan kasi hindi pwedeng
26: ganyan
24: hindi.
26: Ganyan yung nangyari sa ating Metro Manila Subway.
24: Yes.
26: Ngayon sa panahon ni PBBM, talagang tuloy-tuloy dahil sa political will ng
24: diba,
26: ating
24: pamilya. Nga, nagkaroon silang alita ni Chabit dahil inaangkin ni Chabit yung lupain dyan sa Metro Walk, diba? Sabi kanya. Pero hindi eh. Sa mga Marcoses yan, actually. So, pero ang nilano ni BBM dyan, ginawa lang sa pamahalaan. Nag-give way para sa pamahalaan. Kaya dyan, kumbaga sumabog si Chabit dahil hindi niya na maaangkin yan. Dahil yan, mayroon ng tunnel dyan. May subway na yan. hindi niya kakayanan si ang ating mahal na Pangulo dahil mayroong karapatan si PBBM na gawin yan. Hindi lang para sa pansarili ng kanilang pamilya.
26: Para sa Pilipinas.
24: Kundi para sa mga Pilipino.
26: Hindi
24: yan para sa sarili lamang, para isang, di ba?
26: Sa pamilya.
24: Di ba? Sa isang pamilyang Cha Sing Son. Hindi pwede yun. Dapat para sa mga Pilipino. Di ba? Ganun dapat talaga. Kaya naman napa-aswerte natin, no? Dahil ang presidente natin ngayon ay si PBBM.
26: Correct.
24: Without PBBM, yung mga proyektong yan, na malaking proyekto yan.
26: Naku, AJ.
24: Naku, abutin tayo ng
26: wala tayong subway.
24: 3,000 years, hindi maubro yan.
26: Hindi yan matutuloy.
24: Hindi matutuloy talaga yan. Makakautan man sila, pero hindi magmamaterialize.
26: Hindi talaga matutuloy yan. mabuti na lang at
24: kaya nga si PBBM for the first time noon naging visionary itong si Duterte, 'di ba? Sabi niya, hindi ko kaya yung trabahong inaatang sa akin na ano ng sa inisip niya na kaya niya pero sa ano batas hindi niya kaya.
26: Kaya siya ng 20 years.
24: Kahit bigyan mo ng 20 years, hindi niya kakayanin, kaya maghanap ulit kayo ng isa Marcos. Pang Marcos. So dun pa lang siya tumama sa mga sinabi niya, kasi lahat ng mga sinabi niya dati wala yun. Parang bula lang yun na ano no sa tubig o sa hangin na lumipad na pumutok agad yung mga bula na yan. Pero first time niya maging visionary. Yung sinabi niyang maghanap kayo ng isa pang Marcos para malipol na yung mga korupsyon. Di ba?
26: Korupsyon.
24: Ito, ito na yun, no? So, wag niyo na ibintang kay PBBM na siya ang mastermind. Dahil si Duterte na nga nagsabi, maghanap kayo ng isang mapang Marcos para malinis na ang korupsyon sa Pilipinas. Ito na yun. Wag na yung umepal pa. No? Ito na yung pagkakataon natin para malinis nga ng ating mahal na Pangulo ang korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Wag na kayong ano, epal, no? Wag na yung kontra. Kontra kasi na kontra kay una-una magnanaks eh. Kasi pag nga naman di ay kumontra, hindi naman tutuloy mga ginagawa niyong pagnanakaw. Di ba? Yun lang naman yung pinaka ano dyan eh, kung bakit kayo kumukontra eh. Dahil sayang yung nanakawin ninyo. Maubusan kayo ng ano, no? Baka mapurdoy kayo dahil pag nauubos kasi ang pera eh, di ba? Nauubos yan. Kahit ano pang gawin ninyo, kahit kung anumang lalim ng inyong mabulsa, pag ito na, nauubos na yung source ninyo ng pera, eh wala na talaga yan. Ikaw, admin rates, may dadagdag ka.
26: Tama, tama yung sinabi mo, AJ, no? So, ito, yung mabalik tayo sa subway, no? Itong Metro Manila subway na yan. Di ba, ang daming mga bumabatikos, no? Kasi, ay, bahain tayo, no? Bahain daw. Daming mga kung ano ng mga sinasabi, no? Pero, ito nga, Japan ang gagawa niyan. Alam naman natin na ang Japan din ay binabagyo, binabaha din yan. Pero, hindi naman binabaha ang kanilang nung tunnel, yung kanilang subway.
24: Kasi pero, nga, maganda. Meron na naalala, admin, matuputol kita. Kasi may isa rin politiko, presidente, sabi, magpapagawa ng subway, papanokpog kung bumaha. Naalala mo yun? Ay, naalala ko na si Pinoy. Isa rin eh, no? Isa rin eh.
26: Ay, yung ano, yung sa solar, paano kung walang araw?
24: Pati yung walang araw, pati yung subway din. Pag bumara, bumagyo, bumaha rin daw yun. Okay, fine. Pag-aaralan naman nila yan eh, di ba? Kaya nga may mga engineers, may mga ganyan.
26: Pero excited ako dyan kasi alam naman natin yung traffic dito sa Metro Manila, no? Talagang ano.
24: Ano nga ba mangyayari?
26: Grabe talaga. Pero pag meron na tayong subway, AJ, aba, maganda na yan, no? Kasi syempre wala na ang traffic yan.
24: Yes, sa ilalim ko na dyan.
26: Yung katulad nga ng sabi kanina sa video, yung mga abot ng isang oras at mahigit, no? Magiging 30 minutes na lang. So, maganda yan, AJ, no? Excited talaga tayo dito, tayo mga Pilipino. At tayo lahat dito ay makikinabang dito sa subway na magagawa or matatapos.
24: Yan. Yes, tama dyan, Admin Rich. At tandaan din po natin, no? Kapag proyektong Marcos ang ginagawa, paniguradong matatag, matibay, at walang korupsyon. Kasi napatunayan na yan, no? Yung mga proyektong ginawa ng ating mahal na Pangulong, Marcos Senior, hanggang ngayon napapakinabangan po natin yan. Hanggang ngayon po, yung mga hospitals, yung mga, ayan, yung mga cultural center,
26: bridges,
24: lahat
26: yan,
24: bridges, lahat napapakinabangan pa rin natin, hanggang ngayon. Pero yung mga ginawa ng mga nakaraang mga ano, yun, tulay, baksa agad. Pero ang Marcos pag gumawa, siguradong matibay. At hindi nila ito nanakawan o magkaroon ng corruption. Abunado pa nga ang Marcos kung kukumpitin nyo lahat ng mga ginawa ng ating mahal na Pangulo before eh. Abunado ang mga Marcoses. Sa dami ng ginawang construction, mga projects. Magkano lang budget dati.
26: Diba? Wala pang hindi pa siya sumampa ng 500 billion for 20 years. No?
24: Sa dami ng proyekto.
26: For 20 years yun.
24: Diba? So
26: dami ng projects.
24: Bago na tayo magpatuloy sa ating next topic, no? Pero kailangan muna natin mag-break. So, magbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas, makailang saglit lamang po.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
24: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas at siyempre magpapatuloy po tayo sa ating programa, no? At pero Admin Rich, itong mga nakarang araw, no, ang daming mga ano, no, yung mga kaganapan, no. Isa na rito yung ito nga yung impeachment ni Sarah, mm-hmm. 'Di ba? At ang naging botohan sa ano, decision sa pagboto, no, para sa impeachment, di ba? 40 na lang ba, tama?
26: Oo.
24: So anong kaganapan na yun, Admin Rich? Ayun, para sa impeachment yung ano, pag-votation na.
26: Oo. Ayun nga, AJ, no.
24: Sa conviction,
26: yung ito kasi, di ba, pinagdedebatehan nila yung two-thirds na yan,
24: yes.
26: No? Two-thirds na may mga nagsasabi, no, na yung mga gustong hindi ma-convict itong si VP Sara, gusto nilang manindigan doon sa 16. Kasi nga, isasama daw lahat ng mga senador. Kahit na absent pa yan o kahit na nakakulong pa yan, no, gusto nila 16.
24: Mm-hmm.
26: Eh, alam naman kasi nila, AJ, na kapag 16 ang ating gagamitin, no, kapag talagang mag-stick sila sa 16, alam nila na hindi makukunik,
24: yes.
26: No, si VP Sara Duterte. Kaya ito, iginigiit, no, itong kampo ni VP Sara Duterte na kailangan ay
24: 16 pa rin.
26: At meron pang mga nagko-question, no, katulad dito si Panelo Jr., no.
24: Oh.
26: Ang sabi niya,
24: mahina?
26: Paglabag, no, paglabag nga daw sa constitution itong gagawin na papaliitin yung numero kasi daw kailangan 16.
24: Mm-hmm.
26: Pero kung titingnan natin, 'di ba? Common sense na lang, AJ, no?
24: Totoo yan, common sense.
26: Gamitan ng common sense. Katulad na lang ni Bato de la Rosa na matagal na nagtatago.
24: Oo.
26: Papaboto mo ba yan? Eh, nagtatago nga siya, eh. Hindi nga siya nagpapakita, eh. Nagtatago siya. Pagkatapos, dahil may botohan, eh, papaboto natin. Napaka-unfair naman nun, di ba? At yung mag-ina na lumabas ng bansa, di ba?
24: Nasa so, France ba
26: yan? Papaboto mo pa ba yan?
24: Hindi na.
26: Di ba? So, yung mga ayaw umuwi dito at mga nagtatago, no? Dahil nag-i-evade sila sa kanilang mga kaso, para sa akin, no, common sense lang, wala silang karapatan, no, na bumoto. Kasi hindi naman sila nagpa-function as Senator of the Philippines, no. At dapat nga mga yan, wala na ring sweldo, eh.
24: Yes, diba? Tama.
26: Kasi hindi naman sila
24: nagtatrabaho. No work to pay, diba? Dapat, diba?
26: Oo. So, dapat walang sweldo, hindi sila makaboto, i-deny sa kanila yung kanilang, i-deprive sa kanila, no, yung kanilang mga benepisyo, no. Dahil hindi naman sila pumupunta dito sa Pilipinas, hindi naman sila pumapasok sa Senate, no? Kaya para sa akin, itong mga gusto na 16 pa rin, ano lang talaga yan, AJ, para lang maipagtanggol nila, no, si VP Sara Duterte. Walang iba, yun lang talaga yan.
24: At ito, Admin Rich, no, ito na lang eh. Kaya po, two-thirds ang ginamit sa impeachment trial para i-convict ang isang inireklamong opisyal ay para po, kasi, kaya fraction ang ginamit, kasi yung 24, minsan nagbabayar, may variability yan eh.
26: Uh-huh.
24: Just in case na, let's say, namatay isang senator judge, o yun nga, nakulong, di ba? Uh-huh. O nag-resign. So, hindi na sila complete na 24. So,
26: uh-huh,
24: hindi na siya magiging 16. Pag kapag ginamit pa rin yung two-third, kaya nga ang gusto ng constitution is two-third para if in case na makulangan ng bilang yung 24, hindi mabuo yung 24, dun sila magbabase. At ito pa, no? Ito, ang issue rito is impeachment trial. Sa impeachment trial, yung mga judges, yung, let's say, nasa korte tayo, ang pwede nga lang mag-decide doon, yung mga nandoon na nakapanood ng hearing, na nakipag-participate sa hearing, sa kasong kinakasangkutan ng kung sino mga officials na nandoon, doon pa lang pwedeng mag-materialize o maging pwede mo sabihin na ay ano siya, pwede siyang ano, bumoto as a senator judge dahil nakita niya, napasimulan niya yung buong proceeding ng isang impeachment trial. So, doon qualified siya para maging isang senator judge. Counted siya as in, kasi present siya sa buong proceeding na yan. Pero kung wala ka naman from the very beginning sa proceeding, paano ka maapagboto at para mapag-decide dun sa kasong inihain dun sa impeachment trial na yan? Kung wala ka naman from the in the first place, kung wala ka rin naman. Mm-hmm. So, kaya nga two-third ang ginamit . Kasi nga, yung numbers ay hindi siya pwede mag-materialize. Lalo na kapag may mga absent, katulad yan, yung dalawang senators nakakulong, kapag ikaw nakulong na, deprived ka na sa lahat ng ano mo, ng kakayahan mo para magbumoto. Kahit naman sa election, hindi ka na pwedeng bumoto. Deprived ka na. Kumbaga lahat ng mga kalayaan na tinatamasa mo nung nasa laya ka pa, hindi mo na matatamasa yan kapag nasa loob ka na. Wala ka na talaga. Hindi ka na pwede mapag-participate sa anumang botohan. Kahit botohan lang yan toda, hindi ka pwedeng bumoto.
26: Oo, kasi wala naman sila.
24: Common sense lang.
26: Hindi naman nila nakita yung mga ebidensya na
24: pa-resent ka.
26: Hindi sila na
24: nakapag-cross. Hindi na nanginig.
26: Oo, di ba?
24: Diba?
26: Hindi man lang sila nakapag-participate. Kaya talagang wala, hindi sila.
24: Totally hindi sila qualified para maging isang senator judge o bumoto man lang dun sa final na decision ng isang senator judge. Never. Common sense lang, no? Kung baka sa civil service examination to, mga to, yung mga, tapos ganyan ang question, baksak na agad, mali ka agad yung sagot .
26: Oo.
24: Hindi mo pwede i-fix, kaya nga mayroong two-third na nilagay .
26: Pwede
24: sana, noon pa man ginawa yung constitution, nilagay nila 16.
26: Oo.
24: Dun, tagang ano, bow tayo taga, kasi nakalagay na 16 . Pero ito two-third . Meaning, yung two-third, kung ano yung available, kung ano yung present na mga senator judges, doon ka lang i-apply mo yung two-third.
26: At saka AJ, no, kung ganyan kasi yung kanilang sasabihin na dapat 16 yan ang nakalagay sa Constitution, etong tanong ko, no, common sense din na tanong. Kung talagang sinasabi yung 16, nasan sa Constitution, no, ipaliwanag nila, ipakita nila sa ang parte sa Constitution
24: na may number 16.
26: ang nagsasabi na kahit na absent, kahit na kumbaga kahit na hindi nakapag-function as senator, as in nagtatago na or totally wala na talaga, no, hindi talaga hindi talaga nagagampanan yung kanilang trabaho.
24: Yes.
26: Nasaan diyan naka-indicate sa constitution natin na nagsasabi na pupwede pa rin silang bumoto? At saka nasaan din nakalagay sa constitution natin na 16 lang ang pupwede at hindi pupwede yung ibang numero, 'di ba? Tama yung sinabi mo na kaya nga two-thirds ang nilagay, no? So kung sino man yung mga senators na nandoon na nag-participate, doon yun dapat lang. Doon dapat kukuha ng two-thirds, di ba?
24: Kasi sila yung available, sila yung present. So meron silang karapatan bumoto dahil narinig nila. Nakita nila ebidensya,
26: napagtimbang-timbang
24: lang yung mga both sides, both parties kung ano yung mga kanilang inilalatag sa mga sa kaso na 'yan. Pero kung wala ka naman, paano ka mapag-decide? Paano mapagboto ng tama? Kung wala kang knowledge, kung wala kang alam kung ano nang kung ano yung kaghahanapan during that trial. Wala . So kahit naman sino, no? Kahit ikaw naman, 'di ba? Paano mapag-decide kung hindi mo man nalalaman? 'Di ba? So sa mga nagsasabing 16 pa rin, gawa ay sarili niyo constitution. Tayo kayo. Tayo kayo sarili niyo kung Supreme Court.
26: Ano lang 'yan kasi AJ, Ito kasing numerong 16, pumapabor kasi yan sa kanila. No? Pero kung hindi yan papabor sa kanila, aba, syempre, ititwist nila yan. Yes. No?
24: Yan naman sila eh.
26: Nila. Kasi ang gusto ng ng kabilang kampo ay palaging kailangan pabor sa kanila.
24: Yes, tama ka
26: pero
24: dyan,
26: kapag
24: admin.
26: Hindi na pabor sa kanila, hindi na yun po pwede.
24: Atakihin nila, atakihin nila talaga.
26: Masabing na bawal, unconstitutional, paglabag sa constitution, kasi nga hindi pabor sa kanila. Pero kung titignan natin, gagamitan lang natin ng common
24: simple
26: sense.

0: na mangyari, di ba? Pero hangga't ang constitution ng 1986 ay siya ito ang na constitution natin ay wala kayong magagawa dahil ito yung tama, ito yung dapat niyong sundin. Hindi yung sarili niyong kagustuhan o yung volition ninyo. Hindi pwedeng ganoon. Ano? Di ba?
1: Correct.
0: Admin, may dadagdag ka pa?
1: Wala na.
0: Oh, yan. Admin Rich, no, ito na nga, no, itong ating second topic, itong DOST innovation regarding natin sa para yung mga research ng DOST with FNRI, no, na sa pagtulungan para sa mga feeding program na gagawin ng ating DepEd, no. So, panoorin natin itong video.
2: Good day mga Lodi! Sa pamumuno ng PBBM, DOST Research magiging masustansya at abot-kayang halagang pagkain. Tara, pag-usapan naman natin to! Mga Lodi, sa magandang halimbawa kung paano nagiging konkretong serbisyo sa publiko ang science and technology ay ang mga programa ng DOST para sa pagkain at nutrisyon. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay sinusulong ang paggamit ng research at innovation para makatulong sa problema ng malnutrisyon lalo na sa mga bata. Isang halimbawa rito ang Enhanced Nutrition Premix na binuo ng DOST at FNRI kasama ang San Miguel Foods at San Miguel Meals. Layo nitong makatulong sa paggawa ng mga masustansyang pagkain para sa mga feeding programs at sa mga batang may kakulangan sa nutrisyon. At mahalaga ito dahil ang research ay hindi dapat nanatili lamang sa laboratorio. Dapat itong maging produkto. Dapat itong marating sa mga paralan at higit sa lahat, dapat itong maramdaman ng mga taong bayan at mga ordinaryong Pilipino. Kasama rin ang DOST, FNRI sa mga hakbang upang maiugnay ang mga nutritious food products sa school-based feeding program ng DepEd. Pinapakita rito na kapag nagtutulungan ang science, government, industry at schools, mas nagiging posible ang mga solusyong direktang nakakatulong sa mga komunidad.
3: Good morning, we are here in Santa Barbara and Pangasinan. Tinitignan natin ito operation na is a very good example ng ating ginagawa para sa ating food supply. Pero just as the slogan here, it is an entire, hindi lang isang factory, hindi lang isang laboratory, kung hindi isang buong sistema ang ating binubuo para patuloy ang at maganda ang magiging production at sa ganung paraan ay natutulungan nga natin ang ating mga kabataan na kumain ng tama at masustansya ng pagkain.
2: Dahil ang tunay na halaga ng teknolohiya ay hindi lamang sa mga gaano ito ka-advance. Ang tunay na halaga nito ay kung ilang buhay ang kaya nitong matulungan at mapabuti. Mula sa research, tungo sa pagkain, mula sa laboratorio, tungo sa paralan, at mula sa innovation, tungo sa mas malusog na batang Pilipino. Iyan ang maigsing opinion ni Edyo Opinion 2. Hanggang sa muli!
0: Yes, no, padod naman natin yan, admin. No? Actually, nung last time, natakal na rin natin to, di ba? Pero medyo maikli lang din. No? So, itong pong ating...
1: Nabusan tayo ng oras noon.
0: Nabusan tayo ng oras eh. Kaya ito pong DOST and FNRI na research ay para po ito, no, mas mapaunlad pa na yung kakayahan ng ating mga kababayan, no. At syempre, natulungan din yung itong anong pala na ano nung
1: Nutridense.
0: Nutridense, no, napalaki na rin kanyang kumpanya, mm-hmm, di ba? Sa tulong po ng DOST at ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. At syempre po, no, yung mga research nila dito, hindi, kasi usually, pag sinabi natin science and technology, ang pumapasok natin sa isip natin dyan, laboratory, experimentation, etc. No? Para bang sabi, ang hirap naman yan, di ba? Pero actually, exciting po sa laboratory. Pero napagod na nga lang ako sa laboratory. Na-bored na rin ako. Actually, tagal natin sa laboratory dati, no, bilang ayun na. At syempre po, ito yung mga ginagawang mga foods na gamit-gamit ang mga materials na kumbaga marami tayong mapagkukuhanan. So yung mga katulad, di ba, nung mga DDS nagsabi na puro mga junk foods ang binigay ng PBBM sa mga bata. O, ano ba sasabi mo doon?
1: Hindi naman junk foods yun eh.
0: Nutritional food po yun.
1: Ano yun? Yun yung innovative ng DOST, no? Na
0: hindi siya basta-basta junk
1: gagawa
0: food.
1: Ng mga pagkain, no, na pambata, appealing, yes. Ano? Appealing to appealing, the taste, no, of the children. At saka kapag tinignan mo, akala mo junk foods,
0: yes,
1: no? Pero sa ang laman nun ay nutritious food yon, nandoon yung ano yung kumbaga yung three basic foods, no,
0: yes,
1: na andoon yung
0: carbohydrates, fats,
1: vitamins
0: yan,
1: and minerals,
0: yes,
1: no, nandoon
0: siya
1: lahat. So akala lang ng itong mga DDS na to ay

0: Ngayon,
1: simpleng chichirya.
0: Oo, kasi syempre, bata yung bibigyan mo. Alang anamang ipapakita mo dyan. Oh, puro gulay. Puro.
1: Hindi ka kainin yan.
0: Hindi, kailangan ano, maganda yung packaging.
1: Very innovative ka talaga si ang DST.
0: At saka, maganda yung itsura. Akala ng bata ay chichirya lang.
1: No? Kakainin talaga niya yun.
0: Yun pala, napaka masustansyang pagkain pala.
1: Very nutritional talaga. No?
0: Yun,
1: ayun nga po, no, sa ating mga abayan, so sa mga DDS na medyo kinulangan, hindi nakakain din ng nutritious food na it looks like junk food, pero nutritional food po yun.
0: Uh-oh.
1: So, kain din po ayun yan. No? Bibigyan namin po ayun yan. Pag nakahingi rin ako. Yun nga lang, no, sa ating mga abayan. No? Ito ngang naging innovation ng DOST, syempre itong NutriDense, no, napaagaling ng kanina na isip, di ba? From kung isipin nga natin, di ba? Ano nga, parang junk food.
0: Uh-oh.
1: Pero kasi nga sa ito yung innovation na ginawa nila para magmuang appealing tato din sinabi mo. Kasi nga bata kakain eh.
0: Uh-oh.
1: Alam naman natin kung magiging innovative ka lang, yung hindi na tayo mamaproblema sa mga batang malnourished. Kasi ang mga bata kasi, gusto nila yung parang, yun nga, chichirya, parang style na chichirya. Pero kaya lumalaki yung ating problema sa mga malnourished na bata. Dahil nga po, ayaw nilang kumain ng gulay, hindi sila nagganong kakain ng mga nutritional food. Pero kaya nga itong DOST, in-incorporate nila no, sa parang it looks like junk food pero nutritious food naman pala. Kaya nga tanag na innovation eh, di ba? So sa mga kumukontra, inibit nyo rin yung isip ninyo para matanggap-tanggap nyo rin yung mga katotohanan sa buhay, no? Na nag-iiba po yung mga panlasa, nag-iiba po yung mga ginagawa ng ating pamahalaan. Siyempre, dapat ibahin nyo rin yung approach ninyo sa buhay. Para namin maging masaya rin kayo. Hindi yung lagi yung naaasar. Itagang-asarin ko kayo lagi. Bahala kayo.
0: Parang ano lang yan, AJ, no? Bawa, isang nanay, no? Tulad ako, siyempre, nanay. Nung maliit pa yung anak ko, nag-iisip ako, ano kaya ang papakain ko dito? Kailangan nutritious food.
1: Hindi
0: puro hot dog, puro kung ano lang, no? So, gagawin mo, mahilig talaga siya sa mga hot dog, yung mga sausage. So, gagawa ka, talagang homemade, no?
1: Yes.
0: Yung carrots, yung...
1: Ayan, yung gagadgarin mo. Ayan.
0: Oo, gagadgarin. Tapos may malunggay, lahat, no? Lahat mga masusustansya. Tapos, lagyan mo ng giniling, tapos yung mga pampalasa. Tapos, syempre, pag nakita ng anak mo, ay, parang maganda to. Parang masarap tingnan, no?
1: Parang lumpia, di ba?
0: Masarap tingnan. Tapos, pag tikim niya, ay, masarap nga, pero hindi niya alam na maraming gulay doon. Nadaya.
1: Isa lang din ginagawa ko.
0: So, kumain. hindi ko makain ng gulay, pero akala niya, walang gulay.
1: Yung sa akin naman ginagawa ko ganito, no? Yung itlog, edi i-scramble ko yung egg. So, lagyan ko siya ng bell pepper, yung onion, yung yun, malunggay, tsaka iba pa. Tapos lagyan ko rin ng cheese para. Tapos ilalagay ko sa plastic ng ano, ng ice candy. Lagi ko doon yung ano, yung itlog, no? Yung parang scrambled egg. Doon ko lagi sa ano, parang ice candy siya.
0: Sa ice candy.
1: Kaya ganun, para tsaka ko siya ipapainit sa mamaita tubig. Hanggang sa mabuo yung itlog. Para siyang ano, para siyang hot dog. Ang sarap naman. Katuntuwa sila sa ginawa ko. Bago. Kakaiba yung sa isip na, bago, innovative. Hot dog na ano, na egg. Ganong ginagawa ko. Kaya naman, napaka-importante taga sa tahanan na yung nanay o yung tatay ay marunong very innovative din sa kanilang ginagawang pagkain para sa kanilang mga kiting, chikiting, no? Kasi pag hindi mo ginawa yan, ay tagang mamamblema ka sa kalusugan ng inyong mga anak o ng inyong mga apo, di ba? Kaya dapat talaga sa ating mga kapwa Pilipino, una-una, mas mura eh, mas mura. Mm-hmm. Tapos masarap, at sa homemade, no? Alam mo na malinis ang pagkagawa, walang halong pusa.
0: At saka, AJ, no? Tip lang sa mga nanay, lalo na yung mga bagong nanay, magkakaroon ng mga bagong baby, no?
1: Yes.
0: Yung anak nyo, baby pa yan, huwag nyong papatikimin ng ice cream, yung papatikim nyo sa dila niya, yung ice cream, yung mga sweets, kahit ano,
1: dapat huwag
0: papatikimin ng ganun. Kasi tested na yan, no? Na kapag pinatikim mo ng ganun yung anak mo, aba,
1: Ayun na yung ano niya gusto niya.
0: Kailangan, kaya, ngayon ko lang naisip, AJ.
1: Pataan daw, ano yung ampalaya, yung ano,
0: ngayon ko lang next round. Ngayon ko lang naisip, AJ. Kaya pala yung isang sikat na pang baby na pagkain na napaka-nutritious din. Kaya pala kapag tinitikman ko siya doon, kasi ang dami namin dati noon eh. Sabi ko, bakit ito walang kalasa-lasa? Ngayon ko nag-gets na kaya pala walang lasa yung mga yon, kasi ganun pala dapat talaga. Ang baby, pagpapakainin mo, wala talaga siyang lasa. Hindi pwede ngayon may sweet ka agad o may ano ka agad.
1: Ang pagkakalam ko pa, yung nga ang palaya, i-extract mo yung ano niya, tapos yun. Ipatak mo raw sa ano
0: pwede
1: na baby.
0: Pwede yun. Oo, para masanay siya sa papait. Baka maging bitter.
1: Kaya hindi mo siya magiging bitter. Na parang nakakain ng ampalaya sa buhay, di ba? Hindi siya magiging bitter sa buhay, pero magiging malusog siya. Dahil nauna, iwas diabetes, di ba? Alam naman natin, di ba? Ampalaya, abs, di ba? So, iwas ang diabetes. So, sa ating mga magulang, no? Kahit hindi pa magulang ako nga, hindi pa magulang eh. Magulang lang ako. So, may kasi magluto eh. Iba-iba na luto. Misan, yung burger na ano, na talong. Ayun, tuwa-tuwa yung mga katbahay namin. Pinakain ko ng burger na talong. Tapos yung burger na rice, no? Ginagawa ko yan. Tuwa-tuwa rin yung mga tropa ko. Sarap daw na niluto ko. Kaya sa ating mga magulang dyan, no, kung sino may nagluto sa bahay, no, maging innovative din po kayo. Hindi kailangan maging magastos sa pagluluto o para mapasaya yung ating mga anak, mapakain. Meron pong maraming paraan, 'di ba? Lagyan niyo nga lang ng oats yung mga gulay para mas ano, ma-delectable talaga, no? Para mas masarap yung ano eh kainin ng mga chikiting eh. Tuntuan rin naman sila kahit may bago. Pakitaon mo na silang ginagawa mo ganyan, tinapay, gumagawa ng tinapay, ganyan. Pinapakitaon sila, oh sige, masahin mo 'yan, yung mga 2-3 years old na apo ko. Ganun-ganun naman sila, natutuwa. As kakainin naman nila after maluto. Nakakakain tuloy sila kasi sila yung gumawa. Isama mo rin sa ginagawa mo, no? Involve mo rin siya para dating yung panahon na alam mo yun, matututo siya magluto. Kasi nandun na yung ano niya eh, nakita niya na eh kung paano magluto.
0: Magkakaroon siya ng interest,
1: interest. Sa pagluluto. Kaya yung ginagawa ko para magkaroon ng interest, para masarap din siya magluto. Kasi ayoko nang hindi masarap magluto. Pag hindi masarap magluto, gumagana ako eh. Ano ba yan, di ba sarap? Imagine mo, admin rich. Dapat pag magluto ko, dapat pasarapin mo, hindi yung halos hindi na makain ng tao. Kasi kaya ka nagluto para maubos ng tao, hindi yung mapanis lang dahil natira. Diba? Pasarapin nyo na yung lulutuin mo.
0: Pero, wag papasarapin dahil na para may bitch.
1: Wag naman yun.
0: Pero ganun
1: kasi ako masarap talaga, kahit walang bitchin, kahit walang ano, walang patis.
0: Masarap yung...
1: Ayun ang magic sarap yun.
0: Oo, kasi ang daming nilagay na mga ako.
1: So ayun yung admin minutes, no, ayun, wala tayo pala tayong time, no, at syempre, no, recap na tayo. So, sa una topic natin, ito nga yung tunnel boring na patuloy po ang paggawa para sa ating subway train para matapos na 2032 matatapos yan. Yes, no?
0: Pero may phase 1,
1: may phase 1 na bubuksan, di ba? Itong 2027. Right? Yes, no? Yun nga po, kaya minabadali naman. Pero yung pagmamadali naman yan, hindi naman siya yung hindi na quality, pero quality pa rin. Ang Marcos system pag gumawa, kahit mabilis yan, siguradong quality. Imagine mo lang yung PICC, yung Cultural Center, dati dagat yan. In 4 years, na ipatayo ng ating First Lady. Taan-taan si Rockefeller. In 4 years, nagawa mo. Lahat, dati tubig. Ganyan-ganyan, nagawa. Mabilis pero quality. Diba? Quality. Ganyan ang gawang Marcos, quality. So, yun nga po, no, next nating tinapik, ito nga pong, itong DOST Innovation, no, na napakalaking tulong natin, sa atin itong lahat, dahil hindi lang basta chichirya yung akala mong kinakain mo, pero nutritional food po ito, no, at syempre ito po, gagamitin po ng DepEd para sa kanilang mga feeding program sa kanilang mga eskwelahan.
0: Correct.
1: So, Admin Rich, gusto mong bumate sa ating mga...
0: Yes po, no? Maraming po salamat sa mga nanonood dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito po sa Radyo Pilipinas, no? At saka sa Sunday po, 7:30 to 8:30 ng gabi, At ako naman po yung anchor at saka si AJ naman po ang aking co-host. At saka maraming marami pong salamat, no, kay Ami Ruzul, kay Florcita Anakaya. Maraming marami pong salamat sa panunood at saka sa pag-share ng ating mga video, sa lahat po ng mga nagpa-follow. At paki-follow na rin po ang aking YouTube channel, TikTok, Facebook, Admin Rich po. Type nyo lang Admin Rich, lalabas na po ako doon, no? At saka huling ano ko, no? Scammer, magbayad ka na.
1: Oh, pagdasal natin na magbayad na ng kanyang pagkautang itong si Scammer. So para po everybody is happy, especially malapit na ang ano, no, ang Pasko, no, ang holiday season. So magpabait ka naman diyan. So sa ating pong mga kababayan, no, maraming pong salamat sa patuloy po niyong pagsuporta sa Vlogs ng Bagong Pilipinas at sa lahat po ng makasama naming vloggers na inyong pinapanood araw-araw. Mura Monday hanggang Sunday po, no. Asahan po namin ang inyong muling pagtutok sa aming mga programa. At siyempre po, binabati ko ng magandang-magandang araw, no. Good morning, Miss Wilma. Miss Wilma of US of A. Kanina tinawagan niya ako, so kung 1 hour and 50 minutes kami nag-usap. Sadya, tawagan mo naman ako, hindi ka na tumatawag sa akin, sabi niya. So, Miss Wilma, pasensya na, medyo tugtog din ako pag may time, eh. So, maraming salamat sa ating mga supporters. At siyempre po, ito ang inyong likod, si Ayo Tatim Vlog. At siyempre, good night po sa inyong lahat. Salamat.
0: Bye!
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Trabaho lang, walang personalan. Mapagpalang araw ng Biyernes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Cleophas. Sister Rose Agtarapo ng

0: Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 9, Talata 18 hanggang 22.
1: Minsan, mag-isang nagdarasal si Jesus at naroon din ang mga alagad. Tinanong niya sila,
2: "Sino raw ako ayon sa sabi ng mga tao?"
1: "Si Juan Bautista raw. May iba namang nagsasabing ikaw si Elias, at may iba pang nagsasabi na isang propeta noong una ang nabuhay."
2: "Ano naman ang sinasabi ninyo kung sino ako?"
1: Sumagot si Pedro, "Ang Mesiyas ng Diyos." At inutusan sila ni Jesus na huwag sabihin ito kanino man. Sinabi nga ni Jesus,
2: "Kailangang magtiis ng marami ang anak ng tao. Itatakwil nga siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon sa ikatlong araw."
0: Ibinahagi ni Sister Lourdes Ranara ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Minsan, may paring nagkwento tungkol sa kanyang pilgrimage sa Holy Land. Napakagaling daw mag-explain ang kanilang tour guide. Alam na alam daw nito ang mga pangyayari sa lugar na dinaanan ni Jesus. Kaya lang nang tanungin siya kung naniniwala ba siya kay Jesus, ang tugon daw ng tour guide ay, "It's just my job, sir." Trabaho lang pala, walang personalan. Hindi naman kasi requirement ang pananampalataya sa kanyang trabaho bilang tour guide. Kapatid, sana hindi kagaya niya. Yun bang nakabase lamang ang pagkakakilala kay Jesus sa mga nababasa at naririnig sa mga katikista, mga magulang o pare? Magandang umpisa yun, pero gaya sa mabuting balita ngayon, hindi sapat para kay Jesus ang tugon na nagmula sa narinig natin sa iba. Kailangan din nating sagutin ang kanyang tanong na, "Sa ganang inyo, sino ba ako?" Nangangailangan ito ng very personal answer. Maaring magmula ito sa mga natutunan natin. Subalit kailangan kapag sumagot tayo kay Jesus ay may kasamang pananampalataya at paninindigan. Yung sagot na naglalarawan kung anong relasyon ang meron tayo kay Jesus. Kung naniniwala tayo na si Jesus ang Diyos, ang tanong dyan, hinahayaan ba natin siyang maging Diyos ng buhay natin? Do we allow Him to rule over us? Or do we confess that Jesus is our God, but we do things our way na malayo sa mga turo ni Jesus? Kapatid, sino ba si Jesus para sa'yo? Hindi yung trabaho lang, dapat personalan. Yung sagot na kaya nating panindigan at patunayan.
3: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: sa mabuhay ang Luzon, buhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Pagod na, pagod na! Abay, Biyernes na, parang di mapapagod! Okay lang yan ha, last day of the week mga brada! September 25, 2026! Huling araw po para po sa buwan ng... Sa linggo po na ito mga brada! Ayan! Eh para po sa mga nag-aabang, pahinga na po maya-maya. So, konting hagod na lang. Konting gapang na lang ha. Makapagpapahinga na rin ha. Magkakaroon din ng mahaba-habang tulog. Pero mamaya, tignan mo, magkakaroon ng energy yan. Oo. Magkakaroon ng energy para po bigla ang magkaroon ng gimmick tonight. Oo. Especially this coming September 28, mukhang walang pasok. Ano? Sige. 4:10 in the morning! Samahan niyo po kaming alamin ang mga nangyayari siyempre dito po sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brads, ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Pang bagyong Queenie mga brad, patuloy pong binabantayan ng pag-asa. At nasa loob na nga po ng Philippine Area of Responsibility. Presyo naman ng produktong petrolyo, may posibilidad na bumaba ang presyo sa susunod na linggo. Rekomendasyon sa pagbabawas o pagsuspend ng fuel excise tax, agad aaksyonan ng Pangulo. Ban naman mga brad sa Discord, agad inalis ng DICT matapos mangako ang platform ng kooperasyon para sa pagpatibay ng kailang online child safety measures. School Emergency Alert System, planong ilunsad ng Philippine National Police sa buong bansa. At impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tuloy kahit hindi sumipot ang defense team ng ikalawang Pangulo.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: mga brad, 4:11 in the morning. Kilos bangon ha, morning good sa ating mga sukin listeners all over the Philippines, all over the world. Yung mga patuloy pong gumakayod ngayong oras po na ito, maganda morning. Yung mga nakikinig po dyan sa 104.3 FM. Morning good po ha, yung mga papauwi ngayon. Morning good at yung papagising pa lang. O dili naman kaya ay nag-aayos po, kasabay po kami sa inyong mga tahanan. Sa inyong mga ika nga italapihitan. Maganda morning mga brad. Alam nyo ba na patuloy pong binabantayan sa loob po ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Queenie na may international name na Surigay. Ayon sa Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical at Astronomical Services Administration, o mas kilala sa tawag po na DOST Pag-asa, huling na mata sa alas 2 ng madaling araw ngayong September 25, ang sentro po ng bagyo dyan po sa layong 1,075 kilometers silangan po ng extreme northern Luzon. Taglay po ng bagyong Queenie, ang lakas po ng hangin umaabot sa 75 kilometers kada oras, malapit po sa gitna at pagbugsong hanggang 90 kilometers kada oras. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ba, mabagal ang galawan ha. Patuloy naman pong pinapayuhan ng pag-asa ang publiko na bantayan ng mga susunod na weather bulletin kaugnay po sa nasabing bagyo. Alas 4:13 po na nagmamadaling umaga mga braga. Ibinahagi po ng Department of Energy o DOE ang mga dahilan kung bakit may posibilidad na magkaroon po ng rollback sa pagbaba po sa presyuhan ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Oil Industry Management Bureau OIMB Director Rino Abad, puro pronouncement pa lang kasi at hindi pa kumpirmado ang peace agreement sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran, kaya hindi po ito maging pangunahing dahilan ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ito po yung sinasabi natin mga brad na pangunahing source ng pagtaas po ng problema po nitong ating ano ng atong ating bansa mga brad, yung love hate quarrel nitong Estados Unidos at Iran. Away bati eh, away bati eh. Pag nag-away eh butas ang ating bulsa. Oh, yun ang problema. Pero sabi nga po ng OIMB, hindi pa ito yung dahilan. Ngayon pa man, pangunahing nakakapekto po sa posibleng pagbaba ng presyo po ang anunsyo ng Saudi Arabia na ibabalik na nila ang 40% ng kabuang 5 million barrels kada araw pa na petrol line export nila sa Red Sea. Aniyang naturang 40% na ibabalik ay katumbas po ng 2 million barrels kada araw na inaasahang aabot po sa 100% sa loob ng 6 na linggo. Dagdag pa ni Director Abad, maganda rin ang epekto sa mismong Strait of Hormuz na muling dinaan o na muling dinadaanan ang crude oil shipment ng Saudi Arabia. Ang pinakapanalangin natin dito mga brad ay tuluyan pong magkaroon ng ano ng kapayapaan dyan po sa pagitan po ng Estados Unidos at ng Iran, nang sa gayon eh hindi po tayo maabala, hindi tayo maperwisyo mga brad ha? Dahil end of the day eh remember, yan po rin yung dahilan, yung gera pa din ha? Gera pa din yung dahilan kung bakit pumaluho ng 50 yung presyuhan ng gasolina. Remember, it was around 40 to less than 40. 30-ish yung gasolina, diesel po na yan. 33, 39, mga ganyan lang ho yan eh. Dahil po sa gera nung 2022 na nagsimula po nung, paalala ko lang ha, gera nung 2022, nagsimula po yung Russia-Ukraine war. Around the middle of summer of 2022 dito po sa ating bansa, nang maramdaman natin yung pagpalo po sa 70 nitong hanggang 80, 90 nga ho yung ano yung gasolina crudo dahil po dyan sa bagyo, and then bumaba siya, nag-stabilize po siya at around 50-60 dyan po sa gasolina at crudo mga brad. Eh mataas na po yun. Eh all of a sudden nagkaroon po at sa nagkaroon po ng gera dito po sa pagitan po ng Estados Unidos at ng Iran. Oh, eh yan naman po, sumipa na naman po ha yung presyuhan. Eh ang masakit po dyan, eh kahit sinong iupo mong pangulo, kapag ganyan po ang sitwasyon, eh wala naman pong magagawa doon sa pag-alis. Ang kailangan nilang gawin dito sa Pilipinas ay yung mitigation ng epekto. Paano po ikokontrolin yung epekto nun? Pero yung effect, definitely meron po yun. Samantala mga brad, ibinalita naman ni Director Abad na nakapagsumite agad sila ng rekomendasyon sa Development Budget Coordination Committee o yung DBCC na bawasan o suspindihin na po ang excise tax sa produktong petrolyo. Anya sang ayon ito sa Republic Act Act number 12316 na pwedeng bawasan o suspindihin ang tax dahil po sa lumampas na ang presyo ng sa 80% o sa $80 kada bariles po, o ito po yung threshold. Kaugnay nga nito, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na natanggap na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon. Tiniyak naman ng kalihim o ng opisyal ng pamahalaan na agad itong aksyonan ng punong ehekutibo. Sa ngayon naman, hindi pa nilalabas ng palasyo ang detalye ng rekomendasyon ng DBCC, pero agad nilang isa sa publiko sa oras na malagda nito ng Pangulo. Alas 4:17 po na nagmamadaling umaga, mga brada. Binigyan din naman ni Senador Bam Aquino na hindi lang mayayaman ang makikinabang sa pagsuspindi ng excise tax at VAT sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Aquino, lahat ng Pilipino ay apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, partikular ang mga nasa transport sector, delivery riders, magsasaka, maing isda, small producers at entrepreneurs. Ayon ni Aquino, ramdam na rin nang may hirap at middle class ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa presyo ng mga bilihin. Sinabi ng senador na naibibigay na ng Kongreso kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapangyarihan na magsuspindi ng VAT at excise tax sa petrolyo hanggang katapusan ng taon. Dahil dito nanawagan ng senador sa pamahalaan na gamitin ang mga naturang kapangyarihan at alisin muna ang VAT at excise tax sa petroleum products bilang dagdag tulong sa mga Pinoy. Ronda Pilipinas. Alas 4:18 na po ng umaga, mga brada. Inalis na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang ipinataw na ban sa online messaging platform na Discord ilang oras matapos itong ideklara. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kasunod doon ang pakipag-ugnayan ng mga kinatawan ng Discord sa ahensya at sa Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC para tugunan ang mga usapin sa online child safety. Ayon naman kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nangako ang Discord na magkakaroon ng Philippine presence at magtatatag ng green lane mechanism para mapabilis ang government request para sa takedown ng harmful content o pagtukoy ng mga threat actors. Ipinaliwanag ni Aguda na dahil encrypted o secured ang komunikasyon sa Discord, hindi agad nakikita ng mga magulang ang pinag-uusapan ng kailang mga anak sa platform. Inamin din naman noon ng Discord na may kailangan ayusin sa kanilang platform, partikular kaugnay ng mga kaso ng NVE o yung Nihilistic Violent Extremist o Extremism. Nilino ng DICT na hindi lamang Discord at Reddit ang tinutukan ng pamahalaan, ngunit naunang binigyang pansin ang dalawang platform dahil lumitaw ang mga ito sa investigasyon kaugnay ng mga batang sangkot sa mga kamakailang insidente ng school shooting. Humingi naman ng paumanhin si Paraiso sa mga lehitimong gumagamit ng Discord na maaaring naapektuhan at naabala dahil sa pinatupad na ban. Ang masakit dito, mga brad, kasi hindi direktang ito yung lagad siya sabi dito . Hindi naman kumbaga nangyari po ang scamming, for example, i-analyze natin ng different way para maintindihan po. Pagpalagay mo nang nangyari ang scamming sa Messenger o sa Facebook, suspindi ho ba yung Facebook? Diba? Nagkaroon po ng problema doon sa platform because of the people using that platform, isususpindihin mo ba yung mismong platform? Bagamat maganda naman in some way dahil nga po meron mga nakuhang mga agreement or di kaya naman commitment coming from the owners o yung mga nasa likod po nitong Discord. Kaya lang, ang problema ay meron po mga naapektuhan na lehitimong gumagamit ng Discord. Bagamat humingi ng pasensya, syempre ang pamahalaan dyan, I mean, napupunta po yung question kailangan bang umabot sa ganun? Diba? Paano po yung ibang, kumbaga, nakikinabang? It is just a small percentage nung, kumbaga, naperwisyo po doon sa nangyari. Ang ginawa, piniruwisyo na lahat. Diba? Yun yung masakit po doon. End of the day, ako personally naniniwala na ito po nasa pangangalaga po ng magulang. Nandun po sa pangalaga ng guro. At syempre sa tulong po ng ating national government. Ano ho? Dahil end of the day, yung mga katulad pong banta sa ating mga anak ay nandiyan naman po ever since may banta pa rin mo simula noon hanggang ngayon, nandiyan po yung banta na yan. Hindi naman po nawawala yan Diba? Ang nagbago, kung paano po tinatrato yung banta po na yun. at kung paano tinatrato yung nakakatanggap ng banta na yun, di ba? Ang nangyayari po kasi, masyado nating binibaby at ayan, itong ating mga anak at madaling ma-influensyan. Subukan mong gawin ng batang 90s yan. Kahit sabihin mo sa internet pa yan. Di ho ba? Eh, hindi ho mangyayari yung ganyang kalala po na sitwasyon. Bakit? Kasi meron pong mga gumagabay sa amin. Meron pong mga guro na handang sumuheto sa amin. Ewan ko ngayon kung yung mga guro handa pa ba matapos nilang maranasan na sila na yung nagmamalasakit, sila pa yung napaparusahan. Diba? Eh, yun yung problema natin. Ano ho? Tingin ko more than anything else, kailangan po nating palakasin yung depensa nung inaatake kaysa po doon sa pamamaraan ng pag-atake. Ano ho? Kasi yung pamamaraan ng pag-atake, sige, pagpalagay mo ng masuheto mo itong platform na to. There's so many platform para po gawin nila yung dapat nilang gawin. Ano ho? There's so many avenue na dapat po nila, na pwede lang gamitin para maiparating ko ano man yung mensaheng meron po sila. At hanggat napaparating po nila yung mensahe nila, wala rin pong magbabago, mga boss, mga madam. Diba? Kasi end of the day, yung target po ng kanilang mga mensahe, ng kanilang pag-uudyok, ay that same people, same kind of mindset, same kind of children na walang protection, walang gabay, at walang sumusuheto po sa kanila kapag sila ay nangwawalang yana na ng tao. These are the same set of people, mga brad, na makatatanggap po ng mensahe. Regardless kung saan po nila pinadala yung mensahe, by, for all we know, eh, baka mamaya, matter of sulat, ganyan, no? Papatigil mo yung field post. Diba? I mean, I appreciate yung effort po ng ating CICC, ng ating DICT, to do something about this. It's just that, ito yung only way. Meron pong other way. And I believe ito po ay ginagawa na po ng ating pamahalaan. It's just that may mga apektado po mga sa mga gantong pagkakataon. Di ho ba? Maliit na, kumbaga, yung porsyentong naapektuhan ay hindi po sapat doon sa porsyento na solusyon nito pong ano na to, nito pong hakbang po na ito. Nakalulungkot lang. Ano ho? Dahil, kumbaga, ang laki po nung nakikinabang sa Discord. And then, ang epekto po dito doon sa problemang sinusolusyonan, eh, napakaliit lang. Baka 1%, 1% lang po ito. Or less. Yun yung ano. Hindi po ito yung kumbaga primary solution. Pero yung effect po nito, premium doon sa mga naapektuhan. Ano? Alas 4:24 na po na nagmamadaling umaga, mga brada! Samantala naman, mga brad, pag-alis po ng ban sa Discord, welcome naman sa Digital Pinoy. Ramonda sa balitang yan, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Welcome sa network ng Digital Advocates sa Digital Pinoys, ang desisyon ng DICT at ng CICC na alisin na ang ban sa Discord. Kasunod ito ng commitment ng platform na palakasin ang pakikipag-ugnay nito sa gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa commitment ng Discord, ang pagtatatag ng dedicated green lane para sa government requests at complaints, pagbuo ng Philippine office at pagtatalaga ng Philippine-based content representative. Ayon sa Digital Pinoys, makatutulong ang malinaw na channels at local point of contact para maging mas mabilis at epektibo ang pagtugon sa mga concern ng Philippine authorities kaugnay ng online safety, cybersecurity at cybercrime. Umaasa ang grupo na maisasalin sa isang konkretong mekanismo ang mga commitment na ito ng Discord para mapalakas ang koordinasyon at pakatulong sa paglikha ng mas ligtas na digital environment para sa mga Pilipino. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Andostasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:26 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Nakipag-ugnay naman ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa pamahalaan ng Estados Unidos para humingi naman po ng tulong sa pakipag-ugnayan kay Meta CEO Mark Zuckerberg ayon kay DICT Secretary Henry Aguda. Mahigit isang taon na nilang kinakausap ang Meta at dalawang liham na rin ang ipinadala nila kay Zuckerberg upang makuha ang kooperasyon ng Meta sa mga usapin ng online child safety. Katunayan, mayroon na anyang draft memorandum of understanding ang DICT na naglalaman ng mga child safety protocols na hinihingi ng Pilipinas. Sinangayon naman anya ito ng Meta pero hanggang ngayon ay hindi pa nilalagdaan. Anya hindi naman dapat tignan ng desperado ang pamahalaan sa patuloy po ng pipagunahin sa Meta dahil layo nitong marisolba ang problema sa pamagitan po ng pakipag-usap at due process. Isa rin ito o isa rin umano sa tinitignan ng gobyerno ng posibilidad ng pagsasampa ng kaso kung hindi makikipagtulungan ang nasabing platform. Binanggit ni Aguda ang mga isinampang kaso sa Estados Unidos at European Union kaugnay sa legitimate damages sa mga kabataan ng social media platforms. Sa Estados Unidos, mga brad, umabot po sa $18 billion ang settlement ng Meta sa mga kaso ng Estados Unidos kaugnay ng umano'y harmful and addictive effects ng Facebook at Instagram sa mga kabataan. Gayunman, sinabi ni Aguda na mas nice pa rin ang pamahalaan ng makipag-usap at nakuha ang kooperasyon ni Zuckerberg bago humantong sa paglilitis po sa korte. 4:27 in the morning. Tignan mo yan, si Zuckerberg na yan. Ha? Si paring Mark. Ang problema, yung mga epekto po nung Facebook dito sa ating kabataan. Bakit hindi mo latanggalan ng access sa Facebook yung iyong anak? Diba? Bakit mo sisisihin yung Facebook na nakatutulong at nakikinabang po yung mas maraming, yung mayorya po ng taong bayan? Dahil lang kapabayaan mo bilang isang magulang. Huwag mong bigyan ng access, borahin mo yung account. Diba, tanggalan mo ng internet yung anak mo. Kontrolin mo. Ikaw ang magulang eh. Ang problema, ang problema ay, ano, hindi po natin ginagawa yun. Inaasa lang natin na walang mapapala. Ang umaasa lang tayo na walang mangyayaring masama sa ating anak sa social media. Ang dating po niyan, mga brother, hinahayaan mo yung bata na magkaroon po ng ano ng access sa isang lugar kung saan marami siyang pwedeng makita, mabasa, mapulyot yung kanyang utak. Ano? Eskwelahan nga lang natin ngayon. Pinapayagan niya mga kabaklaan po natin. Wala nang problema kung susuportahan natin, hindi natin dapat kutsain, hindi po natin dapat i-discriminate, pero hindi rin po dapat nating isulong yung ganyang pamamaraan ng pamumuhay. Hindi ho ba? Walang masama sa kanilang namumuhay po sila, ganyan na sila, tanggapin natin. Pero para yung mga bata, impluensyahan po natin ng ganyan, hindi rin naman po tama yun. Hindi ho ba? So it's a matter of guiding the children kung paano po natin sila palalakihin sa conducive place po ba o doon sa pamaraan na bukas pero hindi nyo naman pala kayang kontrolin. Ako naniniwala ko tuwad po itong ginawa nito ng Estados Unidos dito po sa pagsuheto sa Facebook. Bagamat mahalaga po yung usapan, yung komunikasyon at yung commitment ng platform para makagawa ng mga paunang hakbang. But then again, ang primarily solution po dyan, suhitohin mo yung anak mo. Diba? Nasa magulang pa rin po yan eh. Ba't may mga batang hindi naman ganyan ang pag-iisip o hindi naman apektado ng Facebook? Simply because wala silang access doon sa social media. And ano lang yan eh, para mong nung unang panahon, hinayaan mong manood ng TV yung anak mo. Diba? Just the same, ganun din po ang maging epekto niyan. Doon sa ating, kung nung batang 90s yan, at ngayon, para mong binigyan ng TV sa kamay yung iyong anak. Diba? Kahit hindi Facebook, sa YouTube, sa TikTok, diba? Ganun po yan. Kaya bilang magulang, limitahan mo. Siguro pwede mong bigyan ng pagkakataon or ikaw ang mag-control. Kasi the moment, even yung kahit sabihin mong maganda po yung pinapanood nila pambata, yung fact na pwede nilang ilipat yung mga palabas na gusto nila within their will o yung by demand, malaki pong epekto nun sa ano ha, sa kanilang patience, mga brad. May mga studies po na ganyan na kaya bumababa ang patience ng isang bata o even ng isang tao ay dahil doon po sa on demand access sa mga contents, mga brad. So even tayo ha, ang attention span natin less than 3 seconds na lang ho. Pag hindi mo nagustuhan yung content within 3 to 5 seconds, aba, i-scroll mo na yan. Pansinin mo, even ikaw, na ikaw ay babad na babad sa Facebook, ang baba na ng attention span mo. And yung patience mo sa content, mababa na rin. Kaya naman na sana, oo, ay mas maging maayos po itong ganitong sitwasyon. Ano ho? Alas 4.31, wala mo ng BBTU. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. RNK PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
8: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior binabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Ronda, Ronda Pilipinas.
13: Who grabbing fights to?
12: Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Alas 4.38 po na nagmamadaling umaga mga brada. Nagbabalik ang Ronda Pilipinas. Tuloy po tayo sa ating balitaan. Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang paglilunsad po ng buong bansa, buong bansa ng School Alert and Rapid Response System na tinawag na BEST o ang Build Partnership Early Detection and Swift Alert at Tactical Response. Ito ay matapos nga pong ilunsad ang proyekto sa Calabarzon kung saan nasa 155 na mga paaralan ang gagamit para sa pilot testing. Isa itong proyekto ng Police Regional Office 4A, katuwang ang DepEd at DICT na nagbibigay daan sa mabilis na pag-uulat at aksyon tuwing may banta po o emergency sa mga paaralan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rayco, magre-rehistro muna ang isang paaralan bago ito magkaroon ng access sa sistema. Sinabi rin ni Ko mga brad na pinag-aaralan pa nila kung sinong mga paaralan ang dapat bigyan ng access dahil sa mga posibilidad na posibilidad ng mga prank. Dagdag pa nito, hindi ito mag-overlap sa umiral 911 hotline. Sa halip, makatutulungan nito lalo sa mga banta ng active shooter. Alas 4.39 po na nagmamadaling umaga mga brad. Dako naman tayo mga brad dito sa usapin ng impeachment naman, syempre.
9: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
12: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Tiniyak po ni Senate President Sherwin Gatchalian na magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit hindi dumalo sa susunod na pagdinig ang kanyang defense team. Ayon kay Gatchalian, hanggat may quorum ang Senate Impeachment Court ay magpapatuloy ang paglilitis kahit wala ang panig ng depensa. Pinahayag ng Senate President na option ng depensa na humingi ang TRO, option depensa na humingi ng TRO o temporary restraining order sa Supreme Court para ipatigil ang proceedings. Gayunman, sinabi ni Gatchalian na nasa Korte Suprema ang pagpapasya kung magbibigay ang naturang kahilingan o pagbibigyan ang naturang kahilingan. Samantala, pagdating naman sa mga witness na pinasampina ng impeachment court, sinabi ni Gatchalian na may contempt power sila para padaluhin ang testigo. Kaya kung hindi anya dadalo ang isang ipinatawag na testigo, gaya ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, ay pwede siyang ipakontempt. Pero bago ito ay kailangan anyang alamin muna ang dahilan ng hindi pagdalo at tiyaking may valid na batayan ang hindi pagsipot ng testigo. Alas 4.41 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Tiniyak naman ng impeachment court na magpapatuloy ang pagdinig. sa laban kay Vice President Duterte kahit idulog sa Korte Suprema ang bagong ruling nito sa voting threshold. Ito naman mga brad ay ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol. Maaaring questionin ang alinmang panig sa Supreme Court ang ruling sa pamagitan po ng petition for certiorari sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court. Una nang sinabi ng defense lawyer na si Attorney Michael Poe at lead counsel Attorney Sheila Season na plano nilang dalhin sa Korte Suprema ang nasabing usapin. Ipinaliwanag naman ni Tongol na ang SC ang final arbiter sa mga usaping may kaugnayan sa interpretasyon ng konstitusyon sa pagitan po ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Gayunman, kailangan anyang maipakita na naghahain ng petisyon na nagkaroon ng grave abuse of discretion sa panig ng sangay ng gobyernong kinikwestiyon. Sa kasong ito ay ang Senate Impeachment Court. Nilinaw naman ni Tongol na hindi otomatikong mapipigil ng paghahain ng petisyon for certiorari ang impeachment proceedings. Aniya, magpapatuloy ang impeachment trial maliban na lang kung magpalabas ang Supreme Court ng temporary restraining order na mag-uutos ng pansamantalang paghinto ng nasabing proceedings. Pilipinas. Alas 4:42 po na nagmamadaling umaga mga brad. Dakuha naman natin itong usapin sa flood control. Hulog na yan! Ronda, Ronda, Pilipinas!

0: Alas 4:42 ng umaga, mga brad. Susunod na ang ipasusumpinan ng National Bureau of Investigation ang mga dokumento mula po sa Commission on Audit. Kaugnay namang nasa 50 flood control projects na nakitaan po ng red flags dyan po sa rehiyon ng Davao. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, lumabas kasi sa kanilang inisyal na investigasyon na umabot sa 7 bilyong piso ang inilabas na pondo sa iisang contractor laang mula po 2018 hanggang 2024. Mas malaki ito mula po sa nauna nilang nakita na 1.9 bilyon pesos. Sa pagdetalye po ng NBI, lumalabas na 5 beses pinondohan ang isang flood control project pero iba-iba lang ang titulo nito kaya hihimayin ng NBI ang mga dokumento kasama na rin ang mga dokumento mula po sa Department of Public Works and Highways. Ayon naman kay Director Matibag, nakita nila na kilala ng Pamilya Duterte ang 3 sa kontraktor na nabigyan ng flood control projects, partikular ang Genesis 88 Construction Incorporated, GEMA Contractors Incorporated at ang Agong Builders Construction and Supply Incorporated. Kaya kasama rin ito sa iimbestigahan. Hihingan din ang pahayag ang mga contractors kaugnay nito, lalo na kung base sa mga dokumentong isinumit ng DPWH na una ng hawak ng NBI ngayon ay totoong may mga anomalya. In the morning, mga brada. Dating House Speaker Martin Romualde sa harap naman po sa pre-trial kasong plus sa kasong plunder sa pamamagitan po ng video conference. Ramonda sa balitang yan, Diane Liar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Haharap ngayong araw si dating House Speaker at later Representative Martin Romualde sa pre-trial ng kasong plunder sa pamamagitan ng video conference. Ito'y matapos na pagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni Romualde na payagan siyang dumalo sa pre-trial sa nasabing paraan. Ang pre-trial ay gagawin ngayong araw ng alas 8:30 ng umaga. Matatanda ang naharap si Romualde sa kasong plunder dahil sa pagkakasangkot sa anomalya sa mga flood control projects. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Samantala, sinabi ni Attorney Dennis Pulma, ang clerk of court ng Sandigan Bayan 3rd Division, na wala pang inihahaing petition for bail si Romualde. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:45 ng umaga, mga brad. Rondahan natin ang Radyo Pilipinas Taiyug, Provincial Council for the Protection of Children o PCPC at Provincial Interagency Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Children. Pinag-uusapan na po ang mga hakbang para po sa proteksyon ng mga bata sa Pangasinan. Ramonda sa balitang yan, Mildred Coquia. Radyo Pilipinas.
3: Nagsagawa ng third quarter joint meeting ang Provincial Council for the Protection of Children at Provincial Interagency Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Children sa Lingayen, Pangasinan. Pinangunahan ng pagpupulong ni na Board Member Marinor de Guzman, Chairman ng Committee on Children, Women, Senior Citizens, Family Affairs and Social Welfare at DILG Pangasinan Provincial Director Attorney Gerard

0: Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayum, Pangasinan.
1: Pilipinas, Ronda, Ronda, Pilipinas.
2: Alas 4:47 po na nagmamadaling umaga mga brada. Diretso tayo sa Radyo Pilipinas Sogod National Meat Inspection Service o NMIS Regional Technical Operations Center. Nasamsam ang mahigit 130 kilos mishandled poultry meat sa Tacloban Public Market. Ramonda sa balitang yan, Ruel Bugnos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Alas 4:47 po ng umaga, balikan po natin yung report na yan. Dako muna tayo mga brad sa Radyo Pilipinas Borongan. Kahandaan po sa kuna sa Silangang Visayas, pinag-ibayo po sa mass casualty training ng Department of Health, Eastern Visayas. Aramonda sa balitang yan, Daisy Lalosa Villazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pinag-ibayo ng Department of Health, Eastern Visayas ang kahandaan ng rehiyon sa mga malakihang sakuna. Isinagawa ng DOH, Eastern Visayas Center for Health Development, ang isang mass casualty management responders training sa Madison Park Hotel sa lungsod ng Tacloban. Sa pamumuno na Regional Disaster Risk Reduction and Management Health Manager Dr. Maria Rina Renario, nilahukan ito ng mga medical responder, provincial health offices, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at mga local DRRM officer. Tinalakay sa pagsasanay ang incident command system, triage, treatment at transport ng mga biktima. Nagkaroon din ng simulation activity upang may handa ang mga responder sa aktual na pagresponde sa oras ng emergency. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng universal healthcare para sa mas ligtas at handang silangang Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Pilipinas!
2: Alas 4:49 po ng umaga mga brada. Dito naman po tayo sa Radyo Pilipinas Cebu, pamalampang lungsod ng Cebu, pinahigting ang mga hakbang bilang tugon. Laban po sa ASFO yung African Swine Fever. Ramonda sa balitang yan, Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagpatupad ang pamalaang panglungsod ng Cebu sa pamamagitan ng Department of Veterinary Medicine and Fisheries ng ilang mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever or ASF. Ito ay matapos kumpirmahin ng mga resulta sa laboratorio ang pagkakaroon ng ASF sa mga baboy na nagmula sa mga backyard farm sa isang natukoy na apektadong lugar sa lungsod. Mahigit 50 baboy na ang pinatay habang pinaiigting ng Cebu City Government ang pagtugon nito laban sa ASF sa tatlong mountain barangays. Base sa mga resulta sa laboratorio mula sa Department of Agriculture Regional Animal Disease Diagnostic, kinumpirma ang presensya sa nasabing virus mula sa mga sample ng dugo na nakolekta mula sa backyard na hog raising. Kabilang sa mga hakbang na ginagawa o pagsisikap na ginagawa ng Cebu City Government ay ang pagpapalawig ng mga hakbang sa pagkontrol sa paggalaw sa pagitan ng mga barangay sa mga lugar na natukoy na hotspot areas ng ASF upang makatulong na maiwasan ang paglipat ng mga hayop na maaaring nahawaan. Nagpatupad din ang lungsod ng pagkontrol sa paggalaw at patuloy na pagsubaybay sa mga hayop sa loob ng 500 meter radius mula sa mga lugar na kumpirmadong positibo sa ASF. Naghahanda rin ang lungsod ng tulong para sa alternatibong kabuhayan sa apektadong mga backyard hog raisers sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga sisiw, katuwang ang isang pribadong kumpanya. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Alas 4:51 ng umaga mga brad, epekto naman po ng El Nino sa iba't ibang sektor muling tinalakay sa third quarter meeting ng Zamboanga Disaster Risk Reduction and Management Council. Ramonda sa balitang yan, Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagpulong ang Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Council o ZCDRMC upang talakayin ang mga update cognay ng El Nino para sa ikatlong quarter ngayong taon. Ayon kay Pag-asa Zamboanga Weather Specialist Rodel Inclan, inaasahang magpapatuloy ang epekto ng El Nino phenomenon hanggang sa unang quarter ng susunod na taon, kung saan inaasahang mararamdaman ang paglakas nito sa mga huling buwan.

0: ng 2026. Tinalakay ng mga miyembro ng konseho ang epekto ng matagalang tagtuyot sa agrikultura, supply ng tubig at sa iba pang mga sektor. Matatanda ang patuloy na nagsasagawa ng assessment ang lokal na pamahalaan sa mga ipinatutupad na hakbang upang mapahupang ang posibleng epekto ng El Nino sa komunidad at sa iba't ibang sektor sa lungsod. Maliban sa El Nino, tinalakay rin ng konseho ang mga update kaugnay ng estado ng agrikultura, kalusugan at animal health sa lungsod ng Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Pilipinas. Can you blow my whistle, baby? Let me know. Alas 4:52 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Celebration naman ang 53 taong anibersaryo ng separasyon ng Tawi-Tawi sa probinsya ng Sulu. O marangkada na. May report si Leila Sharinami.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinimulan ng sports parade ang unang araw ng paggunita sa separasyon ng lalawigan sa probinsya ng Sulu. Ito ay nilakukan ng iba't ibang bayang bumubuo ng lalawigan, national at barb line agencies. Ang separasyon ng lalawigan sa Sulu ay naganap noong 1973 sa bisa ng Presidential Decree 302 inisyo ni President Ferdinand Marcos Sr. kung saan isinasapinal ang separasyon ng Tawi-Tawi sa probinsya ng Sulu. Ang Lepa Festival ay isa sa patimpalak sa ika-53rd kamaharlikaan ng Tawi-Tawi. Ito ay nilahukan ng iba't ibang bayang bumubuo ng lalawigan. May entries din ang mga board members mula District 1 and 2 at mga barangay mula sa bayan ng Languyan. Ang Lepa ay isang bangkang bahay yari sa kahoy ginagamit ng mga badyaw sa Tawi-Tawi at karating lugar nito. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
4: Ang buhay na Pasko ay tayo. Ano man ang
1: Oya, alas 4:54 na po ng umaga, mga brada. Time to say goodbye for us. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat po sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Wala po tayong Press Start Pilipinas bukas, ha. Tutok po kayo sa Sports Radio para po sa kanilang special coverage ng Asian Games, mga brada. Nakaisa na po yung ating Carlos Yulo, ha. Sana po magtuloy-tuloy kahit mga 10 man lang. Hindi naman siguro masama makasampu, ha. Ang iba nakakarami na, eh. Makaangat-angat man lang po sa standings, ha? Para po sa update dyan po sa Asian Games, mga brada. Eh, syempre, nandyan po ang ating sports radio, 918 kHz, mga brada, ha? Anyway, Lawrence, tanong ko, mga brada, 91 days na lang bago magpasko. Adios!
2: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsisakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Dahil sa conventional semen, 50-50 kasi yan. 50% male, 50% female. But with this technology, yung similya, nadala 90% babae na. So we need that to accelerate yung herd grow ng herd.
1: Pagpababa ho ang ating mga number ng kalabaw for so many years. Ngayon gusto natin i-reverse yung trend na yun at pataasin ng pataasin. Importante ngayon sa atin yung tinatawag nating herd build up. Yung pagparami ng ating mga milking carabaos to feed the nation. And this is one technology na unang-una sa Pilipinas. And if I'm not mistaken, it's the first in the world para sa water buffalo or mga kalabaw.
2: Naka-roll out na eh. Ha? At sa dami, mga more than 150,000. Thing ngayon dito is to spread it yung 150,000. Akyat na tayo sa 300,000. Pagka umukay na, iba namang species ang gagawin natin.
0: Kung kahit na anong klaseng similya ang gagamitin natin, ang key talaga is yung tamang pag-aalaga. So, proper production management practices pa rin. Hindi po yan nababago na kalidad o klase ng similya.

0: ganyan kalakas at kasagana ang patubig na hatid ng solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIA sa mga magsasaka ng San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative o SARFC sa bayan ng Bula, Camarines Sur.
1: Ano una po, nawala pa po ang solar panel namin, medyo malaki po ang bayad po namin sa irrigation fee dahil po ano, binibigay kami ng 12 cabans na 600 kilos. Tapos po, ngayon po may solar panel na kami, wala na po kaming problema. Kaya po, inaasahan po namin na lalaki na po ang aming kitang mga magsasaka.
0: Tunay ngang masaya ang lahat dahil napawi na rin ang kanilang pangamba na baka maputulan muli ng kuryente o hindi makapagbayad ng bill dahil sa taas ng singil. Umaabot kasi ng hanggang 450,000 pesos ang monthly bill sa kuryente ng SARFC. Pero sa nakalipas na 4 na buwan, gamit ang solar, wala na silang binabayaran. Gaya ng SARFC, malaking hamon din sa NUMASBA Multipurpose Cooperative sa bayan ng Minalabac, Camarines Sur, ang pagpapatubig gamit ang kuryente. Nalubog sila sa halos 10 milyong pisong pagkakautang sa electric cooperative. Ngunit nabuhayan ang kooperatiba nang mapaandar na ang kanilang irrigation system gamit ang solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIA sa kanila. Isa sa mahigpit na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang modernisasyon ng mga irigasyon sa bansa at paggamit ng renewable energy na magbibigay daan sa mas matatag, maaasahan at napapanatiling pagsasaka sa Pilipinas.
2: Maraming salamat sa National Irrigation Administration, especially na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.

0: Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Apat na minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Biyernes ngayon, 25 sa buwan ho ng Setyembre 2026. Napapailingga. Liso kasi talaga ng usad ng mga araw ng panahon. Sa kapapasok lang ng Setyembre ngayon, matatapos na naman. Katapos, Oktobre, Nobyembre, Desyembre, tapos na ang taon. Eh nako, pero paghandaan po natin yung Super El Nino na yan. Mamaya pag-usapan po natin yan. Ano ho? May sabay po tayo napapainggan sa lato ng ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. At sa lahat po naman ang miyembro ng pamilya sa mga bahagi ng kapuluan. Angad po namin na isang mapayapang morning, isang mapayapang almusal, isang agrikulturang araw sa ating lahat. Siyempre, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Kaya naman si Mamang Chuper pa ay kalabit lang. Ano ho? Ay naantok-antok kuya pa ay kalabit lang. Iwas disgrasya, iwas ako na tayo para kumpleto tayo. Babalik po naman sa ating mga tahanan. Ang kumpleto, buo, buhay. Ang sabay-sabay na maghahapunan sa kinagabihan. Ingat po, ingat-ingat pa rin sa mga nasa biyahe, mga bihero-bihera natin, ha? Long drive po yan. Hindi kaya, medyo gilid-gilid lang. Power nap, importante po yan. 15 minutes, sige, kahit 30 minutes yan, sige lang. Saka natin balikan po natin yung manibela natin para ligtas po tayo sigurado. Ano ho? Ay, kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang iyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustrero, brigado. Sama-sama, together nating tutukan ang mga balitang may kinalaman sa balitang agrikultural. Ang ikipag-ugnayan po natin sa mga taong nasa likod ng mga balitang yan. Siyempre, pagtanggap po natin ng mga report galing po sa mga lalawigan. Tanghibilan po ng Radyo Pilipinas, Mapa Luzon, Mapa Visayas, Mapa Mindanao.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Biglang ng ulo sa mga nasa biyahe po ngayon, oh. Diba sa araw ho ng Biyernes, eh, medyo mas maluwag ang kaling ngayon kasi walang pasok ang mga taong gobyerno. Pagka Biyernes, wala ano? Walang pasok pagka Biyernes. Yung mga estudyante natin na papasok ko naman, dala pa rin po ng payong pananggalang sa ulan, hindi po barel, no, panagsak, hindi ho mga bagay na makapipinsala ng kapwa. Tsakin ho ninyo mga nanay, tatay, mga magulang, ang kanilang bitbit na mga gamit, ano, dapat chinecheck ko nyo yan. Basta-basta hayag to umalis ho ng bahay na hindi nalalaman kung ano-ano mga bitbit niyan. Sige lang, ano ho? Kailangan, alamin muna natin ang magiging lagay ng ating panahon.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang mga babiyahe po naman at palabas ho ng Metro Manila at sa mahabang bakasyon na gagawin na naman. Sige, maraming bakasyon na naman tayo sa magsusunod na araw, sa magsusunod na linggo. Patuloy pong binabantayan sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility or PAR ang Tropical Storm Queenie. International name ho niya, Surigay. Ano ho? Ayon po sa huling ulat, ang sentro ng bagyo na matatagpuan sa 1,075 kilometers, silangan po ng extreme northern Luzon. Glay po nito, ang lakas naman, ang hangin na 75 kilometers per hour, malapit ito sa gitna, at mabugsong aabot naman sa 90 kilometers per hour pa rin. Sa lukuyan nito, kumikilos pan northwest sa bilis po naman na 20 kilometers per hour. Alang itinaas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil nanatili pa itong balayo po naman sa kalupaan. Diri po naman inaasang maglalandfall ito sa Pilipinas. Yun lang. Ganitong malapit na tayo sa Super El Nino, pati magbaktikim naman ang ulan. Ano ho? O yung storm surge, o ulan lang, yung tama lang, yung katamtaman lang, yung sapat lang, yung sa pananim, sa mga pangailangan nun natin. Yung mga ulan na pipinsala. Yun, yun ang inire-request natin. Naasahan kikilos po ang bagyo. Akanluran, hilagang kanluran hanggang mamaya bago unti-unting kukuha po pataas ito ng northeast. Ng patungong katimugang bahagi po naman ng Japan. Ay, Japan na naman? Hindi inaabot ho ng Japan ngayon, ano? Mabuti na lamang, nandiyan ang social media, nandiyan na ho yung mga internet, nandiyan yung mga Facebook, mga nakikita natin kagad-agad. Mga balita. Ang araw, nung hindi pa ho uso yan, bago pa yung Industrial Revolution, ay mga balita, aabutin ho ng buwan. Mumalaman. Pa, bago pa yung Industrial Revolution, mga biyahe sa karagatan, aabutin ka ng 3 buwan na naglalayag sa dagat. Binuksan na ho yung Suez Canal. Buwan na lang, di ba? Mga naitulong naman talaga eh. Tungo ang katimugang bahagi po ng Japan at posibleng lumabas ng par sa araw ho ng manang Lunes. Ah, Michelle pa pala ito sa atin. Tiyembre 28, posibleng itong lumakas at maging isang ganap na typhoon sa Linggo bang nasa loob po ng ating kargata naman. Parte ho ng Visayas at Mindanao, aranasan ng maulap na kalagitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pag-gulog, pag-idlad. Anhiyo po, sanhiyo po yan ang Intertropical Convergence Zone. Tigulat po sa Mindanao, Negros Oriental. Morning kay Mama Veronica Maputi. Nandito para sa Metro Manila si Mama Veronica. At si Kihor, nag-iingat sa mga residente sa posibleng pagbaha at pag-uhupo naman ng lupa. Dito naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, nakararanas ho ng bahagyang maulap na hanggang sa maulap na kalagitan na may isolated rain showers or localized thunderstorms, lupulong ulan, pag-idlat, lalo na po yan sa hapon o sa gabi. Anayad hanggang sa tamtaman po naman ang alon sa mga baybayin po ng bansa. Nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Ayan. Doon naman sa mga babiyahe, panikho ng car, Cordillera Administrative Region, ay nandiyan ng Atok, nandiyan ng Benguet, nandiyan ng Baguio, ano ho. Dating nalalaman nyo rin niya kung minsan ho kasi may mga paghuhunan lupa sa mga lugar eh. Kay bahagyang maulap, bahagyang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers or localized thunderstorms. Wala po naman direktang epekto ang bagyong Queenie, adya sa nasabing rehiyon. Impaman, sa mga pulupulong ulan na yan at pagkulog sa hapon at gabi, napayuhan po ang lahat na mag-ingat sa banta ho naman ang bigla ang pagbaha o pagho ng lupa. Ito na sa mga bulubunduking mga lugar. Buo sa Baguio, ang temperatura inaasahan pa rin po maglalaro po yun sa 17 degrees Celsius hanggang 24. Lamig ang simula ng umaga, may bahagyang sikat ho naman ang araw. Ayun. At inaasahan po ang pagiging maulap sa hapon, mataas ang chance ng scattered thunderstorm. Yung masungit na panahon, pagsapit po ng hapon. Ano na sa pagitan po ng alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Kaya lahigi pong magdala ng payong kung lalabas sa makababayan po natin dyan sa Baguio. Parte naman ang Adok Benguet. Mas mababa siyempre at mas malamig para sa Baguio na may tinatayang 15 degrees Celsius hanggang 22 degrees Celsius po riyan. Nakararanas ho ng pagsilay ng araw sa umaga naman. Ngunit, bilisong magiging maulap. Ano ho? Ano naman sinasabing may posibilidad na makapal na hamog. Yan ho yung fog. Mga matataas na daanan tulad po ng Halsema Highway. Inaasahan din po ang mga biglang pag-ulan. Thunderstorm pa sa parte po naman ng hapon. Ayan. At sa iba pang lugar sa Benguet, ano ho? Yung tulad ng pangkalat ng forecast po sa rehiyon, maganda at maayos po naman ang panahon sa umaga, naangko po sa mga outdoor activities. Sa pagsasaka, asahan po yung mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat, ano ho? Pagsapit naman ng gabi. Mubang bumiyahe, dumaan dyan sa mga bulubundukin lugar ngayong araw. Ay, mag-ingat tayo, ano ho? At yung mga lugar na inyong dadaanan, na dyan sa mga mountain province ay Pugaw, tutunguhin ngayon pong Sabado at Linggo na dalawang araw na bakasyon po naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
1: 12 minuto na kami ay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Baka makalimutan ko, happy birthday muna. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Lahat po nagdiriwang na kanika nilang karawan today. Special na pagbati natin kay Sir Jess Las Marias. Jess, ay ang karawan sa'yo. Celebration ng Nia. Uusan ka ng tubig. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa National Irrigation Administration. Ano ho? Siyempre sa pangunguna ni Engineer Ed Gillian. Sa kanyang may bahay na rin na nakatutok po dyan sa may Pidig, Ilocos Norte. Sabay-sabay tayo napapahinga sa ito ng ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama natin ang Radyo Television, ang 104.3 The Capital FM. Po natin ang DWC-SMA Pidig, Ilocos Norte. WCG-SMA party po naman ng Cagayan. Talag po ng social media platforms. Karinigan, magkakabalitan tayo ng mga impormasyon. Nakalaman, may kinalaman po sa usaping agricultural pa rin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mga nagtatalong, ano daw dapat ba natin gawin yung mga paghahanda dito sa sinasabing Super El Nino? Dapat malaman natin kung yung mga dapat natin gawin, yung mga dos and don'ts. Ano ho? Maya eh, habang tayo na tumatanggap ng mga balita, isa-isayin po namin kahit paano makapag-delivero sa inyo ng mga kaalaman tungkol dyan. Tungkol tayo sa ating mga headliners.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Korean at mangosteen mula sa Pilipinas, muling pinadala dyan po naman sa Canada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Panibagong o pamahalaan ay panibagong round ng Uplift Assistance.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Inoong Technical Group ng Pilipinas, tututukan ang mga kasunduan po naman na makakapekto naman sa agrikultura.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At before, hindi magpapatinag sa mga agresibo at hindi sibilisadong aksyon ng China dyan po naman sa West Philippine Sea.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Hanggang yung mga maliliit na mata na yan, inuurot-urot tayo, kaka. Ano? Ano man dapat diyan gawin, kaka? Palipari mo kaya yung mga alaga mong ibong lumilipad, kaka. Ano ho? Tutusok sa mata yung mga yan. No, kaya kung sipsipin natin yung tubig sa West Philippines yet, dalhin natin sa mga irrigasyon na nandiyan sa atin. Nabebeslo. Sa mga detalye ho ng ating balita, 14 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Sa pagsisikap po na palawakin pa ang agricultural exports ng bansa, muling nagpadalang Pilipinas ang abot po naman sa halos ng metro toneladang sariwang durian. Mangosteen sa Canada, wow! Unang ipinadala ang unang batch ng 300 kilo ng durian, 120 kilo ng mangosteen sa Canadian buyer na Fresh Makers Limited. Abang nakischedule naman ngayong araw ang pagpadala po sa Toronto. Karagdagang 300 kilo ng durian at 2 kilo po naman ng mangosteen. Hindi pa yung mga prutas natin nakakarating doon. Hindi pa makapunta. Yung kay Agriculture Secretary Francisco Chulare Jr., bahagi ito ng direktiba naman ni Pangulong Marcos Jr. na maghanap ng mga bagong pamilihan para sa mga bagong produktong agrikultural ng Pilipinas. Good morning, Sec. Laurel. Good morning po sa inyo, Sena. Secretary Francisco Chulare. Ay kasama ang durian sa mga high-value crops na sinusulong ng Department of Agriculture para mapalawag export market, kasama po ang kakao, pe at okra. Pati okra kasama. Dati natin naglalabas ng okra eh. Ang shipment sa Canada ay kasunod po ng matagumpay na pagkabadala ng sariwang durian sa France, kung saan nagpapatuloy po ang lingguhang air cargo shipments.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Good morning nga pala sa mga nakatutok sa atin dyan sa NAIA Per Cargo. Ano ho? Kaya Manawis eh. Ayos na yung mga problema dyan, yung mga backlog, okay na raw ho. Yun, yung balita natin eh. Mandala, EA hindi muna maglilimita sa rice imports. Anong ibig sabihin nun? At yung mga detalye ng balita niya, nakatutok po naman si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hindi muna magpapatupad ng mahigpit na limitasyon sa rice importation ang Department of Agriculture. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnold de Mesa, bahagi ito ng hakbang ng gobyerno para mapanatiling matatag ang supply at stable ang presyo ng bigas, lalo na sa inaasahang epekto ng very strong El Nino sa lokal na produksyon.
3: Remember last year, walang El Nino, itinigil ang importasyon noong September hanggang December. Diba? Tinigil yun. Ngayon, wala tayong pagpipigil sa importasyon dahil kailangan, kagaya na sinasabi mo nga, pwedeng maapektuhan ng presyo next year. So dapat meron tayong enough volume ng bigas na meron tayo sa bansa, both local at imported, para hindi magkaroon ng sirit ang presyo ng bigas.
2: Kasabay ng tuloy-tuloy na importasyon, ang suporta naman ng DA sa lokal na palay production, kabilang pamahagi ng farm inputs at fertilizer at pagbibigay ng fuel subsidy. Batay sa tala ng DA, nasa 3.89 million metric tonelada na ang rice imports na dumating sa bansa hanggang nitong September 17 na mas mataas na kumpara sa 3.38 million metric tonelada na kabuang imports noong 2025. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Lalo ko tuloy ng araw. Di ba nung araw meron kaka na tinatawag na pag-asa? Yung pag-asa ng lagay ng panahon ho. Pag-asa, parang acronym ho yan. Ang piliin at gamitin ang sariling atin. ng pag-asa. Ito, nakabalobo daw yung pagtangkilik sa ating mga lokal na produkto. Mga lokal na produkto natin, mahudyan yung bigas, ano ho, papaibang ini-import natin. Eh, dapat lang sana mas mapaigi pa natin yung lokal na produkto, ano ho, kasi nga dahil sa climate change na yan, at ng bagsa, walang exempted, ano ho, agricultural na bansa man o hindi, apektuhan po ngayon ang epekto ng climate change at ng global warming. Payag ba tayo ang nagpapakain sa atin ibang bansa? Nagkakaproblema sila ng ganyan, dinadaluyong na ng mga storm surge na ganyan. Hindi ba maglalabas pa ng pagkain nila yan? Lang ang ibig nating sabihin, ano ho? Pag-igihin pa natin yung pagpapabuti. Ating pagtatanim at pagtangkilik sa ating mga lokal na produkto, sa ating mga magsasaka. Pag-asa na yan, liin at gamitin ang sariling atin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tandaan ko yung acronym na yan. Bata pa ako na. Elementary pa ako nung araw ng mga yun eh. Mandala, pinaghahanda na ho ng pamahalaan ng panibagong yugto ng fuel assistance sa lalim po ng ABLI program para tulungan ng mga vulnerable sectors. Ayon pa rin kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, initial na target sa panibagong ABLI assistance sa mga magsakat mangisda dahil malaking bahagi po naman ang kanilang gastusin ang napupunta ho naman sa langis. Para naman sa transport sector, sinabi naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, at patuloy na naghahanap ng paraan ng gobyerno para maibsan ang epekto ng taas presyo sa langis. Seryosoan yung pinag-aaralan na may samang iba pang public transport sa fuel subsidy sa kasalukuyang pakikinabangan ng PUJ at UV Express. Agpapatuloy naman ang konsultasyon ng LDFRB hinggil po naman sa fare hike petitions. Driver, ayaw na hong lumabas. Ha? At hinitengan na lang yung kanilang mga sasakyan. At pipilitan mismo yung mga operator na sila na mismo maglabas. Oh, ganun ha? Ngayon ay kinukonsider pa rin ho ng pamahala naman ibalik ang toll waiver sa mga sakyan na may mga cargo ng agricultural products mula naman Northern and Southern Luzon. Papasok po naman din eh sa Metro Manila.
0: Sa Radyo Pilipinas.
1: Mali ako ng baba. Ano ba yan? Ay, good morning lang doon sa mga nakatutok sa ating mga LTO traffic enforcer. Diyan sa may Payatas area, ano ho. Konti, banggitin ko yung mga alam ng mga team leader dyan, ano ho. Tama daw po sa inyong mga pagtutukor yan sa pagbabantayin natin sa mga traffic dyan sa lugar na yan na madalas may aksidente. Naku, grabe ha. Dala, sa ilalim po ng Department of Agriculture pa rin, bumuo naman ang Technical Working Group para suriin ang mga kasalukuyan na posibleng Free Trade Agreement o FTA. Ayon po nitong tiyaking may kukonsidera sa FTA sa iba pang bilateral at multilateral agreements ang interes ng agri-food at fisheries. Gagawa po ang grupo ng mga panukal at iba pang kasunduan at lalo po naman sa inter-agency meetings ng posibleng trade blocks abang susuriin ang mga pangailangan at interes ng agricultural stakeholders ay lalim po ng kasalukuyang FTAs na yan at magkukonsulta bago ang trade negotiations. Uto ko hindi ng grupo ang specific objectives at mga posisyon na dapat konsidera sakaling pumasok po ang Pilipinas sa bago o kung mag-renew po ng trade agreement. Kapag nalagdaan ang bagong FTA o ibang kasunduan, ay magbibigay po ng update ang grupo sa stakeholders hinggil po naman sa resulta at magbibigay po rekomendasyon para sa mga reviews at renewals sa hinaharap. Inawang hakbang dahil po naman sa agricultural market access nang nananatiling isa sa maraming issue lang ang resolbahin sa trade negotiations.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 21 minuto na kapitbahay makalipas ang 5 na madaling araw sa ating mga mamper-to-mamper board. Lo, ay ano ba yan? Takto ba yan o balo? 2.2 bilyong pisong halaga po at tatlo, okay. 2.2 bilyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo na harang po sa pantalan ng Nasibit, Agusan del Norte. Detalye si Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Aabot sa 54 na container vans ang nasabat ng Bureau of Customs at Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company sa dalawang magkahiwalay na shipment na dumaong sa isang pribadong pantalan sa Dasipit, Agusan del Norte nito lang buwan ng Mayo. Bawat container van ay naglalaman ng humigit kumulang 1,000 kahon ng mga imported na sigarilyo na pawang hindi lisensyado na nasa halagang 70 million pesos o kabuuang 3.2 billion. Huwebes ng umaga, September 24, isinagawa ng matataas na opisyal ng BOC ang official visit at viewing ng nasabing mga smuggled cigarettes sa pangunguna ni retired Major General Emmanuel Luis Licop, BOC Deputy Commissioner, kasama si Pro 13 Regional Director Police Brigadier General Rolindo Sugilon. Kinumpirma naman ni BOC Deputy Commissioner Licop na ito ang pinakamalaking bulto ng peking sigarilyo na nasabat sa bansa sa taong kasalukuyan. Patuloy pa ang investigasyon upang mapanagot ang nasa likod ng malaking shipment ng pekeng sigarilyo. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Itamang sa 5,000 kilo chicken products sa bagsak sa food safety standards, winasak ng NMIS Ilocos Region. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa National Meat Inspection Service. Ano ho? Ganyan, nagtatrabaho kayo, nagtatrabaho. Dapat tinatagad ka ng budget, oh. Ganun lang yan, dapat trabaho. Singin ang budget, kasi kulang yan eh. Naman talaga. Good morning, Akila Dr. Randy Lontong. Dok Babo Malik, Dok Duque, ano yung triumvirate ng NMIS? Alamin natin ang detalye kay Ricky Kasibit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Mahigit 5,000 kilo ng chicken products ang isinailalim sa naayong proseso ng pagsira ng National Meat Inspection Service, Regional Technical Operations Center 1 o ang NMIS RTOC1. Ito ay matapos matukoy ng ahensya na expired at hindi pasok sa itinakdang pamantayan ang kabuang 5,079.23 kilo ng local chicken liver, whole chicken at chicken cut-ups. Dinala ang mga produkto sa isang rendering facility sa Porac, Pampanga para sa wasong distraction at matiyak na hindi na ito muling makakapasok sa merkado. Nasaksihan ang proseso ng mga kinatawan mula sa NMIS RTOC1, Department of Agriculture, Agricultural Inspectorate and Enforcement at iba pang ahensya. Patuloy naman ang NMIS RTOC1 sa pagpapatupad ng mga meat inspection at food safety measures upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng mga produktong karne sa Rehiyon 1. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City.
0: Usapang Agrikultura.
1: Kasabay pa rin ho ng balitang yan, dyan ho sa may party ho ng Pasay City nung nakalipas sa mga araw lamang. Alakay din ho ng NMIS, katuwang ang NBI, NCR, Department of Agriculture. Pag ng NBI ngayon ha. Inspectorate ang enforcement, anong dalawang cold storage facility dyan po sa may Pasay City. Asam-sam mo sa presyon ng mga smuggled agricultural products bilang po ang karne ng balaka, exotic frog meat at mga kahong-kahong hot meat mula po naman sa China na walang kaukulang dokumento. Dalawang Chinese national at tatlong empleyadong Pilipino po naman ang inaresto. Antala, nitong mga nakalipas na araw din, dyan po naman si may panarating ng Bloomington Market, Maynila. Akumpiska po ng NMIS ang mayigit naman sa 1.5 tonelada ng mishandled undocumented meat products. Bilang sa mga nasabat ang chicken galantina, ipinagbabawal po yan dahil may laman loob pa. Mga frozen pork na walang NMIS permit at walang tamang freezer storage. Ang mga karne ay sumalalim po naman sa thermal destruction para sa ligtas na disposal. Asam-sam din po ng NMIS at NBI ang 183 kilo ng undocumented frozen meat. Ano po ng black chicken, yellow chicken, beef slices. Apo naman sa China sa isang tindahan sa Makati. At tapos po naman ng isang pagmamatsyag. Oy, maraming salamat sa trabaho ng NMIS. Ha? Thank you.
0: Usapang Agrikultura.
1: Paghahanda po naman para sa pagtatanim ng bawang sa Uyugan, Batanes. Sinimula na! May detalye si Mabayaga sa Tegusman, Radyo Pilipinas, Batanes.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinimulan na ang paghanda para sa pagtatanim ng bawang sa Uyugan, Batanes. Binisita ni Department of Agriculture, DA Special Area for Agriculture Development o SAAD Region 2 Area Coordinator Jillian Lubin ang 1,300 square meters na communal garden ng Isamurong Farmers Association na matatagpuan sa Caivaluganan, Uyugan, Batanes. Kasabay ng pagbisita, puspusan na naging paggawad ng land preparation ng mga miyembro bilang paghanda sa kanilang nakatakdang pagtatanim ng bawang ngayong darating na Sabado, Setyembre 26. Sa pamamagitan ng bayanihan at patuloy na suporta sa mga lokal na magsasaka, inaasahang lalago ang kanilang mga pananim na maghahatid ng mas mataas na kita para sa asosasyon. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Dito.
1: Maraming salamat, Bea de Guzman. Samantala, good morning sa mga nakatutok sa atin sa Bureau of Customs. Kay Commissioner Arnel Nepomuceno, sir, kamusta ka na? Official pong dineklara ng Bureau of Customs at BOC ang at pamunan po ng pair cargo. Kamusta dyan kay Kuyang Yeye Manawis? Ang ganap nang tapos at nalutas ang cargo red congestion crisis dyan po naman sa NEA. Nagbalik na po sa 100% normal ang operasyon. Kapag kaproseso po at paglalabas po ng mga shipment, ay paano naresolba ho yan? May mga bago silang satellite warehouse. meron silang 24 hour releasing at extended hours clearance ng mga lumang cargo. Ayan. Sige, good morning at maraming salamat sa mga nagtutok sa atin dyan sa NAIA Per Cargo at kapan ng Bureau of Customs ay kay Commissioner Arnel Nepomuceno. Ng morning na rin ay Kuyang Yeye Manawis ng Per Cargo.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Mga magninyog, magninyog, hindi ano ha, iba na naman nasa isip eh. Magninyog, Camarines Sur, nakatanggap po ng libreng serbisyong medikal mula po naman sa PCI Bicol Region. Kailan natin nakakusap ang PCI, namimiss ko na ang PCI yada. May natin ang detalye si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatanggap ng libreng serbisyong medikal ang mga rehistradong magniniyog at kanilang mga pamilya mula sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA barangay sa Calabanga, Camarines Sur nitong Setyembre 21 hanggang 22, 2026. Isinagawa ang mobile health services sa ilalim ng health and medical program ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na pinangunahan ng Philippine Coconut Authority Region 5 at PCA Camarines Sur 1 Provincial Office. Naging katuwang sa paghahatid ng serbisyo ang Municipal Local Government Unit ng Calabanga, Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, PhilHealth LHIO Camarines Sur, Barangay Local Government Unit ng Pinada at iba pang opisyal ng nasabing barangay. Kabilang sa mga nakuhang serbisyong medikal ng mga magniniyog ay ang eye checkup, blood pressure, basic dental services at iba pa. Layunin ng programa na mailapit ang pangangalagang pangkalusugan sa mga sektor ng agrikultura upang suportahan ang mas matatag at progresibong industriya ng niyog sa bansa. Inihayag din ang schedule ng mga susunod na mobile health services sa riyon ngayong buwan ng Setyembre sa Aragay, Camarines Sur sa Setyembre 23 hanggang 24, sa Paracale, Camarines Norte sa Setyembre 26 hanggang 27 at sa San Vicente ng Kaparehong Lalawigan ng Setyembre 29 hanggang 30, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kumamalita bago tayo mag-break, isa 543 milyong pisong pondo para sa rehabilitasyon at pagsisimento po ng Farm to Market Road. Mag-uugnay po naman sa mga bayan po ng Salug at Dudod, Zamboanga del Norte. Inalabas na ho ng DIPRDP Scale Arm. Detalye naman dyan sila si Kumol, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pondo na nagkakalaga ng 543 million pesos upang simentuhin ang 22.64 na kilometrong Farm to Market Road o FMR na nag-uugnay sa mga bayan ng Salug at Gunod, Zamboanga del Norte. Ang sertifikasyon ng No Objection Letter 1 o NOL 1 na tinanggap ni Governor Daryl Uy mula kay D. Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Manila noong Setyembre 18 ay nangangahulugang pormal lang inaprobahan ng kagawaran ang pagsimula ng proseso ng bidding sa mga kontraktor para sa isang nakalinyang proyekto. Ang 543 milyong pisong pondo ay para sa rehabilitasyon at pagsisemento ng kalsada mula sa Lanawan, Tambalang, Balakan, Salug patungo sa Sarawagan, Rabagudod, Segment 1 at sa Dipopor, Poblasyon Gudod, Segment 2. Ang pondo ay nagmula sa DAPRDP Scale Up at counterpart mula sa PLGU Zamboanga del Norte na siyang magpapatupad ng proyekto. Ang proyektong ito ay matagal lang inihintay na mga mamamayan ng Salug at Gunod, lalo na ang halos 3,000 pamilya ng mga magsasaka na direktang makikinabang dito. Niyog, guma, mais, sa palay, kakao at saging ang mga produkto ng nasabing mga lugar na mahirap at magastos ang pagbibinta sa merkado dahil sa sirang daan. Nagbigay na ng signal ang NOL 1 sa PLGU Zamboanga del Norte na sisimula na ang proseso ng bidding para sa kontratista na siyang gagawa sa nasabing kalsada o yung tinatawag na procurement process ng PRDP Scale Up. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Kubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kalungkot naman ako sa balitang ito dyan sa NIA ho. Hindi ho yung mismo tanggapan ng NIA. NIA Road. Ano ho? Kahapon. Aba eh, meron palang matinding insidenteng naganap po dyan sa NIA Road, Barangay Pinian, Quezon City. Kahapon ang Webes. Pulang. Mang may kasagsagan po ng malakas na ulan, kulog at kidlat. Isang malaking puno po o ng balite ang nabuwal sa tabi ho ng EDSA. Ang sanang mabuwal eh. Siyempre pagka malakas ang ulan na ganyan, ang ginagawa ng mga kababayan natin, sumisilong. Umiwas sa malakas sa ulan at hangin, iba pang medyo kabadong mga pangyayari pwede mangyari. O isang babae po ang kumpirmadong patay kahapon. Tapos yung maipit sa ilalim ho ng puno. Dalawang iba pa ang nasugatan at dinala po naman sa ospital. Ito sa mga lililim sa puno. Tignan ho ninyo yung pinagtatayuan, yung pinakaugat nito. Kasi kung palaging nababasa ng tubig yan, lalambot. Matanda na, babagsak ho yan. Ganun ho ang nangyari. Patay ho. Baing sumilong lamang dyan sa may puno. Nga update sa pondo at proyekto ng NIA po naman. Ibinahagi na po ng Department of Budget and Management. Nagsusulong po ang Administrasyong Marcos ng 30.44 billion piso para po naman sa Irrigation Services Program ng NIA taong 2027. Target nito ang magtayo bagong irigasyon sa 11,150 hektaryo ng lupang sakahan sa buong bansa. Ayon po sa pagtatalakay, dyan po naman sa Kamara nitong Setyembre 22, tinatayang nasa 100 billion piso kada taon sa loob po ng 10 taon. Kailangan po ng Pilipinas para lubusang mapalago ang lahat ng natitirang potensyal na sakahan na kailangan po ng irigasyon. Yun ang importante, huwag nyo titipirin. Pagtitipid na naaapektuhan eh, food security pinag-uusapan eh. Balik po kami, sandali lang, labo na mahalagang paalala.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid ka bond!
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay kanina binabanggit ko sa inyo yung mga dapat po nating gawin at pagdaan sa pararating noon na Super El Nino. Ano ho? Para mapagdahan-dahan po yan, ito yung magdudulot ng matinding tagtuyot at kulang sa ulan hanggang sa unang kalahati ng 2027. Mula sa Oktubre ho yan ho. Tangan, tutukan po natin mang mahalagang aspeto. Ay tatandaan ho ninyo ito ho. Ano-ano yan? Tubig, kuryente, kalusugan, pagkain at kaligtasan po naman sa sunog. Pre, pagkatag-init, kulang ka sa tubig, kakapusin sa tubig, mahirap pag may sunog. Ano ho? Importante, ayusin ho yung mga tagas, i-repair ka agad pag may tumutulong gripo. Itong baso yan, dandang dito ang nasasayang eh. Imbak ho ng tama, oh, maganda ng mga malinis at may takip na drum o container. Sa drinking water, at hiwalay po ng imbakan para po naman sa panlinis. Mag-recycle ho ng tubig. Gamitin muli yung mga pinagbanlawan po ng labada o mga pinagungasan po ng bigas at gulay para pampunas. Inis ang banyo, pandilig po naman mag-ipon ng ulan. Habang may pabungsubungsong pag-ulan, ala po ng habagat ng mga bagyo. Ipon nito gamit ang mga drum para may resebang tubig po tayo. Siyempre, kinakailangan yung paghanda rin sa enerhiya at kuryente. Tipid sa kuryente, maganda sa brownout, gumamit ng kurtina. Saan? Ang ngayon direktang sikat ng araw gamit ang makakapal na kurtina o blinds, masyadong uminit ang loob ng bahay. Tama naman yun. Ano ho? Pero tayo mga kaugnayan, ano, pag-usapan po natin ang high value crops as economic drivers. No, ibig sabihin nun, driver nga pala na mamasada, ayaw nang pumasada, ayaw nang lumabas. So, mga operator, napipilitan sila na mismo, sumasamba sa mga jeep nila. Okay. Kasama ho natin si Engineer Jose Salde Samson Jr. Ipamilya ako sa mga Samson. Sila Dalita Tabar Samson, isa sa mga dekano ng broadcast. Ano ho? Kanyang panganay na anak, si Ate Beth Samson. Ayun, nagsama na sila. Pinagpahinga na po ni Lord. Ano? Ayan. Focal person on coffee development and alternate to identified export crops. Bureau of Plant Industry. Sa ilalim pa rin po, kapitbahay ng tanggapan ho ng Department of Agriculture. Ayan. Mag-usap po tayo, ano ba yung tinatawag ng mga high-value crops as economic drivers na yan? Ano ba yung dapat natin mga pagkaunawa at bakit kinakailangan? Para saan ho yan? Sino makikinabang ho dyan at anong pwede natin matutunan? Dahil dyan, kapaliwanag sa atin si Engineer Jose Salde B. Samson Jr. Engineer Jose, sir, magandang maga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapan agrikultura si Kahero. Yan, nakita ko na yung magandang lalaking na sa kabilang linya natin. Engineer, good morning po. Kamusta ka na?
15: Good morning po sa ating lahat, sa mga tagapakinig ng Radyo Publiko. At sa inyo po, sir, magandang umaga sa ating lahat.
1: Mas maganda ka pa umaga, sir. Salamat. Naabala ko muna sumba mo. Naabala ko muna breakfast mo. Hero na lamang po, Kahero, dito po sa Radyo Pilipinas. Okay. Usapan nga po natin, ano ba yung konsepto ng high-value crops bilang economic drivers sa lalim po ng BPI? Nasabing ito'y tumutukoy po sa mga diskarte ng ating pamahalaan na gamitin mga pananim na may mataas na halaga sa merkado para pasiglahin ang ekonomiya ng Pilipinas. Ano ho ba mangyayari yun? Ano ba dapat natin maging pagkaunawa po doon, engineer?
15: Sir, at sa ating mga tagapakinig, masasabi po natin na ang pinakapuod ng high-value crops ay liban sa rice, corn, cassava, sugarcane. Lahat na po ng ating mga commodities sa merkado ay masasabi na nating high-value crops. Na napapaloob na dito yung mga lowland at highland vegetables natin. Kasama na rin dyan yung sa export quality, kung mapapansin natin sa mga nagdaang taon, talagang pinag-uusapan kung gaano kalakas sa merkado sa loob at labas ng bansa ang ube. So kasama po ang ating ube doon. At syempre, ang sa umaga, kung nakapagkape na po ang lahat, kasama rin po ang kape sa mga tinaguriang high-value crops. Pero pag sinasabi po natin na high-value crops, liban lamang po iyon sa mga karaniwan nating sinasaka, rice, corn, sugarcane, at cassava.
1: Sabi nga po, sa halip na umasa lamang tayo sa mga traditional na staple crops, kagaya na nababanggit nyo na, nandiyan po yung bigas, nandiyan po yung mais, binibigyan din po ng DABPA ngayon sa pamamagitan nga po ng High Value Crops Development Program na yan, yung pagpapalago sa mga prutas, kape, kakao, iba pang industrial crops na po mas malaki ang kitang maibibigay nito sa mga bawat ektarya ng lupa na pakinabang sa ating mga magsasaka. Kumusta na po ito ngayon? Ito ba yung napapakinabangan na magsasaka natin?
15: Yes sir, na tuloy-tuloy ang na napapakinabangan ng ating mga magsasaka itong ating pinaka programa sa Department of Agriculture, hindi lamang ng Bureau of Plant Industry. Kasama po natin sa pag-implement nito ang ating mga regional field offices. Kaya kung makikita po natin, marami ang nandiyan yung mga garlic, eggplant, mung bean. Tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng suporta sa ating mga farmers. Nagkakataon lamang na sa pagpapatuloy ng ating pag-i-implementa ng ating programa, nagkakaroon tayo ng mga bottlenecks. Nariyan na yung usapang irigasyon, lalo na at paparating ang ating El Nino mula sa quarter na ito hanggang sa June sa susunod na taon.
1: Okay. Engineer Jose, Kahero na lamang po, ano, Kahero na lang, para mas maganda yung dating, para nag-uusap lang tayo, para nag-uusap lang tayo dyan sa balkonahe mo, nagkakapit tayo, ganun.
15: Yes, sir.
1: Po. Okay, kamusta? Well, of course, mapapalawag natin dito yung export market. Sabi nga, dollar earner. Ano ho? Yung mga high value crops niya, kagaya po ng saging, ng pinya, mangga, kasama ng avocado, eh, yan ho, eh, magbubukas ng mga bagong merkado natin. Yan ho. At sinasabi, nitong 2026, pinaigting pa rin po ng inyong tanggapan dyan sa BPI, yung pag-export ng mga frutas patungo sa mga rehiyon tulad po ng Middle East at Central Asia, gaya po ng Uzbekistan. Parang madalas na yung nag-export ngayon ng ganyan ng mga frutas. Ano?
15: Yes, Kahiro, ang tinitignan naman po ng Bureau of Land Industry ay mas mapalawak pa lang natin ang ating market access. Pero sa pagtutuloy natin ng pag-export, tinitignan din natin na yung supply sa loob at labas ng ating bansa ay tuloy-tuloy. Nariyan na ang sa week na to, nagpadala tayo sa Canada ng mga iba't ibang commodities na naaangkop for their Canadian market. Nandiyan na ang banana, avocado, at mangga. Tuloy-tuloy ang ating pagpapadala ng ganitong mga produkto upang mas makilala ang Pilipinas sa mga produktong tropical fruits.
1: Eh, sa mga pinapadala natin, engineer, eh, iba-ibang klase na ng prutas, eh, bandang huling yan, halo-halo na yan.
15: Okay. Yes, Kahiro. Tuloy-tuloy lang ang ating ano, hanggat nariyan yung mga kasama nating mga farmers at the same time yung kanilang mga cooperators.
1: Sinasabi po, dito sa pagtatanim ng pag-aani at pagpuproseso po ng mga high-value crops, ito'y labor-intensive po eh. At dahil dyan, nangangailangan ho na mas maraming mga manggagawa kumpara doon sa mga mekanisadong pagpapalay ho natin. Mula sa mga nursery, yung farm management, hanggang sa mga cold storage at food processing facilities. Kaya lumilikay po ito ng maraming trabaho sa komunidad natin, lalo na sa probinsya, kaya mas marami na ikinabang.
15: Yes, Kahiro, dahil na rin tinitignan natin na mula sa pinaka-production, dahil nag-i-implement din ang Bureau of Land Industry ng pag-accredit ng good agricultural practices, nagbibigay talaga ng pinaka-trabaho sa ating mga magsasaka at mga taga-proseso nitong mga high-value crops, dahil gusto natin na mas makilala ang ating bansa na may kalidad na produkto.
1: Sa ngayon, ano po yung mga pinakabagong tinututukan, binabantayan po natin na nakaubang na ng mga high-value crops pa rin, kauri nito na sa susunod ng mga buwan, eh magpapadala na naman tayo. Bukang sa Canada, eto may mga latest na naman tayo, yung durian, mangustin, ano. Ano pa ba inaasahan natin bago matapos ang taon? Meron ba tayong mga nakaiba pang nakaubang?
15: May marami tayong iniimbita na ibang bansa upang padalahan pa natin. Hindi naman ito nalilimit lamang sa mga bagong market, dahil tuloy-tuloy lang din naman ang demand. Pag sinasabing Pilipinas, maganda ang kalidad ng ating produkto, nariyan na yung ating sustained market sa Japan, sa Hong Kong, at Japan, Hong Kong, nariyan na rin ang China, dahil mataas talaga ang demand natin pagdating sa mga tropical fruits. Sa Southern Philippines, dahil pinaka mataas ang production ngayon doon, talagang tinitignan natin na bago habang sinusuplayan natin ang demand ng ating bansa, yung mga karatig bayan natin or karatig bansa na may kagustuhang makakuha ng ating produkto ay tuloy-tuloy din nating masuplayan.
1: Ang mga binhi na kinakailangan ng ating magsasaka, ano po ba ito? Ito ba'y libre?

0: So, itong mga binhi na to ay tuloy-tuloy na pinamimigay ng Bureau of Plant Industry. Andoy na rin sa High Value Crops Development Program, nariyan na rin ang Organic Program at ng National Urban and Peri-Urban Program. So, hindi lang din naman, pagdating naman sa BPI, hindi lang high value ang binibigay natin, nariyan na rin yung mga libreng binhi natin ng rice at corn.
1: Okay. Of course, pag binhi, lalaki yan, mag-aani ka, itatanim, aani ka. Pagdating po sa pagbebenta nito, paano tinutulungan ho ng BPI, yung ating mga magsasaka, na maibenta nila yung kanilang ani sa magandang presyo? Meron po bang pagtutulungan sa parting yan?
0: Ang pinapagtutulungan natin ay bilang sinasabi natin na 1DA, One Department of Agriculture, nariyan ang mga kasama natin sa Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture. Pero hindi rin naman natin tinitignan na ipinapasa natin ang pinakatrabaho ng dahil tayo ang sumasagot sa pangangailangan ng sa produksyon, sa pest management at sa good agricultural practices. Pagdating naman sa pagkukonekta sa merkado, lalo na sa international market, nariyan po ang BPI upang mas mag kumilala ng mga ibang bansa na may kagustuhang mag-angkat mula sa Pilipinas.
1: Tinuturo niyo diyan yung market linking. Ano, napaka-importante ho 'yan, ano? Ah, syempre pag kami ganun, nababawasan ho natin yung commission eh, yung pag middleman pumapapel na, 'di ba? Eh doon lalong lumiliit yung kita ng produ ng mga farmers natin at tumataas naman sa merkado yung presyo nito. Ngayon, kung talagang gobyerno ang gigitna ho diyan, mas gaganda ang kita ng mga magsasaka.
0: Yes, Kang Hero, yan ang pinakakagustuhan natin, ang makatalaga natin na mula sa presyo na kagustuhan ng ating mga farmers, ay yun ang makuha nila. Kaya ang sa pagtitiyak ng Bureau of Plant Industry, gusto natin na sila mismo mula ang ating mga farmers ay marunong sa mga iba't ibang teknolohiya na karapat dapat para ma-maintain yung good quality na mga produkto natin. Dahil, syempre, ang magdidikta ng pinaka-presyo ay kung ano ang kalidad ng kanilang mga produkto.
1: Nagpapatupad kayo ng good agricultural practice certification. Ibinibigay ho yan. Sinusuri niyo yung mga taniman at sinisiguro yung mga produkto talagang nakakapasa at talagang nakakasunod dun sa mga panuntunan. Paano ba ito, engineer? Yung mga produktong ito, yung mga high value crops na yan at mga kauripang yan, yung mga produktong ito, ano po yan? Gawa ba ito sa organic ba ito? O yung pamamaraang kinagisnan na natin? Paano ba?
0: Sa Department of Agriculture, pag sinabi nating GAP certified o ng good agricultural practices, hindi naman sinasabi na nasa loob lang ng hindi paggamit ng hindi organikong mga pesticide, fertilizer. Dahil ang gusto lang natin talaga makita pag sinabi natin GAP certified, may apat na module yan. Dapat sapat, ligtas ang ating mga produkto, ligtas din ang ating mga manggagawa. Siyempre, dahil sa tuloy-tuloy na pagsasakan natin ng ating mga lupain, iisa lang naman ang mga lupain natin sa Pilipinas, gusto natin na handa at hindi tayo nakakasira ng ating mga lupang sinasakahan. So, pag sinabing GAP certified, good at safe quality of produce ang tinitingnan natin. Pag sinabi naman po nating organic certified, ito naman na mula sa kanilang paggamit ng mga binhi, tinitiyak ng Organic Agriculture Program na siya rin pinapatupad ng Bureau of Plant Industry na organic certified yung kanilang mga pinuproduce.
1: Siguro napapanahon, engineer, na yung usaping organic, eh talagang dapat siguro makatutok na tayo dyan eh. Nga, ang problema natin sa global warming at dito sa epekto ng climate change, uugat din ho riyan eh. May kontribusyong malaki dyan ang agriculture, di ba? Masakit man tanggapin talagang ganun. Pumasok yung Industrial Revolution, maraming maliliit na bansa, lalaki ang populasyon, nag-isip sila ng pamamaraan paano pabilisin yung pag-ani, paramihin yung kita, paramihin yung pananim, sa na lupa at sa panahon.

0: Umami tayo na kung ano ng mga pestisidyo, di ba, na naka-apekto sa panahon na natin ngayon. Ngayon natin nararamdaman. Siguro, sabi ko nga, ano ba yan, pakunti-kunti, bumalik tayo sa organiko. Pataba pa natin yung lupa natin at yung soil stress maiiwasan kahit na meron tayong drought na tinatawag, mas magiging ligtas pa tayo, di ba? Eh, yun ang dapat siguro nating paghandaan mabuti. Napakaraming mga bansa talaga. Kasi pagka ganun ang gamit mo, yung hindi ano yung gamit sa mga pesticide, yung mga chemical, eh, hindi lang carbon dioxide ang nilalabas niyan eh. Nitrous oxide, mas matindi pa sa carbon dioxide na tumatagal ng 100 taon sa atmosphere. Mas delikado, mapanganib at nagbibigay po na mas matinding init sa mundo. Ang nabanggit ko lang, sana mapag-aralan mabuti.
1: Yes, Kahiro. Gusto ko lang din sabihin na bukod sa napakaraming alam ni Kahiro sa usaping organic, ang ating La Grana Center sa Negros Island Region ay organic certified. Ganda. Na center ng Bureau of Plant Industry na siyang nangangampan niya sa paggamit talaga ng organic organic farming sa buong bansa.
0: Tingin ko yun ang dapat natin tingnan ngayon kasi nga lalo na iba-iba, masama na yung klima ng panahon eh. Samahin pa ba natin yung lupa natin? Hanap tayo ng pamamaraan na dapat talagang may mga kolaborasyon ang bawat kinukulakensya ng pamahalaan. Tingnan natin, ugatin natin yung mga issue ng usapin sa ikabubuti ng lahat at hindi fragmented action lang ang ginagawa natin.
1: Kahiro, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng Bureau of Plant Industry sa ilalim pa rin ng Department of Agriculture na mas mapalawak yung mga ganyang inisyatibo o pinaka-programa dahil sa mga nagdaang taon din naman napatunayan na ng organic agriculture na talaga siya, na maganda para sa ating kapaligiran lalo na sa mga lupang sinasaka natin.
0: Bigong nga yung Industrial Revolution, wala namang problema doon. Talaga naman nagsimula ang lahat sa ganun. Pero dapat balanse ang lahat, di ba? Ecosystem, dapat balanse ang lahat para hindi tayo mapipila isang araw. Magugulat tayo, bakit mahina na paningin ko, mahina na pandinig ko. Na epekto yun eh. Anyway, Engineer Jose, maraming salamat po sa mga input, sa mga paliwanag ninyo. Magkaugnayan po tayo muli, pero bago ako malasyan, bago balikin yung Zumba mo, tsaka yung favorite breakfast mo, baka meron kang mensahe sa nakikinig eh.
1: Para po sa ating mga tagapakinig, nandiyan po ang Bureau of Plant Industry na pwedeng makipagtulungan sa ating mga magsasaka at kung gusto po ninyong makakuha ng mga libre at dekalidad na mga planting inputs, nariyan po ang opisina ng Bureau of Plant Industry, ang central office ng Bureau of Plant Industry dito sa Malate, Manila. At masasabi po natin, tuloy-tuloy yung pagbibigay natin sa abot ng ating available funds. Kung may kakaunti tayong mga pondo ay naghahanap pa tayo ng mga pwedeng mas makatulong sa atin. Muli po, maraming salamat sa ating mga farmers at sana wag nating sukuan ang Philippine agriculture dahil malaki at mataas pa ang pag-asa ng ating pag-agrikultura.
0: Uy, guys, Junior, sa darating na eleksyon. Junior, maraming salamat, ha.
1: Balikan mo salamat, Kahiro.
0: Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo, balikan mo na rin Engineer Samson, si Delilah. Maraming salamat, magandang maga.
1: Maraming salamat po.
0: Ingat ka po, sir. Thank you.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usap.
0: Diyan na iniisip ko, sana yung mga usapin na lahat ng radyo, ng himpilan, ng telebisyon, mga social media, influencer, ano man kayo ng pang-engganyo sa paggamit ng organiko? Sagot natin yan sa global warming at epekto ng climate change, sa totoo lang. Unawaan ng marami yan. Wala kaming oras, Manila Roger Cruz, uli bumatayo na babata ng babata, Mike Buquiron, Marian Milius, siyempre, Kilanida Soriano, Susan Barameda, Jamal Rocamora, Sam Reyes, Mercy Malimban, Julius Zumab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Nakalan po ng dalawang magigiting, sila Julius Gonzalez, Elizabeth Rambolo, Hero Ilustre Robregado, nagihiwan. Yung weekend, o, ado bukas, Labada Day ko, Labada Day. Nabatis ako, nakatapis, nagbibis-bis. Hero Ilustre Robregado, nagihiwan. Ang bagay, matuwid, tama, hindi mo ginawa. tinuturing na kasalanan ho yan laban sa inyo. Ang pagsasaka, hindi lamang pong simpleng trabaho, yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayo basta-basta naniniwala sa bengyo, sumagot tayo magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Bagyong Queenie na panatili ang kanyang lakas habang nasa Philippine Sea.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy ang mobilisasyon ng family food packs sa gitna ng banta ng bagyo.
4: Headlines.
3: Pag-aprobahan ng Kamara sa proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon, kinalugod ng Malacanang.
4: Headlines.
3: Panibagong round ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program, inihanda na ng Marcos Administration.
4: Headlines.
3: Hosting ng Pilipinas ng 49th ASEAN Summit and related summits sa salamin sa imahe ng mga Pilipino ayon sa Palacio.
4: Headlines.
3: At sa ating balitang sports, gymnast na si Carlos Yulo nagbigay ng unang gold medal ng Pilipinas sa ginaganap na Asian Games sa Japan.
6: Mga balitang mainis at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po yung araw ng Biyernes, September 25, 2026. Muling sumasang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nananatili ang lakas ng Bagyong Queenie habang siya ay nasa Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng tropical storm sa 1,065 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Si Queenie ay may pinakamalakas na hangin na 75 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 90 kilometers bawat oras. Tumatak ito pahilaga kanluran sa bilis na 20 kilometers bawat oras.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy ang mobilisasyon ng family food packs sa gitna ng banta ng Bagyong Queenie. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
8: Report. Walang tigil pa rin ang mobilisasyon at pag-dispatch ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City patungo sa mga field offices sa Regions 1, 2 at Calabarzon. Bahagi ito ng augmentation support ng ahensya at paghahanda sa posibleng epekto na rin ng Bagyong Queenie. Ayon sa DSWD, patuloy nitong pinupunan at pinananatili ang relief stockpile sa mga strategic locations para mabilis na maihatid ang tulong sa mga pamilyang maapektuhan ng kalamidad. Una nang iniulat ng DSWD na mula sa Blue Alert ay ibinabana sa White Alert ang status ng Disaster Response Command Center kasunod na rin ng pagbaba ng alert status ng NDRRMC. Sa kabila nito, patuloy naman umano ang monitoring ng DSWD sa sitwasyon at kahandaan na magtatid ng agarang tulong sa mga maapektuhang pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Pag-aprobahan ng Kamara sa proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon, kinalugod ng Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang report ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
9: Kinalugod ng Malacanang ang pag-aproba ng Kamara sa proposed 2027 budget ng Office of the President. Nagkakahalaga ito ng 10.15 billion pesos. Bilanggit ni Executive Secretary Ralph Recto ang naging pahayag ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia kung saan pinuri nito ang mabilis na spending reduction at transparency measures ng OP. Sinabihan niya namang babatas na ang pondong ito mas mababa ng 64.02% kumpara sa 2026 national budget at nasa 0.14% lamang ng kabuuang 7.2 trillion peso national budget. Pinuri rin niya namang babatas ay tila paghihigpit ng sinturon ng OP, lalo't paraan niya sa pinagkamataas na tanggapan ng gobyerno, hindi gaano kalaki ang hinihinging budget ng tanggapan. Kung matatandaan, sa nagpapatuloy na budget hearing para sa pondo sa susunod na taon, ang OP delegation ay pinamumunuan ni ES Recto. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, lakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inianda na ng Marcos Administration ang panibagong round ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program upang makatulong sa pagpapagaan ng pasanin ng publiko. Ito'y kasunod ng pagpalo ng $100 per barrel ng presyo ng krudo bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnaldo Mesa, ang mga magsasaka at mangingisda ang inisyal na targets para sa panibagong uplift assistance. Una nang sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy ang gobyerno sa paghanap ng mga paraan upang mapagaan ang epekto ng oil price hike sa publiko. Anya, seryosong inaaral ng kagawaran ang posibleng pagpapabilang din ng iba pang mga public transport sa fuel subsidy na kasalukuyan ng tinatamasa ng TUV sa TUV Express. Sinabi pa ni Lopez na patuloy na kinukonsidera ng gobyerno ang mga petisyon para sa taas pasahe.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hosting ng Pilipinas sa ng 49th ASEAN Summit and Related Summits, sasalamin sa imahe ng mga Pilipino ayon sa Malacanang. Panawagan sa mga rallyista, ipahayag na lang ang hinaing sa panahong hindi isinasagawa ang nasabing international event. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Binigyan din ng Malacanang na sasalamin sa imahe ng mga Pilipinong nakadakdang pagiging punong abala ng Pilipinas para sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang ganitong event ay magsisilbing refleksyon sa atin, partikular sa kung anong uring mga mamamayan tayo. Mas maganda ni Castro na i-welcome ang ating mga bisita sa ganitong mga pagkakataon. Ang pahayag ay ginawa ni Castro sa gitna ng mga kilos protesta na maaaring mangyari sa tatlong araw na pagdaraos ng ASEAN Summit na gagawin dito sa National Capital Region. Hindi naman anya ipinagbabawal na magpahayag ng hinaing at manawagan, gayong ito'y karapatan naman ng bawat mamamayan. Kung maaari lang naman, ani Castro, ay ipahayag na lang ang hinaing sa ibang mga pagkakataon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
10: Pagkakaroon po ng event na malaki na ganito ay sasalamin kung anong klaseng mga Pilipino tayo. At kung kayo naman po ay mayroong hinaing, ito naman ay maaari nyo namang sabihin sa ibang araw.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Haharap ngayong araw si dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez sa pre-trial ng kasong plunder sa pamamagitan ng video conference. Ito'y matapos na pagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni Romualdez na payagan siyang dumalo sa pre-trial sa nasabing paraan. Ang pre-trial ay gagawin alas 8:30 ng umaga. Matatanda ang naharap si Romualdez sa kasong plunder dahil sa pagkakasangkot sa anomalya sa mga flood control project. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Samantala, sinabi ni Attorney Dennis Pulma, ang Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, na wala pang inihahaing petition for bail si Romualdez.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Susunod nang ipasasabina ng National Bureau of Investigation ang mga dokumento mula sa Commission on Audit kaugnay ng nasa 50 flood control project na nakitaan ng red flag sa Davao Region. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, lumabas sa kanilang inisyal na investigasyon na umabot sa 7 billion pesos ang nilabas na pondo sa isa o iisang contractor. lamang mula 2018 hanggang 2024. Anya, mas malaki ito mula sa naunara nilang nakita na nasa 1.9 billion pesos. Sinabi ni Matibag na lumalabas na limang beses pinondohan ang isang flood control project pero iba-iba lang ang titulo nito. Dagdag pa ng NBI Director, hihimayin ng ahensya ang mga dokumento kasama na rin ang mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways.
11: Early coordination also with the Commission and Audit, medyo kulang pala yung figure na tinitingnan namin na 1.9 na nakuha proyekto ng isang contractor. 7 billion pala ito mula noong 2018 hanggang 2024. So after nito, we'll also issue a subpoena for documents sa Commission and Audits.
3: Sinabi pa ni Matibag na nakita ng NBI na kilala ng pamilya Duterte ang tatlo sa contractors na nabigyan ng flood control project. Particular dito ang Genesis 88 Construction Incorporated, GEMA Contractors Incorporated at Agong Builders Construction and Supply Incorporated. Hingan din ang pahayag ang mga contractors kaugnay nito, lalo na kung base sa mga dokumentong sinumite ng DPWH na hawak ng NBI ngayon ay totoong may mga anomalya.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Boto sa conviction threshold, hindi indikasyon na magiging hatol kay Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi indikasyon na magiging hatol kay Vice President Sara Duterte ang 13-1 na boto ng mga senador na nagbasura sa naunang 16-vote conviction threshold para sa impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, hindi maaaring ipagpalagay na ang mga senador na bumoto pabor sa pag-amyenda sa pagtukoy ng baseline sa voting threshold ay siya ring boboto para ma-convict si VP Sara. Binigyan din ng Senate President na nakadepende pa rin na magiging hatol sa mga ebidensya, testimonyo ng mga saksi at presentasyon ng kaso ng prosecution at defense. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution at hindi pa naririnig ng impeachment court ang panig ng defense. Narito ang bahagi ng bahayan ni SP Gatchalian.
13: Ibig sabihin na yung boto kahapon yun na rin ang magiging boto sa conviction. Malayo yun. Depende pa rin yan sa presentation ng evidence. Depende pa rin yan kung anong sasabihin ng mga testigo. So, hindi pa yan yung boto para i-convict o hindi pa rin yan yung boto para i-acquit. Hindi naman siya complicated dahil ang basic doon kung present ka, pwede kang bumoto. Yan din ang pinaka-fair, no? Dahil kung hindi ka magiging present, automatic acquit ka na kagad eh. Hindi natin alam kung ano talaga yung kanyang boto.
12: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Prosecutor, hinamon ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Dadalhin sa Korte Suprema ang usapin hinggil sa binagong patakaran ng Senado sa voting threshold. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Reklamo ni House Prosecutor Terry Lidon ang kampo ni VP Sara Duterte na magpasaklolo na sa Supreme Court para sa usapin ang voting threshold. Ayon kay Lidon, walang pumipigil sa Vice Presidente sa kanyang mga kaalyado o maging kay Attorney Paolo Panelo na questionin ang naging desisyon ng impeachment court kung naniniwala silang may sapat silang legal na basehan. Sa Day 28 ng paglilitis, bumoto ang impeachment court upang iwanan ang dating interpretasyon ng otomatikong 16 na boto ang kailangan para sa hatol. Binigyan din Lidon na handang maghintay at ganap na tatalima ang kanilang panig, anuman ang magiging pinal na pasya ng Korte Suprema. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paghahain ng mga ebidensya ng prosecution laban sa Vice Presidente habang gumugulong ang paglilitis sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagbabago ng bilang ng boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nito, nais ipawalang bisa sa Korte Suprema. Yan pong balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Dinala sa Korte Suprema ni dating Executive Secretary Attorney Victor Rodriguez ang usapin sa bilang ng mga botong kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sa 24-page petition for certiorari and prohibition, hiniling ni Rodriguez na ipawalang bisa ang September 23 ruling ng Senate Impeachment Court na ibatay ang 2/3 vote sa mga senador na legal at aktwal na may kakayahang lumahok sa proceedings. Igini Rodriguez na sa ilalim ng 1987 Constitution, ang 2/3 requirement ay dapat ibatay sa buong 24 members ng Senado. Kaya 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Anya, hindi nawawala sa bilang ng Senate membership ang isang senador dahil lamang sa absence, non-participation o pansamantalang kawalan ng kakayahang lumahok. Hiniling din ni Rodriguez sa Korte Suprema ang temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng September 23 ruling at ibalik ang July 6 ruling ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na nakatakda sa 16 na boto bilang kinakailangan para sa conviction ng ikalawang pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inalis na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pinataw na ban sa online messaging platform na Discord ayon kay DICT Secretary Henry Aguda. Kasunod dito ng pakikipag-ugnayan ng mga kinatawan ng Discord sa ahensya at sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para tugunan ang mga usapin sa online child safety. Ayon naman kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nangako ang Discord na magkakaroon ng Philippine presence at magtatatag ng green lane mechanism para mapabilis ang government requests para sa takedown ng harmful content at pagtukoy sa mga threat actor. Pinaliwanag ni Aguda na dahil encrypted o secured ang komunikasyon sa Discord, hindi agad nakikita ng mga magulang ang mga pinag-uusapan ng kanilang mga anak sa platform. Inamin din umano ng Discord na may mga kailangang ayusin sa kanilang platform, partikular kaugnay ng mga kaso ng NVE o Nihilistic Violent Extremism. Lilino ng DICT na hindi lamang Discord at Reddit ang tinututukan ng pamahalaan, ngunit naunang binigyan pansin ng kagawaran ng dalawang platform dahil lumitaw ang mga ito sa investigasyon kaugnay ng mga batang sangkot sa mga kamakailang insidente ng school shooting. Humingi naman ang paumanhin si Paraiso sa mga lehitimong gumagamit ng Discord na maaring naapektuhan at naabala dahil sa pinatupad na ban.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Aminado ang Department of Information and Communications Technology na may mga lehitimong gumagamit ng Discord na naabala o naapektuhan ng pinatupad na ban sa platform. Ang kay CCICC Executive Director Renato Paraiso, naunawaan nila ang reklamo ng mga legitimate users. Anya, mas gugustuhin nilang makipag-usap sa mga naapektuhan upang matugunan ang kanilang concerns. Sinabi pa ni Paraiso na mas mahirap para sa pamahalaan na harapin ang mga magulang na nawalan o nasaktan ang anak dahil sa mga insidenteng may kaugnayan sa online violence at NVE o Network Violence and Extremism.
16: We understand there's a certain segment of society na gumagamit nito at saka nagagamit ito. Pero yung totoo, sa akin ito, we can comprehend this. Mas madali mo yung conversation doon sa mga tao na na-displace, na-apektuhan. Madalas madali mo yung usapan namin na paano tulong ng pamaraan, malipat yung negosyo nila or malipat yung pamaraan. Kasi usapan doon sa mga magulang na nawala ng anak. That's a hard conversation to have, and I'd rather have that conversation with the people affected kasi yung magagawalan ng paray. Pero yung mga anak na namatayan, nasaktan, yung mga magulang, sasabi mo kay Sikem, hindi ko alam paano harapin niya.
3: Si Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Git naman ng DICT Secretary Henry Aguda, tumitindig ang pamahalaan laban sa online violence dahil patuloy na tumataas ang mga insidente ng network violence and extremism. Anya, maring hindi popular ang ilang hakbang ng pamahalaan, ngunit kailangan itong gawin upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa online threats.
16: Empathize with the public, yung mga legitimong users, medyo na-permisyo, naiintindihan namin yan. Gusto lang din namin siguro ipaliwanag sa inyo, doon nakipag-usap naman kami kay Reddit at kay Discord, na-recognize nila yung issue. Hindi naman nila sinabing, uy, wala kaming issue. Na-recognize nila. So ang sabi, ang usapan na nga is, tulungan tayo para mawala yung issue na yan. Para yung mga legitimong gumagamit ng Discord at Reddit, tuloy-tuloy na magamit. Nang hindi magagamit yung bang, minsan kasi, alam mo, marami kasing gumagamit, maayos yan. Pero aminado naman tayo, nagagamit yan sa isang bagay na nakakasakit sa mga kabataan natin. And hindi lang po sa Pilipinas yan. Worldwide po yan. Worldwide na nangyayari yan. Tumitindig po ngayon ang gobyerno ng Pilipinas para sabihin, enough is enough na bago pa maging out of control ng problema na to. Dahil kung magsasaliksik po kayo, yung mga instances of NDE, it's on the rise. Tumataas po talaga.
3: Si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 25 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinasusuri ni Senator Francis Pangilinan sa National Bureau of Investigation kung may organisadong grupong nasa likod ng magkakasunod na pamamaril sa mga paaralan sa bansa sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance sa panukalang 2027 budget ng DOJ. Sinabi ni Pangilinan na hindi pangkaraniwan ang sunod-sunod na insidente ng school shootings na naganap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya tinanong ng senador si NBI Director Attorney Melvin Matibag kung posibleng may grupong nag-organisa nito para lumikha ng kaguluhan, instability at takot sa publiko at ipakitang mahina ang pamahalaan. Mas nakakabahala anya kung mapapatunayang may mga dayuhang sangkot sa mga insidente. Sinabi naman ni Matibag na may mga basihan ang punto ng senador anya at maingat na sinusuri at iniimbestigahan ng NBI ang bawat kaso. Git pa ni Pangilinan, kailangang siyasating mabuti ang mga insidenteng nangyari sa magkakasunod na buwan.
18: Di pangkaraniwan yung tatlong beses sunod-sunod every month yung mass shooting na nangyayari noon, which leads many to suspect that this is actually organized, syndicated, and calibrated.
19: Things that we want to monitor as a team within the family of DOJ, and of course, ang NBI po, we want to be very active on this one. Meron po kaming mga ehente na kayang gawin ito, but we are really lacking of the tools that we need.
3: Ang magkasunod na pahayag ni na Senator Francis Pangilinan at National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP ang paglulunsad sa buong bansa ng School Alert and Rapid Response System na tinawag na BEST o Build Partnership Early Detection, Swift Alert at Tactical Response. Ito'y matapos na ilunsad ang proyekto sa Calabarzon. kung saan nasa 155 na paaralan ang gumamit para sa pilot testing. Isa itong proyekto ng Police Regional Office 4A, katuwang ang Department of Education at Department of Information and Communications Technology o DICT. Layunin ng proyekto na mabigyan daan ang mabilis na pag-uulat at aksyon tuwing may banta o emergency sa mga paaralan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rayco, magre-rehistro muna ang isang paaralan bago ito magkaroon ng access sa sistema.
20: Ito po, magre-register ka. So, actually, kaka-launch nito. So, together with the DepEd and other agencies, yung DICT, ay gagawin itong system na naka-pre-registered na yung mga cellphones ng mga schools in 4A.
3: Sinabi pa ni Con na pinag-aralan pa nila kung sinong mga paaralan ang dapat bigyan ng access dahil sa mga posibleng prank calls. Dagdag pa niya, hindi ito nag-overlap sa umiral na 911 hotline. Sa halip, makakatulungan niya ito, lalo na sa mga banta ng active shooter.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mas mataas na excise tax sa luxury vehicles sinusulong mula sa Kamara. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Sinusulong ni Marikina Representative Miro Kimbo ang panukalang batas na magtataas sa excise tax sa mga high-value na sasakyan at non-essential goods. Sa House Bill 11465, papatawan ng 50% ad valorem tax ang mga sasakyan nagkakahalaga ng 4 hanggang 8 milyong piso at 75% naman sa mga sasakyan higit 8 milyong piso ang halaga. Mananatili naman ang kasalukuyang tax rates para sa mga sasakyan nagkakahalaga ng 4 na milyon pababa. Ayon kay Kimbo, maaaring makalikom ang panukala ng karagdagang 3.91 billion pesos kada taon mula sa excise tax sa mga sasakyan. Itataas din sa 25% mula sa kasalukuyang 20% ang buwis sa non-essential goods, kabilang yung mga yate, jet ski, speedboat, sailboat, motorboat at leisure aircraft. Samantala, alisin naman sa listahan ang mga produktong saklaw na buwis, ang perfumes at toilet waters. Ayon kay Kimbo, layunin ang panungkala na gawing mas progresibo ang sistema ng pagbubuwis sa pamamagitan ng mas malaking tax burden sa luxury at discretionary consumption, habang hindi naman daragdagan ang pasanin ng ordinaryong taxpayers. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ibinahagi ng Department of Energy ang mga dahilan kung bakit may posibilidad na magkaroon ng rollback o pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, puro pronouncement pa lang at hindi pa kumpirmado ang peace agreement sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Anya, pangunahing nakakapekto sa posibleng pagbaba ng presyo ang anunsyo ng Saudi Arabia na ibabalik na nila ang 40% ng kabuuang 5 million barrels kada araw na petrol line export nila sa Red Sea. Sinabi ni Abad na ang naturang 40% na ibabalik ay katumbas ng 2 million barrels kada araw na inaasahang aabot sa 100% sa loob ng 6 na linggo. Dagdag pa ng opisyal, maganda rin ang epekto sa mismong o na mismong sa Strait of Hormuz na muli idadaan ang crude oil shipment ng Saudi Arabia.
22: Kung bababa man ang price, hindi pa ho natin masabi na dahil dito sa mga pronouncement na to. It's really about the Saudi Arabia starting again the export, though 40%, 6 weeks daw, makakabalik na sa 100%, yun ang estimate.
3: Mm-hmm.
22: At the same time, yung pangatlong reason, yung talagang ine-export na uli ni Saudi through the Strait of Hormuz. Yung loading niya,
3: yes,
22: this week nangyari yung 14 million barrels na niload dun sa 7 cargo ships.
3: Samantala, binalita naman ni Director Abad na nakapagsumite agad sila ng rekomendasyon sa Development Budget Coordination Committee na bawasan o suspindin ang excise tax sa produktong petrolyo. Anya, sangayon ito sa Republic Act No. 12316 na pwedeng bawasan o suspindin ang tax dahil lumagpas na ang presyo sa $80 per barrel threshold. Kaugnay nito, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na natanggap na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon. Tiniyak naman ni Undersecretary Castro na agad itong aaksyonan ng punong ekutibo. Sa ngayon, hindi pa nilalabas ng palasyo ang detalye ng rekomendasyon ng DBCC. Pero agad-an niya nilang isang sa publiko ito sa oras na malagdaan ng Pangulo.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman si Bayon Dagat, United States President Trump umaasang makakamit ang konkretong trade deal sa China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Personal na sinalubong ni US President Donald Trump si Chinese President Xi Jinping sa Washington sa gitna ng pagsisikap ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo na makamit ang bagong kasunduan sa kalakalan. Ayon sa ulat ng Reuters, inaasahang magiging sentro ng pagpupulong ang pagpapalakas ng trade relations ng Estados Unidos at China. Kabilang ang mga usapin ng taripa, akses sa merkado at supply ng rare earth minerals na mahalaga sa paggawa ng electronics, sasakyan at iba pang high-tech na produkto. Inaasahan ding pag-uusapan nina President Trump at President Xi ang artificial intelligence at mga restriksyon ng Estados Unidos sa pag-export ng advanced technology sa China. Samantala, maaari ring ilatag ng Beijing ang mga alalahanin nito sa Taiwan at isyung may kaugnayan sa relasyon ng dalawang bansa. Mahalaga ang pulong dahil ang anumang kasunduan ng dalawang leader ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang kalakalan, supply chains at ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
17: Radyo Pilipinas Sports.
3: Gymnast na si Carlos Yulo nagbigay ng unang gold medal ng Pilipinas sa ginaganap na Asian Games sa Japan. Detalye mula kay Sports Radio Correspondent Judith Caringal.
5: Gaya ng inaasahan na sungkit ni Carlos Yulo ang gold medal ng gymnastics men's floor exercise dito sa Aichi Nagoya Asian Games. Halos flawless na performance ang ipinakita ni Carlos para makamit ang 14.666 points at talunin ang pitong iba pang finalist kabilang si Karimi ng Kazakhstan na pumangalawa at mahigpit na katunggali mula Japan at Korea pati na ang kapatid niya si Eldrew. Ito ang unang gold ng Pilipinas sa ongoing na Asian Games at sa sport ng gymnastics sa kasaysayan ng palaro. Ito rin ang kumumpleto sa major international titles ni Carlos, dagdag sa kanyang Olympic gold medals, mga panalo sa World at Asian Championships, World Cups at Asian at SEA Games. Susubukan ni Yulo na manalo pa sa dalawang final events na lalahukan ngayon sa vault at T-bars para itaas ang kasalukuyang 21st placing ng Pilipinas sa medal board sa kartada na 1 gold, 1 silver at 4 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Caringal, Philippine Olympic Committee Media, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Nagoya, Japan.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
17: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
23: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Philippine Army, paigdingin ang pagpapanatili ng kayusan at kapayapaan sa Mountain Province. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Apollo Padaen.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Apollo.
25: Pinayag di 2nd Lieutenant Jukan DBS Abalo ng 102nd Infantry Battalion na nakabase sa Mountain Province na tuloy pa rin ang kanilang pagbibigay ng seguridad sa probinsya bagaman ang Mountain Province ay nasa State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS. Ito ang pahayag ni Lieutenant Abalos sa katatapos lang na Third Quarter Peace in Order Council meeting nitong Miyerkules, September 23, 2026 sa Multipurpose Hall sa Bontoc Mountain Province. Ayon kay Abalo, bagaman ang Mountain Province ay nasa State of Stable Internal Peace and Security, may natitira pang membro ng NPA na nakabase sa probinsya pero hindi na sila makapaglunsad ng malakihang pagkikilos. Nagpasalamat din siya sa tulong ng Philippine National Police sa pagpapanatili ng kaayusan sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, sa Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Baguio City at Bayani Chain lumagda para sa blockchain-powered platform upang palakasin ang transparency. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Joseph.
26: Ipinatupad ng Baguio City Local Government Unit at Bayani Chain ang Katibayan Audit Ready Archiving Program matapos ang paglagda sa isang Memorandum of Agreement. Layunin ng programa na gamitin ang blockchain technology upang mapalakas ang transparency, accountability at seguridad sa mga dokumento at transaksyon ng lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng kasunduan, magsisilbi ang Bayani Chain sa Baguio City sa loob ng 2 taon at tutulungan ang lungsod na maitala at mapanatiling ligtas ang mga aprobadong dokumento gamit ang blockchain. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, makatutulong ang teknolohiya sa pagpapalakas ng good governance, partikular sa transparency at accountability, gayon din ang pagprotekta at pagberipika sa mga dokumento ng pamahalaan. Sinabi naman ni Bayani Chain Chief Executive Officer Paul Suliman na ang Katibayan ay isang blockchain-powered platform na lumilikha ng permanenteng digital record ng mga aprobadong dokumento at transaksyon ng pamahalaan. Sa pamagitan ng platform, maaring ma-access ng publiko ang mga ordinansa at iba pang dokumento sa isang public dashboard. Maaari ring i-scan ang QR code ng dokumento upang ma-verify kung ito ay tumutugma sa original na versyon na naitala sa blockchain. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pangasinan State University, pinaigding ang environmental sustainability sa pamamagitan ng Green PSU Initiative. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Ricky Casipit.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ricky.
0: Upang palakasin ang pagsusulong ng environmental sustainability, formal na inilunsad ng Pangasinan State University o PSU ang Green PSU Initiative. Ayon kay Dr. Lina Cancino, lead focal person ng programa, pangunahing layunin nito na paigtingin ang implementasyon ng waste management and pollution control policy sa lahat ng campus ng Universidad. Aniya, mahigpit ay papatupad sa pang-araw-araw na operasyon ng pamantasan ang mga pamantayan sa kalinisan, tamang pagtatapon ng basura, resource conservation at pangangalaga ng kalikasan. Ayon naman kay University President Dr. Albert M. Galas, layunin ng inisyatiba na malinang ang kultura ng environmental stewardship at maisaling ito sa mga gawaing nasusukat at may konkretong resulta. Kasabay ng paglulunsad, nagbigay si Ningay Municipal Environment and Natural Resources Officer Grace Satuito ng lecture hinggil sa environmental laws at regulatory compliance. Sa ganitong direksyon, itinuturing ng PSU ang sustainability bilang bahagi ng governance at regular na operasyon ng universidad, kasabay ng layunin nitong patuloy na mapaunlad ang kalidad at pagiging global responsive ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga street dwellers sa Imo City, Cavite, natulungan ng Department of Social Welfare and Development. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Mara.
10: Naabot ng DSWD Field Office Calabarzon ang apat na individual, kabilang na ang isang bata na naninirahan sa lansangan sa lungsod ng Imus, Cavite. Ayon sa pabatid ng tanggapan, bahagi ito ng pag-abot program ng DSWD na naglalayong mabigyan ng pagkakataon ng mga individual at pamilyang nasa lansangan na magkaroon ng disente at ligtas na pamumuhay. Sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Imus, nakapag-profile din ang DSWD ng 7 individual habang 6 na iba pa ang patuloy na kinakausap upang mahikayat na makipagtulungan sa kagawaran. Ayon sa DSWD, kinakailangang voluntaryong sumang-ayon ang mga individual o pamilya na makilahok sa programa bago maisagawa ang mga kaukulang intervensyon. Sa ilalim ng pag-abot program, nagbibigay ang DSWD ng agarang pagkain, gamot at pansamantalang masisilungan sa mga nangangailangan. Tinutulungan din ang mga benepisyaryo na makabalik sa kanilang sariling probinsya o pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 100,000 tilapia fingerlings na ipamahagi sa ilang benepisyaryo ng Project Lawa sa Brooks Point, Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Lizelle.
12: Tinatayang nasa 150,000 na tilapia fingerlings na ipamahagi kamakailan sa mga natukoy na benepisyaryo ng Project Lawa sa Brooks Point, Palawan na nagmula sa Freshwater Fish Hatchery Demonstration Farm ng Bifarmi Maropa. Naging benepisyaryo nito ang 6 na asosasyon ng mga mangingisda at magsasaka, gayundin ang 5 individual na mangingisda o nag-aalaga ng isda sa iba't ibang barangay, kabilang ang barangay sa Logon, Amas, Ipilan, Pangubilian, Aribungos, Malis at Calasagin. Layunin ng inisyatibong ito na suportahan ang mga benepisyaryo sa kanilang mga aktibidad sa pag-aalaga ng isda at aquaculture na nagbibigay ng haragdagang pagkakataon upang mapalakas ang produksyon ng pagkain sa tahanan at kabuhayan habang isinusulong ang pagpapanatiling paggamit ng yamang tubig tabang. Naipagkaloob ang suportang ito bilang tugon sa kahilingan rin ng Municipal Agriculture Office ng

0: 7 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DSWD Region 8 nagpabot ng psychosocial first aid sa Palon National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Well,
9: ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 ay nagbigay ng agarang gabay at emotional support sa mga mag-aaral ng Palo National High School sa Bayan ng Palo Leyte noong September 21. Isinagawa ang hakbang na ito sa pamamagitan ng kanilang mga dalubhasang social worker, ang tinaguriang Angels in Red Vests, bilang tugon sa naganap na insidente ng security disturbance sa loob ng paaralan. Para matulungan ang mga estudyante na makabangon at maproseso ang kanilang mga naging karanasan, naghanda ang grupo ng iba't ibang age-appropriate at interaktibo nga gawain. Ayon sa ahensya, malaki ang maitutulong ng psychosocial first aid upang mapagaan ang bigat ng emosyon dulot ng nakababahalang pangyayari. Bukod pa sa mabilis nitong natutukoy, ang mga mag-aaral na nangangailangan ng mas malalim na tulong at intervensyon. Sa huli, tiriyak ng DSWD 8 ang kanilang patuloy na kahandaan sa paghahatid ng mga nararapat na serbisyo at psychosocial interventions upang patuloy na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Dole Region 9 na bahagi ng mahigit sa 4 na milyong pisong halaga ng livelihood assistance sa mga magulang ng child laborers sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang balitang atin sa atin ni Shirley Espino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Shirley.
10: Namahagi ng livelihood assistance na nakakalaga ng 4.4 million pesos ang Department of Labor and Employment o Dole Zamboanga City Field Office sa mga magulang ng mga child laborers sa lungsod ng Zamboanga. Nasa higit 100 beneficiaryo ang nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan na bahagi ng Information and Service Caravan on Child Labor Prevention and Elimination Program ng DOLE. Sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kakayang kumita ng mga pamilya, layunin ng DOLE na matugunan ang mga suliraning pangkabuhayan na maaaring maging dahilan upang mapilitang magtrabaho ang mga bata at makatulong na lumikha ng kalagayan nagbibigay daan upang manatili sila sa paaralan at may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang mga beneficiaryo ay nabigyan ng individual livelihood project gaya ng beauty care, vulcanizing shop, carpentry, auto repair shop, sari-sari store at iba pa na angkop sa kanilang mga kasanayan at napiling pagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP. Patuloy na tumutugon sa mga pasyente ng Sulu Sanitarium and General Hospital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Jolo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Eloisa.
5: Nagiging daan ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFI program.

0: upang hindi magdalawang isip ang publiko na magpagamot at magtungo sa ospital. Ito ang tugon ni OIC Medical Center Chief Dr. Abdul Wadud Abubakar ng Sudu Sanitarium and General Hospital. Aniya, sa ilalim ng programa, natutugunan ang gastusin ng mga nais magpa-check up sa kanilang outpatient department. Wala silang po problemahin sa pambayad sapagkat agad nilang nire-refer sa programa ang mga pasyente na nagtutungo sa ospital sa turo ng kailang medical social service na siyang humahawak sa programa. Bagamat mababa ang pondo na nailaan sa kanila ngayong taon, hindi ito magiging dahilan upang matigil ang serbisyo ng ospital. Lalo marami ani ang nakahandang programa ang gobyerno upang makapaghatid ng libre at kalidad na gamutan. Maliban dito, dagdag pa ni Dr. Abubakar, yakap at gamot accredited din ang SSGH. Ito ang health benefit package ng PhilHealth na maaaring makuha ng mga PhilHealth member. Habang sa mga pasyente na kailang ma-admit, nariyan din ang zero balance billing na kailang ipinapatupad. Ilan lamang ito sa mga serbisyo tungo sa kalusugan ng pamahalaan. Umaasa si Dr. Abubakar na mapalaganap ang patungkol dito at marami pa ang makabenepisyo ng programa para sa maagang pagpasuri at pagpapagamot. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, September 25, 2026. Sa pangalan po nating makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes. Friday, TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon ay September 25, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. At siyempre tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz, at sabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages nagnabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. So ano man po pinagkakabala nyo this morning mga kaibigan, Friday morning, do keep us company hanggang 8 a.m. Maghatid tayo ng mga impormasyon, mga panayam ng mga taong nasa likod ng mga balita. Meron tayong 6.5 minutes mga kaibigan makalipas po ang 7 a.m. Paalala sa mga motorista ha. Ngayong araw na ito ng Friday, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles na ang ending ng plate number ay 9 or 0. Simula yan kani-kanina lang, 7 a.m. hanggang 10 a.m. at mamayang hapon uli. Alas 5 ng hapon hanggang alas 8 naman ng gabi. Yan po'y sa ilalim ng number coding o UVVRP ng Metro Manila Development Authority. Balita muna mga kaibigan mula sa Department of Agriculture. Ito ha, inalerto na po mga kaibigan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka sa banta naman ng bagyong Kuini.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastanza. Mary!
7: Pinaghahanda na ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mga ngisda sa posibleng epekto ng bagyong Queenie. Ayon sa DA, bagamat hindi inaasahang direktang tatama sa kalupaan ng bansang bagyo, maaari pa rin itong lumakas habang nasa loob ng PAR at magdulot ng mas matinding pag-ulan, pagbaha at paghuho ng lupa. Pinapayuhan ng mga magsasaka na anihin na ang kanilang mga pananim na maaari ng anihin at ilipat sa ligtas at taas na lugar ang kanilang mga binhi. Pinapayuhan din silang linisin ng mga irrigation canal para maiwasan ang pagbaha at yaking may sapat na pagkain, tubig at gamot ang mga ililikas na hayop. Samantala, hinimok naman ang mga mangisda na ilikas sa matataas at ligtas na lugar ang kanilang mga bangka at ipagpaliban muna ang paglalayag kung inaasahang magiging maalo ng karagatan. Hinikayat din ng DA ang publiko na regular na subaybayan ang mga update ng pag-asa at makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na otoridad. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastanza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much si Mary Ann Bastanza. Nagatid po ng update mga kaibigan, direkta mula sa Department of Agriculture.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 9 na minuto na makalipas pong alas 7 ng umaga. Ngayon ay 25 na ng September. Hoy, sa susunod na linggo pala, magpapalit buwan na, no? Ha? October 1 na sa Huwebes. Ayan, Huwebes, Oktubre na. Oh. Mm-hmm. Mga kaibigan, maya-mayan, tabayanan po ang update naman mula sa MMDA Metro Base. Ha? Hingi tayo ng traffic update ha? Sa mga oras na ito. Direkta mula po dyan sa MMDA Metro Base. Teka, wala pa pala. Sandali lang ha. Bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
8: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Narito na ang ating traffic update, direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning! Ann? Ann Gozon?
9: Sa oras ito. Hello po.
5: Yan, okay. Good morning, Ann. Go ahead, please.
9: Yes, sir. Magandang umaga po, Sir Alan. Sila po nakikinig sa Radyo Pilipinas.
5: Teka, nawala. Oh.
9: Akin sa May Cubao hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Muli rin pong babagal doon po sa May Shaw Boulevard. Paglapas na po, light traffic na po to. Moderate traffic po sa May Buendia. After Buendia po, 33 minutes ang dalis sa Ken. Masusunod na pagbabagal sa May Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating Edson Northbound po sa May Park Avenue, Gantap Avenue, Asari, Pagbagang Dalis sa Sakayan. Moderate to heavy traffic po sa May Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli po babagal sa May Reliance hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, tuloy-tuloy po sa Dalis sa Sakayan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating T5 Southbound sa May UP Town Center hanggang Sabreville Avenue, Asari, Pagbagang Dalis sa Sakayan. Moderate traffic po sa May Kalahi Industry. After po ng Kalahi Industry, muli po babagal sa May Tentecitas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Ang ating C5 Northbound sa May Pinagsama Village hanggang Upper Mackinley, magiging mabagal po ang dalang sakyan. Paglabas na po yan, muli pong babagal sa May Katipunan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motri sa mabiyating ngayong araw na Friday, may plan po sa 9-0. At itong number code scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para bisa pang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMB Hotline 1-2. Yan talaga yung ating traffic sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you. Si Ann Gozon, mga kaibigan, nagatid ng traffic update. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: 14 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito po ang Bansang Pilipinas at ang New Zealand. Mas pinalalakas po ang kooperasyon kaugnay sa pagharap sa mga challenges ng climate change.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Narito ang balita ng atin sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
10: Mas pinalakas pa ng Pilipinas at New Zealand ang kanilang kooperasyon sa pagbabago ng climate change at pangangalaga sa kapiligiran. Nilagdaan nga sa Wellington ang isang Memorandum of Agreement na magsisilbing balangkas para sa mga posibleng proyekto at pagpapalitan ng kaalaman at teknolohiya. Kabilang sa mga maaaring pagtuunan ng dalawang bansa ang climate mitigation at kabilang din ang adoption, biodiversity, conservation, nature markets at sustainable development na saksihan ni Philippine Ambassador to New Zealand Kira Krizan Akuzenya ang paglagda ni New Zealand Climate Change Minister Simon Watts sa nasabing MOA. Ang kasunduan ay bahagi ng pagdiriwang ng 16th anibersaryo ng diplomatikong ugnay ng Pilipinas at New Zealand at kasunod ng pag-angat ng kanilang relasyon bilang comprehensive partnership. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, AJ Ignacio. 16 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning. Sandali lang!
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik ho tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines. Kaugnay ng patuloy na pagpapalakas ng AFP dito naman sa aspeto ng cyber security laban sa iba't ibang uri ng mga cyber security threats. Makakausap natin this morning ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Franchel Margaret Padilla. Colonel, ma'am, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating mga kababayan na nakikinig po sa Boses ngayong umaga.
5: Opo. Colonel, we understand na maging ang ating Armed Forces of the Philippines patuloy na tinutulak ang pagpapalakas, higit pang pagpapalakas ng mga cyber security measures nito, Colonel, ma'am.
12: Yes, Sir Alan, no? I think this is a very timely conversation nga po para sa atin.
5: Yes.
12: Kasi po, no, when we talk about nga nitong mga recent school shooting incidents natin, no, naturally, ang focus natin, physical security, no, Sir Alan. Pero itong tinitingnan natin, security sa schools, yung mga firearms, law enforcement presence and all, no? But there is another environment that we also need to look at. Ito yung ating digital environment.
5: Mm-hmm.
12: Kasi ngayon, yung threat natin, sir, not necessarily begins with the physical incident na nangyayari, no? Sometimes, nagsisimula ito sa interaction, sa influence at sa grooming, no? Na maaaring magsimula online. Pero hindi po natin ito lalahatin, no? Sa usapin po natin ngayong umaga.
5: Opo. Well, itong nabanggit nyo, Colonel Padilla, ma'am, na higit na pagpapalakas ng monitoring at ng kakayahan ng ating AFP, ano? Well, kasi pagka namomonitor ng ayos ang mga online activities at mga threats, ano, mas mabilis matutugunan, mape-preempt ng ating armed forces itong ganitong uri ng mga pagbabanta, maging sa bayan, maging yung binabanggit nyo pati sa mga kabataan natin, Colonel, sir, ma'am.
12: Yes, Sir Alan, no? Sa sandatahang lakas ng Pilipinas, ang perspektiba po natin dito, ang cybersecurity po is already part of national security.
5: Opo.
12: So with this po, no, pinapatuloy po natin na pinapalakas ang ating cyber defense and yung information capabilities natin. In fact, malaking usapin po ito yung FIMI po, no? And we are improving our ability para po ma-monitor natin at ma-assess po yung mga threats na andyan, no, within po sa mandato ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. And most importantly, sir, we coordinate with our other government agencies and partners, no? Ang emphasis po natin dito, sir, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas po is not acting alone. Ato pong cybersecurity, whole of government and whole of nation responsibility po ito. So nakikipagtulungan po tayo sa iba't ibang ahensya katulad po ng DICT, CICC, no? As well as law enforcement and other concerned agencies po, depending po sa nature ng threat.
5: Ayun, at syempre yan yung binanggit mo, Colonel, na whole of government approach ang maigting na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pero mahalagang puntos din, Colonel Franchel, of course, ang pakikipagtulungan ng ordinaryong mamamayan. Halimbawa, meron silang mga kahina-hinalang nakikita o nagpapadala ng mga mensahe sa kanila. It would help, Colonel, hindi po ba kung sila ay magbibigay din ng kaukulang impormasyon sa mga otoridad natin, ma'am?
12: Yes po, Sir Alan, no? Ito nga po is responsibilidad ng lahat. So ito pong sa ating mga kabataan, hindi lang po direkta ito sa mga kabataan, no? Nandiyan din po yung role ng ang mga magulang, mga guro, no? Kailangan po yung mga magulang, alam po nila kung ano po yung mga activities ng kanilang mga anak online, no? Dito naman po sa mga lumalabas na mga propaganda, fake news, no? Iba't iba pong mga threats din na ina-encounter natin online. Dapat po ang pakiusap natin dyan, maging mapanuri po ang ating mga kababayan. Hindi po kailangan na mag-react agad o mag-share agad ng mga nakikita o nababasa nila. Una po, suriin muna natin yung credibility po nung naglabas ng mga posts na yun.
5: Yan, okay. Along that line, Colonel Padilla, of course, nabanggit niyo yung mahalagang papel na ginagampanan ng ordinaryong mamamayan. Pag may nakita, limbawa, huwag basta maniwala, huwag basta mag-share, huwag basta mag-click na mga ganon. Ano po ang mga maituturing, by way of reminding the public, ano pong maituturing ng mga red flags o oops, teka muna, wag naman ganyan, tingnan muna. Kung halimbawa makakatanggap sila ng mga impormasyon, ano yung maituturing na red flags para mapaalalahanan ng ating mga kababayan? Huwag basta-basta maniniwala, huwag basta-basta mag-share ng ganitong uri ng mga mensahe, Colonel Padilla, ma'am.
12: Well, una po, no, ang tinitignan natin dyan, ito nga pong paggamit natin ng internet, it's a tool, no? Like any other tool, nadedepende po ito how it's used. So, ang mga red flags po dyan, titignan natin yung unang-una po yung source ng information.
5: Opo.
12: No, credible ba ito? Official channels ba ito? Nang lalabas ng ito, no? And of course, titignan po natin yung content, no? Titignan po natin, ano ba ito? Minsan po, no, possibly, na pag inom mo nung kape mo ngayong umaga, maaari po na na-shape na yung perspektiba mo for the whole day. Kasi po, di ba, pag-gising natin, we hold our phones, we look at what's online, sin-check na po natin ang ating social media. In fact, no, sir, no, ang Philippines, tayo po ang the country with a very great online presence, no? On average, a Filipino is in social media around 8 to 9 hours a day. So, pag-gising pa lang natin, nakita na natin yung phone natin, binasa na natin yung nandun. Posible po na from that moment on, to begin with in your day, na shape na yung perspective natin because of what we see, what we need, no? So, kailangan po, tignan natin, with the advent of AI, sir, hindi na natin na napapalawig yung mga nakikita at nababasa natin na iba't ibang perspective because the algorithm would be shaping, no? Kung ano yung nakita niyang interests mo, yun lang po yung pinapakita niyo sa inyo. So minsan, sir, there could be a possibility na may nabasa kang fake news, may napanood kang fake na video, and then ang algorithm sasabihin niya, ito na yung interest mo. So mauulit at mauulit na yun, sir, hindi mo na makikita yung kabilang perspektibo. And because of that, then your perspectives can now be shaped. And mahirap pong balansehin yun. So, ito po yung mga tinitignan natin, how to be able to address this issue po.
5: Opo. At nabanggit mo, Colonel Franchel, ma'am, yung artificial intelligence. Of course, ito ay malaking tulong para sa ating lahat. Pero yung responsableng paggamit lamang dapat. Kasi yung iba, ginagamit ito sa panluloko, panlalamang sa kapwa, Colonel, ma'am.
12: Opo, sir, no? Kaya nga po kailangan talaga maging mapanuri tayo. Ang tinitingnan natin dyan unang-una, sir, dito po sa usapin AI, yung AI literacy. So, kailangan din maiintindihan natin, no? Ano po yung implications ang ginagawa natin, ano po yung mga nakita natin. Marami po kasing issues din governing AI. Ang isa dyan, for example, Sir Alan, is AI hallucination. No? Yung AI po, ito meaning, ang AI, sir, napakalawak na ito, napakarami po. But yung AI na tinutukoy natin dito is yung LLM o yung Large Language Model. Okay. Na ito po yung pinaka-common, no? Yung mga ginagamit, like very common, sir, and very popular is ChatGPT, no? So, ito, sir, yung AI literacy natin dito, pwede siyang mag-hallucinate. No? Ibig sabihin, kahit anong tanungin mo, magbibigay siya ng sagot.
5: Mm-hmm.
12: And yung sagot po na yon doesn't necessarily mean na tama po yung sagot na yon.
5: Yes.
12: But it could be that the AI is hallucinating and ang ipapakita po niya, no, confidence, no, na tama itong sinabi ko sa iyo and may sagot ako. But confidence doesn't necessarily mean that it is accurate, na tama po siya. Kaya po, even if gumamit po tayo ng AI, kailangan po maging mapanuri pa rin tayo. Pwede po kung ibang usapin dyan, but yan po isa, one very common din po.
5: Ayun, okay, nako. Very informative itong binabanggit nyo, AI hallucination. Na, tapos, pag tinanong mo, halimbawa, ang ipoproject niya ay yung confidence niya na tama yung kanyang sinasagot, pero nandun yung posibilidad, of course, na hindi naman ito 100% accurate, Colonel. Ano po?
12: Yes, Sir Alan, no? So, marami pa pong issue dyan, no? Sa AI. Meron din po yung tinatawag nating AI bias, no? Ang AI kasi, sir, is equal to machine learning.
5: Mm-hmm.
12: So, ibig sabihin, sir, mag-react siya depending on the algorithms that you give, the instructions, kumbaga, na binigay natin, no? So, kung anong tinanong natin. So, posible po na yung AI na yun, ang mag-program doon, pwede pong babae. So, ang mindset po niya, tungkol sa pagiging babae, so there could be bias towards male and female, no? Kasi nga, yun po yung naglagay ng algorithm. So, meron din pong AI in health na posible po na may racial discrimination, so to speak, no? Na kapag ka po isang puti ang nagbigay ng kumbaga algorithm sa isang AI in health, kunyari sir, itatrack yung health mo through retina scan, if you're a black person or a brown person, there's a possibility that you will be diagnosed with cancer, something like that, because may bias po, no, depending sa nagbigay po ng algorithm. So, one is AI hallucination, the other is AI bias, no? And another po, sir, is ang malaki po na wala pa pong solusyon sa ngayon because wala naman pong batas pa governing AI is yung AI ethics.
5: Mm.
12: So, marami pong usapin tungkol sa ethical implications ng paggamit po ng AI.
5: Ayun, okay. Nako, Colonel Padilla, ma'am, salamat po ng marami sa pagbibigay ng update at pagbibigay din ng ilang mga tips at impormasyon tungkol sa cyber security. Maraming salamat po, Colonel, ma'am.
12: Maraming salamat, Sir Alan, na umasa po kayo na patuloy po ang sandatahang lakas ng Pilipinas na gagampanan ang aming mission over land, air, sea, and even in the cyber and information domain po.
5: Opa.
12: Maraming salamat po, Sir Alan.
5: Thank you, Colonel. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Franchelle Margaret Padilla.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, 29 minutes na makalipas pong 7 AM. Sandali lang, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
14: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
13: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
15: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
13: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 33 minutes makalipas pong 7 AM. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Health. Ang ating makakausap, ang spokesperson ng Department of Health, si Assistant Secretary Tagumpay Marikis. ASEC Marikis, magandang umaga po.
17: Magandang umaga, Sir Alan, at saka sa iyong mga tagapakinig.
5: Yes, sir. Naku, unang-una, thank you for joining us this morning, sir. Hingi lang kami ng update from your end, of course, sa Department of Health. Kaugnayan itong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. So itong MyFIP. At syempre, kasama dito, we understand itong zero balance billing na patuloy pong pinalalawak ng ating pamahalaan through the Department of Health. ASEC Marikis, sir.
17: Opo. Ang itong MyFIP at zero balance billing, ito po yung pangunahing programa ng Department of Health upang lalong makatulong sa ating mga kababayan. Sa katunayan nga, yung kung maalala po ninyo, dun sa mayroon tayong handog ng Pangulo ng September 14, dito po natin talaga pinamalas yung anong pwedeng gawin dahil sa MyFIP at saka sa zero balance billing na ang dami po natin nabigyan ng tulong sa ating mga kababayan.
5: Napakalaking bagay, ASEC, doon sa mga kababayan natin na may karamdaman pero nangangambang magtungo sa mga ospital dahil ang iniisip nila, wala naman akong pambayad, wala akong panggastos. Ito especially para sa kanilang mga proyektong ito, ASEC Marikis, ano po?
17: Opo, huwag po silang mangamba kasi po pag nagtungo sila sa ating mga DOH hospitals at kasama na rin po dito yung ating GOCC hospitals, ito yung mga ating mga specialty hospitals, no, makakaasa po sila, makukover sila ng ZBB at wala po silang babayaran, no, whether ma-confine sila o nag-avail ng services po sa ating outpatient department.
5: Mm-hmm. And we understand, kung hawak po ninyo ang figures, let's say ang latest, ilan na pong mga kababayan natin, ika nga, ang nabinipisyohan, halimbawa itong zero balance billing sa iba't ibang mga public hospitals natin sa kasalukuyan, ASEC, sir?
17: Yung kung pagpabasehan po natin yung state of the nation address ng ating mahal na pangulo, nasa 8 million na po ang nabigyan po ng ano ng biyaya dahil po dito sa ating ZBB at kalakip din nito ay yung tinatawag nating MyFIP, no.
5: Opo. And of course, Pag sinabing zero balance billing, napakalawak din po ng coverage nito, yung nature o sitwasyon o kondisyon ng isang pasyente. Basically, primary healthcare services ang covered nito. Asek Manikis, ano po?
17: Hindi po. Ang ano po, yung ZBB po, nung ito yung na-conceptualize.
5: Opo.
17: Ang target po talaga nito, ito yung mga kababayan natin na na ospital. At hindi makayanan yung presyo ng mga serbisyo. So, dahil po dito sa ZBB, pag nag-avail po sila ng services ng ating ospital, talaga na sabi ko, either outpatient or inpatient, uwi po sila na walang babayaran.
5: Mm-hmm. Nako, napakalaking ginhawa niyan para sa mga pasyente. Ha? So, maliban dyan, of course, patuloy na pinalalawak din yung mga lugar sa ating bansa na covered sa ganito, ano, yung ating mga public hospitals at iba pang mga accredited hospitals natin, Asek Manikis, sir.
17: Opo, sa kasalukuyan po, kung ang pagbabasehan natin ay mga hospital lamang, no? Meron na po tayong 145 na hospitals involved po sa ating ZBB at FIP program, no? Kasama na nga po dito yung ating 85 DOH at GOCC na apat sa Metro Manila, no? At meron din po tayong tinatawag na partner hospitals na LGU at saka mga pribadong hospital din po. Meron na rin po tayong mga kasamang pribadong hospital na na kasama sa ZBB program ng gobyerno.
5: O yun, napakalaking ano niyan na nakikipagtulungan maging ang ating mga private hospitals sa dito sa zero balance billing na pinatutupad ng ating pamahalaan. So, ito pong bilang naman ng mga private hospitals na tinuturing na partners, ika nga dito sa proyektong ito, nadadagdagan din po from time to time, Asek Manikis, sir.
17: Ay, opo. Sa katunayan nga po, itong darating na Lunes, ano, makikipagdialogo tayo doon sa mga different na private hospitals kasi gusto nga natin palawakin yung serbisyo. Dahil alam nyo naman po, ang ating mga government hospitals, minsan hindi po ma-accommodate yung mga pasyente. So, pag-ugnayan po tayo sa mga private hospitals para sila po ang sumalo dito sa mga pasyente na hindi natin kayang i-accommodate sa government hospital.
5: Ayun. Okay. Isang puntos pa, Asek Manikis, sir. Hingi din kami, of course, ng update sa implementasyon ng nitong YAKAP program naman kung saan yung mga kababayan natin ay maaring magpa-check up, magpatingin doon mismo sa mga health center o mga accredited na mga clinic doon sa kanilang mga lugar, Asek Manikis, sir.
17: Opo, itong YAKAP at yung kaakibat na programa gamot, ito po ay kasama sa programa po ng PhilHealth, no? At kung doon sa pag-assume po ni Secretary Edwin at saka ni PCO Bebs, natutulungan na po ng lubos ang PhilHealth at saka DOH para mapatupad nga po itong YAKAP at gamot. Ito po yung sa YAKAP, ito po yung programa na makaka-avail po sila ng serbisyo ng doktor at mga diagnostic services, no? Ang kailangan lang po dito is kailangan mag-register. O akala po kasi ng ibang kababayan natin, automatic, no? Kailangan po kasi silang i-register. At meron naman tayong mga tauhan o kaya tinalaga ng mga ating partner agencies na tutulong sa pag-register sa dalawang programa na to. At yung ang kagandahan naman po, doon sa ating mga kababayan na hindi pa aware kung ano yung gamot, ito po yung programa na i-cover ng PhilHealth, yung essential meds na naabot po ng 20,000 a year.
5: Okay, naku, napakalaking bagay niyan. Okay, well, in closing, Asek Manikis, sir, mensahe sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning mula po sa inyo dyan sa Department of Health, sir, please.
17: Gusto po nating ipabot sa ating mga kababayan, no, na ang Department of Health nandito lang po palagi at handang tumulong sa ating mga kababayan, no. lalo na ito sa mga tinatagurian nating indigent, no, at saka financially incapacitated, no. Minsan may challenges sa registration, pero ginagawa naman po namin lahat ng paraan para lahat ng nangangailangan eh dumating po sa kanila ang tulong na kailangan. Para ang aim nga po natin, lahat sana ng mamamayang Pilipino ay malusog, no? Kasama po yun sa ating Ambition 2040.
5: Mm-hmm. Okay, Asek Marikis, sir, salamat po na marami for the updates, for the information mula sa Department of Health, sir.
17: Maraming salamat, Sir Alan, at magandang umaga.
5: Yes, sir. Thank you. Good morning, Assistant Secretary Tagumpay Marikis, ang spokesperson po ng Department of Health.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami na sa 104.3 The Capital FM. Sa bayan, napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Mga himpilan po ng Presidential Broadcast Service. At syempre, napapanood din ang sabayan sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Meron tayong 42 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
18: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
19: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Boses, kasama si Alan Alanige.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 44 minutes makalipas ang 7 AM. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General. Ayan, makakausap natin this morning si Assistant Solicitor General Jane Yu. Pag-uusapan nga natin, siya ang mula dito sa Law of the Sea. Ano ho? Sa Office of the Soljen. Assistant Soljen Jane Yu, magandang umaga po.
23: Ay, magandang umaga po, Sir Alan.
5: Opo. Nako, nice naming humingi ng mga updates sa inyo. Of course, ngayong taong ito, actually, 10th anniversary nitong 2016 arbitral ruling na may kaugnayan po sa karagatan ng Pilipinas dito sa ating West Philippine Sea. We understand na maging ang ating Office of the Solicitor General ay meron ding mga inihandang mga aktibidad kaugnay po ng paggunita sa 10th anniversary ng 2016 arbitral ruling, ma'am.
23: Ang ating arbitral ruling ay nakasampung taon na po noong ika-12 ng July 2016.
5: Opo, yes.
23: At ito po ay isang malaking selebrasyon, hindi lamang po sa panig ng aming opisina, kundi actually po buong bansa ang nagse-celebrate po nito. In fact, sa Office of the Solicitor General, itinakda po namin na isang taon ang pagdiriwang para po dito sa award ng South China Sea Pabor sa Pilipinas. Ang unang forma ng celebration ay ang pagkatag ng permanenteng committee sa loob ng OSG. Meron pong dalubhasaan na ng mga abog sa aming opisina kung saan nagkaroon po ng grupo ng mga abogado na siyang kumakatawan at nagbibigay ng pwedong bigay sa ating buong gobyerno kung po, hindi lamang po doon po sa award, kundi dahil lang po ang Pilipinas ay malaking kabahagi po ng ating teritoryo ay karagatan.
5: Opo.
23: Sa 1/6 lamang po ng teritoryo ng Pilipinas ang lupa. So 5

0: gitna pagpapalakas ng information dissemination at pag-unawa ng publiko kaugnay ng usaping ito, Assistant Sergeant Yu, ma'am?
1: Opo, opo, Sir Allen. In fact, ito pong special unit nito ay nabuo na. Ako po ay binigyan ng katungkulan. Ako po ang mamuno nito.
0: Opo.
1: Ang special unit po na ito ay tumutukoy sa mga usapin legal upang sa kagatan ng Pilipinas. At ang isa po sa mga primary na tinututukan namin ay ang award na ibigay po sa atin ng international arbitration kung saan ang ating pong karapatan sa ating mga kasamping karapatan ay pinagtibay. At ang sa ikatampung taon po na ito na pagtatag ang unang-unang celebration po namin ay pagtatag nito ng special unit na kung saan magkakaroon ng mga specialist sa batas ng karapatan na tatakbo ng ating karapatan.
0: Opo.
1: Para po sa mga usapin. Ngayon, bukod pa po dito, nagkakaroon po kami ng mga pagtatalakayan ng mga international experts na pupunta po sa Pilipinas para pag-usapan kung ano po ang maraming ating arbitral award na nagkakaroon ng
0: Opo. Well, yes, ma'am. Nako, Assistant Sergeant Jane Yu, ma'am, salamat po sa mga updates, ha, mula sa inyong unit dyan sa Office of the Sergeant, ma'am. Sayang lamang po at medyo nag-chat-chappy from time to time ang ating signal. But we will get in touch with you another time for more developments tungkol po sa aspetong ito. We'd like to thank you so much po, Assistant Sergeant Jane Yu, ma'am. Thank you very much, ma'am.
1: Maraming salamat po. Ay, pasensya na po sa naging choppy po ang ating usapan. Makakaasa po kayo na ang Office of the Solicitor General ay bukas sa mga katanungan po ito.
0: Opo.
1: Sa ating mga karapatan.
0: Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you so much po, Assistant Solicitor General Jane Yu. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 51 minutes na makalipas po ang 7 a.m.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang programang Boses. Good morning muna dun sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ha? Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng morning. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Mariel Dumalanta. Sabi niya, good morning po. Good morning din at salamat sa inyong panonood, ha. O, para doon sa latest naman sa Bagyong Queenie. Narito ang latest mula sa Pagansa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
3: Good morning po, Sir Alan. At ganun din sa mga nakasabaybay sa atin sa kasalukuyan. Ito po si Bagyong Queenie, nananatiling tropical storm. At patuloy na kikilos pa northwest sa susunod na 24 oras. Pero eventually sa weekend, kikilos po ito sa direksyon na northward and eventually ay kikilos na po ito pa palayo sa ating bansa, pa northeast. At in short, wala po itong magiging significant na epekto, no, in terms of mga pag-ulan sa ating bansa. Ang magiging epekto lamang nito ay bahagi ang pagtaas ng alon, particular na dito sa northeastern part ng ating bansa. Also, in terms of rainfall naman, ay wala rin po itong may dudulot na mga malalakas na pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga malawakang pagbaha. Ito pa ay dahil na rin sa mahinang habagat sa kasalukuyan At isa rin po ito sa

0: dahilan. Kaya naman nakikita natin na sa susunod na dalawang linggo ay posible po na magte-terminate na tayo ng hanging habagat. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
1: Thank you. Thank you so much, John Manalo, mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong Friday morning, September 25, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Glory Fair Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Mary Ann Milios, Michael Bukiron, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: The go, the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.